ay kay base may maglupok ka bomba, you will be detained. Ha? I-detain ka because we have law that states nga hindi pwede ni mga bomb joke sa eroplano. Eroplano plana, istorya plana. Hindi ko na magsakay kay base may maglupok ka bomba. Dakpon ka. I-offload ka, kunara ka na sa sulod, maghambal ka nga. Tipre, ha? Preparar ka na ba si may maglupok bumba di karon, may makabati, kag may magreklamo sa otoridad, you will be put behind bars, pa i-offload ka, papanaugon ka, imbestigaran ka, prisuhon ka. Tinipayhan nga involve ang isa ka, ha? Institusyon, isa ka branch sa ato sa nga gobyerno, legislative department. Nga ti may nagadiga coming from a government agency just like the NBI. Nga nagasiling nga may threat pagkatapos waay man gini-specify kung ano nga grupo naga-threat. Ano ni ISIS? Ano grupo ni Houthis? Ano nga grupo ini Hezbollah? Ano nga grupo ini? Grupo ni Bin Laden? Kasi no grupo ini? Ha? Grupo sang mga rebelde halintos Iraq? Ano nga grupo ini? Ang may naga-threaten karon sa Senate. Number two, nga agi na-threaten ang Senate. Sino gidman balang target kag anong plano? Kay hindi pwede mahambal ka may threat. Kay feeling mo lang, ano ka na anxiety? Ano ikaw? Ha? Na ginaigo sang panic attack? Or may depression that you are imagining things ha? Beyond sa ginatawag nato sa ninyo reality? Di ba gina-imagine mo lang, kung may anxiety ka, may panic attack ka, pagkatapos may depression ka, you are imagining things, nga your thinking seem to be real. Nga daw tuod, ti ano? Ha? Anong digas ini? Ano gina-panic attack? Or may anxiety? Or may depression? Because unsubstantiated, parius na karon, nga nadlo ko may nagalaga sa akon, sila niya ba si karon ko dakpo nila ko, mga sino galaga si mo siya, basta may galaga sa akon. Kita nyo ang reaksyon sa may mga depression, may panic attack, may anxiety. Gakahadlok sila sa butang nga non-existing. Wala. Pero sa panumduman nila, may ara. Ti ano ini? Ang nagdiga sini kay unsubstantiated. Ano? Anong ginasuffer is ini? May panic attack siya? Or may anxiety siya? Or may depression? It came from NBI. Unless otherwise, masubstantiate ini, base kung ginaigo sang depression kag anxiety si Attorney Melvin Matibag, ang NBI Director, because he is imagining things nga may matabo, nga waay man gali. Ha? Amo nang ginahulatay. Otherwise, siguro ti it needs ang ginatawag naton professional intervention, yung mga nagdiga sa amo ni, nga mga bagay, labi na gid, if you are head of a government agency, ang balbasi, hindi na sa insakto nga paminsaran ang nagadigas ini. This already disturbs the security and tawag nato sini salinity of the situation. Ang gindigang istorya karon sang NBI director. Kaya nga, natandog na karon ang curiosity and consciousness sa tao. Sali nga may lockdown to sa Senado. Sali nga kami threat. Ano inang threat? Ha? These are just imaginations. Or with semblance of reality? May aragin man bala? Kaya nga, why nakita iban mga madumduman sininga rason? Except, may ara sa duha ka grupo sa Senado, di Cayetano Group and di Gatsalian Group. Nga akusasyon ni Cayetano, ang Gatsalian Group, Senate of the Malacanang. Ang Cayetano Group, they are insisting na sila iya is independent. His election and assumption to power without blessings coming from Malacanang. Kay Cayetano na niya, nga claim. Pagkatapos, handa ko ang isyo karon, July 6 pa to yung impeachment trial ni VP. Handa ko ang isyo subong is the Senate Blue Ribbon Committee investigation. Amo ni ang possible appearance even ni Saldico via online or if not submission of apostille affidavit, magamal ka apostille affidavit, ginpa ano eh subscribe ya dito sa embahada sa Pilipinas kun diin man sa nga pungsod located karon, and that is a valid document. Ha? Ti ano ang ara kay Saldico kag sa mga tinawoy ang inihaw nga mambal kita nga matreten ang dapat matreten now because their allegations involve the president nga kuno may delivery sila sang kickback
kwarta halin sa flood control project. Amo lang na naintindihan ta. Nga may mga senador nga involved diri. Nga ang iban sini daw si Mr. Clean. Ha? Galihin mo kay Lago. Diba? Abi mo ti limpyo, galihin mo kay Kabaton man. Abi mo, ha? Tawag daton sini, very, very clean. Mr. Clean. Galihin mo kay ti Lago pa sa tanan nga Lago. Ti amo lang na naintindihan ta so far. Nga posible, may na-threaten diri. Kaya nga, ang mga senador, both sides, may ara involved sa claim sa mga Marines nga inisang una, anay soldiers. Diba? Sinong involved diri sa claim nila? Sa grupo ni Cayetano, involved dira. May delivery ko no kay Mark Villar, senator. May delivery sa kay Senator Lorin Ligarda. Duha. Sa pihak, may delivery ko no kay Senator Soto. Diba? May delivery pagid ha sa sino pagid niya senador gari Chis Escudero duha oh ti 2 versus 2 ti ano gikadlukan ta sini sino ang ginampingan ka ginadampigan subol sa Malacañang nga posible inaya posibilidad ha? Gamiton sa Malacañang siya niya tamingi ako dipensahi ako tabuni ako habuli ako ha kupi ako ha sino. It seems right now, tiyang yung label ng Senate of the Malacañang, nag-Chalian Group eh, hindi yan ipanabon-tabon. Agad to nga hindi na madugangan pa ang allegation that includes the President and some of their members also. Kay ti, as far as the Senators are concerned, why na sila damay mahimo? Ha? At dapat dimitsahan subong hari. Ha? Kay threaten karon ang ginharian sang hari. If we speak about hari, the President. Sino kung may gamiton ang presidente, abi? Nya, buddy. Kung may buddy man ang presidente between the two groups, sinong buddy sa presidente, dere? Inamambal niya nga, I recognize you. Ah, pagkatapos niya, tama yung ginagawa ninyo. Sino? Dagat sa Lian Group. Sino nag-diga si information niya the Senate is under threat? Ah, may pagbabanta sa seguridad ng Senado as an institution. Sino kag di inaghalin nga grupo sa Gatsalian Group? It's not with the Cayetano Group. Ano nga grupo nag-threaten? Butang balon sining ang grupo ni Cayetano. You know, ladies and gentlemen, if the government will use its full force and power, kahapos i-identify ini. Nga, the government, through the commander-in-chief of the AFP and the PNP and the president, could mobilize ISAF, MIG, NICA, NBI, police, and CIDG, pwede nila inimobilize to check the veracity and validity of the claim nga may threat matuod ang Senado. Why is it takes already 2 days? Ikaduha na nga adlaw ini nga may ara sang lockdown ang Senado nagumpisa pa ini ha? Sang Martes. Testa subong unvalidated, unverified yapon ang information. Gahahaha ang iban nga tao sa government service magamuna. Ang mga intelligence operatives, gahahaha. Sa lawlaw. Ha? Kaya nga, duha na kadlaw, tatlo na kadlaw, dugay-dugay. Nga may information, nga may threat, to ay pa ma-identify ang grupo ha? Nga nag-threaten sa Senado as an institution. Tatlo na dugay-dugay kadlaw. Ang malipas, pagkatapos, wala pa sang certainty ang information kung anong plano sa nag-threaten nga grupo sa Senado as an institution. Tiambal gani ka man kilala, law-law. Oh, di ba? Kaya nga, may ara sa ginatawag nato sa very, very vast nga tawag nato sa pwede magamit sang gobyerno nga ahinsya agud to i-validate ini tanan. Kay it seems, ladies and gentlemen, kung ang mga otoridad ta, AFP and the PNP, the uniform personnel, kung sila nagapati pa sa chain of command, kung ini sila hindi pa diskontentado sa ila commander-in-chief, they should cooperate. Ang pamangkot, may ara balasang order karon to validate the threat sa Senate. Ha? Because ang implications sini goes beyond the Senate. Butang balon sini,
nga ang sitwasyon karon

0: Gapulo panihol na to kag maghambal abi akron nag take over na to sa hinsa sa gobyerno ta nag take over na ka ha gobyerno hambal nga ako na holdel inyo ha putang inyo tanan almas ha ene kamo pato kamo patay oh basi kibot kitabla. That's why ladies and gentlemen sa mga katulad sini hindi dapat paghampangan ang mga bagay katulad sini kay ang naghampang ba ya gani nagabam joke sa airport ginalupot na yun sa prisuhan. This is already nearing to the point of matawag naton ng national security concern. Tiyan mo ni kadasig maghulag gobyerno ta? Tatlo kadlaw unverified yapon ang threat niya nagapamibi na sa national security concern? Yun di kakakya. Ha? That's why, ladies and gentlemen, nga kung padumdumon mo gid kag padalman ang iban sinega pati na sini nga gusto lang nila napunggan ang Marcoleta kay Tano Group nga mag-conduct sang further hearing kay base kon madalman sila nga si The King. It's already 8:12 in the morning sa to sini nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye there is sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning gid kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Thank you for listening. Kay Apple Tabanda, Daras Leon, kamusta na Apple? Sa kay Sherwin Marcowi, good morning. Sa kay Glenn Amoroso, kay Ma'am Aloha Buayko, good morning gid. Ha? Thank you for listening, Ma'am, ha? Sa kay Jan Kalumpita, niya, good morning katropan Yosil. Listening diri sa iCare Haro. Ano naman bansag ni ano sini ha? Ano noy noli ha? Siling niya listening diri sa iCare Haro, labi na kay Insoy, kay Agi, kay Bonbon, kay Panoy, kay Nuno, kay Kayo, kay June, kay Ronel, kay Nonoy Noli alias Boy Buswang ti daw. Adlaw-adlaw ya may hayo ya si Nonoy Noli. Damo. Sa 5S Construction la. Go brother sa iCare Haro. Good morning gida sa inyo tanan ha. And thank you for listening. There is sa XFM. Oras ta is already 8:13 in the morning. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Coffee for all pating bata. Pwede pangapi kay Y Caffeine, Y Cafe. Iniya mangustin moringa powder kag soya powder ang unod ya. Sa mga naga-worry about taas blood sugar, may kape para sa inyo, premium D3 coffee mix kag Santon Gold coffee mix kay ang iya sininga sweetener stevia. Sa muna, ladies and gentlemen, duha tatlo ni tanan ka variants ang kape, pili lang amo titinga nga mo gining dapat akapihon na. Kay may nutrients kita makuha mo. Ha? Sigurado kita mabuligan tang lawas ta para nga hindi kita magtigulang dayon. Alam bala, noon problem malam siling nga. Ay siling nga. Ha? Kayuha siling nga pangabuhi pag sinalayo mo ba si hindi kakagik si Noltiro? Diba mo nang hambal sa una sa mga malam. Tapos nga hindi ka lang ubra ka pangapis na isang kapida nga waigid siling nga lakot ha. Basi siya hindi kakagik siya si Noltiro. Kaya nga, siya ba si dali ka magtigulang? Oh, pero iniya ang kape nga Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Coffee Mix, or Santon Plus Coffee Mix, may mga nutrients ini. Kiti may mangustin, may moringa, may shea powder, di ba? Santon Plus Coffee Mix. May collagen, may glutathione, may mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina. Sa Santon Gold Coffee Mix, may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Sa Premium D3 Coffee Mix, di ba? So puno inisang sustansya, vitamina, minerals nga makabulig sa pagpanami sang ato sa ni ikaayong lawas. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:15.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko,

0: 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang
6: proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
8: Sa MacSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSaver Sulit Busog Meals.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
14: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold, Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
15: Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
18: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Nanamigin!
23: Santon Plus Herbal Soap.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
26: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
26: Ay ko.
15: FM.
27: Patropa mo!
28: Exciting!
0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Kasi hazel o nasa sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa akong siyan. Isa ka pala no, kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
25: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
25: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
25: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
25: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
25: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
25: Ah, dali na.
27: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
28: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Sister Pain.
30: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
29: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mabibili sa mga butika.

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.33. Bullseye! Padayon kita sa pagparagad diri sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Ako sa gihapon na inyo sa nga katrupa, katrupang Joe Selbanias. Bullseye! Good morning gid kay Jenny Halyurina. Nakapuhay-huhay na kamodas Lebanon sang Linok Panay. Ha, sa kay Jenny. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, sa nga good morning lang kay Miga Jenny Hapitana Galiego Fernandez. Thank you for listening. Dari mama sa kay Ma'am Jenny Hapitana Galiego Fernandez. Thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Samie, good morning and thank you for listening. Now, dari kita sa report ni katrupang Johnson Crisostomo. Kay may patrolman, ranggo niya patrolman. Buta malun sa ni bagong sulod bala sa polis. Karon, taga Negros, may scheduled niya appearance sa kampo, assigned sa Regional Mobile Force Battalion. So, kumo kay way sa tiniran diri siyudad, nag-check-in siya sa isa sa mga inns diri sa siyudad sa Iloilo. Nang baratuhon man kag kasarangan ng presyo, nga masarangan niya man, nga dalayunan for the meantime, nga ti the following day pang iya sining appearance sa Campo Delgado mo sa PRO 6 Police Regional Office 6. And pag-stay niya, ti syempre ang ginahimo sina ginalimpyuhan ang imo sining kwarto. Ti at the time way pa fully ma-ready ang kwarto. So kundi nagsulod ang lady janitor daw janitress utility para manglimpyo sang kwarto. Tiara na da ang patrolman nga ini. Ang report niya may mga ginhimo sa nga mga sexual advancement. Happens to be nga ang babae may partner na siya, may live-in partner na siya or couple. Karon nagreklamo ining babae, nagreport sa police kay ginsugid niya sa iya sining partner nga siya lang niya mo ginharas ko dito, siya lang niya sang customer ko. So ginsugid man sang partner niya, nagreport sa police. Rason niya ginresponderan sa police, dakop si patrolman, ha? Ano gid ang mga actuations nga nagkinabo sa sulod iya sang sa sulod sang gindayunan ni sang patrolman nga sign sa Regional Mobile Force Battalion dito ya sa Negros. Ti ini natabo sa city proper under ini sa police station 7, ha? Police station 7 ang hepe dira sa police station 7 si Police Major Siakun. Ano karon ang status ni sang patrolman? Ano ang pangatarungan sa patrolman? Kay we're just hoping malabot ni katropang Johnson, malabot ta, mismo ang complainant sini ang babae para makuha ang tagid sang narration niya what really had happened. May gin-issue during statement ang Police Regional Office 6. Ang statement sa Police Regional Office 6 under sa kay Police Brigadier General Tuanyo. Selling the Police Regional Office 6 confirms the arrest of a police officer assigned to the Regional Mobile Force Battalion in connection with an alleged attempted rape incident that occurred in Iloilo City on June 10, 2026. The June 10 kahapon na. Based on the initial police report, responding personnel immediately conducted the appropriate police response which resulted in the arrest of the involved officer. The incident is currently under criminal investigation, while separate administrative proceedings are likewise being initiated in accordance with existing PNP rules and regulations. PRO 6 maintains a firm stance against any form of misconduct or unlawful act committed by its personnel. Acts that violate the law and the ethical standards of the organization have no place in the police service and erode public trust and confidence. I-check ta si katropang Johnson Crisostomo sa yasening follow-up report. Una kon what really had happened based on police investigation. Number two, anong status karon sang patrolman nga ini assigned sa Regional Mobile Force Battalion, and iban pagid sini nga mga sirkumstansya sa nagkahinabo. Para maintindihan ta nga ang gindakop sa dayon how? Ti amo nang budlay kon kaysa kon abi mo okay lang gali ka hindi okay. Check ta bis ni material aras katropang Jansen sa ato sining linya. Ano gid ang natabo how? Katropang Jansen sa report, please proceed katropang Jansen.
1: Katropang Josil, nagapangatubang sa kasong attempted rape ang ining bag-ulang gid sulod no nga patrolman sa Philippine National Police, katropang Josil, nga na-assigned diri sa Region 6 o diri sa Western Visayas. 29 years old nga si alias Mike, katropang Josil. Based sa information nga nakuha naton diri sa Police Station 7 under sa kay Chief of Police, Police Major Eduardo Siakon, sunod sa iya nga desidido ang 26 anyos nga biktima nga magpasaka sang kaso kontra sa ining 29 anyos nga patrolman nga bangod man sa ining attempted rape, katropang Josil. Based sa ito nga pag-interview kay Police Major Siakon, ginasaysay sini kung anugid ang natabo no sa ining insidente sa isa sa mga lodging house or the pension house, katropang Josil, dali lang man sa may no city proper. Hindi lang to ang sa ginmono mukagina no, alain nga pension house, katropang Josil.
0: May pangalan ka sang pension house?
1: Diri ko na sa may Villa Anita.
0: Villa ati lodging house gid na ya?
1: Oo.
0: Ang Villa Anita, Bicol lapas ning Villa, din ampigan ning Villa Anita, do lipat ako do lapas man ning Villa Anita.
1: Na may ari ko na diri katropang Josil. Lapit lang man diri actually sa may city proper. I mean diri sa may police station. That's why nga naka-responde gila yon ang aton nga kapulisan kag na-aresto ni kahapon sang hapon no ang patrolman. Suno sa investigasyon sang Police Station 7 nga ang natabo sining katropang Josil, ang si alias Mike nga ni ang patrolman nag-abot na di kahapon sang aga, ma-stay siya diri kay bangod diri siya ma-assign na sa Region 6. May may ara siya nga may natalana siyang meeting or I mean pag-report to sa may Police Regional Office 6 kay bilang iyang bagong assignment, katropang Josil. Alas 3 sa hapon. Alauna, nag-check-in ni siya. Alauna sang hapon, nag-check-in ni siya. Amo ni siya si alias May, ang 26 years old nga babae nga biktima. Amo ni siyang nag-attender sa iya, katropang Josil. Pag-check-in niya, nag-request nga sang medyo dako nga kwarto kag ang may ara bala signal, katropang Josil, or the wifi, or the internet, kay sunod sa iya, wala sang internet sa iyang original nga kwarto tani. So pangitaan siya sang bag-o nga kwarto sa amuman gyapon nga lodging house, and then pagsulod nila naghambal pa kuno ang babae or ang biktima nga kung okay na sa iya ang ining kwarto abi. Gulpi lang, katropang Josil, nga ginkupan sang patrolman ang babae kag wala na gin saysay pa ni Police Major Siakon ang detalye, pero medyo maselan gid ya, katropang Josil, ang ginhimo kuno no sang patrolman. That's why nga naglisensya pa ni ang babae, ang biktima, so siya maano kuno manaog lang siya nay kay niara siyang ginatenderan niya bata. For information, katropang Josil, ang ining babae or ang ining biktima is bag-o lang bata, the 4 months old pa lang ni ang iyang bata kag may live-in partner. Dalayaman sa tiyatrabaho ang iyang lapsag o iyang nga bata kay bangod naga-breastfeed, katropang Josil. And then pag lisensya niya sa police nga timanaog lang siya anay kuno, pag naog niya gilayo na siya nga nag report sa police katropang Josil. Wala ni na ka, wala ni sang idea ang police kag nga nakatawag na gali sang assistance no ang ininga biktima. Rason nga naaresto siya gilayon dito man mismo sa kwarto sang iya ginastayan katropang Josil sa ining pension house. So sa part ya sang biktima nag tigin ano yaman ni
0: so kon amo right there and then pag tabo sa to katropa Jansen nagreport dayon ang babae sa police.
1: Yes.
0: Okay.
1: Bali pag lisensya nga niya to nga timanaog siya kay ano kay na, nangita siya sang rason katropa Josil kay based sa information kay ti amo na tong natabo ginhakos siya kag may mga ginhimo pa kuno nga hindi maayo ang police or ang ining patrolman rason nga ti nagano siya nag syempre nagano siya nag ano nagrason siya nga manaog siya katopang Josil ug makagwa lang so ginpagwa man siya or mga nagwa man siya sa kwarto kag amo to no why na siya gani ko na naghapit sa iyang lapsag o sa iyang anak kag diretso na yang nag-report sa pulis sa katropang Josil.
0: So kun amo ang ginhimo sang patrolman nga ini kinup-an lang siya katropang Jansen
1: ginkup-an kag okay. May mga ginhimo pagid katropang Josil sa iyang lawas hindi no. lang ma patpat gid ni Major Siakon kun ano ang mga ano ni pero may mga ano gidya may mga contact gidya kuno katropang Josil in nga mambalaton daw medyo maselan gidya sa sa pagkababayi bala sang
0: so may attempt gidya nga i-rape ang babae katropang Jansen
1: muna,
0: as far as ang yan narration sa pulisa there was really an attempt nga i-rape siya.
1: Yes. Kay may contact gidya katropang Josil kay based sa unang report is like ginsiraduhan lang ko ng perta and then may ginhimo lang ko ng hindi insyakto pero based siya subong sa narration na gitsang biktima kag sa follow-up investigation man sang kapulisan may contact kaya katropang Josil gin kumbaga katalikod ko no ang babae ang biktima kay ginapakita
0: tagreklamo ko ron no? Tagreklamo kay if you speak about the victim we're assuming that it was really natabo git protein in a kaso pa ni will give the benefit of the doubt to the patrolman pero suno yes tagreklamo katalikod sa sangin hakos at from the back ha sa likod ha
1: oo kay iti pagsulod ko nila sa kwarto tigin pakita sang tagreklamo ang kwarto para ang patrolman sa likod sa may pertahan and then all of a sudden amo na to katropang Josil nga ginhaksan niya or ginhakos niya no hug amo na ang term gani ni Major Siakon ginhug niya ginkupan niya ang tagreklamo and then after pa sa to hindi lang hakos katropang Josil based sa information sa panaysayon sa babae is may mga ginhimo pagid siya sa iyang lain-lain niya parte bahin sang iyang alawas sa katropang Josil nga tindi na nato pag i-elaborate gid no huh. Pero amo na siya ang aligasyon sang tagreklamo katropang Josil and after sa to syempre nakabuhi siya bala daw gin nakalikaw siya or nakaginbuyaan siya sang lalaki sang ini nga akusado and then naghambal man siya nga manaog siya kuno katropang Josil pero amo na tong nagreport na siya dayon sa police which is after sa to nagresponde man gilayon ang police station 7 kag naaresto ni ang suspechado katropang Josil
0: so ang police station 7 ta is located dara sa Delgado area no Barangay Tansa Esperanza.
1: Yes.
0: Barangay Tansa Esperanza Delgado area. Natabo ini siya sa isa ka tawag nato sini daw inn no? Or lodging house or apartment or hotel. Yes. Dira sa Villa Anita. Villa Anita ti barangay na katropang Jansen that governs Aurora subdivision which is just a few meters away. Gamay lang gid yeah. Lalakton. halindera sa police station 7 Katropan Jansen ang gindayunan sang police.
1: Amo na Katropan Jansen.
0: Or pension house, ano tawag sa na pension house? Uay kay gid pangalan sa pension house da Katropan Jansen?
1: Wala lang gin mention ni Sir Shiakon sa aton. Pero muna natin i-check ganin natin actually Katropan Jocel after sini. Para man nga ma-ano natin, no? Check man ang bahin sang ininga sa bahin naman niya sang ininga pension house. Pero kagina Katropan Jocel, actually na sugata natin ang tagreklamo. At dinag, ano man kita, kung pwede kita maka-interview, pero inag-ayo lang siya. Hindi lang siya na magpa-interview Katropon Jocel kahit di malakad sila kagina sa ano sa Hall of Justice.
0: Mapasaka na sila kaso.
1: Oo, yes sa Katropon Jocel kahit so naman sa ila nga desidido ang babae or ang ininga tagreklamo nagpasaka sang kaso Katropon Jocel. Dalaya pa kagina ang ininga 4 months old yung bata kag upod niya man ang iyang live-in partner Katropang Jocel. So background sa ining patrolman suno kay Police Major Siakon is na-assign ni siya dito ni siya tumandok itsang Lanao del Norte Katropang Jocel.
0: Ay, si.
1: Oo, Lanao del Norte.
0: Taga Mindanao gid gali ni siya.
1: Oo, ti dito kumaga daw recruit siya dito Katropon Jocel pero eti bangod nga ano na ko noon daw labot na sa kota Katropon Jocel ang natabo is diri siya daw ginhimo o gin-reassign na lang siya diri or naging recruit na lang siya sang Western Visayas. That's why nga gin muna pagkadto niya dito ni sa PRO 6 una pagsugod niya bilang recruit no sang Western Visayas or Region 6 nga PNP Katropang Jocel.
0: So bali didto sa gin hire sa Lanao pero diri sa gin pa duty sa Region 6.
1: Oo, okay, labot na ko ng quota didto sa Lanao.
0: Oho.
1: So diri na lang siya i-assign as recruit sang Western Visayas Katropang Jocel.
0: Mhm.
1: So susubong preso ang ining suspect kag posible nga
0: ara sa subong sa naman detention cell sang police station 7 sa city proper
1: dogin pa medical siya Katropon Jocel.
0: Okay,
1: pag ano na tan kagina pag check nagko medical daw sila mal sang desk officer naton.
0: Mm-hmm.
1: Wala ginahulat-hulat pa naton diri if ever nga kung makakuha kita sa statement no sa iyaman niya bahin. Pero sa ano ya sa victim sa tagreklamo so ara sila subong sa Hall of Justice para ipasaka ang ininga kasong attempted rape.
0: Pero from the very start nagpakilala ini siya nga police or identified siya sang tagreklamo nga police gid man siya.
1: Wala na itong check Katropang Jocel, no? Kung nakapakilala siya, abi. Pero,
0: so, kung namang reason sang attendance ang babae, kaya ti, ang kalabanan, kinabos, hindi kung may room ka na balang assigned, may ginpabook ka ng room, nakaredy na ng room eh. Pagkatapos, hindi tanan, gina-updan ikaw sang staff. Utility man da, room boy, room girl, ginupdan ka, kundi ginatagaan ka na lang sang direksyon, ay sa room amo kaniho, nakabook. In this case, nakasulod ang babae, it's because nag-transfer siya sang room, Katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Jocel. Kaya ginpakita sa iya, kung okay na sa iya amo to nga room.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga dito siya sa sulod ang babae, Katropang Jocel. Pero amo to ang natabo. Comes sa allegation naman niya sa babae is amutogin ano siya ginkupan na Katropang Jocel. So may interview kita dila no with Police Major Eduardo Siakon iya gid in anuman kun ano agid ang nagkinatabo sa ining insidente katropang Josel. Sa tanyo pamatian.
2: Well, personally in interview ko siya, yun sa isa niya kung ano gid ang natabo. So muna nag check in ining membro sa Philippine National Police na nagarang ko patrolman sa dormitory and the pension house siya. Well, actually, pwede ka kang stay 1 day, 2 days, 1 week, or even 1 month. Manang ambasa ako sa empleyado dra. So, nag-check-in in yung aton member sa police. Unang room, hindi siya contento. By according sa iya, gamay. Tapos daw hindi siya gusto ang room. So, nag-transfer sila sa babaw. Yung cater siya sa yung biktima. Pag-abot dito sa babaw, while yung pa-check siya ang room, kung okay na siya, pag gusto niyo man, may connection siya, may internet connection ba lang.
3: Sir, anong kaya sa gain approach sa suning babae, sir?
2: Well, while nagapangimpyo pang attendant, allegedly, gin-hug niya, tapos hindi ko na madetalye ang iba, sir. Pero may kwan, may elements ang attempted rape.
4: Sabihin ko, kanya gigari, sir.
2: Yes.
4: May konta, baga.
2: Yes, yes.
4: And then after, so, sir, anong gini mo? Isang suspect or isang victim?
2: Ang victim, nangita siya rason. Kay ang iyang bata, months pa lang old, 4 months old, arang man sa dalong. So, matungin mo yung alibay. Nga manaog siya na eh. Atendero niya na yung bata niya tapos mabalik lang siya. So that's why nakagawa siya sa room.
4: Okay.
2: So kapag naog niya ito, wala yung natugan yung mabita ng iyong anak. Nagdiretso siya. Nagtawag siya sa iyong living partner. Amot siya sa nga nag-contact rin sa atin.
4: Okay. Pag contact niya, sir, baga, what ara man dito ang suspect mismo?
2: So, yes. Ang suspect ara pa sa babaw, sir. By, because nag-check-in siya gani. Kaya may kuwan siya mo. May tasking siya or may engagement siya sa may kuwan, Camp Delgado. So, pa-report sila around 3 p.m. may time kapon. So, mga 1 p.m. na tapo ang incident.
4: Okay, so may assignment siya kapag that time?
2: Yes.
4: Ano niya siya? Isang kapon lang man siya nag-abotary, sir? Patrolman.
2: Yes, so bali alin siya sa unit niya sa Arimuth Bay. Naka-base na siya sa province. So, nag-check in sa dra. Maybe mga ganyan, pwede ka daka 1 day, 2 days, or 1 week mo. So, na-check in sa dra. Ang ito, nakalabot siya sa pension house na.
4: Tapos, kung sa bahay, isang biktima, sir, kasi dito siya yung pasakas sa kaso.
2: Well, actually, sir, na-plakat na sila, na Paul of Justice na i-file na itong complaint na attempted rape. Subong. Bye na.
0: Yan?
1: Okay, sa Katropang Josel. So, nabatian si Police Major Eduardo Siakon, Katropang Josel, sa ining...
0: Pero pag nakop sa subject, sa suspect kahapon, Katropang Jansen, is there a resistance? Nag-resist siya? Why?
1: Wala naman katropong Josel pero ginta tingalahan niya lang amo to ang natabo no kay kumbaga wala siya expect nga nag-report niya gali ang police ang babae ani nga tagreklamo sa police station katropong Josel so amo to ginaresto siya kag gindala diri sa police station 7. So, ongoing man ang investigation sini.
0: Pero as far as pag-istorya ni Police Major Siakon na bisa suspect, may admission sa iya nga nakasulod ang babae's kwarto pagkatapos may sexual molestation sang ginhimo, Katropang Jansen?
1: Interview, pag-istorya ni Police Major Siakon, di may ano, wala man mabalik na may admission kata pang Josel. Pero, amaton nga, ti daw, muna ang mga allegations, wala naman siya nag, wala naman siya na yan nag, counter, babi kata pang Josel, nagrason. Basta mo to ang, sa allegation niya, and probably, ti may, ano gid no kung nang taon tapos
0: ano ni ang sus ang ginareklamo ni ano ni soltero pa ni katropan Jansen?
1: Yes, single pa katropan Joseph.
0: At 29 ang, single ha?
1: Yes, ang reklamo is may live-in partner. May 4 months old nga anak ang bata katropan Joseph.
0: Okay. Pero at that time, why sa pusil? May pusil ang suspect, katropan Jansen, with him. May issued firearms na siya.
1: Hindi lang nato, wala nato na check katropan Jusil, no? Pero amo to is for ano palang siya tani, for deployment palang siya diri sa PRO 6. Amo to, may ano sila, ma-report git sila tani sa kahapon.
0: Pero hindi kahapon. Sa tumandok sa Iloilo, ah. He's really from Lanao.
1: Yes, Lanao del Norte gid siya katropan Jusil. Dito siya nag-apply agi dito taga dito man siya.
0: So ang deployment niya diri sa Iloilo is intended for the Regional Mobile Force Battalion man?
1: Yes, katropan
0: Jusil. Okay. So ma-report pa lang sa Campo Delgado para magkuha sang iya specific assignment kun diin nga lugar, diin gid nga headquarters sang Regional Mobile Force Battalion siya assign.
1: Yes.
0: No.
1: Mo pa lang na ang ano kay kahapon lang gid siya nag-abot man kay tik nangita lang siya tani isang yaman niya nga check-inan anay samtang siguro kung diin gid man siya abi assigned diri sa ano no sa Western Visayas muna ang natabo ya katropang Jusil.
0: We don't want to put malice on this question katropang Jansen, pero kita mo man ang complainant. Tawag nato sa niya, no? Maricle kalgin man bing complainant nga daw matintar kagin man bala sa itsura kag porma abla katropang Jansen?
1: Without ano man git katropang Jusil, no? Basta ano lang siya.
0: In a rate of 1 to 10, mga pilay hatag mo nga rate, abe?
1: Siguro mga ano 7 siguro katropan Jusil. Pero ano siya abi ano lang siya siguro mga height niya is mga 4'8 to 5 flat.
0: Katitiya.
1: Oo, gamay lang siya katropan Jusil. Medyo ano man gamay man ang lawas. O galing kay tiya mo lang na daw syempre siguro
0: manayanaya no. In short sini makawiwili. Katitiya siya makawiwili daw hindi mo masalan niya may bata ha o katropan Jansen sa porma
1: no hindi ko katropan Jusil especially kiti 26 years old pa lang siya
0: bata pa
1: so
0: tigali at pila pa lang kabulan bata ya 4 months
1: 4 months
0: gapa didi pa na
1: amo na gani katropan Jusil actually kiti ka breastfeed siya gani ko no amo nga muto nga ginadalaya man ang iyang bata dito sa
0: ako na mo dalay ang bata iya sa dutihan niya
1: oh dalaya gito katong Jusil amo tong ginrason niya to pero tuod gito yang ara dang bata iya sa ano upod niya sa trabaho
0: aha iti kaluluoy man katropan Jansen makon mo na way ti mabilin sa bata dala mo pa ang bata mo sa dutihan pagkatapos amo paning matabo no so ang banay ya or ang live-in partner ya nung ubraya may ideya ka katropang Jansen
1: wala lang na mention katropang Jusil no daw ga ubra man ni siya ang iyang abana actually kagina ang nakita ginaton kagina is amo na ang tagreklamo upod niya iyang live-in partner kag ang dalaman nila ilang 4 months old niya bata kag ang probably ba si Iloy Guros ang babae no? Or lalaki. Basta ang lola sang bata, katropang Jusil, dala nila. Upod na nila kagina diri sa Police Station 7.
0: Okay, dugay nagatrabaho sa pension house nga na ang tagreklamo?
1: Based kay Major Siakon, dugay na katropang Jusil na dala siya nagatrabaho sa ining pension house.
0: Mm-hmm.
1: So sa subong posibleng if ever kung ano ni ang matabo kay ti based sa tonya information may ano naman no nakalabot naman ini sa regional office sa PRO 6 ang ining natabo kag based man sa statement sa PR06 is ini pag-tolerate ang ininga amon nga sahi sang allegation as well as ininga hitabo no against sa mga kapulisan naton katropang Josil. So inhulat-hulat naton diri ang makabalik, hopefully basi makahatag man sang iyang side ang suspechado no? Ang ininga patrolman katropang Josil. Hopefully makahatag man siya sang iyang statement as to so kung ano ni ang posible nga natabo gate or allegation sa iniman niya batok sa iya katropang Joseph.
5: Oho.
1: So live diri sa may police station 7 ang ini nga balita nga dulong sa iya sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, as ako si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si katropang Jansen Crisostomo. Sa mo nang natabo, kung nga nagreklamo, ining 26 years old, may 4 months old nga bata, nga kunogin attempt rape sang 29-year-old newly recruited members of the Philippine National Police. Taga Lanao del Norte, pero diri sa i-assign sa Police Regional Office 6. May scheduled meeting sa PRO6 for his deployment. Nagdayon sa dira sa pension house sa Villa Anita City proper, which is ulunhan lang ini sang police station 7. Ang police station 7 ara da sa ano mo barangay ulunhan na sa Delgado area bla. Oh. So with that, ang natabo nga ini, nagawonder lang kita kiti bagong recruit mo. Sa pulis kentiyende kita kung ano ka-istrikto ang ila sining pagsulundan. Magluwas abi nga tikinanglan mo pada kon kaisa man ni Noy eh. Para kasulod. Pero may mga screening ini nga ginahimo. Magluwas abi sa agility test, ha? May ara da mo, may BMI, body mass index, kung tambo ka, mambal ngay, paniwang-niwang to anay. Overweight ka, mambal, buhin-buhin eh, anay to. Ang pinakimportante sini is the neuro-psychiatric examination. Tawag na ton, mapa-neuro ikaw bala. Sa neuro, nagkalilining approach sa mga experts eh. There are other experts gani nga kagkalabanan sini uniform na sa police, drawing ikaw sang tawo nga stick. Stick lang. Pero dapat ma-distinguish nga ang stick nga ina babayi sang sa lalaki. Kalabanan sina ha, gina-test kung paano nimo ina himuon. Part ina sa mga ginatawag nato sini neuropsychiatric test. So with that, gakatingala kita kaysa neuropsychiatric test, you need really to have a face-to-face confrontation or face-to-face encounter with an expert, a doctor, a psychiatry, or a psychiatrist. So tingala kita paano kapasar sa neuropsychiatric examination ng police nga may amunigali nga sahi batasan man. We have a problem sa recruitment. With that, ladies and gentlemen, may problema kita. Ang kalabanan problema before minaoy. Ti ang solusyon, pinakasimpleng solusyon gani sa una to ni ano bla ni Dol Intrepido katropa Mario. Ano nga balya anti siling niya i-deploy kag papasaron sa neuropsychiatric examination, paimnaan na yung tanan nga nagainom. Kun magmaoy gani, drop from the rules. Debla? Dahil pagbatuna kay nga, babalaan mo na ako mamaoy kung hindi, kung mahubog. Pinakasimple yan, pinakapraktikal itong solusyon sa una ni, ano, ni Idol Intrepido. Inaya sa nagaminaoy. But in this case, may problema talaga sa pag-iisip at utak kung sa Tagalog pa eh. Makon mo nakakita ka babae, hakson mo timo, buong bata. Ang 26 years old to, may 4 kabulan niya bata. Nagkapasuso pa, kapadidi pa. Ha? Di may laguro ay mapisga tong pilisgaan niya. Ha, dilidian bata. Guro ba si ko nag pisuit gatas to? Bastos classic police ni magamon ni ay. Ha? Iway man tayo nag-gasiling, ati, it's a gospel of truth ang inambal sa complainant. Pero anong rason niya pa huya-huyaan mo kagalingon mo, kag-expose mo kagalingon mo, para lang magreklamo, agin amo kasi na? Ladies and gentlemen, ha? Ito may problema, Daria, police gid. Ah, may problema, Daria, ang ginareklamo gid. As far as this matter is concerned, dugay niya gatrabaho, bayada ang ano, ang babae sa pension house. Pagkatapos, amo palang ni nga natabo ang ginhimuan niya at bakit mayad. Hmm? Ti, tani, balakon, bo, nunoy, nunoy, noy. Ha, sa police bla, noy, noy, noy. Kung nahibaluan mo lang kung ano sakripisyo sang babae, sang 26-year-old ni nga tagreklamo, dalaya bata yas dutihan niya apat kabulan kay gadidi pa sa iya. Pagkatapos, amuhon mo pa na, yudi kaka ka. Bo, daw ka nami sa imo kapunon na. Ha? Nang pangapon bala sa Afrika bala? Kay balo ka mo kung anong pangapon sa Afrika? Kung kapunon ka? Katropang genre ka balo ka? Ginautod. Oh, ginautod na. Hmm. Tito namin kakapunon African style? Na ano maninga? Pero one thing for sure, dapat iniipaagi liwat sa neuropsychiatric exam. Anatungdan. Hindi na pagdugangib lang pagsarurot sang ha, trust and confidence sa taos police, nawak police kobras na magbalik ay ila siring pagsalig sa komunidad sila pagkatapos may police kita nga pareho sina. Nano na malana sa ulihi kung may makita ka nga police niya ari ng trupas niya sa mga manyako? Ti anong guyang ipakita sa mga matarong nga police sina? Di ba? Kung may ara karon niya sentimento sa tao, kung magsige ni kagindi ini maksyonan sa polis? Ah, mahambal na karon ng tao. Da parehas bala aring label. Kita kamo congressman mahambal ari naman sila niyang ano ho. Naga-star sa Crocodile Farm. Buaya. 'Di ba? Kita sa tao karon ng traffic aid. Sad to say way paka-recover traffic aid sa di syudad. Kita nilang naka-uniforme. Ah, traffic aid rin sa syudad niya, maara naman sila, nagtulumpok naman mga buaya. Ang stigma ng naku, grabbing effort nila to recover. Kaya nga, tinamo sa ma-reported niya pagpangilkil mo. Nga, tisubong hagan-hagan na, pero sa una, grabe gini. Habuyan mo ya 20 pesos nga papel sa una. Kita, tagid na ya. Dara sa Aro Plaza, buyan 20 pesos isang jeep. Ginapalid ang 20 pesos, ginalaga sa traffic aid, tikahuluya bla. Habuyan kay mo konduktor 20 pesos kagkadlawan, mambal, niya tanawab lang buaya sila niya. Grabe, laga sa 20 pesos. Those were the days. Kita mo, kung ano ang natanom sa pinsar kagbalatsyago na sa tao, ti sa polis karon kita ng polis. Kung magsigi ini, mambal nga nyari naman ang trupa sa mga manyak. Di ba sakit pamatian na kunwai kay mo at may ginahimo ang katuntuhan kag matarong kay ang police. That's why from the very start, amo nang hambalta, dapat pagyon liwat ini sa neuropsychiatric examination. Ang mga katulad siniti, kung mga new entrants ina or

is doing their best to ensure and make sure nga ang mga recruits naton really deserve to be called as Philippine National Police, as law enforcers. Ha? Nag-aumpisa na sa recruitment. Ito na wabla na subong. Kung mag-apply ka sa pagka-police, ang ibang sini, daw hindi na gani mag-apply kung why ka kilala nga gobernador, mayor, congressman. Because of the system. Manino'y system na kung hindi kayo mo kasulod sa kota ni PD, ha, ni RD, ni CD, ni directorial staff, kung hindi kayo mo kasulod sa kota, goodbye my friend ka, bisan deserving ka pa, di ba? Amo ng mentalidad subong. Damo kita mga kilala, sila nga nag-apply. Gambal nga sila, tiway ko ya kilala. Nakapasar na ako sa Agility, BMI ko, nakapasar na ako. Ha? Sa examination, sa interview, kapasar na ako. Neuropsychiatric exam, sila gindagdag nila ko. Mangkot-pangkot ko sa mga ha? Ibanda nga mga recruits. Sila nga sinubaker mo. Tamo pa nang way ma-erase sa polista. Amo na nga iban, ha? Patrolman pa lang, sarinto pa lang ranggo, mabato na si general, kag mabato na si major, kag colonel. Kaya nga, sila nga, boss, ha, chef, kalma lang, report na kakaroon kay Kong. Oo. Ha? Kaya nga, si congressman nagpasulod siya, pagkatapos karon i-assign ka sa police station, chief of police mo, kapitan or major, disiplinahon niya ka, yan ugay na gani, sir, report na kakaroon kay RD. Di, could you imagine that? Ano ang ginatawag sining moral ascendancy, or if not, ha? Anong ginatawag sining paghatag naton sang otoridad sa opisyal to discipline its flock, sang tinawon niya, kun ang masami nga rason niya yun ikakak sining niya. Ha? Ariho? Testing eh, blakos niya, report na ka kay Kong. Di pagkatapos may reklamo karon, ha? Sarinto reklamo, yahipe, ya major. Report siya to kay Kong, tawagan ni Kong, hello, Major Juan de la Cruz, si Kong niya. Ay, siya Kong, ano to? Si ano natabo ni kay Kuan man? Ti si Chief of Police man, mambal. Ay, sir, sorry, gid, yun gusto ko na. Niya, ti pwede misteryahan na. Ti kung ikaw, biya mo nang hambal si Imo, karon siyang may posisyon, Kong man na, o Kongob man na, o Honorable Mayor man na. Ha? Ti, adlo ka man niya, basi, kung may influensya, nakaghambalan ka karon niya, what do you want? To be assigned of Region 6? Selling, what do you want selling niya? To be assigned in Tawi-Tawi, in Hulu-Sulu? Diba? Amo pa nag-iapo ng mindset kag, ha? Nag-alapta nga mga impresyon sang tao with the Philippine National Police. Sa katulad sinibala, ladies and gentlemen, bago ka pala ng sulod, pagkatapos amo na ang imo sining actuations, no? Based abis allegation isang tag-reklamo. So hindi bagay, guro nga po ni Pormuhanta na. Di bagay, gurong gobyerno, mag-usik sinintimos na para magbakal uniformiya, magbakal combat boots niya, maghatag hazard pay, maghatag overtime pay, maghatag sang kung ano pa nga benepisyo sa iya. Ha? Hindi guro pwede. Hindi bagay. Kaya nga, nahimo yan na ini, what if magkaposisyon pagin sa uli ka magkaranggo? Ha? Maglabot bis punto, karon manginhipi, nagpolis karon. Basi kon pangayam, nag-checks ubrays na. Di ba? Basi kada sulod karon sang mahinhin da karon nga dilag sa opisina ya dahil niya. Kung mga muna kumuson mo lang baba ya. Hindi bla? Te ano pag kumos baba mo na karon kon major na? Ano pag kumos sang baba ya na karon kon may anahaw na sa iya sininga baga? Could you imagine that, ladies and gentlemen? Ha? So amo nang ginalikawan ta nga malubong tapat ang imahin sang organisasyon, sang polis, labi na gid as far as ang komunidad is concerned. Kaya nga, maabot sa ulihing, hindi na pagsaligan. Tawagon gani, ma-respond ka mo sa event, mga kotong polis niya, ano to? May mahambal pa, saging mo sa pak na sinari naman trupa sa mga manyako. Sad to say, basi amo na malabutan sa impresyon sa tao, bla. Pagkatapos karon, ha? Inang gasulod sa pisina mo sa police station, katropan dyan, Ray? Nano na malana kon kulang karon sa disiplina da kag gasulod da karon ha mayo bi pa mistipiste ma mistibiste da pagkatapos sabi ha manayanaya karon ang paningkay singkay tapos kabati kay mo ka it's already 9:16 in the morning sa ato sining pagparagad diri sa para tuntunan bulls

0: ay sa XFM 100.7 Iloilo. Ha? Well, taga-diin ko no to. City dormitory. Oh. Okay. Ara ko no sa city dorm, nagadayon, katropang Jan Ray. Ang directly kaubra, no? City dormitory. Actually, it's a dormitory. Daw katulad na sa mga pension houses, kag mga nobla apartments or apartel ang guwan niya. Tiya tala surprise. Eh, siyempre. Ha? Tiga pangunya, di man kutani. Pero bonunoy, dinala mo imo ni nga kabastos nga paminatasan kung to, nga ligasyon, iya sang complainant, ha? Sang tagreklam. Dinala mo dari sa siyudad sa Iloilo. Noy, hindi, lain niyang paminatasan dari sa siyudad sa Iloilo. May pagkabastos ma kami pero mahinhin kami ya. Hindi kami ya madala sa barahubal amo na. Naintindihan ta may mga babae gid man yang tisang kakuhit mo lang ko isa mahambal nga hello my friend. May ara gid man na diya. Hindi gid man na manigar sa kada lugar ah. Ha? Kon dito ka ganis Bacolod di Blaka Tropa Mario sa puno kalunok to may kapamaypay gani nga sir gusto mo ano happiness or happenings. O may ara na daga pamaypay. De tao gablas ka Tropa Mario kay Solado ya da. De bladol sa kilid sa Golden Field. May ara da lunok. May ka standby na da kung gabi. Pagkatapos ka pamaypay kay nga kage kami ka Tropa Mario to mo. Tigaling kay tiga sakay lang kami sa salakyan alang lang man ang balon nga. Sir, sir, sir, pwede dolo ganay. Kilatison tabito, may request kuno ay. Nawa? De bla? It's already 9:18 sa ato sa pagpalagad sa palatuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sang Sunstone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunstone Vitamin C. Ang napinag-importante sa tanan, ladies and gentlemen, the ultimate trio sa Yes to Health Incorporated, nga mabakal ninyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, and even sa Watson's Pharmacy, Arada. Hmm? Pamangkot lang amo kinanglanta ini suplemento ini para sa pag dugang bitamina kag mineral sa aton lawas kay hindi tanan nga tiun sa aton pagkaon masustansya ang ginakaon ta we deprive ourselves sang sustansya resulta balatian so para mapunggan ang balatian sudlan ta sustansya ang lawas ta bitamina kag minerals inom sa Sunstone Plus Gold Sunstone Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sunstone Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:19.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Iba ka sa lahat.
6: Sunstone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sunstone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
8: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
9: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Sunstone Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Sunstone Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Sunstone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunstone Plus Herbal Soap.
12: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
13: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
12: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw! XFM.
19: Katropa mo!
17: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sistapain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sistapain para diri-diritso ang training.
8: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Patropa mo.
0: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing
4: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
2: Patropa mo!
12: Exciting!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Mas Gary, saka service ko. May araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ahora 6FM 100.7 Iloilo alas 9:42. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. Good morning anay kay Mr. Rinaldo Abeto, Dares Mandoriao. Sa katropan Josel, happy Thursday. Good morning. More power to all the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. God bless you and your family circle. Salamat gid kay Mr. Rinaldo Abeto, Dares sa Mandoriao. Good morning gid. Kagsakay Migota William Dakinan, good morning and thank you for listening there is sa XFM. Now, dari kita sa natabo sini mga abyan sa provincial board. Kay karon massive ang pag-construct dari sa mga solar farms sa Iloilo. Isa dari sa mga banwa nga gusto magka-solar farm, lumanggas. Pagkatapos may ara karon ongoing na gani, almost completed na ang construction sa several hectares, maybe more than 50 hectares ang coverage dira iya sa Ahoy. Dali na lang ini mag-operate ang solar farm. Ang solar farm nag-generate ni energy using the solar panel. Di para nga maka-put up ikaw sini, kinanglan mo da ang banig sa mga solar panels. Di karon it will cover a vast area of land. Dira sa Ahoy, located ini, ladies and gentlemen, sa barangay Konsadiin, may ara sang farm lot. Naghambag ka farm lot, pwede matamnan humay. Kay kilid niya sini, may suba. Pagkatapos may hilly portion. Ang problema sini, kay nagpasar ang Municipality of Ahoy sang unang bayan sang ordinansa, Ordinance number 2026-161 last May 5 nga naga-convert sang mga lote nga cover sini sa Barangay Central Ahoy from agricultural land to industrial land. Grabe nga lukso ba? Ha? Kay supposed to be escalations from from agricultural land, himuon mo be residential land, pagkatapos himuon mo commercial land, pagkatapos himuon mo industrial land. Di karon paano ini maglukso para butangan sa mga solar panels? So ang conversion nagakinanglan ini sang concurrence, just like for example sa Department of Agrarian Reform. And the Department of Agriculture, under the National Irrigation Administration, nga ang lugar is no longer suitable para mangin agricultural land or farmland. Number two, nga ang lugar kung halin sa farmland, hindi covers ang irrigation program sa National Irrigation Administration. So, ini mga abyan na kitan sa Committee on Zoning ni Board Member Rolex Suplico nga ang ordinansa submitted to the province kay ti i-review ini sa may oversight power sa ngunang panalawigan sa mga municipal ordinances mo. So pag-review nakitaan nga attachments nila sent to the province of Iloilo Provincial Board sa pag-convert sang farmland or agricultural land to industrial land kulang sa mga certifications katulad abi from the Department of Agrarian Reform, from the Department of Agriculture, and from the National Irrigation Administration. Importante ini nga wala sang pagpamalabag kag wala sang minalapas nga kasuguan nga ginaimponer sang DAR, sang DA kag sang NIA ang conversion. So ang findings diri sang committee ni Board Member Rolex Suplico, Committee on Zoning, nga ang municipal ordinance sang Ahoy was approved by the sanggunang bayan sang July 22, which was ahead of the public hearing conducted by the sanggunang bayan na unang approval sang ordinansa sang sa public hearing or consultation. Ang consultation result must be the basis of an ordinance. Pero in this case, bumaliskad. Nauna ang ordinansa, naulihi ang public hearing or consultation. So ang sanggunang bayan, nag-held lang sa ilasin niya hearing sang August 1, 2025. Pero ang ordinansa na pasar na July 22. So nauna ang ano, karusa sa Carabao. Ha? After the remanding of Municipal Ordinance number 2025-150, the Instant Ordinance number 2026-161 was passed by the Sangurang Bayan of Bahoy on March 17, 2026 and approved by the Municipal Mayor on March 24, 2026, but it does not show any attachments of the public hearing was conducted on the subject matter. Instead, the attachment reflects the public hearing conducted by the Sangurang Bayan on August 1, 2025, which does not cure the defect. It is only upon the conduct of public hearing and the issuance of the certifications enumerated under Section 2, Paragraph B, Memorandum Circular Number 54, that the Sangguniang concerned may now enact an ordinance authorizing the reclassification of agricultural lands and providing for the manner their utilization or disposition. Recommendation. In view of the foregoing considerations, the committee respectfully recommends for the adoption of the committee report and the passage of a resolution remanding Ordinance Number 2026-161 of the Municipality of Bahoy for appropriate action without prejudice to its resubmission to the August body. Maghambal ikaw, remanding, remanded, ginbalik for non-compliance of the attachments. So with this, i-check tabis katropang Fabi Borch Tibor Morales kung anong matabo siniara katropang BJ. Check tabis katropang Tibor. Te anong matabo sini katropang Tibor? Anong nakit andari sa committee ba aside from the things that we've mentioned nga defects o kon kakulangan katropang Tibor?
1: At gid katropang Gosel gid pa-comply gid sang committee on zoning and land use planning ang mga depekto o ang kulang sa pagpasar sang ordinansa nga naga convert alin sa agricultural land pagkadto sa industrial land ang duta ini mga 58 hectares siya mo.
0: Wow.
1: Ang dira sa may barangay Tipakla kag Central Arroyo katropang Josel kining gin patindugan sa subong 94% ng iyang kompetisyon mo.
0: At manong tapos na wifi sang ordinansa, buta mo sa ng ordinance should be the basis for the project para maumpisahan. Ti wifi gani mahuman ang pundasyon, nagdisenyo ka na ya?
1: Amo nang nakinahan man sang committee ni board member Rick Suplico, ulihi ang public hearing. Di puntani sa public hearing ngayon na, posible pa tama gidata kuntani ang taga Department of Agriculture ang National Irrigation Administration agud nga mahibaluan kun anong ila yang mangin posisyon sa dira sa duta kay ang 41 hectares sa dira katropang Josel base sa pagpadpadhag sa aton sang planning officer sang Ahoy kay ang 41 hectares siya mangin ay non-negotiable bulta pa ron sining hindi gid siya pwede nga ma-convert kay irrigated siya mo.
0: Irrigado? May irrigation canal? Katropang dyan, sir? Katropang Tibor?
1: May ara kay isa ina sa mga nakitaan dito sa pag-inspeksyon sa committee ni board member Rick Suplico, katropang Josel. Ang 17 hectares, amun na ang pwede. Kahit yung hili porsyon na dito sa pinakapunta. Gina mo, bilang makita lang ba na bird's eye view sa atin mga kautoran, inang solar panel kay ina, parang solar plant kay ina, ara na sabok lang sang pabahay ba sa Ahoy?
0: Dira
1: lapad-lapad na mga 50, amo nang mga daw halos sa 58 hectares na subong ang nakompleto na sa pagpatindog sa ila sining administration building, ang ila nga panel board nakatindog na katropang Josel. Kaya nagtakod ng balaya kag maga-produce na sang kuryente kay gina-estimate mga 60 megawatt ang iya sining nga ma-produce nga kuryente. Kundi napatawag sini sa committee hearing si board member Rick Suplico kag di ba noon kun bala ati may ara ng mga certification sini pang mention sini na mga concerned national government agency wala gid ka pang Josel kati siya mismo nagkadto sa DA nagkadto sa NIA nagkadto sa human settlement wala gid iya sang gin issue sini nga certification nga di ka pasagot ining concerned government agency nga i-convert alin sa agricultural pagkaduya sa industrial land use.
0: Kaya ti grabe loksoya sini katropa Tibor, hamakon mo agricultural, dapat sini ang escalation la i-convert to residential. Pero pwede man naman lukso ha, pero ang escalation sini from agricultural, residential, commercial to industrial. Kaya ti industriya nang ibutang mo dara katropa Tibor mo, hindi lang balay ha. Kaya tikon maghambalik ako, tani nga balay, mahambalik nga ti-convert ko ni kay Darima Sailo, pamilya ko, tanan ko pamilya, Darima Sailo, ang isa ka-ektar ni nga agricultural land, i-convert namon to residential. Guro, basi pasugtan ka pa ka DA sinakag niya?
1: Tiko ni, ang ahoy, bagi sa saguri ang bayan, kay Vice Mayor Jet Rojas, nagpasar sila sang ordinansa nga approve sang CLUP or Comprehensive Land Use Planning sang Ahoy nga ilang dirang duta ni dalakit nga i-convert alin sa agricultural pagkadto sa industrial. Kaya mo nga isa sa mga requirements sa pag-approve sang pareho sila nga mga sitwasyon, may ara clearance kid or certification alin sa DA sa NIA kag human concerns settlement
0: Department of Human Settlement, DHUSD.
1: Dito wala gid kita pang Josel kay amo tong una to nga gin remand amo na ang amo na gina hambal sa committee ni si Suplico nga dapat i-comply lang kay wala problema yang sa probinsya mo kun i-comply lang sigin balik naman amo manggiapon. Kudkup sang Martes ka sesyon, di kay amo manggiapon, wala manggiapon certification alin sa gin pang mention sining National Government Agency gin remand ikadwa nga ka base ang ordinansa nga naga convert sa industrial alin sa agricultural land kag pang Josel.
0: So kun amo ano na ni ikaduha na ini nga ginbalik ang ordinansa sang Ahoy katropa Tibor pertaining to conversion, land conversion.
1: Oo, kay ang una sini last year mo. Kuri da review ina.
0: Ang last year ginbalik bangod kay waay pa iya sang consultation, may ordinance for conversion na sila. So ginbalik. Subong yung atuig 2026, nag-refile sila liwat, nag-ubral sila liwat sa ordinansa, nga nag-convert sina sang lugar into industrial from agricultural classification. Ang attachment nila sa consultation, ang consultation na ginhimo nila last year, nga attached dito sa ila sini unang ordinansa nga ginpabalik man sang sangunian. So gusto sa sangunian ma-conduct sila liwat sang committee hearing kag iupod nila ang certification nga nagapasugot si Department of Human Settlement, si NIA, si DA kag si DAR.
1: Wala na gani mag-recommend, mag-suggest na ang committee kag pang Josel. Basta gindi man lang di babalaan naman ito kung ano mga requirements na sa pag-convert.
0: Oo.
1: Tiko di pag-sesyon na-approve tong committee report ni Board Member Suplico. Sa pag approve sila, pwede unanimous pa ng approval sa pagparimand base sa resolusyon. Ay just na karon pag sa last portion sa sesyon nakibot ang tanan nga manifest si Suplico na ma-resign siya sa committee. Ma-resign siya sa committee sang zoning. Di wala kita kay balo kung ano ang rason, kasi ginatry man natin siyang i-contact kung ano ang rason niya. But ang before sinasang sanksisyon...
0: Tima, resign siya kasi kontray itong vice mayor nga mayor man sa una sa panindugan mo. Hindi sila magkontento kasi ginduso sa vice mayor. Tidang balam na magani sa pagka-mayor si Mayor Jet Rojas pagkatapos sa mo paning produkto sa ila deliberation pag vice mayor ya. Amrang hambal nila nga naka-PhD title ka na, agi mo do grade 1?
1: Ambot kada maglibog na ning ulo sang provincial board kita pang Josel kun amo ni natabo kay di makumana wala sang ulihi ang pagconduct sang public hearing. Nagumpisa na iti subong wala pa ya ma-comply ang mga requirements. 94% completion na hindi ka pati ang kalabasan.
0: 94% completion but tambalon ni nagumpisa ni mga 2024 pa ang construction
1: di na nag-amat-amat na siya.
0: Tingagin panugutan nila maka-construct na way pagani masigurado ang duta waay sabit nga pwede pasugtan sang gobyerno. Kiti may mga hinsa sang gobyerno dari nga nakasabit ang ila sa nga responsibilidad dira mo mahatag sila clearance bla or certification of no objection bala sa proposed sini nga plano nga butangan na da solar farm. Kay number one, ang mga irrigated farm lots na negosyable ni Katrupa Tibor, bisan patabulion mo da ang mga taga National Irrigation Administration niya, why na magtululo man naway nila kagdugo da Katrupa Tibor, hindi na pwede because that is a violation sa existing niya kasuguan ta pertaining sa pag-preserve niya sa mga farmland ngayon na Katrupa Tibor.
1: Pati mo amon ang kailugan sa buong. Ang natabo sinay kay ning design si Suplico nga chairman sang Committee on Zoning and Land Use Planning, ginbutang nga bag-o nga chairman si board member Mark Palabrica. Saya nga pagmanifest sa on the floor manifestation mo. Wala siya maghambal kung ano ang rason niya. Basta ma-resign lang siya. Ari ang portion balak ng pag-yosel sa pag-manifest ni board member Suplico nga mag-resign siya sa chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning.
2: Even he's expressing my intention from resigning as chair of the Committee on Zoning and Land Use Planning effective June 8, 2026. And I have taken the ring.
0: Now, alang-alang yung Katrupa Tibor, very, very muffled, you know? Pero nag-resign si board member Suplico after sang pag-submit niya sang committee report, sang committee ba ang ginapamunuan niya, committee on zoning, niya nagpabalik sang ordinansa sang Ahoy Katrupa Tibor. Nag-resign sa dayon. Tinga ako, know-how.
1: Ay kita kay balo ko na nung iyang rason no? Kay nag-contact ko siya daw sakop man sa kanukerme tapos subong abi nag-set kita siya para subong adlaw
0: Yan
1: pala sa staff niya nga may sakop siya kay panagtag siya sang school supplies sa iyato nga mga beneficiaryo sa Quinto Distrito. Pero kita man kontong is ang isa sa mga members sang committee si board member Mondial sing kundi anong gimiting nga niyo. Gusto lang ko noon ni board member Suplico nga mabuhinan ang iyang load.
0: Mabuhinan na ton problema. Yung problema ang dako ni because he is up to a very, very hilly battle. Kay most likely, iniya okay na para iya sa taga-Ahoy kontani ng mga opisyal, mayor, vice mayor, konsyales. Okay naman ay most likely kay governor, defensor, Katrupa Tibor. Kay ti hindi man naguro si Jet Rojas to magmatomato kag si Mayor Espinosa magmatomato to kawais na kambal ng tigob okay ni. Ang problema, why nilagin comply ang requirements?
1: Si okay ang downbreaking sini, si Gob to natambong, ara mismo si DOA Secretary si Aaron Garin.
0: Ti why gid si Gob abi mamangkot nga, ti okay na ni papeles siya? But tamo no sini, mabakal ka karabaw ka Katrupa Tibor, why kagin mangkot, ti may credential ni?
1: Si Yaya ni Gobya makabulig sa kwan mo, makabulig iya sa probinsya ang
0: dugang. Makabulig, makabulig at Katrupa Tibor, pero ti, may regulasyon mo. Ang hambal ni Gobar, tatay ni Governor Toto, sinisang una bla Katrupa Tibor, okay man ang imo, sunda lang bla?
1: Pagdumdum ko na sa gobernador Katrupa Tibor, sila nga ti okay naman mo.
0: Oo. Tiyan mo na permi, mabatihan ko permi kay Gobar sa una bla? Sali niya okay man ang imo, sali niya Luis. Pero siya sunda lang ko na nodang nabutang siya sa regulasyon ta. Okay man ang imo. Te okay gani, pero sunda lang ko na nodang regulasyon. Mang amo gani, yeah. Mabakal ka karabaw, ni gan mangko, te may credential ne. Basi way credential ni blakang kinawatan. Te ang gwa iya, there's a perceived transgression of the regular process sa land conversion palang Katrupa Tibor.
1: Oh, di pag lang ang pamangkot ko siya Katrupa Tibor antes nga magbalik ko sa stasyon sang Martes. Ito ni kabihan ang sisyon.
0: Oo.
1: Tingin ko ti ano matawag sa nakibati ko blessing and inauguration na sila kuno sa sininga bulan o kon by next month. Kasi hindi pwede na. Ang manangambal niya. May ito ka ba na Katrupa Tibor kung anong masunod siya ngayon mo sa bagong chairman sa Committee on Land Use Planning. Patawag siya sang committee hearing or ano da naman or consultation para ma-resolve din yung problema katapang Diyos. Kasi daw ka lang alang man nga
0: boards,
1: mga sectors.
0: Ang atom lang inayo sini hambal sa mga taga call center bla gamay man lang kung kaysa nga brain cells mo. Just exercise your mind sometimes. Kahit nagaka-atrophy man ang utok taguro kung hindi maka-ersisyo bla mo nang iban sini kinaka-demensya. Iban sini kinaka-Alzheimer's, kakalipat na sila kung sino sila, kakalipat na sila nga bagulang katunga, why pa kuno kakaon, basi nalipat lang sila sa insakto nga mga proseso sini katropa Tibor. Exercise man bring your brain sometimes, bisan ka gamay lang katropa Tibor, gamay nga brain cells bla.
1: I-try na ito, kung natin ka pang Josel na mapamangkot si Board Member Mark para di ka next week. Ganun ang plano.
0: Kasi Vice Mayor, ano gini? Vice Mayor Jet Rojas, kumuti, kung mo daw mabukay ang buhok kung mo ni Board Member Supliko kung ta sini, pagkatapos ang imo kung mo, kung mo daw maitom naman liwat kung mong bukay mong bungot sini, hindi ta makaayo ini. Ano doon, no? Take two doon ka mo kung mo, ay pagid.
1: May dua ka SB member ang nagbawi sila pirma. Ito daw kada nung natabo sini kun ano na niya try kanya to kada pang Josel nga pamangkot si SB member Tupas kag si SB member Espinosa. Ang unang endorsement nila sang unang ordinansa nag-approve sila.
0: Oh.
1: Apang sang ibalik ang unang pag-demand sang committee sang ilang ordinansa nga nag-reclassify sa duta agin bawi ilang lapirma kada pang Josel kiti ang ilang rason na hibalo ang legal eh kung sila bago sa kabalo nga wala gali sa ding patawag sini nga public hearing kada pang Josel.
0: Mm-hmm. Sige. So doon dani kiti we want to get to the bottom of this katropa Tibor. Kaya gagamay nga to sini nga farmland humayan bla. Pagkatapos, hindi kinaya pwede, irrigated eh. Kapin pa, lapit sa suba, katropa Tibor. If we speak about lapit sa suba, siyempre ang source of water nimo para sa pagpatubig buda sa humayan, bastante bla katropa Tibor. Ti, no pwede kinaya. Kibot ko kay Vice Mayor Rojas, subo nga, Jet Rojas ang ahoy, ni Mayor sa sauna, kapilan sa mag-retire sa pagka-mayor, pagkatapos nag-Vice Mayor, ay nano mani nga. Take one foul ball, take two pagid. Isa na lang ni ka-foul katropa Tibor, standing out na yan si Vice Mayor Rojas?
1: Try na ito nga mga contact si Vice Jet Rojas at Pan Josel. Kung anong ila siya rin maging solusyon, no? Kay di nakatindugan ni mo, makon mo ang padapad na si Buong ang solar panel kay patindog dira sa Barangay Tipakla Ahoy katropa Josel.
0: Abi mo kon anong hambal sini katropa Tibor sa mga observers kag ang kalaban ni ras. Dito ara naman na disponihan lang abi. Yung di kakak na. Amo na himo kag katuntuhan pagkatapos kumo kay ara na da kag may makabenepisyo sa katuntuhan. Mangawat ka bla pagkatapos ibulig mo to katropa Tibor sa ginagutom kag may balayran sa ospital pagkatapos mambal ka nga at hindi na lang to pagbawi nilo pagkasuhi. Tutal siya ginbulig taman to sa nagakinanglan. Insakto bla na.
1: Ang pamangkot, yun rin pasalig.
0: Hindi pwede nga, why may nagpasalig ka, Tropa Tibor. May ara again. Okay. Or hindi gani kung why mat may nagpasalig. Hindi kakak niya. Hindi ka maghambal ka, Tropa Tibor. Kami nagbakal, truly, sis M.
1: Ang hindi ka balita, again, long tenure sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium B3, Pag-Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7, Radyo Patrol in Ilo. Apos katropang PD Board, Tibor Morales, XFM News.
0: There you are si Katropa Tibor. Standby ka mo kay follow up tayo ni ladies and gentlemen para masanagan kita. At hindi pwede ni, ha? Hindi pwedeng padagras. Eh pariyos man na karon bla, may ayuda. Mambal hatag lang bla, ah. Kung hindi selling niya kuya qualified siya kay kinanglan, kung hindi subong niya kwarta kay pigado man ako selling niya, tibalik ko lang, iti pwede bla na. Kado karon this double year, hatag lang bla, akun bla. Mambal ka, ti qualify ka pa naman, hindi ah. I-qualify nyo lang, dahil kinanglang ko kwarta, balik ko lang siya kung na hindi ko qualify. Hindi pwede blan, hindi pwede. Hindi pariyos di karon, patindugan mo na solar farm. 58 hektaryas. Hey, hindi pwede, kakason mo lang. Hindi ba pwede na? Laban-laban ang hambal nila, tidisponihan tala ni kay paras kayuhan tatanan. Milangguan niya. Ti amo kaning hambal naton nga daw ay naguro sang party sang nagtulubo nga balahibo sa lawas ni Vice Mayor Jet Rojas dang way mapisikan sang bukay, ha? Vice, dugay-dugay mo nang hambal nila nga Manimaho ka lang dugay-dugay sa politika, sa kadugayonismo sa politika, pagkatapos, take two, ha? Two times, foul ball, kung sa mga baseball na isa na lang, ha? Isa na lang ka foul ball, strike out ka na, Vice? Why not, galing tiyempo sa ito, sering nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Te, ano, ma-inom kita na, ano, Vision X Plus? Supplemento to maintain good eyesight. Vision X Plus. Tandaan nyo na, ha? Basta gani para sa mata, Vision X Plus. Mabakal sa mga butika ang suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. Ari diri sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Iloilo Street, atubar sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Pero kung gusto ninyo manamit sininga pansit mulo, siyempre pakitaan nyo ang cup ising pansit mulo. Ha? Pwede nyo na matilawan na sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria, SM City. Basta ang ginapakitaan nyo manamit yung pansit mulo, make it sure, cup ising pansit mulo. Ikon gusto ninyo iya magpa-carwas, tiara na sa quick and clean carwas, din ina kilid sang Alta Chera Church. Musa! Kung gusto naman ninyo magpa-cater, kadto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe. Gusto ninyo iya ang gatherings, nga may venue ka mo exclusive, kadto ka mo sa The Crib Kitchen Cafe. Gusto ninyo mag-date-date nga malinong pagkatapos namit pagkaon, ara na sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa technical side, uporta si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Serada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Zantone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa kape.

0: Medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
7: Oh.
6: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
7: Aray ko!
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: subong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.

0: Oh, bah, ano'y na? Nakabante ako sang tunog. Doon may nagakot-kot sa duta. Gamit ang piko. Kamangdanan niya nakabugtaw ako sa akong mahamuog na katulog. Ah. Pamilyar sa ako ng among tunog. Halos hindi ko na maisip ang mga tinuig. Nga mabatian ko ina perme. Aragid? Babangon ako. Kagmagpungko diri sa kama.
1: Ba? Ga? Naano ka? Nga nga nagbangon ka?
0: Kakukwan. Mapabanyo lang ako.
1: Ah, sige. Magbalik ka dahil sa pagtulog, ha? May bra ka pa balabwas.

Nadura ng katuyo ko. Ang maayo pa. Magwala lang anay ko dito sa kwarto para hindi maisturbo ang tulog sa asawa ko. Dito lang anay ko mapaligad sang oras sa akong minibar sa idalom. May numinom ako sa makadali.

ka namin isang sabor sang ilim nun ngayon eh. Lain gid man kung malalon. Kaya katanla sa tutunan. Lain na subong ang kabuhi ko. Ang hildong sang una. Ahaw lang ang manugbongkal sang duta, taga-adubi, sa idalom sang kabukiran. Hindi na makasahos ang baratuhon ng ilim nun. Lain ang brand ko subong sang ilim nun. Masubra pila kalibo na ang bili sang isa kabutilya. Kagang kulor. Doon nagkaingat ng bulawan kung ihuwad ko sa baso.

0: Oh, Kanamit. Kanamit. Bah. Ano to? May nasiplatan ako sa salas. Doon may isa kay Mahi na nagtuhaw. Naghula gini. Apang nadula sa madasig. Kag... Bah. May nadumduman ako. Nga kanaong sang imahe nga nakita ko. Kag hinali ilang nagkubakubang dukan ko. Hindi. Si Victor. Siya. Siya ang nagsulod sang hinali sa hunahuna ko. Mahirap po siyang abyan. Mga hubin pa kami sa to. Sang narecruit kami sa isa ka mining engineer nga magtrabaho sa minahan sang Bulawan. Sa isa ka banwa sa Mindanao. Halos nagasalo kami sang pagkaon sa isa ka plato. Pareho kami ng mga layas anak. Kag nasalapuan namo ng isa ka pamilya sa isa ka gisa. Kag dito sa minahan, pabukod-bakod lawas. Ilabi na kaysa pagbungkal kami sang duta na toon. Hindi pwede ang lumpaod. Kag pareho ng mabakod ang lawas namo ni Victor. Madamo kami sang pinagsamahan kung sa Tagalog pa. Nag-upod kami sa gutom kag sa dutay nga kasulhayan.
1: Saan pa kita makadawag sa luto, man?
0: Hmm?
1: Ha? Pulos kibol na mga palad ko. Pero wala pa ko giyapon makabutwa sa kapigaduhon na. Ni hindi gani ko makapadala sang bisan gamay nga kantidad sa mga ginikanan ko. Kon makadaog lang kung tani sa luto ba? Kapait man sa tutunlan sa ginainom tamig ba? Kung kadaog lang tatani sa luto, mabakal ta ilim nun nga namit la sa tutunlan aw.
0: Hindi ka magandom sa imposible, Meg.
1: Ha? Nga, amigaw, imposible ka nga magdaog. Nga, gani. Talagsa ka man lang nagataya mo. Ano kay kagamay mo labis ang atong sildo mo? Ano pa, talagsa lang ko makataya. Pero kung nagasupot-supot lang ko sa jutay na kwarta. Kung may jutay na kong pang palulos, may tilawan lang kong kabuyan ah. Bali, kakapoy lang kapital, Meg. Kung wala ko sang kitaon, di pwede. Pero kung may ara, jackpot.
0: Aba? Meg, Meg, paobdaman ko ha?
1: Ah, wala sang problema, Meg. Sugiran ko ikaw, Meg. Pero do imposible man ang ginapaminsar ko ngayon eh. Kaya ang impormasyon ngayon ibalan ko, base lang sa sugilanon dito sa akong dutang natawhan. Nga sa isa ka bukid sa mga probinsya, may nalubong kuno nga manggad.
0: Manggad?
1: Oo, umig. Kagsunod sa sugilanon, ang grupo kuno sa mga punis nga nag-ambo sa mga gerilya, kaupod to sa trupa ni Yamasita.
0: Ano?
1: Umig. Wala kuno sa personal nga nakakita sa mga manggad. Apang tungod nga grupo, gani sila ni Yamasita, mabaskog ang pagpati. Nakaupod sila sa paglubong sa manggad. Kag-amuin ang ara sa mga bukid. Kag ang ginadudahan nga lokasyon, nga base sa huring-huring, may isa kuno dito kabungyod. Nasa putok-putokan sini, may tanong nga dako nga puno sang kahoy nga mulawin.
0: Ano? Uti-uti!
1: Nagaplano kung may nga makutkot dito. Kung gusto mo nga mag-upod, dalunta ka.
0: Hmm? Matuod?
1: Oo. Pero ginasulit ko sa imo, ha. Daw kasubong niya nagtaya ta sa luto. 99.9% ang perde.
0: Oh, at
1: Di, sige, sige, Meg. Sige, sige. Maupod ko. Atak-a naman ko sang kapigadhon eh.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

Ano, Blaine? Hinali lang ang nagpalanindog ang balahibo ko. Ang mayo pa. Babalik nila ako sa kwarto namo ni Verna.

na matamadalan siguro ako sa nakita ko. Si Verna. Mamuhok na ang tulog niya. Ang Mayo pa. May igdala ko si Itupad sa kama. Ari naman. Ginapananaw ko naman ang imahe. Ginakita ko sa italong kaina. Hindi. Hindi ato si Victor. Sa pinsar ko lang ato. Nagbatsyag na ako sang gatuyo. Patulog na ako. Ba? Hindi. Ari naman. Nabatian ko naman ang tunog. Nga doon may nagakutkot. May nagakutkot ganyan. Hindi lang malayo dere. Mabangon ako. Panilagan ko. Kundi ni nanayon. O. Ano pala ini? Pabatsyag ko. Daw ari lang dere sa sulod sa nga konsular. Gusto. Buksan ko ang pertahan pakadto sa terasa.

Kinasugat ako sa mabugnaw nga huyop sang hangin sa kagahon. Babatian ko na ang pagpanukturok sa mga manok. Kagahon na ginini. Hindi. Ano na? May nakita ako nga lalaki. Nga nagakutkot sa idalom sa dako nga puno sa akasya. Ato. Naguntat na siya sa pagkutkot. Kaginapahira niya ang yabalhas pagi sa ibraso. Ara. Nagbalikin sa diri sa nahamtangan ko. Hindi. Dumalupok ang akong tughan sa nakita ko. Siya na. Si Victor? Babalik ako sa sulod at maghiga.

0: Doon ka nami isang hakos mo kaina.
1: Nauya ako mag-ako sa iya. Natungod sa kadlok. Kung nga nga nabuhat ko ato. Kung wala lang ako nahuya sa iyo kaina, daw gusto ko kong taning.
0: Gusto mo?
1: Oo.
0: Kaulugot ka. Nangawala ka magsiling. Type ko pa naman tani, pro.
1: Hindi bali ah. Dito na lang kita matulog sa farmhouse. Bunyagan nato na to.
0: Piliyo ka ha.
1: Nagsandig siya sa ako na baga. Ari naman. May hinali naman ako nga nadumduman.
2: Meg, hasta na sa abaga ang nakutkot nato, no?
3: Oo, man. Pero, sige, yun lang nato, no?
2: Oo, Meg.
3: Meg, dali lang. May naigong akong piko. Pag hindi tunog sa salon, kundi tunog sa buhi nga bato.
2: Nagtabuhay nga amon panulok ni Victor. Daw isa lang ang aris sa amon huna-huna.
3: Luto, Mig! Luto! Nakuhagin naton! Nakuhagin naton, Mig! Jackpot!
2: Panayunod na ito ng pagkutkot, Mig!
3: Oo!

0: nakita ko? Baul? Buksan ko! Buksan ko! Oh, wait! Sige, buksan eh! Wala na! Nabuksan ko na! Ha? Make? Ang baul? Puno sang gold bars?
1: Yes! Yes! Oh, thank you, Lord!
0: Yes!
1: Thank you, Lord!
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
8: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
9: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
10: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
9: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
16: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
17: XFM.
18: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
19: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
20: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidyab lang kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
22: Ha?
21: Oh, ma? Ikaw na?
22: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
21: Clear Skin Herbal Soap?
22: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
21: Hala, tingala ko naghuben ka.
22: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
21: Ma, baklan mo mang kusina ha?
22: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gitbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
21: Oh, galit. Diriyo.
22: Ay, dali na.
23: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santon Plus Herbal Oil.
25: Talagang maaasahan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
27: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
26: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
28: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Sister Pain.
29: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
26: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
26: Mabibigay sa mga butika.
21: Madayat na kubuwas ah.
26: XFM.
30: Patropa mo!
31: Exciting!
32: Mga katropa, exciting!
33: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:47 na sa aga, kagaling oras ang buylog, kaginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agad nga maproteksyonan, ng aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ini ang mayara man sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kinanglanon agad nga magapabilin, nga mangin masanag ang aton nga pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Ganis sa aton mga katropa, proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, magtumar kitadlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Na welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Pet sa 11 sa bulan sa Hunyo, ika duha sa apatanan ka mga Webes. Maulanon nga aga sa aton nga mataga palamati bagulang naghulaw ang pagtupa sang ulan diri sa aton sa syudad and somehow siguro sa pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. At least na bunyagan ang aton siling nga mga tanom kay siling nila kuno katropang BJ laing gidya kuno ang tubig ulan nga nagatupa sa mga tanom ikumpara mo sa atubig nga ginabunyag lang katropang BJ. Notice nyo nga once gani ang mga tanom nga maulanan nag-green sa gilayon no? Sa aton sa nga mga taga panamati tibag ulang naghulaw ang ulan diri sa aton sa syudad kag nabatsyagan naton ka daguob Sus Maria kagusip santisima. Sa ito na pag-pangalagad, mag-pangalagad kita tub-tub sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag-impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga drivers na to, ninahinay lang sa pagmaneho sa inyo sa mga salakyan. Wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga aton sining mga pasayro safe and hilway nga makalabot sa ilatag sa ka mga destinasyon. Sa aton nga mga tropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Sentro. Kamusta nga aton sining aga? Kabay pa nga okay lang kamuda. Kaya kung okay lang kamuda, mas okay gid kami di. Sa aton nga mga taga palamati. Sa mga nagaselebrar sa nga birthday, happy birthday. And sa mga nagaselebrar naman sa nga anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nagahiwat sa nga fiesta, happy fiesta sa tanan-tanan. Kabay pa nga okay lang kamuda sa aton sining nga mga taga palamati. Sa ato na nga mga talalupang doon nga mga balita, damo kita sa mga balita. Subong, no? Nga pag talakayon, diri sa ato nga pag pangalagad, ang balita nasyonal pa ulihita na, no? Kay ginabantayan natin kung tani, kung bala, madayon ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing sang Cayetano Black. Daw akig ang kalibutan haw. Baskog sang daguob no sa aton sini nga matag palamati. Anyway, sa aton sini nga matag palamati sa balita nasyonal paulihi tani kay ginabulubantayan aton kun tani kun bala maga continue ang Senate Blue Ribbon Committee nga iga patigayon sang Cayetano Black no. Ginabulubantayan aton sa website sang Senado pero daw allows subong sa report kay nani katropang Rambo Labay wala subong sang opisina sa Senado kay work from home. Naka-lockdown ang Senado bangod sa reported threat pero galing kay ang problema nagahambal sila nga may threat wala sang validation katropang BJ. Only NBI lang niya ang nagahambal nga may threat pero ang other intelligence units like PNP iyaka Philippine Army or ano pa nga mga intelligence units sang gobyerno or sang AFP kag PNP daw wala iya sang statement as to sa ginabahayag nga threat sa Senado. Reason kun nga ang gin-lockdown kun wai kasang transaction kaya naka-work from home ang mga empleyado sa Senado kag bantay sirado ang ang Senate building. Hindi ka to pwede makasulod. Bisan ka tapo o ka sa media. Okay, tiyo, kung ikaw media, mano ka bito sulod kay Wyman sa opisina. Kaya naka-work from home, no? Sa aton siling mga tag-panamati. Anyway, balikan ta na kiron, no? Sa aton siling mga tag-panamati. Kaya daw galala, nga nagalala, subong ang sitwasyon sa aton siling Senado. Tangod man sang magtimbang sa nga faksyon, sa grupo, sang Gatchalian Soto Group and Cayetano Group, no? Ang isa subong ka masubo kay ti deadlock mo, no? Dosi-dosi bay. Tiambot kung sino sino ang patihon kag nagalibog man ang ulo sa mga empleyado, bisan empleyado sa mga sang Senado siguro ato pang BJ, kalibog man ulo nila, no? Kung sinong dapat nila nga patihon. Hindi bala? So standby ka mo, no? Sa aton sa ring mga taga panamati sa aton nga pagpangalagad. Sa balita lokal, diri sa aton nga pagpangalagad, patrolman pulisa may rangkong patrolman but silingon kun sa mga kanay patrolman PO1 guro, no? Ay hindi, PO2 na kay corporal ang ano mo? Ang PO1 mo. So kung magpatrolman ka, PO2 ka na na. Police officer to, chakto. Lain na bisubong ang military, ang police subong na ang ilang rangko do ginpanggid sa military bla. Corporal, patrolman, no, police master sergeant na police captain, police lieutenant, something like that. Amo nang mga rangko subong sa PNP. Arestado ang patrolman sa bangod sa reklamo sang isa ka 29 anyos nga nagatrabaho sa isa ka dorm dira sa city proper bangod sa ginaaligar tuyo nga pagpanghimulos. May update kita kiron with katropang Jansen Crisostomo kay detain ang ining pulis nga nagarangko sang patrolman. Babayi ko, no, do bago bata, do apat pa lang kabulan kag nakabata ka tropang BJ. Sentro. Do kung si ka tropang Jansen pa, i-rate mo 1 to 10, 10 ang pinaka highest, ang 1 ang pinaka lowest ko, no, dira ko no sa 7 mo. But sino ti mayo kartada eh? Sentro. Debla Jeng, with all due respect ka, pulo pasensya, pero kung nag-amo ning istorya, kung istorya pa sa mga standby, mga standby ka tropang BJ, kung mga i-rate mo 1 to 10, mga 7, but silingon may tsura. Diba, kasi kung na umol-umol si patrolman sa nagatrabaho ni sa dormitory ni or sa gintineranya, ano, atat na atat gin si patrolman. Di resulta detain subong sa police station number 1. Check ta lang kiro ng update kay katropang Jansen, kino na labot ni katropang Jansen ang familia, no, sang babayi. Ang babayi ang 29 years old daw, hindi na siya mag daw nagapamaliban siya nga magpa-interview, pero i-check ta lang kiron kay katropang Jansen. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa aton sini nga mga taga Palamati, dumdumanyo sa nagligad nga inadlaw, gintalakay naton kundi kita magsala Lunes, no, gintalakay naton ang parte sa concern sang mga taga barangay Tinukwan sa Banwa sang Dingli. Kagkaiping sila nga mga kabarangayan, may kang tanan sa pagdagsa sang langaw. Ang langaw nga daw balas lang niya katropang BJ mo. Sentro. Hindi lang sa mga taga-barangay Tinukwan nagareklamo, kundi pati na ang mga residente sang barangay Lingkod, barangay Tabugon, sa Banwa sang Dingli. So, nalabot naton ang ilang municipal environment and natural resources officer sa Buligman sang aton sering contact from Penro kay Mamichi Piña Florida. So nalabot naton ang ilang sering Menro officer, the person of Miss Karina Silarde. Lunes na gin talakay katropang BJ, Lunes na gin dala ini nga isyo, Lunes man nakalabot sa Italopangod sang Mindoro. Ha? Barangay official sang barangay Tinukwan, away gid ya nakapalabot katro bang BJ. Away gid, ha? Hipos yang mga barangay official sang barangay Tinukwan. Centro. Ibasi ko na waya kabatsyag ang mga barangay official sang barangay Tinukwan, no? Although nga sa ila naging ugsaran, pero why pa sila ya kabalo? Why sila ya nakapalabot sa Italopangod? Sang Menro sa Dingli ang concern nga pagdagsa sang langaw. Siyang pamangkot sinadira, anong pulos sa mga barangay official sang barangay Tinukwan? Kon mismo kamo, wala man, way makamuya pag-ulikid sa inyo sa nga mga pumuluyo nga nagasamo sa ilang pagkaon ang nagadagsa nga langaw. Centro. Why gidya? Ginpamangkot na ton ang Menro, sang Dingli. Wala sila sang may na baton nga information halin sa mga barangay officials. Te, mga barangay officials, gaano ka mo? Gatulog ka mo? Mahamuok katulogon nyo? Centro. Nga wagi ka mo iya nag-dare nga magpalabot sang concern sa Menro? XFM pa ya ang nakapalabot. Kung sa bagay, ang Kitari sa Iloilo, ang mga barangay officials, unay nga nag-a-star sa barangay Tinukwan. Pero why good ka to pang BJ? Why good? Why good? Kung ang kilala ko pa, Sus Maria Kagusip, Santisima, anak sang Kambanga Buaya, Jutayan lang gid, makapanugid sa taga Menro. Pero nakita sang Menro, nakalabot sila Italopangod, ang aton sila nga pagtalakay, sang isyo, sang nagligad nga Lunes. So, gin labot naton kahapon, kaya nakaschedule kita interview kahapon, sang hapon, and para sa benepisyo sa aton sila nga mga tagpanamati dira sa barangay Tinukwan, kagkutob sa mga nagareklamo, nagapalabot sang reklamo dira sa aton nga nagadagsa. According sa Menro officer sang Municipality of Dingli, apat ni ka building katropang BJ. Ang apat ka building, sa apat ka building, ang duha ka building naga okon ang kada building naga load sang tag 25 to 30,000 head sang manok. Imagine mo na katropang BJ kung ano kadako. But silingon sa apat ka building, sa apat ka building kun basihan nimo ang 25, butang mo pinakanaba is 25 head sang manok. Sa apat ka building mayara sang isa ka 100,000 heads sang manok nga ginaload every mag ano sila magload sila and magharvest sila. Di may ara na katropang BJ sang number of days mo. Ang mayara gani 45 days lang, no? Hindi bla, 45 days ang manok. 45 days ang manok. Kay may ginasunod na sila nga number of days. Sa kada harvest. Centro. Amo na kadamo sang manok nga ginharvest. Te ang ite sina dira, ati terrible. Terrible ka to bang BJ. Tigin ako sang tag-iya, nga sang poultry farm nga may kapaltahan sila. Centro. Ang reason ko nga nga wala ko no dayon ma-manage ang pagdagsa sang langaw because nga ang ila supplier sang chemicals nga agot hindi mag dagsa ang langaw, naubusan katropang BJ sang chemicals. Pero ti rason na lang na ya katropang BJ. Rason na lang na ya, ano why ma-anticipate sang tag-iya nga balaan niya nga sa amuna nga mga inadlaw, amuna nga mga binulan ma-harvest ta sila kag amuna kadamo sang sang manok nga i-harvest nila sa ila sila nga poultry farm. And expect sila nga basta gani mag-harvest damo-damo sang langaw. Ti why gin preparahan sang tag-iya? Centro. nga alibay bla kung kaisa nga daw sa kaimposible man, no? Why preparation? Why ginalantaw? Why isang foresight ang tag-iya katropang BJ? Dapat may foresight ang tag-iya. Hindi lang sila nga overnight mula naging planuhan nga. Antes ka mag put up sa negosyo, naman nahibaluan mo kung ano ang mga pros and cons na dira katropang BJ. Hindi bala? Ano ang mga faktor? Ano ang posible mga inepekto sa mga residente? Hindi lang sila nga magkanegosyo ka, okay na. Tapos paagwan tahon mo ya ang pumuluyo na. Sige na ako sang tag-iya nga may kapaltahan. May kapaltahan sila. Tibangon sin eh. Ti number one, ang mga barangay officials, Lipong, way makapalabot sa Menro. Ikaduha, ang tag-iya man niya, wala man sang foresight. Why nyo gin planuhan mayo? Why nyo gin lantaw kung anong mga posibilidades? Centro. Antes ka mo mag-conduct sang harvest sa inyo siling mga manok na produkto? Kung anong mga inepekto sina? Kung sa kadugayon yung negosyo sang katulad siling klase sang produkto katropang BJ, na-anticipar mo na kung ano ang matabo, no? Tinatural kung mag-harvest ka, damo langaw. May pamangkot sinadira, paano nyo i-address, paano nyo i-manage nga hindi magreklamo ang mga pumuluyo? Kaya again, ang mga pumuluyo, waya sang question sa klase sang negosyo. Waya sila ya question sa poultry farm, ang ilalang ya, nga tani, i-manage sang maayo, sang tag-iya, ang pagdagsa sang langaw. Di ka pareho sin eh. Ang mga iti gin sulod lang sa sako. Gin butang sa kamahuganihan. Dito yung tingayan kung mag-ulan, although masiling sila nga malana na. No? Malana na katropang BJ, pero dito yung tingayan, kabalaka nga kung maulanan, mabasa, magtugas ang baho kag amagon sang langaw. Sentro. Amagon ginaya, iti mo. De Blajeng, hosta? Buna naman nga utok sang... Sentro. May interview kita kay Miss Karina Silarde, ang Menro sang Municipality of Dingli. Sa aton siling nga pagpangalagad. Ipabati naton ina sa aton siling nga mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin, bawari pagin katropang BJ, naano man kakalatabo nga. Abi ko anay gani ang basketball is naga-encourage ka sa ginatawag nga sportsmanship and camaraderie, no? Among sa mga players. Di kagabi, sa Banwa sang San Miguel, ang team sang Barangay Santo Niño kag ang team sang Barangay 14 Centro. Naga-rumble. Imbes nga basketball, rumble iya ang ginpadulungan sang ilang team. Centro. Ma-interview kita sila giron sa hepe sang San Miguel Municipal Police Station. Ay wala man sang arestado. Why man sang ginaresto actually ang katropang BJ? Kahit yung pag-abot sang pulis, tawhay naman mo. Ang organizer sang paliga o kon basketball tournament, iya sang municipal or sangguniang kabataan municipal federation. Kung malayo mananggali nga mag-rinambol ka mo, tani binakla na lang ka mo isa-isa sang bula. Debla, no? Ang pagpinsar tayo kung ako nag-basket ka mo, ang ginapromote yun ay sportsmanship. Te, ang basketball is physical niya katropang BJ mo. Kung hindi ka gusto maigo sang siko, hindi ka mag-intrada. Intra ka to sa Jackstone, no? Mana kay di ka ma-physicalan. Ika pareho sa niyo. Timayo ka na bala. Mayo bala na nga klase sang sang pag-promote sang sports kon maglabot malang ka mo sa sa Rinambol. Why man ko na sa may ginaresto ah. Sila yung ni Police sa Captain Brian Alejo, ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station. Standby ka mo kay pabati ito na nga ito sa interview. Diri sa ito nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Para sa inyo, mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa ito nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo. Oy, nagapanaguob. Akig ang kalibutan. Kabaskog sang panaguob gatro pang BJ yo. Gasiling ang kalibutan nga hangga nagana lang sa sagay ka pinangakig da. Last 11:09 ang aton oras, magabalik kita sa aton sila nga pagpangalaga. Then sa aton sila nga pagbalik, aton ipabati ang interview naton sa kay Miss Karina Silarde, ang menro sang Municipality of Dingli. May kang tanan sa reklamo sa mga residente sang Barangay Tinokwan sa pagdagsa sang langaw. Alin sa nagligad nga adlaw, tub-tub kahapon, katropang BJ. Balikan ta pagkatapos ng aton sila nga mga commercials. So please stand by.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: them. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:16, ang atong oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa mga nagapanya, gagali na subong sa Just Doing Eatery. Just Doing Eatery sa Balabago. Good morning lang and happy listening sa kay Ma'am Gigi Doronila sa mag-asawang Doronila da, no? Sa Just Doing Eatery sa kay Ma'am Gigi. Sa mga kabulig da, no? Sa kay Ma'am Ann, kay Ma'am Princess, kag pa-shout out lang sa kay Pastor Harder nga nagapanyaga sa sila nga mga inoras sa mayugid nga pagpamati da, no? And mayo lang nga pagpanyaga da Pastor
1: Centro.
0: Sa Just Doing Eatery sa Balabago Haro. Good morning man and happy listening kay Ma'am Aloha Bueco, kay Mel June Somaribos, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso. And also, good morning man. Happy listening sa mga nagapamati sa aton. Sa aton sa mga XFM Taxi Patrollers. Kay katropang Rodolfo Dilapos Jr. Kay katropang Jimuel Dilit. Kay sino pa? Sa aton sa mga tanan-tanan ng mga XFM Taxi Patrollers. Good morning, ha? Happy listening lang. Kay Nong Fred Belbao, good morning. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy!
1: Centro!
0: Kay Kagawad Helen Mortel, dira sa Ungka Haro, sa Vince Barbershop. And also kay Kagawad Rodrigo Montano, ang aton nga district coordinator sa katropa listeners and solid supporters sa Arevalo District. Kay Kagawad Alan Ilanggos, Kagawad Tony Iturriaga, kay

0: Nel Daroka, good morning. Kay katropang Gabi Gabo, no, ng aton nga coordinator sa class sa PWDs and senior citizen nga sector, kay Michelle and Ronel Abugadel, ang aton nga coordinator sa Mandurriao District. Kay Sir Busayong, ang presidente sang senior citizen sa Kalaparan Arevalo. Good morning, happy listening lang. Kay Nung-Nunong, dali na lang mabukas si Nung-Nunong, no? Diri sa Villa Consolacion, kay nang May diri, no, sa may atubang sang Shopee Hub, and kay Nung Lidoy sa Liday Store diri sa Villa Consolacion. Good morning, happy listening. Last 11:18 ang aton oras. This time mga katropa, ipabati itang aton nga interview sa kay Miss Karina Silarte, ang menro sa Municipality of Dingli. Update ini mga katropa, kung anong plano sang menro, may kang tanan sa reklamo sa pagdagsa sang langaw. Pasensya sa mga nagapanyaga, ha, sa aton siling mga taga panamati. Yari ang aton nga interview sa kay Miss Karina Silarte. Nakalabot na ni sa inyo igtalupangod or attention ang reklamo sa mga taga barangay Tinukwan nga nagadagsa ang langaw.
1: Yes sir, sa Monday around noon nagkadtong aman nga SI sa office, tapos naging sugidan niya ako nga may amusina nga may instance nga nagdagsa ang ano ang langaw sa barangay Tinukwan. So right then and there na decide na lang kami na doon nga mag-inspection. That's why nga nagkanda kami sa spot inspection yesterday afternoon, sir.
0: Based sa inyo, ma'am, nga pagkandak sa on-the-spot inspection sa lugar, ano ang mga nadiskubrihan ninyo, ma'am?
1: Pagkanto naman dito, sir, kay apat na siya kabilog, apat kabilog ang building, bala siyang poultry ni Mr. Factura. Ang building 1 and building 2, bali tapos na ka ang harvest, including sa building 3. Ang sa building 1, nalimpiyuhan na siya, and then ang sa building 2, ongoing ang clean up. Ang sa building 3 naman, kay bago lang din natapos at ang two days before ang harvest. And then ang sa building 4 naman niya, may nabilin pang around 20% sa isang manok dito, which is, din pamangkot ko siya kung saan ang probability nga maubos and ceiling niya is June 10 daw, sir. So since June 10, subong ang final day sa ilang harvester. Oh. And ang sa building 3 and sa building 4, may alagay man presence ang langaw. Ngayon pamangkot mo naman si Mr. Factura, kayo ito doon first time nga may nag-abot sa mga reklamo regarding his poultry. Kayo from time to time, ga-inspection mo na kami sa iyang establishment, sir mo. And aminable man siya sa iyang kaunggalingo, nagsumayo din siya, pasensya. Kayo nag-lapse siya sa iyang building 3 and 4. Kayo according to him ko noon, ang na-delay ang supply sa BMEG, bala sir sa pest control. Kayo daw na nagkaubusan ko na ka-supply, so amo to ang natabo.
0: Ang poultry farm nga ni ma'am, sinugid ang nagapanag-iya?
1: Si Mr. Michael Factura.
0: Okay. So, based sa inyong pagkandak sa inspection, na-istorya nyo siya and gin-admit niya nga mayara siya sa kapaltahan kung nga ang natabo ni ang pagdagsa sa langaw. Pero why gin siya abi, ma'am, naghimo sa pamaagin order nga ma-address ang ininga concern sa mga residente da?
1: Siguro nagulpihan man siya sa kay first time ani nga natabo gi nga nagdugdol ang amo gina sa iya nga farm. Gintrayan man ko nung iya nga tanan nga daang mahimo. Galing kay syempre hindi man makunggan ang langaw kay ang makapatay lang gid sang langaw amo tong ginahulat ya nga ano mo na sa pesticide bala sir para sa langaw.
0: Monday nagkanda ka mo sa inspection and mayara pa sang pagdagsa sang langaw, pero prior sang inyong pagkandak sang inspection na natabo ni ang pagdagsa sang langaw before pa man kamo nagkandak sang on the spot inspection sa lugar. Why gid abi sang ginhimo nga pamaagi si Mr. Factura agud nga ma-address ang concern sa mga pumuluyo?
1: Wala ko naman pamangkot sa iya, sir, no? Pero ang nakita lang namon to, naging malimpyo man ang area, so probably, naging, ano niya, sir, Kaya ang mga building, wala man sing may mga guba-guba nga makagwaabi ang langaw gid, no? Kaya usually ang iba nga poultry abi, di ba? May mga kaysada, mga bed nila bukas or something. Iya to okay man niya nga building, sir. Pero di lang gid siya gura, kulang gid kay sa pest control gid dito. Siya nagkulang.
0: Oo, why niya binanticipar, ma'am, nga amo na ang posibleng matabo and may mga measure siya nga ginhimo kukun kulang sa mga pest control nga i-supply sa iyan order nga ma-eliminate ang pagdagsa sa langaw.
1: Watawi kami sir fully naka-investigate regarding that, sir. Pero I believe na ang pest control niya is nakasalalay sa company. Although, yung tinuwaan niya, kuro, sir, in siyempre naman ako makaspeak on his behalf na makaabot na yun. Pero ang amunasong hasiling niya, ang hasiling sa company, kinulang git, kahit kadamo-damo kang supply, yung ginasupplyan sa company. Do, sa amunin nga time, do, kinulang git, sir, ang production sa gina-deliver sa ila sa nga pest control. And then regarding naman sa mga langaw sa palibot, yung pamangkot ko siya, kung sa about sa effect sa mga tao, may plan ka mo, sir, anong plan niyo para ma-mitigate ang langaw nga nag-proliferate na bala. Sili niya, may malag-abot daw siya sa nga, ano, nga chemicals, wherein ang sample, ginhatag yun na daw ang sample sa barangay para makita kung effective. Pero nalipat lang ko, sir, kung when exactly ang ano, maabot ang tong chemical na probably munang for distribution niya sa mga households.
0: Oo. So, since ma'am nga natabo na ni, why niya gilayon ma-control ang paglapta o pagdagsa sa langaw, ay doon na nakalabot ni ma'am sa inyo ay talupangod. May ginpadala nga video dere sa amon sa XFM Iloilo. Isa ka lote nga may mga tanom nga mahugani. And then, mga more than 500 plus siguro ka mga sinako sang iti, naging pang dito lang ginaboy. As in, daw open siya. Kaga why balagin lubong or something kung paano i-manage ang pagkolekta sang iti, ma'am. Nakalabot ni sa inyo?
1: Actually, nakita na siya naman pag inspection namin, sir. Ginkagawin naman ng area kagin gin-check. Ang ginbukad pa ganito, ang upod ko, ang sako. Malaman siya. Kaya ang purpose ito ko na isimuo niya ko nung abuno para sa iyang plantation tapos tabunan niya sang rice hull. Kaya mo man to hambal namon gani nga although amo na sa imong intention, sir. Galing ti syempre isan amo na kay tungod na medyo nagaulan-ulan ni dato na negate ang tendency nga may baho gid ya sa iti. So min hambal namon siya nga i paon na lang sa sako para magmara sa diretso kay nabasa na siya sang ulan kag tabunan sang rice hull. Which nag i okay man siya nga ano niya, sir. Pero actually ang wala dito masyado langaw dito sa area nga to, sir. Kay ano na to, mundo medyo fertilizer na to siya ang kasulog sang sako.
0: Oo, pero is it proper nga amo na ang pag-dispose sa mga itisang manok? Amugin man ang insakto nga proseso sa pag-dispose sang mga iti nga makuha sa poultry farm?
1: According to him, sir, ang itong ginhaboya dito is dugay na to siya. Pero gang iya, gid actually nga iti nga nagahalin sa iya nga farm is gina may nagakuha, sir, ginadala sa Guimaras. O nagi ang ato lang to siya isang sobra nga gin ano yato sa farm. Amo to gin correct na mo ng iya nga practice, sir.
0: Oo. So ano ang nakita ninyo, ma'am? May violation bala ang poultry farm, especially ang tag-iya, sa pag-manage sang pagkuha sang mga iti sa poultry farm since nga dako galing nga klase sang poultry farm?
1: May lakses siya, sir. Pero technically, kayo doon mag-consider na ito siya sa nga abuno. Kayo yung check sa pangamon nga upod sa agriculture. Ano na siya, sir, mo wala na siya baho pag ginsimutan niya gid actually. Kayo doon ano na siya doon ang fertilizer na gid siya. Pero ang balang naman gani kay tungod tendency niya basta mga manure din man na kung mabasa sang ulan may musubong gina siya gamay. Amo tambal naman nga ikot-kota niya lang sa palibot kag ipatay total fertilizer na gid man siya kag patabunan na isang rice hull para malimpyo naman ang area.
0: Oh, so ano ang Kasigurohan naton, ma'am, nga hindi na ini masulit ang natabo nga pagdagsa sang langaw. Consider nga gin admit niya man nga may kapaltahan siya, pero ti ang admission akong pag-admiterya ti way man na nagakaulugan nga free na siya no sa iya sa dinga sa labdon sa mga pumuluyo. Ano ang assurance nga hindi na masulit ni ang natabo and kun mayara sang violation gid man nga nakumit ang tag-iya sang poultry farm.
1: Bali, pag-iistoryahan pa namon na sir, kayo yung patawag namon siya for technical conference on Tuesday upod sang barangay para ma-discuss namon ang kung ano ang mga ano ba yung mga violation na nahimo, anong mga corrective action, kag anong punishment na possible nga mahatag sa iya, kag parang ma-secure namon, kaya siyempre ginaprotektahan mo namon ang mga pumuluyo sa mga barangay na hindi na sila maapiktuhan.
0: Mm-mm. Ang barangay, ma'am, wala sang report nga ginpalabot sa inyo?
1: Officially, sir, wala akong may nabaton sa office nga report. Pero gin after namon sang inspection nga tuya, gin-inform ko na si Kapitan nga makanda kami nga nag-inspection kami tapos makanda kami sang technical conference on Tuesday.
0: Oo, tis sa Subong. Pero gin, yes.
1: Ang Subong sir kay every Wednesday, wala kami office. Abi sir kay ang LGU, abi ka 4-day work week pa. So every Wednesday ang amon wala opisina.
0: Okay. So buwas ano ang matabo kay daw ang report na mo mga daw sige kaya po ng pagdagsa sang langaw dito so anong pwede naton mahimo or ma-advise sabi sa tag-iya para nga hindi man maapektuhan kiti naturally kayong lawas sa mga pumuluyo sang barangay Tinukwan barangay Lingkod and barangay Tabugon sa kaiping ng mga kabarangayan.
1: I-refer ko si Mr. Paktula Gulo sa barangay sir kay kung amotong hitiling niya nga may manugabo abot na siya nga pest control. Kaya nga, if ever nga mag-abot na, para mabuligan siya bala sa barangay distribute kung sino matong mga affected household.
0: Pero sa pag-check nyo, ma'am, sa palibot, damo gid sa mga pamalay nga ara sa palibot sa poultry farm?
1: Actually, sa kayang poultry, yes, surudlon.
0: Oo.
1: Tapos ko ang napalibutan, man sa ng mga kakahuyan, balahaw. Tapos siguro ang kaya nga agyan mga anong ilang nga balay pero may kakahuyan kapabi nga agyan kung so hindi kami sure kung damo pa tong ay wala gid ko to nakakadtugid sa likod nila kaya ang kadto na sa likod na nasa hala or river sa mo kung damo
0: oo.
1: Pero kay ano siya big kung sunod lon siya alam mga 200 meters away pa siguro, sir, ang mga pamalaykit. Dahil kasi siyempre may mga namatunggan ang langaw kung diyan siya yung malupad. Yes. Oo.
0: Sige. With that, siguro ma'am, ma-update lang kami sa imo kung mayara naman sang update da. At least, ma-update man ato ng ato ng mga tagpalamati, especially sa mga nagreklamo, bala. And, amon ginatry man amon nga makuaan sang side si Mr. Factura in order nga ano ang iyang assurance sa mga pumuluyo nga hindi na ni masulit ang natabo nga pagdagsa sang langaw, considering nga ti, makagakabalaka sila sa ikayong lawas, bala?
1: Sir. Ang among bagay ng isa, sir, kaya ginabala naman siya nga hindi siya na mag-load kay ma-technical conference ni kami anay and then it can be sa resulta sa technical conference. Di man yapon siya mag-load until such time na may inspection naman. And then, ano din siya, siyempre, sa operation niya sabi nga, just in case masugdan siya mag-operate na dayon, siyempre, may inspection kami pre-loading and then during operation and then during harvest operation para ma-secure man sa LGU yung ang proliferation sang langaw, hindi naliwat matapo.
0: Oo, ma'am, speaking of, na-mention mo kayo na, apat ka mga building, no? Mga estimate naton, ano ka damo sa mga manok na original load sa tag-iya?
1: Ang estimated, sir, sa isa ka building is around 30,000 heads. 25 to 30,000 heads per loading.
0: Ah, okay. So, meaning kung mag-apat, mga more or less, mga
1: 100,000? Mga 100, oo.
0: Siguro, tiga pamati man ang mga taga Tinukwan and Kaiping ang mga kabarangayan na nagpalabot sa reklamo sa amon. Ano ang mensaheng gusto nato ni palabot sa ila?
1: Sa mga pumuluyo sa barangay Tinukwan, Tabugon, Likuan, Kaglingkod, ang ginapaabot naman ng LGU, wala din nagapabaya. Himuon natin ang tanan para mauntat na ining problema. Kagi hindi maapektuhan ng inyong ano eh, nga maayong lawas.
0: Sentro! Sentro! Nabatian mga katropa ang Menro sa Municipality of Dingli. Ipatawag nila sa Martes para sa isang technical conference ang tag-iya sa poultry farm.
2: Centro.
0: And ginpasaling nila nga once nga mag-load, hindi anay, bawalan anay ang tag-iya sa poultry farm
2: Centro.
0: Na mag-load sang mga manok sa apat sa dika mga building. Antes sila mag-load, mangayos sila na isang clearance and pag-load nila, i-inspeksyonon sang Menro. So, amo nang pinakadalista siguro nga mahimo naton.
2: Centro.
0: And lantawon ta kung anong mga resulta sang technical conference sang Menro upod sa tag-iya kag sa mga barangay official sa Martes. Sa Miyerkules siguro, no? Dason simana, pwede ta na ma-update ang aton sa mga tagpalamati kung ano ang nangin resulta sang ilang technical conference. Pero ang isa sa mga ginalantaw naton, kaginahingyo naton nga dapat sa subong masolusyonan ang problema sang mga pumuluyo sa mga kabaranggayan nga apektado sang pagdagsa sang langaw.
2: Centro. Centro.
0: Last 11:33 sang aton oras sa diri sa aton nga pagapanglagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. May info kita katropang dia BJ no nga may shooting incident sa Banwa sang Pabia. Sa aton si Matag Panmati. Ako na lang matawag siguro de. Dire na lang kay para direkta kay Police Major Bonifacio Alabi, no? Okay. Matawag kita kay gadayal kita subong. Gatawag kita sa kay
3: good morning.
0: Sir, good morning. Si Katropang Mario live kita sa XFM Iloilo. Sir, confirm ko lang may shooting incident nga reported sa Banwas ng Pabia.
3: Yes, sir. May hara kahit ang shooting silid pagulo ng luntad sa Puntisilo Bilyar Subdivision.
0: Oo.
3: Barangay Balabag, Pabia.
0: Okay, sa Barangay Balabag. Anong involved Police Major Alabi, sir?
3: Actually, sige pang investigation natin. Initial natin information, mapupuod niya sa trabaho ang aton biktima at suspect.
0: Oo. Mag-upod construction worker, sir?
3: Ay, wala do, isa ka... karinderya.
0: Hmm. Nagatrabaho sa karinderya?
3: Oo. Pero ina-confer pa natin kayo, wala pa natin ma-alapot ang tag-iya sa balay nga gaya na istara nila.
0: Oo. May pilason, sir, gindala sa ospital?
3: Yes, no, President. Kita sa Iloilo Western Visayas Medical Center para mag-follow up sa ngaton ng biktima.
0: Oo. How about ang status, sir, sa suspect?
3: At yung suspect, arrested din na ito.
0: Arrested na.
3: Okay. Station,
0: okay. Ang suspect, sir, taga-diin? May initial ka kung taga-diin ng suspect?
3: So, para wala ko pa makuha ang data. Kaya rin po ko proceeding sa Western para makuha man siyang data sa ito na victim kag medical status siya. So, ma-update ako later, Goro Omar.
0: Oo, sige, sir. Congratulations, sir, ha, na nadakpan gilayon ang suspect sa sining shooting incident.
3: Yes, ma'am. Actually, sige pa ito ng investigation na.
0: Oo, sige, sir. With that, police, police Major Alabi, salamat, sir, sa confirmation mayong aga.
3: Yes, sir. Mayong aga.
2: Thank you. Centro!
0: Nabatian, mga katropa, si Police Major Bonifacio Alabi, ang mapisan nga hepe sang Pabia Municipal Police Station, no? Abdik na dakpanda yon ang suspect. Ara ang suspect sa police station, and then, ang biktima ara sa Western Visayas Medical Center kag proceeding subong ang hepe sa Pabia Municipal Police Station. Amo na iya. Oh, hindi black ato pang BJ, Dasig. Dasig ang pag-respond kag dakpan ng suspect. Check tanay si katropang Rambo Labay sa Senado. Kung ano subong ang sitwasyon kay lockdown ang Senado subong, no? Ambot ko na kasulod si katropang Rambo Labay sa Senado sa Siling Matinyon. Katropang Rambo, good morning. Kamusta ang sitwasyon dyan sa labas ng Senado, katropang Rambo?
4: Katropang Mario, mahigpit yung security at na ipatupa. Pinatupad ngayon ng Office of Senate Sergeant Batars matapos ng magbigay ng anonsyo si acting Senate President Sherwin Gatchalian na ipinapatupad na nila ang work from home arrangement. Ibig sabihin, yung mga empleyado na papasok ay dito ay hindi na pinapayagan sa bahay na lamang, maliban na lamang doon sa may mga mahalagang aktibidades o gawain dito sa loob ng Senado. Pero kanilang tinitingnan yung mga ID, yung pangalan ng mga empleyado ng Senado, yung kung nakatala ba ito sa kanilang listahan na pwede lamang papasukin. Maliban dyan, nag-announce si kaninang umaga si Senador Dante Marcoleta na wala nang mangyayaring pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw na ito. At maliban pa dyan, nahack yung katotohanan, Mario, nahack yung website ng Senate, yung Senado, pati yung kanilang Facebook. Kaya yung mga mangyayaring mga live ko yung matatandaan, yung nagkaroon ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senador Rodante Marcoleta at pinamunuan din ni yung pangalawang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo, naka-live yan sa Senate website, sa Senate Facebook nila. Pero kaninang madaling araw ay na-hack yan, no? Kaya wala ngayon, temporarily na na-hack yung kanilang website. Di malaman kung sino ang may kagagawan nito. Pero tiniyak naman ng pamunuan ng Senado na walang mga mahalagang impormasyon doon. Dahil yung nakalagay doon sa kanilang website at kanilang Facebook ay open, bukas ito sa publiko. Ibig sabihin, walang mga importanteng mga dokumento, mga impormasyong nakalagay doon sa naturang website at Facebook. Sa mga oras na ito, ay napakainit ng panahon dito sa labas ng Senado. Walang pinapasukan, maging mga media, no, lahat ng media, Katupang Mario, walang pinapapasok. Pero kanina, nag-ikot si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin dito at tinitingnan yung seguridad, yung deployment ng kanyang mga tauhan sa Senado at Tropang Mario, no? At yes.
0: Okay. So, ibig sabihin, Katropang Rambo, walang kung mayroong empleyado man na nandiyan sa ngayon sa Senate building, yung mga empleyado na ang pangalan nila nandiyan sa listahan ng mga gwardiya. Okay.
4: Tama ka, Katropang Mario. Tama yung binabanggit mo. Yun nandito sa listahan ng gwardiya, yung mga empleyadong pumapasok dito. At lahat ng mga sasakyan na pumapasok dito ay masusing ini-inspeksyon. Pati yung driver, halimbawa, yung may mga pumunta dito, yung mineral water, titingnan kung meron bang request, meron bang kahilingan. Yung mineral water, mga pagkain na pumapasok dito at kapag nakikita nila na nandoon sa listahan na sa kanilang logbook dito sa guard, no, Senate guard, ay agad na pinapapasok nila ito, itong mga dumadaan na dito sa loob ng Senado. Mailanilan lamang yung mga empleyado ang pumasok dito kanina at simula pa kanina akong umaga ay alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ay nandito na ako ay walang mga senador na nakikita namin na pumapasok dito sa loob ng Senado. Pero ang nandito lamang mga empleyado. Pero ang kinalulungkot ay nahack Katropang Mario yung website o at Facebook ng Senado na sinasabi nila mga madaling araw pa nangyari yung pag-hack, no? So kaya hindi makakukuha o hindi makaka-live yung mga gustong mag-live dito sa Senado, Katropang Mario.
0: Katropang Rambo, kasi tine-check namin yung Facebook page ng Senado and wala tayong makuhang impormasyon. So that is why na sinabi na na-hack yung Facebook page nila, no, at saka ang Facebook ano ang website ng Senado. Pero so far sa ngayon, Katropa Rambo, you mentioned na may mga empleyado, mostly na mga empleyado na makapasok yung nandiyan lang sa listahan, mostly mga ano ito, mga empleyado na mga senador na mayroong nandiyan sa listahan, and mostly kaninong mga empleyado?
4: At hindi naman binabanggit na for security reason na rin, okay, no, kung kaninong empleyado dito, kung kaninong senador. Pero ang mga pumapasok dito lang, yung merong mga mahalaga silang mga ginagawa. Although work from home yung ipinatutupad na inutos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa lahat ng mga empleyado ng Senado Kartopang Mario. Kaya't sila lamang yung mga pinapahintulutan. Pero yung walang pasok, hindi malaman kung extension pa ba yung work from home, dahil pinapuputos simula kahapon pa hanggang ngayon ay work from home, dahil bukas ay Independence Day, araw ng mga kalayaan, lalong maghihigpit na rin ang pamunuan ng PNP at USAA Katropang Mario dito sa loob at labas ng Senado.
0: Aha. Katropa Rambo, bukas araw ng kalayaan, pero hindi tayo malaya sa naging sitwasyon ngayon diyan sa Senado, Katropa Rambo.
4: Eh, yun na nga, tama yung binabanggit mo, araw ng kalayaan, pero nararamdaman ng karamihan sa ating mga kababayan na hindi malaya. At hindi natin malaman kung meron pang mga gagawin mga aktibidad. Halimbawa, merong mga kilos na protesta pang mangyayari dito sa Senado. Kanina, katropang kahapon pa, Katropang Mario, ay tinanggal na yung nagsagawa ng vigil dito sa harapan ng Senado. Ang paliwanag naman ng Pasay City Police na siyang nagpapaalis, nasasakupan kasi ito ng Pasay dito sa Senado, ay masama daw yung masakit sa tingnan, no, eyesore, yung sinasabi nila sa mga motorista at ilang pang mga dumadaan dito at nakasasagabal daw. Kaya ay pinaalis na nila yung mga nagsagawa ng vigil dito. Ito yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte. So nung pinaalis na nila dito ay hindi naman tuluyang umalis. Sila ay nasa gitna lamang, nasa Center Islands nitong Senado, malapit sa Senado. So nakaka-access pa rin sila dito, Katropang Mario.
0: Okay. Anyway, Katropa Rambo, siguro from time to time mag-contact kami dyan sa inyo for more updates, kasi gusto rin namin malaman ang actual situation dyan, no? Sa harap ng Senado, sa ngayon naka-lockdown at naka-work from home ang mga empleyado dyan.
4: Tama. Anytime from now, no, ay kung anumang mga kaganapan mga mangyayari dito sa Senado, ay kagad nating ipaparating dyan sa ating mga kababayan dyan sa bahagi ng Iloilo.
0: Mm-hmm.
4: Oo, sa Iloilo. Alam ko malakas yung XFM natin dyan sa Iloilo. So kagad nating ipaparating mga kaganapan dito sa loob at labas ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa Senado, ako si Silvestre Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Live report. Centro.
0: Last 11:45, nabatiyan na nga itong siling connection with the katropang Rambo Labay sa Senado. Atot siya subong nagabantay sa sitwasyon kiti naka-lockdown, naka-work from home ang mga empleyado sa Senado. And ang isa ka masubo kay na-hack ang website kag ang Facebook page sang Senado, Katropang BJ. Ang gina-expect kong tani nga Senate Blue Ribbon Committee sang Cayetano Black, parte ni sa flood control scam, hindi na madayon.
2: Centro.
0: Posto biki na sang aga. Alas 9 biki. Nagalik daw na why not chance.
2: Centro.
0: Sa atong sinigang mga taga palamati. More updates sa atong sinigang mga katropa. Alas 11:46. sa atong sining mga tropa samtang nagapadayon kita nga nagamonitor sang update nami siguro mga pi kita ka tropang BJ no mga pi kita sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and the collagen. Piliin nyo lang tatlo ka mga variant sa aton siring nga kape. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede ka pangape. Kag ang kape nga para sa mga diabetison.
2: Centro.
0: Ang Premium D3 Coffee Mix, no? Tatlo ka mga variant sa kape talon, sigid ina tanan healthy. Mga health benefits nga makuha naton, hindi lang sila nga makabulong sa aton siling pagka kinahanglan sa pagpangapi, sa mga mahilig magpangapi.
2: Centro.
0: Pero remember nga sa aton siling pagpangapi, always, bisan sa kape lang, panumdumunta ang aton ni kayong lawas. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kag Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Mabakal naton sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Ordera sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown na Hotel. Pwede nyo man ma-order na online sa Shopee, TikTok or sa Lazada.
2: Centro.
0: Basta pakitaalan ninyo ang official store sa Yes to Health 2011. Kung may kape, tinatural mayara sang suplemento. Ah, sa aton siling mga katropa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, amo naman niya ang suplementong para ma-prevent naton ang mga pamalatian. Kay prevention is better than cure. Para malikawan naton ang mga balatian kasubong sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian.
2: Centro.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sa lima ka mga ingredients: mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina.
2: Centro.
0: Mas ginpamaayo, ginpabaskog para mangin epektibo para sa aton nga ikaayong lawas. Kay Santon Plus Gold Herbal Capsule updantas ang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic ng Vitamin C upod ang Premium D3 nga mayara sang antibiotic effect nagabulig sa pagpabaskog sang aton sidi nga mga tul-an kag mayara sang antiviral and bacterial infection. Antiviral, antibacterial sa aton sidi nga mga tropa para malikawan aton ang mga pamalatian. So tatlo, sa aga, sa udto, sa gabi, magtumar kita tatlo, perfect combination gid para ma-proteksyon na nato ng aton siling ikaayong lawas. Kay siling ni sang Yes to Health, anuman ang mga pagtilaw ng aton maagyan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikaayong lawas sang aton nga ginaamligan. Health is our priority, that is why ginarecommend naton sa inyo tumar ka mo sa mga suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Di ba Kapbot? Si Kapbot siya kani turbo niya yaya. Kay Kapbot sa Florentine da sa Barangay Katropa Kapihan sa distrito sa Molo. Buwas Biyernes sa Kapbot. Kay Kap Pato Kim Seng, kay Kap Ising Villanueva sang Kap Ising Pansit Molo, ang saboroso kag pinakamanamit nga pansit molo sa bilog ng kalibutan. Biyernes ka makaon, Sabado ka gutomon. Debla Kapbot. Dira sa Barangay Katropa sa Kapihan sa Molo, good morning, happy listening lang guys.
2: Centro.
0: And sa mga may mga ginabatyag sa lawas, mahimo kamo nga makabisita dito sa Yes to Health Wellness Center para sa libre nga konsultasyon. Dira ninyo mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kumpleto da, may Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Plus nga Plain, Premium D3. Ang mga kape na ito, may Sisdapane, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus para sa aton nga mata, Santon Vitamin C,
2: Centro.
0: Santon Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, kag Clear Skin Herbal Soap. kompleto da librely ang konsultasyon pada arada si Dr. Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Matudloan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nagaayo sa inyo nga mga balatiya. Contact lang sa cellphone number ni Dr. Impinado, cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Bukas, halin Domingo tumto Biyernes, ang Yes to Health and Wellness Center. Ara si Ma'am Isen Malio Estrera, da ara man si Ma'am Gina Impinado na mag-assista sa inyo. Si kay Ma'am Catherine Biloso. Ma'am, good morning. Aranis na subong sa may sambag. Kapamati sa aton. Kay Ma'am Hermite, kay Apple Tabanda sa Leon. Good morning. Happy listening. Siling sang reactor tadi o. Partili sa isyo sa tinukwan. No? Niludo ng sulod sang sako. Kag hindi siya daan katropang Mario. Oh, sige lang. Kay patawag na sila sa Martes, ah, no? Kay Ma'am Emily Altiliero, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Happy listening. Kay Maninay Grace Madarico dira sa Israel, kay Ma'am Kisunaramin, good morning. Happy listening. Bado lang ala kita sa oras, no? I-check tapa kung tani isi katropang Jansen, galing ka daw alang alang gid, no? Kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, sa aton sining matag para mati. Update pa tani sa tong pulis nga arestado. Matapos gin aligar nga nagtuyo nga magpanghimulos
2: sentro
0: sa isa ka 29 anyos bag apat pa lang ka bulan bata ya. Okay, sige ah. Sa masunod naman news in public affairs program sang XFM Iloilo, bantayan sa aton sining matag palamati. Magasunod na ang XFM news sa nationwide. It's sa turbo time na, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maka kag labuwas ka, nga nibaskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis magtumar sang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyo relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men.
2: Ka. Centro.
0: Upod sa aton technical partner katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
2: Suspensyon ng klase sa Lindol hit area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
2: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega B. binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, nahack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi nadamay.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Paterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Tab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Katuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Umakyat na po sa 47. Ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 291 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubang tinamaan ang Gensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa PAO ng assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Natropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Igirit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos ang mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanyang impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Wistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Wistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa munong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Inikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasa na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
2: Chet, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review kongres sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat natin pangunahin ang konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports layon ng pagsusuri na tukoy kung may kapabayan sa pariw ng pamunuan ng universidad o mga codes at makamuha ng mga rekomendasyon para sa mas mahigpit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nanawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Katropa, dumistansya Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Baho de Masinloc na

0: Matatanda ang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Baho de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang regional.
0: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa police. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa beneficyo at insurance, isinagawa rin sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinain matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo o Diyos 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatag kanilang mga issue at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng food riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende sa rider ng 2 araw na walang abiso na nilay paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas anila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw na kanilang

0: ng suspensyon sa paniyam ng XFM News Team kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator. Unang-unang nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga isyu ng riders ay hindi natutugunan. Yan naman, hustisya kalaling sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tiguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tiguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi si Osmar Joseph sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nauwi sa saksakan na Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dalawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo. Saksak sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panik at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 74 anyos na lola posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng Barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5 Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango. Isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pa ang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Alvi Mata, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
1: Update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon ng western section ng northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
3: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: At sumikat po araw, 5:26 kanina, katropa. Nasa ang lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Likasubok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work, at naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
6: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay dinis sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan nina Michael B. at Manilyn Reyes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilyn na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff, kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin, premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang din po dyan yung 5 three-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import ni Justin Brownlee, habang nakuha naman ni RJ Abarientos ang Best Player of the Conference Award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series, at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa Game 5.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Alas 12:29, ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian Tepa.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
7: XFM.
8: Playtime.
7: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Let's go for extra with McSaber Sulit Busog Meals.
12: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaber Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
14: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
16: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat niyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas kas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Matropa mo!
14: Exciting!

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton sa ning mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta nga aton sa ning pagsinalayo subong adlaw? Kamusta nga aton sa ning pag-amlig sa ikayong lawas? Likawan ta mga negativity kay nagadala na kuno sang stress sa lawas ta mo. Amo ning as always may ginasiling, there are always two way sa pag deal nato sa sitwasyon. Sa mga palapilian, pabla kung hindi yes or no. Pero there are as always different ways to approach a situation. Pares ni karon may tunga ikaw sa baso nga tubig. Anong hambalon mo? Half empty or half full? Depende kung ano na sa mindset. Sa mindset. Kung you have a negative mindset, but tamalun siya ni, negatibo ang unod sa pinsan mo, hambalon mo. Ay, sila niya half empty ng baso mo. Pero kung positive thinker ka, mahambal ka, half full. Siya birabirahi, may santunga pang nabilin. So, ang pag-istoryahan nato subong, sometimes, ang party sa ato sa inyong mind conditioning, ang mindset, kay ang aton bala nga sobra kapag paminsar, overthinking, nag-resulta ina sa stress, nga resulta sa stress, amo nang inatawag nato sa inyong balatian. Wala nga ito, sering nga pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita mabatian sa tanan, sering nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag sa Negros Island Region. May mga pala makutanon ka muna, concern. Parti sa inyo, sering nga kayong lawas, parti sa topiko nga ito, sering nga natalakay. Feel free sa pagpadala sa inyo, sering nga mga pala makutanon. I-PM ina, or inigani, i-comment sa ito, sering nga live Facebook streaming, ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ito, sering nga text hotline 0950-975-6970. Amo na nga ito, sering nga text hotline, i-text nyo dra, or hindi gani, i-PM sa ito, sering nga Facebook page, or i-comment sa ito, sering nga live Facebook streaming. Kag sa ato sering nga pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sering nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo.
1: Welcome man Sir Josel sa aton pagparagad. Kag thank you ano upod man sa aton sining nga mga tagpalabati nga as usual nag-abang-abang sa kon nanon naman ang topic ko nga aton sa pag-estoryahan sa edisyon sa aton sining nga pagpangalagad. Di kun kumusta hon ta Sir Josel ang adlaw sa aton sining mga tagpalabati, mga viewers naton. Kumusta yan ang aton sa nga stress levels? Agapabilin ba lagi apon kita nga may control sa mga reaksyon naton sa nagakatabo sa palibot o kon ang aton reaksyon o kon ang aton sa niya hindi madumalahan nga baratsyagon amo na ang nagakontrol sa aton.
0: Basikon na ang inyo lang sa bata importante buhi. Mm-hmm. Pamang kon sini ka buhi ka malang naghantos daw mahambal ka na malang tani hindi na lang.
1: Nasilinsang kilala ko nga akigan sang nanay niya. Siya nay patsiya na lang ako. Kuwaan sang nanay niya sang binakuko. Lagyo man kay nadlock magali. Ang pinaka point pala diri Sir Josel nga ang kabuhi kun ang pagkabuhi tani naton, hindi naton marikawan ang pagkabalaka no. Hindi naton marikawan ang stress. Pero bear it in mind nga initanan umalagi lamang. Dapat mas ginapaminsar naton beyond o kung lampas sa kung ano naman ang sitwasyon naton subong.
0: Ang dako actually nga contributor sa deterioration la o kung paglala sa ato sa ninyo pamatsyagan ang pagtuhaw sa masami sa aton sang pamalatian bangod sang taas ka stress level gid man sa lawas naton nukleo no.
1: Actually Sir Josel husto ina pero ang stress sa piyak man nga bahin manami man ina kag may benepisyo man sa lawas naton. Ang problema lang naton na diri permisor Josel ini bilang pagkadula naton sa balanse bala.
0: Nasobrahan.
1: Kay tungod sa stress Sir Josel isa na sang factor man nga magtinguha kita. Isa man sang factor nga i-improve pagid naton nang aton sa likog galingon. Hambal ganin sang kilala ko sa niya kabalok ka kun nga ako nanong rason nga nagdamo ang bulak sa ngamon sa nga paho. Ina tungod nga gina labu-labuan namo nang iya sininga puno kag sanga kay ti way saga pamunga kaysa kon mas stress ya gada mo bulak ya.
0: Oo. Amo galing na sing rito. Amalain lang sina kon ali gani mamungang hambal sa iban ya pre naubos ka dagas aw Celiano bikay. Ay, ginkan anila sa linya kagidalaan sa asin sa puno mo. Na-stress naman ang tagiya.
1: O kung nga, ako na nag-aslom kay napanamukunan.
0: Mm-hmm. Sina na ba yan? Siya nagligad pa rin sa linya sa ano, nagabusong bala. Ugtas naman tagiya kay nag-aslom naman ang puno sa paho niya. Pero we'll be talking subong iya. Party iya sa mga natural remedies sa stress kag anxiety. Maghambalik ko stress kag anxiety... Mag-utod ni sila, Dok Leo, no?
1: Masami, Sir Josel, nag-upod gidin ni sila.
0: Oh. In short, sinihalin sa manghod nga stress, tapos makadto sa lumagulang anxiety?
1: Halin, Sir Josel, sa realidad, pakadto sa imaginary.
0: Mm-hmm. Sa muna ganing, kung may nagkahinabo, kag doon nag-imagine na isang bagay, sinay ano ka na anxiety?
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinasubrahan ka nagpanumdom sa isang kabagay, bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginapanumdom mo, bala, why nag-exist? Nga, aran lang sa imo sining imagination.
1: Correct, Sir Josel. Blan mo ang stress, lain man niya sa anxiety.
0: Mm.
1: Pero pwede sila mag-upod nga dua. Halimbawa, ang stress niya, Sir Josel, timo na yung pressure bala, halin sa realidad, sa subong bala kung anong sitwasyon na ton, kung anong problema mo subong nga dapat ni Musul Baron. Samantalang, ang anxiety iya, ara ang imo sining nga kahadlok, Sir Josel, na hanungod sa posible kag mahimo sa ni matabo kag kalabanan Sir Josel sa mga anxious ano o kon sa nagaka-anxiety tuman nakabalaka why man na Sir Josel nagakatabo kundi dira lang sila sa ning paminsaron.
0: Ah, kon ko isa na budlayan kita sa pag classify ano ni stress lang ini or dalanan ni isang anxiety.
1: Mm-hmm.
0: Gatuparanay ilab ano eh kung sa duta, pag ang tambihan na, may boundary lang.
1: Mm-hmm.
0: Kagang boundary, ya, imaginary lang daw, hindi mo mabatsyagan nga. Ay, ari na ko sa stress level, ay, ari na ko sa anxiety level, Dog Leo.
1: Correct, Sir Josel. Probabalaan mo kung stress na Sir Josel. Kaya kung diba, yung problema ka, pressured ka, stressed ka. Pag masulbar ang problema mo, sulbar man ang emotion na ginapaligban. Pero kung anxious ka, Sir Josel, why katapusan, Sir Josel? Nara lang gyapon ay mo sini ka balaka aga panumdom ka lang gyapon na ano pagtawag sari ginapanumdom mo nga ginatawag basi makagat ka sang ido nagresulta Sir Josel o kung tungod na Sir Josel nga nagyan mo nga ginlagas ka sang ido jutayan ka lang malabot naging kagat ya ka o kung hana ya ka nga kagton pero nagpabilin si mo na una Sir Josel nga tapos sa mantani to what if may ido liwat what if lagson liwat ko sang ido what if ara ina Sir Josel nga daw halos kadadlaw amuna na nag-occupy si mo sari nga paminsaron ti anxiety ina Sir Josel nya kun tani kun stress ka pagkatapos nga ginlagas sang ido pagkatapos at tuway naman ang tato kay way ka magari mabdan kag makagat
0: nampawan ka no buta malos ning stress daw pareho sang kulba pagkatapos sang insidente makapahuway-huway ka dula man ang kulba mo Dok Leo stress equals daw kulba lang nakakadula pero ang anxiety bisan pa nga nadula ng imo kulba, padayon ikaw nga nagapakulba, kaginakulbaan, huwag nakululbaan na, padayon ikaw ginakulbaan, padayon ikaw nagakabalaka, kay basic kon masulit pagid ang natabo sa imo.
1: Correct, Sir Josel. Butong balon, ang stress pwede nga maglast like sa mininutos ni Sir Josel kung inuras o kung sinimana, why lang ang anxiety Sir Josel pwede maglas binulan o kung tinuig?
0: Mm. Ang dako man lang din nga pala makutanon kung how to get away with the stress kag sa anxiety nga ini. Ano nga to sa rin nga himuon, Dok Leo? Para nga malikawan na to nga magka-stress too much. Magka-anxiety. Delikado sa anxiety kay ang equal sini or ang sugpo niya sini is depression.
1: Kag ang termino bala Sir Josel batian tabala. Kung may anxiety ka, ma-nervyos ka. Ito na may punto Sir Josel.
0: Ang iban sini hambal nila gani naghangin nun.
1: Mm-hmm.
0: Kay siling niya ginasudlan hangin sulok-sulok mo na.
1: Mm-hmm.
0: Tambal nila, siya tinano to as niya naghangin nun. Pero actually, ano lang siya? Depressed lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Or if not, naabot sa iya siling anxiety. Kaya again, namuno ta naman ini sa mga previous na ito ni example. Kaya may ara iya, Dok Leo, nga buton sa anxiety niya. Nga ginakulbaan siya, gusto iya, nga nakita iya unagid ti feeling safe ikaw kung may ambulansya mo.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga if in case whatever happens to me, may sakyan kong ambulansya. Ay, Diyos ta, nakadulog sa karon sa building may nagaparking ambulansya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dito na maghalin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dito na maghalin doon.
1: Kaya dito yung nakita nga daw, ano ba tiyagan nga safe siya?
0: Oo. Tika isa lang sa salakyan. Tidayan niya panawag kag mahambal. Hali, sugata ko, bidi. Mahambal nga, tinga din ka. Nyari, there is tubang building siya. May ano diyo? May ambulansya. Mahambal, ti, kanto di lapit naman lang. Ah, mahambal siya. Nga, hindi, kado mapatay ako siya. Kung may kita ang ambulansya.
1: Mm-hmm. Because, Sir Josil, nga, ara, bala ko anxious ka. Ang feeling, bala nga, may fear ka sa future. Nga, why pa man gani ka kapakoton, makadangat ka dito? O kung basi, sige, kabala sa amon ng state, Sir Josil, maglalaing mo sa niyang kondisyon. Kag, damo, pagin nga mga complications ang posible, Sir Josil, sininga mabatsagan sa imo sa niyang lawas. Kumbaga, kung ma-stress kita, normal na, Sir Josil. Kung magkabalaka kita, normal man na siya. Pero ang tuman nga stress, kag tuman nga pagkabalaka, amon nang hindi maayo.
0: Paano na ton ini malampuasan? Unabi kita sa libre, Dok Leo, ha? Maghambal kita ng libre. We can do it in the form of exercise, in the form of insakto sining yung mga activity or physical movement. Anong mga pwede naton mahimuon if we are being attacked ng stress kag anxiety, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josel, kung makabalo lang kita sa mga technique, yan yung ginatawagan nila silang powerful natural remedies sa may mga stress and anxiety. Nga damo nga mga tao, Sir Josel, nga na-overlook lang ini. Ang iba nagasala-sala na nagapanik na samantalang ara malangali mismo sa imo kogalingon, Sir Josel, ano? Ang pwede mo sininga himuon. Number one, sinin, Sir Josel, is breathing. Kung ara ka gani sa ni sa state nga anxious sa katama or stress sa katama, ang pagginhawa gali, Sir Josil, tukibon mo lang sa ni ang technique sa gusto nga pagginhawa para sa stress and anxiety, makabulig, Sir Josil, ano, para nga mapakalma ang imo sa ni nga kaugalingon. Like controlled breathing bala, Sir Josil. Hindi siling na basta lang ginhawa kasi tanan-tanan kita nagaginhawa man mo. Pero ano ba nga klase isang technique ang imuon naton sini pag-abot sini sa stress and anxiety? Hinay-hinay, madalom kag sa husto sini, Sir Josil, nga kadugayon sa aton sini nga paghaklo kag pagbuga sang hangin.
0: Ang technique dira ang ginagamit nila is just like that of an athlete for fast recovery para magtawhay yung pamatsyagan nimo.
1: Mm-hmm.
0: Inhale ikaw sa imo sining ilong kag i-release nimo ina double the time, in short doble ang kalawigon sang imo nga paghaklo sang hangin. Kung naghaklo ikaw sang sa hangin nga pahinahinay sa sulod sang 10 segundos, i-release ni mo ina in 20 seconds pagi sa imo sini nga ba, Dok Leo, inanay.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini ining hindi mo nang hangus ka bala because that will add up more sa ginatawag nato sini nga stress ko na batyagan mo na nga under stress ikaw. Iban sini hambal ano ganina, Dok Leo, ginhawa ikot madalom, no? Mm-hmm. Dok Leo,
1: ning mag kwanti bala imo diaphragm bala, Sir Josil, mag expand.
0: Mm-hmm.
1: May araman techniques ni Sir Josil nga maghaklo kasang ginatawag hangin for 4 seconds.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ibuga mo man sang amat-amat mga 6 seconds kag sulit-suliton mo ini, Sir Josil, mga hasta 5 ka beses. Ang mga pagtulog ang pakita, Sir Josil, nga kung ginahimo galit naton nini, like longer ginatawag pag-exhale naton kaysa sa pag-inhale man naton, kabalis ka man sa ginahambal, Sir Josil, nga mas lipot ang pag-exhale. Depende man na sa sitwasyon, Sir Josil, mo.
0: Mas malipot ang pag-inhale. Dapat lawig ang exhale.
1: Yes, malawig ang pag-exhale. Ang punto bala sa dira, Sir Josil, nga gina-activate mo ang aton sa nga body's relaxation response.
0: Mm-hmm.
1: Nga isa sang tuman nga kinahanglan nun kung nagapanik ka na.
0: Oh.
1: Kung stressed ka na katama or anxious ka na sarika, tama. That's why, ang una-una nga himuon, Sir Josil, kung ma-stress kag anxious, hindi ka magsala-sala. Presence of mind as much as possible. Kabalo kong hindi ni mahapos, Sir Josil. Kabalo kita tanan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede na ton, Sir Josil, matray na nga ton sa nipaminsaron.
0: Ako na hambal nila nga in everything, pagpanghangkat ini, and as always, ang ginakadlukan tama lang sini sa ma-insure ang kogalingon ta, mapilasan kita ginbala physically, or if not, ang ato sining a fear of dying.
1: Mm-hmm.
0: Ang imunta, basta may sini yung ginatudlo, bala sa mga eksperto, Dok Leo, yung ginagasiling, pasaligyan ko galingon mo, saan ka galingon mo man, kaya ko ini, hasta sa ulhi nga malingaw ka lang sang kaya ko ini, nga ang imo sini nga mind conditioning, maabot sa punto, nga maakto ikaw, nga kayahon mo tanan kung ano na ang ginabatsyag mo subong nga gusto mo malampuwasan.
1: May punto gin, Sir Josil.
0: So, dapat tawag nato sa rin kahibalo kita. Kagka mo kabalo magpaayon, sinidok layo. Lain-lain approach sa bisang tao mo sa mga cases like this.
1: Tama.
0: So, kinanglan nga, kahibalo man ka mo mag-manage sa inyo, sinin ako galing. So, that's number one, proper breathing. Insakto sini nga paginhawa, ano ganhi Dok Leo, lawig dapat nimo nga i-release.
1: Yes.
0: Ang imo sini nga hangin nga ginsuyop.
1: Ang ginhaklo mo halin sa ilong, amat-amaton mo pagwa sa imo sini nga baba. Kag ini bala Sir Josil nga daw nagtudok kid bala sa imo sini nga abdomen balang imo sini nga paginhawa, lakip na sa imo baga bala. Balaan mo na nagahabok imo sini nga tiyan, ang diaphragm mo bala Sir Josil. Naga-expand gid isa na sa pamaagi kag ang hinay-hinay nga pag-release sina, di mas maparelax kita kun ara kita sa nisa state of anxiousness kag stressed.
0: May mga joke pa ganin na Dok Leo. Ano nga paghaklo nga dalom gidman? Siling niya nang haklo, kablagin hawa ka siling niya sang ano, hangin, asudlon mo sa lawas mo. Siling niya nang bira-bira, gidbalak, haklo mo siling niya nga daw pamatsyaga mo, daw magwa naman to sa latrasan mo, bla. Pero actually, sa mind conditioning, if you want also to sleep, gusto mo man magtulog, gado, hindi ka bala, why ka ginadapuan sa katuyo para mag-relax ka. Slowly inhale ka man, and then i-release ina mga around 6 to 7 seconds. Pinagisi mo sini nga baba. Kay gina-condition niya man ang pinsar mo, your body needs to relax.
1: Correct, Sir Josil. Kating isa nga makahatag sa aton sa mahamuok ang katulugon. Una-una, relax dapat ang aton sa nga lawas kag paminsaron.
0: Pero may mga pagkaon actually nga nagatugas ina mo, hindi ka dayon bala makarelax. It's because nga ang pagkaon gali nagadala sa imong mangin hyper ikaw, so dapat naton manalikawan.
1: Correct, Sir Josil, isa lang ka tip ha, as much as possible kung ang reaksyon niyo bala sa stress kag sa ang inyo sa ning anxiousness imbalance wala nagapala nobra, as much as possible pagka alas 6 sa gabi sa room, Sir Josil, ha, nakakaon na kamo, hindi na magpalampas sa alas 6, dapat 6 p.m. ang last yung kaon, kagawa na sang kima-kima beyond that.
0: Amo ni nga bisan gani sa mga prutas sa kalanon Dok Leo, may ginasuhestyon nga as much as possible hindi mo ni pagkaunon sa gabi. Pwede nga kaunon mo ini, much better nga kaunon mo sa pamahaw, much better nga kaunon mo sa panyaga. Just like for example, ang iban bala nga naga-hyper kung makakaon sang saging.
1: Correct.
0: That's why nga ang saging, as much as possible, much better to be consumed in the morning or in the noon time, pamahaw kun sa panyaga.
1: Correct, Sir Josil, no? Generally, as much as possible, kakun mahimo palang gitag, abitray nyo nga himo, ah, hindi ka mo magsige kinaon sa nisang mga matamis, sa mga makalamay, kun tigpalan niya po na o kun sa tion sa nisang serum.
0: Oo. Oh. Kaya converted into energy ng sugar, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Okay. Ano pa gid body movement abi, for example ulo exercise abi da inat-inat Dok Leo, or if not walking for example. Pero kung may ara man lang sinyo mga kahibalo man lang magpisil-pisil kag mulumasahe, daban nyo sinyo na lang ko galingon nyo man sang santon plus herbal oil magpulo pa masahe, dasig ka muna tuywon ka makarelax man Dok Leo kag.
1: Correct, Sir Josil. Pwede man gani nga pagkatapos sinyo sa nga breathing technique dira, inhale exhale, pamanyos ka mo sa nga pagkatapos ang santon plus herbal oil para nga mabuligan pagin nga ang inyo sa nga relaxation mas ma-extend, Sir Josil. Kati magluwas nga nag-inhale, exhale ka ang aton sa nga ginatawaga panimaho tungod sa scent nga halin sini sa santhone plus herbal oil makabulig pagid panami sa aton sini pamatyag kagsaton sa ipaminsaron nga mas maparelax pa kita sa mas madugay, Sir Josil.
0: So, importante man ibalon bala ka mo kung may mga salakyan na bis, may mga salakyan, dala ka mo Santon Plus Herbal Oil para kung daw buton ka mo, sobra ka mo ka-stress, pagkatapos daw anxiety hon ka mo, buton mo anxiety, banyusin nyo lang mga dungan-dungan nyo da kagtangkugo ninyo da kapanimaho makasinghot lang kamo sang scent sang Santon Plus Herbal Oil kay very very relaxing, Dok Leo.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Ang damo ko sa nakilala, Sir Josil, maglakat gani. Ara gina, hindi gimalimtan, gina double check in sila sa mga sling bag.
0: Mm.
1: Kay para, kag masigurado, kung nadala nilang ila sa mga Santon Plus Herbal Oil.
0: Magkanto ako nung sa balay, sang may anxiety, blabalan mo, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: May balanyos sa ligdaan, may balanyos dito sa sala, may balanyos sa tupad sa lamisa, may balanyos pagi dito sa kwarto.
1: Lain pagi na niya, Sir Josil, ha, sa may mga rayuma kag arthritis, ha?
0: No, lain pagin ha, lain balan nyo sa rin mga arthritis. Pero ang simple walking, Dok Leo, makabulig sa pagparelease ang stress at the same time, makalikaw kita sa anxiety.
1: Amunin na overlook sa kalabanan, Sir Josil. Libre man lang kuntani ang paghulag-hulag. Kaya nga man, ang paghulag-hulag, Sir Josil, especially ang paglakat-lakat, makabulig o kung maka-affecto ni siya sa aton sa nga stress hormones, sa aton sa nga blood circulation, even sa aton sa nga blood chemistry, kag mood regulating neurotransmitters. Ang himuon na ton sa ni Jess, tubto 20 minutos sa nga paglakat-lakat para nga mabuligan niya mas mapakalma kita, ma-divert ang aton sa nga attention. Kag manami pagin, Sir Josil, ano, kung ara kita bala sa palibot nga ara ang mga kahoy, ara ang mga kahilamunan as much as possible instead of mga building sa aton sa palibot. That's why sa masami nagka-stress, Sir Josil, kag mga tuman ka-anxious ng mga tao, ginasuggest ka rin naton nga bisay lo anay kamus umabi.
0: Mm-hmm.
1: Try nyo anay nga magpangliwa-liwa sa umagwa ka mo. Kung dari ka mo sa syudad, gwa ka mo, change anay ka mo sa environment ninyo. Dito anay ka mo sa nature ka maglakat-lakat. Kaya nga man, inigali, Sir Josil, may binipiso bisan sa aton sa nga blood pressure, sa aton sa nga cortisol, kag sa mental fatigue, nagalala pagin, Sir Josil, kung masami kita sa nagaka-stress, kag nagaka-anxious kita. Kaya ang pagkakita lamang, Sir Josil, ultimo sa pagkita naton sa nature, kag sa mga kahoy sa paribot, Sir Josil, mga kahilamunan, isa na nga magpa-relax sa aton.
0: Ang isa ka-relaxing moment, sinadara mag-change environment ka bala.
1: Mm-hmm.
0: Pareho sini, halin ka sa syudad, kadto ka sa uma, very, very relaxing. Kay ka maaliwanay ang sitwasyon dito, hindi magahod. Pagkatapos, makita ni mo dito, natural.
1: Mm-hmm.
0: Ang palibot.
1: Ang gahod, gahod guro mabatian mo, Sir Josil, kung adlaw ti mga hunisang kapispisan, sa sirom guro, siguro hunisang tuko.
0: Oo.
1: Iban pagin niya mga mabatian mo kung sa uma ka eh.
0: Na malagaklala ko to, ti kung kaysa kung sortihon siya, may wakwak ang tiktik.
1: Basi dugang stress, Sir Josil.
0: pero hindi ah. That's for sure. Ang pagbaylo kung kaysa sang naandan mong environment to a new environment could help also sa pagparelease ang stress at the same time, makabulig agad makalikaw ikaw sa anxiety.
1: Tuman ka dako, Sir Josil, nga benefit na.
0: Mm. Ang isa, Bidok Leo, kung batsag mo daw anxiety hon ikaw, daw, abuton ka pagka-stress mo, problema sini kay kadula kung kaysa ang tuyo nimo eh. Pero kon pwede pa man lang abi no. Nga magtulog, ang pagtulog makabulig dog layo para ma-release mo ang stress sa lawas nimo. Makalikaw ikaw magka-stress kag sa being anxious sa buton pagka imo sining anxiety.
1: Ang problema abi, Sir Josil, and sleep and anxiety feed each other. Halimbawa, hindi ka katulog maayot. Sir Josil, dugangan pag yung imo sa nga pag-worry kag pagkabalaka.
0: No.
1: Kung tuman man ang imo sa nga pagkabalaka, sino ba lang makatulog sang maayo? So dapat sulbaron gid naton, Sir Josil, o kung bisan na remedyuhan lang naton nga bisan paano makatulog kita. Kaya nga man, kung pigaw nga ton pagtulog, more anxiety. More anxiety, worse sleep. So dapat, Sir Josil, tinguhaon gid naton sa bisan ano nga pamaagi. Pero may mga isuggest kita sa inyo karon kung paano magnami aton tulog. Kaysa aton sa pagtulog, nag-process ang aton sa nga utok. Process emotions, repair stress-related damage, nag-reset ang important ng hormone system sa aton sa nga lawas, Sir Josil, sa aton sa nga utok. That's why kinahanglanon gid naton ang nagakaigaw sa nga pagtulog kun nagasuprar kita sa isang tuman nga stress sa anxiety. Pero ang problema gani Sir Jocelyn, paano ka makatulog kung stress ka pero may kag anxious sa katama?
0: Amo ni nga kun you're suffering from stress and anxiety, pagabot siyang tiempo nga ginatuyo ikaw ini pag batui ang imo katuyo. Try as much as possible kun hindi man lang tama kimportante gid ulubraho nimo nga itulog kag ipahuway ang panawag sang lawas mo nga natuyo ka na pahuwayi anay.
1: Correct Sir Josel, and as much as possible ari suggestion nato na sa mga tuman ka anxious kag nagaka-stressed, likawin nyo na bisag yatubang sa screen. Hindi ka muna sige tanaw TV, hindi na ikaw sige bilid sa inyo sa mga smartphone, especially sa mga tao dira nga may problema sa tulog. 1 or 2 hours before bedtime wa ay nakamusing gadget nga ginauyatan o kung ginabilid.
0: Ang problema, sinahikin pa si last episode na itong inalagas sa Dok Leo.
1: Ate, kung last episode siguro kapin pa kung replay na malang ng Sir Josel o kung ara na nga daan, kag hindi kid malikawan ha. Tanawa abi kun adlaw, hindi lang kun serum na.
0: Oo. Basi bala ko ng next episode mahambal da nga please click the button below. Pagkatapos pulo pa bala ka pages ang sailuhan mo para makuha mo last episode la. Samo na kun kaysa ginalaga sa iba na mga episode sa mga stories bala sa Facebook. Unta tantot or ilimit na tondok Leon. Oy man taga siling unta tano, ilimit ang exposure sa screen.
1: Correct Sir Josel. Pero kun mahimo gid Sir Josel kung tulog at balay mo problema, try gid nimo isa tub-tub duha ka oras antes kasi ni magtulog, why ka na sing cellphone kon gadget dira nga aman ang blue light Sir Josel, isa ni sa makadisturbo sa aton sering pagtulog kay madisturbo man ang aton sering melatonin production. Ano ba ang melatonin? Amo nga patuyo sa aton, di paano ha karon matuyo kung sige ka bilid sa imo sa nga cellphone gadget nga naga-emit sa blue light nga naga-disturb dito sa pag-function sa aton sa nga melatonin. Tikunit dugangan pagin Sir Josel, hangin-hangin sa sulok-sulok mo karon hindi kayo makatulog.
0: So, kabay pa, please be guided. Nakadto kita, Dok Leo. Kaya may mga instances sabi nga masiling naton, may mga pagkaon or if not vitamin and mineral rich nga mapagkaon nga pwede makabulig sa aton Dok Leo para makalikaw kita sa too much sining suffering from stress kag sa anxiety.
1: Correct Sir Josel. Ang kuan gani sa ni Sir Josel, ang hambalan nun gani sa ni sa mga integrative practitioners. Magambal gani kita ang integrative practitioners Sir Josel. Muna yung mga medical doctors nga nagapractice man sa natural medicine o naturopathy. Gina-combine nila. Kung ang kabangdanan sa baratian is pagkaon, pagkaon man ang solusyon.
0: Now,
1: so, diri kita sa nutrisyon, Sir Josel, nga may tuman ka dako nga papel sa ginatawag pagpakalma sa stress at anxiety ukon makatrigger man sa tuman na itong reaksyon dira.
0: So, muna ang ano gali, no? Ang mga mabatsyagan ta sa lawas ta, pwede mapahagan-hagan gali ni or malikawan kung insakto lang ang ato sa nga ginatawag sini pagkaon sa mga masustansya ang mga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Like, for example, kaya nga, ton sa nga brain, Sir Josel, is built from nutrients, eh. So, kinanglan gid na ton, Sir Josel, ang gusto nga pagkaon. Kaya yung pagkaon, nag-affecto sa ton modo, nag-affecto sa ton sa nga enerhiya, nag-affecto sa ton sa nga focus and concentration. Kag nag-affecto man, Sir Josel, sa pagpabakod sa aton o kung suporta sa aton para mabatuan na ton ang stress and anxiety. So, dapat kabalo kita magpili sa gusto nga pagkaon.
0: Para... May foods for the brain.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. If we speak about foods for the brain, in short, ang pagkaon, sino'y makabulig panami sa paminsaran mo? Siyempre, makalikaw ka na sa malala nga pamalatian, lalaya sa pagka loss of memory. Amo na yung dementia. Pagkatapos, may mga malala pagidnada nga iban sino'y mga balatian. Ano ang mapagkaon na for example, abi? I-implo abi, Dok Leo. Foods for the brain.
1: May mga tao, abi, sumong Sir Josel, nga nag-advocate sa nga ginatawag pagiging carnivorous.
0: No.
1: Puro lang kuno, kwan, puro lang meat. Icing fruits and vegetables para mangin healthy. Pero kung padalaman gid naton, saan makuha naton dira sa ginatawag sa meat, di ba? Protein. Di naman natin kuha o nang aton sa rikaroon ng carbohydrates sa aton sa rikaroon vitamins and minerals. So, dapat balance si Sir Josel. Nga makabulig sa aton, especially sa aton sa rikaroon brain, kinanglan si Sir Josel ang itlog. Kinanglan sini ang nuts, ang mga seeds, kinanglan man ang fruits and vegetables, kinanglan sini ang beans. Para Sir Josil sini may ginatawag essential fat kita sini, may ara kita sini sa ginatawag carbohydrates, may fibers, kag may protein kita, Sir Josil. Kaya nga man, kinanglan tang omega 3, kinanglan tang magnesium, kinanglan tang mga B vitamins, kinanglan tang antioxidant para mag-function sang maayo nga aton sini nga brain, since that our brain is built from nutrients.
0: Namuning minta ha, kung nag-start ikaw sa umaga mo, nagatulubo nga pwede makaon. Kaya paglatay mo sa isa kakahon sa talamnanan, may bayabas. Nag-ipo ka, isa kabilog.
1: Mm-hmm.
0: Pag sa ilo mo naman to sa pihak, may namunga naman kagluto nga tino-tino. Nag-usap ka naman to isa.
1: Mm-hmm.
0: Sa pihak naman to, may passion fruit nga nagakabod karon sa puno, sa ginbugsok mo nga kahoy. Nakausap ka man ka isa. Tidamo-damo na nga vitamins and minerals na kasulod sa himo sining lawas. Kaya may ara ka na tino-tino, may ara ka na sang bayabas, may ara ka pa sang passion fruit. Which is ini dokleho kung dali ka sa syudad, di mo na makita, kag hindi mo na ma-practice, kay dito sa uma, sometimes libre pa.
1: Correct, Sir Josil, kag ti sinuma na biye. Ari yan, balon rin sa praktikalidad, Sir Josil, ha? Why po ko sa may nabalaan ng harvest tino-tino, kag ibadigya, Sir Josil mo?
0: Ang tino-tino actually, ginahin mo ang panganan sa mga kabataan, labi na gin ko may tubig, bala? Kay puon mong tino-tino sa iya sininga puno, bala sa iya sininga bunga sa sulod, pagkatapos may tagok na siya, ha? Naga-stain na siya kung katapik sa bayo. Piknit ikaw, gamay lang nga dahon sang hilamon. Butangan mo na sang halin sa tino-tino, kaya ibutang sa bala, sa tubig.
1: Sa tubig.
0: Sus daw sa marino mo?
1: O, barko? Gasumpit agi.
0: Sa mula na nabalaan sang iban, pero manamit ini kagpuno sang number one is vitamin C and almost complete nga mga vitamins and minerals aradra. Te, may ari na dali syudad, wala. Ah, dito lang na kung kaisa ka kinabo sa uma. So, importante ini, natingala kita, natingala tao sa uma, daway ka masakit tao. Inabangod kiti adlaw-adlaw, lain-lain nga prutas ang ginausap nila, bisan tag-isa lang kabilog, ina, pero masupot man sa lawas.
1: Bisan ka mag-ginagmay lang, Sir Josil, kung sige-sige, bala, mabinipisuan ka na nga ton, Sir Galawas, through nutrition.
0: Ito, nawabla ko, hindi una nag-milyonaryo yung incheck sa Pinoy. Ang Pinoy, mabaligya lang isa ko ng item. Gusto mo ganun siya, isang milyon mo?
1: Tambal nila. Mahal per gramo, sanin mo?
0: Now, dali kita sa mga libre abi nga mga tips, Dok Leo. Kung paano na ton malikawan nga magka-anxiety kita.
1: Mahatag kita sa ila, Sir Josil, sang simple daily anti-anxiety routine. Ari ha, sa mga masami nagka-stress kag-anxiety, dira, tuman ka mabinalakon, bala. Sa aga, try nyo pasilak sa adlaw.

0: Arne abe ara man Sir Josel sini ang gisa-gisa mo kadali sini nga dahon sini sang balunggay may gamay sini nga ahos may gamay sini nga sibuyas tapos may ara kasang olive oil tapos gisa-gisahon mo gamay and then sabawan gamay lundan sini sang dahon sa isang balunggay sampat gid Sir Josel nga kombinasyon sa imo sini nga pamahaw
1: butangan mo gamay nga rabanos
0: buti kampiyon Sir Josel ang iban gid sa ni Sir Josel butangan pagid sang okon buuan pagid sa ni isang binati nga itlog oo sige, dagi nagutom na kunong kilala ko diha. pagkatapos Sir Josel kung may ara kamo prutas sini ang isang makabulig magali Sir Josel is mangustin. Kung season sang mangustin pwede ka mo maka kaon sa ni and then iban sa ni pagkatapos kaon Sir Josel nag-inom sang tea pwede na itong ma-recommend ang Sunthorn Gold Herbal Tea Sir Josel para sa stress ag anxiety ni siya kag kung may mo i-limit na ito ng aton sa ni nga excessive caffeine consumption. Pero kung na gusto niya mag-inom-inom sang coffee, nga waya sang caffeine, di pasudlo na ton Sir Josel, introduce na ton na ton Sir Sunthorn Plus Coffee Mix. Kiti, why iniiasing caffeine? Exercise man aton sa niya breathing technique during breaks abinaton. And then, sa gabi, matungin siling namon daginan ni Sir Josel para magnami niyo tulog, reduce screen exposure before bed at least 1 to 2 hours, stretch gently. Practice gratitude. Mangin mapinasalamaton na Sir Josel, mas dasig kita, mas stress Sir Josel kung puro lang kita complaint.
1: Hindi takay balo na magpasalamat, pero puno kita sang ayo. Munang ginahambal nga, kung kay Isabla practical ng ehemplo, tikon ikaw bito si ibabaw, pagkatapos ang tanan ng hambal, ba tagay ko sa amon, anay kay nakuha na nila tanan, ipasalamat ng hambal, thank you, wala again.
0: Pagkaon ka ni ko no, Sir Josel, kundi makatigab, hindi ka dumdum, pasalamat. pagkatapos, Sir Josel, weekly ha, ang imuna ton sini miara kita sa regular nga exercise, spend time in nature, tagaan gid naton tiempo Sir Josel, may mga kadto kita sa nature abi. Magwa kita sa mga parke, mga kakahuyan, mga binit sa suba nga matinlo, mga sapa dira Sir Josel sa pagkaklo sa matinlo nga hangin. Connect with friends and the family. Kay base Sir Josel, gina-isolate mo ng imo sini ko galingon. Why ka na nagapakipag-communicate sa imo sa nga mga kaabyanan ng familia o kung nakulangan ka sa komunikasyon tungkol nga ginauna-una mga something negative ang imo sa nga impression para sa ila pero dira na nagkari sa imo sa nga huna-una.
1: May nagapamangkot na rin Dok Leo. Sila niya ti, pwede nga sigihon ko na sila niya, confirmi ako stress ta, okay lang sila niya sigihon ko inom sang herbal tea. Just like for example, Sunthorn Gold herbal tea, Dok Leo.
0: Okay, good Sir Josel. Kay makabulig gani sa mo sa aton sini nga lawas. Like for example bala kun ba nagainom kita sa isang Sunthorn Gold herbal tea balan mo kung stress kita Sir Josel either nga maglose ang aton sini nga pagpagwa sang higko o kun makonstipate kita. Te sa mga gina-constipate Sir Josel makabulig yung Sunthorn Gold herbal tea para nga magnami ang pagpagwa naton sa isang higko. Ang iban sa ni Sir Josel nga tuman ka stress kag tuman sa ni ka anxious nagabatyag nagabutod ng ila sa ni nga tiyan. Te ginahimo sang kilala ta sa ni Sir Josel sekreto niya. Ginabanyusan niya sang Sunthorn Plus herbal oil ya sa ni nga tiyan. Imnan niya sang Sunthorn Gold herbal tea asa sir siya dok sa daw gabarak-barak mo pagkatapos. Tukod niya nagabulig ni pagwa sa mga hangin nang hindi ra kag pakalma pa relax sa ton seringa pamatyag lakip sa ton seringa tiyan. That's why pwede gid kuna mo nang imo sa kondisyon subong o kuna kay himtangan subong tuloy-tuloy na paginom sa Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Duha ang reaction naton diri kon under stress kita kag anxious sa Dok Leo. Either may indulge kita sa pagkaon or hindi kita na lang magkaon. So sa ma-indulge ka sa pagkaon but tamalon sini ng dugay-dugay ng kima ka dugay-dugay galagapok naman tos kusina kag kaldiro dugay-dugay to naglagapok naman ang ref kay nalinglay mo kana naman pwede dito yang kuuton kag kaunon Anong mabulig diri Dok Leo, for example sa Santon Plus Gold Capsule naton nga may mangustin ang palaya, malunggay, garlic ug spirulina. And our ultimate trio with premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C.
0: This speaking of nutrition, Sir Josiel, tuman kadako ang bulig sini sa mga ginatawag sa stress kag sa anxiety para masuportahan nga madasig, Sir Josiel, mapawan ukon mapahagat.

0: Hagan ng reaksyon na tondre. Kaya nga man, number one nga daan, ng isa sang caps ning Santhon Plus Gold Capsule naton is malunggay. Gintawag man ni Sir Jocel nga superfood kaya dagaya sa mga vitamina kag minerals like magnesium. Ang magnesium, Sir Jocel, is ginatawag relaxing mineral. Kinanglanon, gindani sa mga tao nga man sa amin nagkaka-stress kag anxious. Ara man ang potassium, ara man ang iron, ara sini ang plant antioxidants. Kag ang iya sini nga ginatawag dahon, amo ang kinahanglanon naton, Sir Jocel, para mabenepisyoan kita sini, mostly ginauta naton. Pero pwede magali na ton tumaron o kon pasulod sa lawas through capsule like isa sa pamaagi sa ng pag-inom sa aton sa Santhon Gold Herbal Capsule. Paano makabulig ang moringa pag abot sa ni Sir Jocel sa stress? Isa, nagarido sa oxidative stress sa ni kag damage tungod sa sering quercetin, chlorogenic acid, and polyphenols. Pag abot naman sa nutritional support, Sir Jocel, amotong hambal mo kagaina na kung masami kita nagkaka-stress, either hindi kita magkaon o kung magsigil lang kita kaon-kaon sang hindi healthy nga mga pagkaon. Nga kung stress kita, Sir Jocel, kinanglanon siya increase nutrients nga makuha naton sa ni pinaagi sa balunggay. Madali kita kapuyon, mabuligan man kita nga mapabili ng aton sa ni kusog pinaagi sa ni sa balunggay nga isa kasangkap sa aton sa ni Santhon Gold Herbal Capsule. Kag ari, Sir Jocel, ang isa sa makabig ba naton nga superfood man kag queen of all fruit. Ang balunggay gina, Sir Jocel, queen of all vegetable eh.
1: No.
0: Ginupod ang duha ka mga rainadri. Ah, sa aton sa ninyo kapsula sa Santhon Gold Capsule, makabulig naman iya pag abot sa inflammation. Kahit ang researcher Jocel nagapakita nga ang chronic inflammation may contribute to depression, anxiety, and stress-related disorders. Titungod sa santhones, tungod sa polyphenols, tungod sa antioxidant, makabulig sila, Sir Jocel, para nga mapakalma ang inflammation sa aton sa ninyo lawas kag ang reaksyon naton sa stress kag ang pagiging anxious naton, Sir Jocel, bisan paano mapahagan-hagan man.
1: So amo ni ang ginapintiende na mo rin ni Dok Leo kon paano kita mabuligan kon under stress kita or inigan ni suffering from anxiety. Paano naton malikawan bala ini? Ang pinakaimportante sa tanan hindi tapag magbatyag too much stress mo. Mm-hmm. May mabuligan kita actually sang supplementation or nutrition. Aside from that, may mga libre nga mga physical activity nga pwede ta himuon. Why not? Ha? Sang sa dugay-dugay bala nawag timo kun ano da nga nya katuig di anay nya da mapatay ko.
0: Mm-hmm.
1: Katuig di sya da malumos ako.
0: Mm-hmm.
1: Katuig di sila nya kay do hindi ko ginhawa. Nya ga pinotang dughan ko sya do gitatapakan ako sila nya sa elepante.
0: Mm-hmm.
1: So para malikawan nato nini, proper nutrition is needed or supplementation is needed in order to have proper nutrition sa aton lawas.
0: Correct, Sir Jocel.
1: So how about Doc Leo if we speak about premium D3 softgel capsule? Ang virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 may mabulig para nga malikawan nato na magka-anxiety kag magka too much stress.
0: Isa, Sir Jocel, sa ginatun-an nga bitamina sa subong nga may connection sa aton sining mudo, amo ang vitamin D3.
1: Mm.
0: Ang vitamin D3, active form of vitamin D ni Sir Jocel, nga makuha nato ni siya o kung ma-activate ni siya, magapanghikot ni siya kung nagapasila kita sa nisa adlaw. Di pa, no, karun, Sir Jocel, kay kung stress ka ng isa katao, ang anxious ng isa katao, do, halos na ganin na magwa eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagapakuribong na lang ng iban dito susulod sa ila sa ring kwarto.
1: Tawag na, naga-introvert sa
0: mm-hmm.
1: May sariling mundo.
0: May sariling mundo. Kag ang problema, Sir Jocel, tang imagination, imbes kung tani, Sir Jocel, ng mga managmi, halos kahadlok, kabalaka, no. Kag mga negatibo. Which is ang vitamin D3, ano balang mabulik niya sa ni? Number one, mood regulation. Kaya nga man, ang vitamin D influences brain systems involved in serotonin production, mood regulation, and emotional processing. Nervous system function isa man sa benepiso kung mag-inom man kita sa ni isang premium D3 capsule. Tungod niya, vitamin D nag-support sa healthy communication between nerve cells. Kag inflammation reduction, isa pa gitani sa makuha gali naton na no, kaya nag-regulate niya sa sang immune activity and inflammation. Sa pagtuon, Sir Jocel, ginaangot gali ang manubo sininga vitamin D level sa fatigue, sa low o kung reduced motivation, increased anxiety symptoms, poor stress resilience and low mood.
1: So amo nak importanteng vitamin D gali sa lawas ta, no? Makabulig man gali pa lugpay sang ato sininga mudo, parang hindi kita mag-arabuton ang vitamin D ara sa premium D3 softgel capsule. Ang vitamin C seem to be may stress kag sa way kinang lanon giniya sa lawas ta, Dok Leo, no? Indispensable.
0: Correct, Sir Josel, pero ilabi na gid kun stress kita.
1: Mas nagatako ang demand.
0: Mas nagatako ang demand kay mas dasig ma-drain ng aton sa vitamin C. Kag diri naman sa masunod ng papel, Sir Josel, sa aton sa Sunthone Vitamin C. Kaya nga man, may antioxidant protection kita. Kung nagatumar kita sa Sunthone Vitamin C, ang stress, Sir Josel, nag-increase ng oxidative stress. Vitamin C, nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals. Neurotransmitter production. Ang vitamin C, kinahanglanon, Sir Josel, parang ang lawas na ito nag-produce ni isang dopamine sa sining norepinephrine. These chemicals affect mood, focus, and motivation. May pila ka mga pagtuon, Sir Josel, no, nga nagapakita nga mga tao nga may mataas na nagkakaigo sa nga vitamin C sa ila sa nga lawas, mahimo maka-experience sa mas manami nga modo, reduce stress kag less fatigue.
1: May pamangkot na rin, Doc. Sa nga estudyante ako, magdali na lang gani sa nga exam, nagkaka-stress ka man sa nga. Tiya nga akon paliwan sa nan, samtang nag-study ako, nag-timo-timo, dugay-dugay, nag-timo-timo, siling niya naghabok akon lawas. Ano ang pwede ko sinihimuon, siling niya, kung gusto ko magbalik, sana andan ko siling niya nga hindi tama siling niya kadako kag naghabok akon lawas.
0: So, kung pagkaon ng kabangdanan, pagkaon man ang kinahanglan. So, i-correct, Sir Josel, ang imo sinimang ginakaon. Like, for example, instead niya mag-say katimo-timo, why not inom ka lang anay sang liquid? Kaya kung kaysa, Sir Josel, ma-misinterpretar mismo sa aton sa ikaw galingon, sa aton sa ikaw paminsaron, ang uhaw sa gutom. Damo sa mga tao, Sir Josel, nga nagakaon, nga binila gutom sila, pero actually, uhaw gali sila. So, why not? Instead nga magkima-kima kadra, inom ka kafe like Sunthone Plus Coffee Mix. Ara, Sir Josel, ang nagaya ang protina halin sa mangustin, halin sa badunggay, halin sa nisa soya beans. Madugay ka gutumon, Sir Josel. Kung amo nang imo sa nang inumon. Kung hindi gani, isa pagid ka klase sa ganim nun. Gusto ka tea, Sunthone Gold Herbal Tea. Kag makabulig, kay ti estudyante ka, ti hindi naman na Sir Josel, guro elementary mo. Kay ti pupil man niya kung elementary ako na mo.
1: Estudyante, high school college.
0: High school college na. Pwede makatumar, Sir Josel, sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C.
1: So, sa nagapamangkot na rin sa ato, na mugid man matuod kung kaysa bala na anad kag panimo-timo. Siling niya, ako daw permi lang ako ginagutom. Kung hindi ko makaon, siling niya daw gainit permi yung ulo ko. Kung hindi ko kakaon, patsagan ko daw mapatay ako. Kung hindi ako makakaon, siling niya, kung nabuton ako sa kagutom ko, anong pwedeng suplemento nga mainom ko siniman para nga hindi man ko magtamaan gid ka tambok or habok?
0: At yung problema, Sir Josel, ang iya na gana, among nagakontrol sa iya. Hindi na siyang nagrinda sa iya sa nga ba-ba. Kundi ang gana na makabulig, Sir Josel, ang nambalb lang na ito na gina, Ultimate Trio. Try mo bala nga inumain na regularly. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Kay pag-abot niya, Sir Josel, sa holistic medicine, huwag kita nagatanaw sa symptoms. Kundi sa pangkabilugan, pati sa aton siniginabatyag, kaghuna-huna, nga may connection sila sa isa kag-isa, nga amuning binipiso nga makuha na ito, kung nag-inom kita sa aton siniging Ultimate Trio. Tapos suliton ko, kung gusto kang may ginainom kang makapabilin nga madugay ikaw sa nigutumon o kung arag ya po na yung kabusog sa ni, ang kargado sa protina sa nga Sunthone Plus Coffee Mix, Sir Josel. Kag para nga mag-relax ka bla. Kung daw medyo nag-init ulo mo kay gusto ka manginaon sa ni, try bala banyo si ang imo sa nga agtang dungan-dungan tang kugo sa ni sang Sunthone Plus Herbal Oil.
1: Para makarelax.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. Ang isa pa gid diri, Dok Leo, sila niya panggabi akong duty. Pagkatapos sila niya halos tagkatatlo ako magkape. makaapat kun kaisa hasta nga matapos ako niya duty time. Problema sini kay basi kun diabetesun bla ko, Doc Leo.
0: Ang kalabanan Sir Josel sang mabato na ton sering concern bala sa ila sering lawas sa kinabatyag. Pagpalabala nila mga parameters nila mataas pa sa lipids. Ila sering low density lipoprotein, ang ila sering triglycerides, cholesterol nila daw hindi Sir Josel paborable gid sa lawas ko na padalman gid naton. Pamangkuton mo kung anong panginaway. Ang iban siya ng Sir Josel tag kaano magkafe kag pamangkuton mo anong coffee mo. Ding may mga inwan-inwan bala Sir Josel. Samantalang may ara magkita sila kin suggest, why not try premium D3 coffee mix. Total hindi umano tati mo sila nga pag pangafe. Kaya nga man ano benepisyo mo sila ang sunthone nalin sa mangustin, ang vitamin D3 mismo nga sangkap niya sila nagabulig para sa insulin sensitivity Sir Josel. Nga amun ang main concern na ton kung nagkakabalaka kita sa type 2 diabetes. Di total mga pinagid man lang ka mo, why don't you try sang paginom sila isang premium D3 coffee mix. Kagang bintaha sila kahit ang gingamit nga pampatamis is stevia.
1: Sila man sa Santon Gold Coffee Mix, sweeteneria is already stevia, Doc Leo. Ti iniya pampabeauty nga kape, no?
0: Correct, Sir Josel. Ginambal talang ito ginayang premium D3 coffee mix. Ito yung yasa na concern, basi magka-diabetes siya mo. So for insulin sensitivity, ara ang Santon kagara ang vitamin D3. Pero konti kung pampabeauty, ati ari na kita sa Santon Gold Coffee Mix. Ano ang pampabeauty nga, Ridri? Siyempre, ang balunggay, ang spirulina, ang mangustin, may efekto na Sir Josel sa aton sining health, lakip sa aton sining skin. Pero, kung dugangan mo pag-iayas ang collagen ng glutathione, sampat niya kombinasyon, Sir Josel, ano? Kati mabuligan nga sa adlaw-adlaw mapasudlan na ton sa dugang collagen ng glutathione ng aton sining lawas para bisan paano mapahinay sa ni Sir Josel ang mga signs and symptoms ng pag-edad. Isa na dari ang madasig ng pagkurinot sa panit.
1: So, there you are, ha? Mga pwede ninyo inihimun sa mga problema, bala, basi kung may harap man kamo sang katulad sina nga concern, at least kay balo ka mo kung ano mga kadapat nyo yung sining himuon, agud to nga maka matagan solusyon ang inyo sining mga palamakutanon pareho sabi ni yati permi lang ka Panginaon ga tinambok na lang isa dariti inom ka tuodol timitrayo Doc Leo ay naman 30 minutes before meal para nga feeling busog ka hindi gani kung magpangape ka para feeling busog ka dayon. Santon Plus Coffee Mix sa muni nga may mangustin moringa powder kag soya powder. At least gamay na lang kaon mo kay feeling busog ka kay rich in protein man ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
1: Selenya ti ang akon problema selenya, why pa man ako selenya ginansayte kag tropan Josel kag Doc Leo. Problema kaya ginitulo ko makita ko ya pagbugtaw ko pagkaagas niya kurinot ko ya ko. Why kok balokon pila edad mo babayi? Pila edad mo sinin ko rin not na kuno guya ko na bugtaw sa kuno aga wala to clear siguro ba si sa mga ginapang-apply ya bala kon gabi nga biya guro makapa beauty pagin siya gali mo kay makapalala bala sang skin condition niya Doc Leo.
0: Mahimo man Sir Josel madumduman do gading isa sirin naton ka ginatawaga user sang product bala nga ginapakilala naton dari sa ikaing lawas siya sa una Doc ginakuan mo ginasigil ako ka hikay. Kaya tigulang na kuno ako may kurinot sa guya despat niya bata pa man kontani ang edad pero sa nabatian niya dari Blaser Josel nga sa lawas gamiton sa ng Santon Plus herbal soap kay malaki pati ang body odor sinisa nga ginatawag gatap na pagkatapos especially sa guya parang mapabilin naman namin aton sa nga panit ukon may mga dark spots sa kita pinalian sa panit may mga fine wrinkles mabuligan nga bisan paano Sir Josel hindi madugangan ukon may tsansa pag ganit Sir Josel nga mapanas ang iban ano gintistingan niya Sir Josel duha tatlo kasi mana nagmuno ko ng mga upo niya sobra. So doon naglain ko nung yasin niya complexion, yasin niya guya, nagnayanaya, nagputi, naghamis, ang yasin niya kutis, pinamangkot. Saka, siya, anong sikreto mo man? Asa way ko manugedo ka. Siya, kaya niyo ko kag. But eventually, gin-reveal niya giman niya siya. Santon Plus Herbal Soap sa lawas, kag Clear Skin Herbal Soap sa guya.
1: Oo. try ninyo. Labi na gid ang mga nagaproblema, actually dako nga problema ini. Iban huya lang ni magprangka. Ini may mga body odor bla tawag nato sini sa pinakaprangka nga tawag bala. May mga angsod bala. Naga anghit kay naga aslom dayo nang inyo sini nga baho sa ilok. Kon balason ka mo. Testingin nyo blang santon plus herbal soap bala. Para mabulig-buligan, mabuligan gid kamo. Hasta mamatamat na kuha ang inyo sining angsed o kon body odor.
0: Actually, Sir Josel, damo ka pamangkot sa aton na nung epektibo gid wala ina. Clear skin, beauty soap, saguya, santhon, herbal soap sa panit. Te, ang sabat ko sa na, Sir Josel, tilawi. Kaya hindi mo balaan kung hindi mo pagtestingan mo. I mean, tilawi ha. I-apply spanit mo kung ihabon. Hindi mo pagtilawan nga. Basi kanon mo ya ha. Ang punto sa nga, testingan mo, gamiton bilang pangsali, anay, o kung pangilis mo sa nga andan nga sabon nga ginagamit. Kaya hindi mo mabalaan kung may efekto sa mo kung hindi. Pero base, Sir Josel, sa mga nakagamit sa niya, although, to be frank, hindi man tanan, Sir Josel, pero kalabanan manami ang efekto. Kagang ila sa nga feedback sa atan sa ni Santhon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap.
1: Sila yung 48 anyos ako, may bana, kagabataan ako, gatinder sa kabataan, kung mag-eskwila, sila niya, na problema ko kay permi lang nagamira-mira ang akon nga mata. Anong maayo sini nga imnon ko, Dok?
0: Sanglit nga, why ka pa man sini maka, why man sing diagnosis, Sir Josel, why man sa makapacheck up sa doktor, posible siguro, base kulang ka man sa tulog. O kung basi, mayabuok man ang imosin nga palibot, Sir Josel, o kung may mga allergens bala, dira sa imosin nga palibot, nga posible maka-irritate man sa imong lawas, isa sa simptomas, sini nag-iigo sa imosin, o kung makita sa imosin nga mata, kag mabatsyagan mo sa imong mata. But generally, Sir Josel, para sa tonsri nga eye health, para nga ma-provide na ton sa isang pagpabakod ng aton sa nga mata, pag-abot iya sa nutrisyon, tuman ka importante ang papel, Sir Josel, sang lutein, siya sang thin, beta-carotene, and vitamin E. Especially, kung may makaliwat sila, Sir Josel, nga may cataract, may ara sila sang kaliwat, sini sa pamilya nila, siyempre, nga may mga glaucoma. Kagiban pagin niya problema sa mata, manami gid nga mag-inom sila sang Visionex Plus soft gel capsule kay ara ining mga antioxidant protector kasubong sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E sa kada soft gel capsule sang Visionex Plus.
1: Tiniyag panugiron na siya Dok Leo. Sila niya insakto na Dok Leo katropa Josel. Siya ako gani abuton ko, mas stress ako. Siya tuod-tuod man, lalaki ako, dula gana ako sa linya kay misis mo. So it's a natural reaction na bi Dok Leo. No, kung stress ikaw, problema siya ni tuod kung mo hits misis mo.
0: May ara man Sir Josel nga, pero hindi ko sigurado Sir Josel kung tuod-tuod gid niya. Ang gin-relate man sa akon mismo sang nakagamit bala sa kina istorya na to Andrea. Sanya, no, kung ma-stress gani ko, stress man si misis, asupukan niya ko, hambalan ko, no, medyo langas langas mo lang, pero hambalan to nga, karun, lampos na. Sila yung isang sawa, oh, baby, lampos, testing it, testing it. Siya, humlad to banig.
1: So, sa mga kapariho, sini, actually, kung stress ka mo, dako, actually, ina, nga hindrance mo sa inyo sining activity bala sa inyo sining partner as much as possible iset try yourself nga magpakalma kag isettle ti mayad ang kogalingon ninyo kay bisan pa mahambal kita nga dako ang mabulig sa inyo sang turbo dietary supplement for men pero kon padayon kamo nga ara under stress siguro ti mahambal kamo may balalikon gig kamo sa sunod nga gabi Dok Leo.
0: Muning siling bala sa asawa nga ay thank you ha sa thank you sa duha hang ginhatag mo ha. So duha ka isa pa lang gani. Hindi wag pasundan nao.
1: Unang pasalamat ha.
0: Naguna pasalamat kag dalaman pulo pa konsensya pulo pa batyaga. Ang point ni Sir Josel kung stress baran kita. Kailangan lang kung tani sa nga tonsering brain ang dugang nga oksihina bala Sir Josel. Kag mahimo lamang ina kung manami nga tonsering nga blood circulation nga isa sa benepisyo nga makuha naton kung nagatumar kita sang turbo dietary food supplement.
1: Okay. Hindi tanan nagtali mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Available ini ha sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's. Pwede man kamo gani sini maka-order sa Shopee kag sa TikTok shop mo. Basta sa official store lang sa Yes to Health Incorporated. And sa Bacolod City, available ini kompleto, ha? Ang mga produkto dara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dara kamo bakal kompleto na da. Okay, nakawadan stocks dara sa ato sining store. Sa siyudad sa Iloilo, may baligya man da rin kompleto gidya sa stocks ang Yes to Health products sa clinic Yes to Health Wellness Center. Diin ini located din ang address. Ara sa A Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, landmark sina atubang sang Midtown Hotel. So ara da, may libre nga konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala sang clinic, wala sang store, way man sang branch sa inyo, maging panglawag dato sa inyong mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, mangkot lang ang modera. Available lang ato sa inyong mga produkto. Pangitaon nyo lang ang tatak Yes to Health. Pero sa tion bala ka pareho subong naga ulan gainit gaulan gainit tagtrangkaso kon kinanglan yung mag-report sa opisina mag-eskwela na hilanat kamo na trangkaso kinanglan ninyo guro dara mag tago sang sisdapain mag-inom ha kag mag-stock sang sisdapain pain reliever ina nga manami imnon kon nagasakit ay mo sini nga ulo may hilanat ka palanakit sa imo sini nga puson bangod may dysmenorrhea mabuligan kamo sang sis the pain. Na walang ala nagigita sa tiempo ha sa ato sini nga pagparagan. Thank you sa inyo tanan sa pagupod sa isa naman edisyon sang programa The Secrets of Health. But before that ko antana isang parting words sa ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: sa aton pagkabuhi hindi gyud malikawan ning stress, hindi gyud malikawan ng anxiety. Ang problem sa kun ma-overwhelm kita sobra sa nga pagkabalaka, sobra sa nga pagpakapoy sa aton sri nga panghuna-huna. Pero pinaagi gali sa mga technique ultimo sa pag-inhale, exhale, pag-exercise, kag-nutrisyon, kita maburigan, mapahagan-hagan ng reaksyon naton sa sining mga panghangkat sa aton sini palibot nga nag-efekto sa aton lawas, sa aton sini panghuna-una. Kag siyempre, ang regular man nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, kita maburigan para kita manginabakod sa pagatubang sa mga hangkat sa aton sini kabuhi adlaw-adlaw. Sa kinandan naging yung certified naturopath practitioner Doc Leo Amos yung nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man maging uli ang tanan kasi nupasa ka na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Thank you gid sa matagpalamanti naton sa tanan sa ring mga XFM stations sa isla sang Panay kag Negros Island region. Tob-tob naman sa masunod edisyon sa ato sa ring pagparagad diri sa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias. XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko nag-huben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Chronic pain.
14: Ang sakit.
11: Mangasista pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mangasista pain. Kamkalang pain. Fast and safe. Sista pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sista pain.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: akong kasubong pag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Cuatro horas. Cuatro horas. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting.

0: Pag-aagaan ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Per-DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Getropomo Station, Las Dos Dos.
1: Getropa! Handa ka na bala? Handa ka na bala? Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
2: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
3: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
4: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
3: Pwede, wow.
4: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
5: Ano naman na?
1: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
5: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah!
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: extra sa chikahan.
1: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
2: Ay gali! Exciting ba?
3: X-Rated X-Rated
4: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X-Rated, X-rated.

0: good afternoon semua kita tropa datang. Nega pematik kagna kitutok ke CXFM 100.7 ilo ang kita tropa mo. Good afternoon. We are ngayon hapon semua kita tropa datang nega pematik na tune in sa 100.7 ng frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello! Magandang hapon sa inyong lahat mga kitropa. Good afternoon sa inyo tanan. Kamusta ang atong nga Webes? Today is Thursday, June 11, 2026. Kamusta ang aton nga Thursday, mga katropa? Kamusta ang aton nga Webes? Malamig wala sa inyo mga lugar? Oy, dito sa Iloilo City, malamig siya. Malamig siya, kay may nag-ulan siya kagina, mga katropa. O, early in the morning. Hindi ba siya early in the morning? Like, mga 9 a.m. or 10 a.m. Nag-ulan na sa yaya. O, tira sa inyo lugar, umulan ba kanina? Kamusta ba ang weather natin dyan? Is the weather weathering ba? O, good afternoon ha sa mga kitropa natin nga nagabukas ng ilang mga radyo. Mga nagka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang FM bands. Hello sa inyong lahat mga kitropa. Good afternoon. Mayong hapon sa mga kitropa natin nagka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello po, kamusta po ang ating Webes? Kamusta, nakapaniaga na bala ang lahat? Nakapasabaw na bala ang lahat? Ano ninyo ginahimo para nga mainit-initan ang ating mga kalamnan? Ang iba nagahigop sa noodles, ang iba nagahigop sa arroz caldo, ang iba nagapanglinaga, nagapangpata. Ay! Perfect! O, muna ang mga sampat ng mga pagkaon sa mga panahon ng malamig, di ba? Grabe talaga, ha? Grabe talaga ang ating weather ngayon. Kahapon, init-init siya. Ginas na aga, actually, super hot, right? And then, gulpi lang. Ay, gulpiada lang siya. Yeah, umiyak ang ating earth. Ang ating langit. Ate, kamusta ang mga nagapamulungkot pa da? Nga da mga pa sila sabong? Da mga ibos? Nga da mga lumpia? Enjoy da sa inyong pagpamulungkot, mga katropa. Samtang, nagapamati sa itong program X-Rated. Hello, mga katropa. Welcome in our program X-Rated. And sa mga kitropa natin nga nag-upload sa atin Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kay XFM, Iloilo 100.7. Good afternoon sa inyo tanan. Iayusin mo siya. I don't like the lighting. Charot. Hindi okay lang na siya. Dasig lang man. Oh, one more. Another one. Yeah, it's not giving. Basta si Jandre, balaan niya na ligad. Ang buti na nuya na, Okay lang na siya. Okay lang yan siya. Alright, good afternoon sa mga kitropa na ito nag-upod sa atin. Mga kitropa, you can comment your greetings. Mahimugid nga mag-comment sa inyo mga greetings. Sa inyo mga talamyaw, sa inyo mga gusto ipa-shoutout on our Facebook Live. Sorry, what we are live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, and XFM, Iloilo, 100.7. Sorry, what has sa mga wala pa na naka-like, share, and follow sa ating Facebook pages. Again, our Facebook pages are XFM, Radyo Patrol, Iloilo, Kig XFM, Iloilo, 100.7. You can also call or text mga kitropa our hotline number 0950-975-6970. Again, our hotline number 0950-975-6970. Good afternoon. May ride nga hapon sa mga kitropa natin. Nanganagapaniaga pa lang subong. Oh, ma, anong ulam? Ano ba ang ulam natin dyan? Oh. Sa mga kitropa natin nga nagahigo pa lang sa ilang mga Savao. Wow, nagapasabaw ang mga manenay and manenoy natin dyan. O mga auntie, mga angkol, anong inyong sudan? O anong sa inyo ang sudan? Sura? Ay, hindi. Gali, no? Sa inyo dito? Akyanon? Ay, wala. Gali. Sorry, ha? I invoke your right. Charot lang.
1: Madam Chair.
0: Yes. Yes, Mr. President.
1: Ano, pinapatayan po ako ng ano, microphone.
0: Oo. I would like to request the technical team of...
1: Ano sa amon?
0: Pero wala subong siya. Wala siya subong na ano. Wala siya subong na ano siya gani. Na, nadayon.
1: Oo.
0: Oy, good afternoon sa DPWH Region 7. Yes. Here on my TikTok.
1: Region 7, ito lang sa ano?
0: Oo, Region 7, there. Sa kabilang, ano, sa kabilang island. Lang. Sa kabilang island sila. Hello po, thank you so much for following us. Salamat po. Sabi na hello po, pa-shoutout po, watching here at our office, nagpa-chill-chill while making money. Sana all! Sana all! Sana all talaga. Alright. Good luck on making money. Sanay kami rin ay magawa niyo po ng pera. Oo. Yes
1: masi
0: po. Ano po.
1: Masa dami account, pero.
0: I don't know. Pero thank you for following me and for liking our live. Sige, Maverick, daple lang amon. Mama, ano yung daple? Ano yung daple da? Oh, mga taga, ano, mga taga Iloilo province. Hello? Anong yung daple da? Oh, what is your sudan?
1: Sa amon, ano?
0: Sa mga taga region. Wow! Oh. Of course, because you are from New York. Yeah. New York!
1: Bayan.
0: Uy, sa mga taga Region 7, ano po yung tawag ng ulam nyo dyan? Ano pong tawag sa word na ulam? Or what's the word? What's the correct word in there?
1: Sa ano, sa aklanon, suga.
0: Suga?
1: Suga.
0: Suga? Oh, yung suga natin, sira.
1: Oh, no.
0: Oh, no.
1: Yung suga.
0: It's broken. It's not broken. We just don't know the, ano, the correct timplada there.
1: Dapat siguro, ano, i-off na yung tanan. Ano?
0: Maybe. Or ba si ano?
1: Karoon na lang mag-break.
0: Uy, good afternoon kay Sir Ian Canset. Hello, hello, hello, hello. Thank you for being with us. Kay Sir Jet Hibaga, good afternoon. May adayad nga hapon kay Sir Jet Hibaga. Bani Sir Jet, hi, good afternoon. Katropang Air, pa-shoutout lang di sa amo nagatambay-tambay sa higad sang bye-bye. Shoutout lang kay Katropang AJ Bordon. Thanks, guys, sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy.
1: Katambay-tambay.
0: Oh, good afternoon, Sir Jet Hibaga. And thank you so much. Balsang, according to DPWH Russian 7, sorry, how about that's the name of the account? Ambal nila, sorry, nag-TTS lang kami sa Jollibee. Wow naman!
1: Tinitiis pa yan, ha?
0: Oh, syempre, ikaw ba naman, everyday diba? imo, ano, pagkaon, Jollibee, ini ka matakaan.
1: Amo ganit.
0: Oh, diba?
1: Basilapit, durong Jollibee sa ila, eh.
0: Maybe. Or maybe, ano sila, nag-franchise ng Jollibee. Sa kay Sir Bernardo Chavez, DJ, hi, watching po from Makati City. Alright, thank you. Hello po, fresh from Iloilo City. Good afternoon, ha, sa mga viewers natin from Region 7 and Makati. Hello, welcome to XFM Iloilo.
1: Namin na sa Makati.
0: Oo. Diba? Ibang level. Do you want to go to Makati?
1: Come Kamusta ang Makati?
0: Do you wanna go to Makati? Kamusta po ang Makati, Sir Bernard Chavez? Sa ating mga kitropa ha, nga nag-upod sa aton, ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, hello sa inyo tanan. May nag-edit nga hapon sa mga kitropa natin, da nga ginalamigan. Uy, ano gusto nyo? Pakupkup ka mo kay Sir Jet Hibaga. Para nga hindi, kamu malamigan. Ha? Oh, sige.

0: mas masaya.
1: Mas marami, mas...
0: Oh, mas
1: masarap.
0: More. Nga ho.
1: Mas masarap.
0: Bakit? Bakit mo nasabi na mas marami, mas masarap? Ano yon? Ano yon siya? Ano yung mas marami, mas masarap?
1: Ano?
0: Ano? Sige, ayusin mo
1: wala.
0: Buhay mo.
1: Wala. Never mind.
0: Oh, wag ka. Baka masira buhay mo.
1: Mas marami.
0: Mas?
1: Masarap.
0: Wow. Ano ko nun na iya? Oh, ang bali, Sir Jetty, baga amon di sudan niya, ma'am, linutik na kalabasa. Wow! Mm. Tapos, ginparisan mo sa ano, ginparisan ni Sir Jetty, baga sang pritong isda. O, oh, di ba? Yeah. Di ba perfect? Oh, sang galunggang.
1: GG.
0: Oh, ginparisan ni katira pang Jetty, baga sang GG. Wow! Mm. Oh my gosh, ano siya? Kalabasang linutik with GG. Uy!
1: Gaulan da guro subungay.
0: Feeling ko man kay ilang asudan pang ano gidya, pang rainy season. Ay, wait lang ha. Watching from Cavite kay Sir Jordski. Wow!
1: Uy.
0: Bongga talaga, Sir Jordski! Hello po. Ano dyan po ang ating ano, main office? Yes.
1: San po kayo sa Cavite,
0: San
1: sir?
0: San po sa Cavite? O, oh, dumalaan ka niya. Ay, nako. No feeling tayo Cavite yarn. Oh. Good afternoon, Sir Jordski. Welcome po si XFM Iloilo. Kay na, ay, hindi ko kakita. Ano man iman. Kay na po, ambot na lang. Kay katrapang Jessa Lucenio from Balasan. Amo na siyang Lin Ai sang Balasan. Mm. Okay. Diba, perfect? Oh. Ito kay, amo na siya ma-present sang Balasan sa ano, sa Miss Iloilo. Mm-hmm. Si ano, si katropang Jessamay Losenio. Yahoo! Yes, ang nag-iisang Lin-Ai. Charot. Nag-iisang Lin-Ai. Nag-iisa lang siya doon. O, sa kay Sir DJ Ken, hello, good afternoon. Kasi sa iban, pagid natin yung mga katropang nag-upod, ang balik ni Sir Jetty Vaga, palamig-lamig, lamig-lamig, gita na isa pa matyag kung wala plus 2 ginaw sa NBA ba? Jotaya naman, mamayad. Ay, amo na ganito, matyag, ano matyag, do, anong intayaan mo, Sir Jetty Vaga, ha? Do, matyagan ko daw per day, kurong intayaan mo.
1: Ano siya, guro Spurs siya,
0: Spurs,
1: guro.
0: Ay, Spurs, Spurs, tigad, nagtaya siya sa Spurs, nagdaog ang Spurs, nagdaog man siya. Di, feeling ko, Spurs naman niya gintayan, ate. Ano na, nag-walk na? Wala pa.
1: Why pa? 3-1.
0: May 3-1 pa. May isa pa ka-game. Yes. Oh my God!
1: Kasi kayo isa lang kapuntos ang abansi.
0: Kaya niyo yan. Oh, gani. Tika, galing may plus 2, gani.
1: Amo na, wala.
0: Amo na, galing may plus 2. Amo na, wala. Sila
1: oh,
0: nagdaog.
1: Wala siya nagdaog.
0: Ay, ang bota lang. Amo na, galing budlay sa mga plus-plus. Nga na, amo, dira ka gani. Nagkakaligwak oh. Ganun sa mga plus. Oh, sino na ang nagdaog da sa pustahanay sa Spurs and ano, and
1: damo naman yung nabit ang sudan karon.
0: Yes.
1: Pagdamo man
0: ang maasin-asin, madildil asin.
1: Wala lang anay. Ano?
0: Amo lang, amo na ang balta nga ay. Te, biskan rin yung panigarilyo ni nila karon. Mahambal na sila sa Changi nga. Chay! Lista na book lang anay.
1: Lista lang anay.
0: O, bawi lang ta next game.
1: Or okay, ang lalapag.
0: Basta lang next game sa Sabado.
1: Oh, yung Sabado.
0: Diba? Hmm. Isa lang nakadlaw ang pahuhay.
1: Last game for ano? Kung madaog ang Knicks.
0: Knicks, yes. Oh, New York! Amo nagkakanta ko, digi na sa New York, New York. Oo, kayo daog ang New York Knicks. Pero wala kami ka ano ha? Wala kami ka tanaw. Oh, kay ano? Oh,
1: sila nagdaog. One point lang ang bansi.
0: Oh, diba? Si katapang dyan, Zing, katanaw na siya ya. Diba? Sino na yung mga ano sa New York? Ah, sino yung mga sa Knicks? Sino yung mga ano? Nga...
1: Si Lodi.
0: Ah, amo na yung mga...
1: Lodi.
0: Amo na yung mga ano? Kamu na yung mga ano? Kamu na yung mga idol.
1: O, oh, ganyan si ano? Si Jalen Brunson.
0: Wow.
1: Sa Spurs siya si Victor Wembanyama.
0: Oh, of course. Oh,
1: the Wanyama. Alien. Siyempre.
0: Wembanyama, of course. O, oh, diba?
1: Oh, Steph Curry pa rin.
0: Ay,
1: that's
0: syempre,
1: on next...
0: Kaya so nga, next... ang isa lang sila, ya, Abby Kakwan. Ang muna would like kung isa lang sila ka-conference mo. Abby, yung silo sa yayaman. Kundi isa ka mo ka-conference. Kundi hindi na ka mo mag-contranize nice finals. Yeah! Ay, ambot na lang. Hindi naman tanik ka. San o pa na sila ma-transfer man? Charot. Abby, ibaligay yung kumpanya kag i-offer to sa iya.

0: grabe ang ano, be. Kitag, ay.
1: Basi ma-shuffle naman sa Dazon.
0: Amo na, Abby, kay wala ka nag-basketball player mo. Kung itani, subong nag-pirma-pirma, kanila sa kontrata, mag-ano ka na lang. Kung wala lang. Taas na lang sila rate na lang sa imo.
1: Kung wala lang ko na-piang sa una.
0: Ay, te. Amo na gani kay na-piang ka na, tapos hindi ka pa makuha o nga pang model sang TL, kay imo TL, gani. Bari ano, bari kuson.
1: Amo pagid na. Why na may mapuslan.
0: Ay, kung itani, kung wala ka malang nag-basketball player, kung itani, nag-foot, ano ka na lang tani, nag-foot model. O diba, tani subong, nag-ano ka, nag-sweldo ka sang minimum of 2 million pesos per year. Ay, amo kung kaisagin man tuod, katropang dyan zin, yung mga choices ta sa life. Amo na, diba, always ta ginahambalan sa ating mga ginikaran nga take good care of yourself. Kay man, that would be your bread and butter when you grow up and when you work. Okay? And in finding money, that is your bread and butter. So, kay man na bari ka, butter na lang ang nabilin.
1: Wala na bread.
0: Wala na some bread. Hay nako, amo lang ginahambalan nga dapat alagaan natin ang atong kaugalingon. Pero kay tigin alagaan mo, hindi alagaan mo siya bala.
1: Hambalan, hindi lang dapat kita nag-alaga.
0: Dapat hambalan mo si Lucas. Nga dapat hindi agin madasma. Dapat wala kati-kati ang TL mo, ha? Kay ikaw ang next nga mangin foot model. Yes. Kung hindi siya mangin foot model, dapat i-balance niya ang iyang diet. Dapat nubo ang iyang sugar sa kalawasan. Oh. Kay himuon mo na lang siyang candy taster. Diba? Hambalan mo, hambalan sa... Ay, hindi ko yung pag-usgan. Ang tutunlan ko. Hambalan sa Papa Knows Best.
1: Hindi, amo giniya dapat ya.
0: Hindi, amo giniya dapat. Kaya amo giniya ang makahilway sa aton. Knock na ton. Miskan i-amputate lang isa mo katiil. Ang importante, milyon ang sweldo.
1: Milyon, di ba? Milyonaryo kaya.
0: Oh, di ba?
1: Pero kung mag-ano kaya, mag... Siguro kung mag-taste kaya siguro magtilaw ka sang ano na.
0: Siguro gina-test anay first sa imo nga sugar.
1: Yung gamay-gamay lang daw.
0: Siyempre Pero kung kaisabi, hindi ka man maka-judge sa isa ka pagkaon. Kung kaisa mo lang siya gin...
1: Dapat batch. Sa batch nga na may ano ka gin.
0: Oh, dapat in the whole month nga na isa lang ka... Tikal, so 13,000 to ka klase sang ang dulce. Imo tilang si Sato Egg. Oh my gosh. Okay. So, how many weeks in one year? Iano tanay na siya.
1: Ate,
0: okay man gani akay 2 months is equivalent to 8 weeks. Oh. So, bali every other week, pwede ka makatilaw sang different kinds of candy.
1: Butang ka ba 13,000.
0: 13,000 divided by 12.
1: 52 weeks.
0: Char. 52 weeks. For 52 weeks? Oh my gosh. Pero kaya niya yan.
1: At least sa kada semana, makaon ka 250. Ka... sa isa ka semana.
0: Oh my
1: i-divide,
0: God.
1: I-divide tabi sa lima kaadlaw.
0: Different kinds of candy. Oh my God, 50 per day? Ay, apa? Hindi, basi same candy lang na siya, pero different flavors. Basi ang namin.
1: Pero may na tanaw ko na katropang erang na documentary sa YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang pag-ano yung gidman, pagtilaw, hindi siyang tagdalag ko. Gid na balang isa.
0: Ah, syempre, taste lang gani.
1: Mga gagmay-gagmay lang. Pero damo-damo, ganyan ang klase.
0: Oo, pero syempre, tilawan mo siya if daw amo na siyang quality control and everything.
1: Daw sa amo ni Binga Day, amo ni nga candy ang i-produce.
0: Syempre, check mo ang quality sang candy, ang sabor sang candy, di ba? Kay before na siya ipagwaon sa market. So, ang arang na work is high-paying, gidman siya, but, can risk our health mga katropa. So, amo ginaiya always, ginaiya may kakibat na risk when we are, amo gina the higher the kasi Spider-Man the higher the the greater the power the greater the responsibility.
1: With
0: great power comes with great responsibility. With great salary comes with great risk.
1: Chakto. Ang imuon mo na lang hita ka sa mga barkada mo. Para sila patilawan
0: mo. Parang ako amo gid ko na ya. Ini ko gusto dahan nga ako lang, di ba? Magasi mo.
1: Dapat tanan.
0: Dapat, kung ano feel ko, ma-feel nyo. Okay? So, kung ako
1: taster.
0: Mangin taster, candy taster. pati lawonta ka mo. Ika tropang baya, apay ina lang, ano, babe, babe, bayina na siya ang imong ano, ang imong diabetes. Ari, makasweldo ta, may pambulong ka na.
1: Oh, dapat diba? Dapat sweldo ano man kami.
0: Pero dapat before ka, ano, before ka maswelduhan, tinagtalaas ang diabetes mo eh. Kaya tinakaon ka na sa dulce na nagdamo mo.
1: Tsakto lang nga pang bakal mo sa
0: correct,
1: insulin.
0: Yes. Mm-mm. Kay Sir Dylan, good afternoon pa, shout out. Watching from California. Oy, grabe yung lumilevel up yung ating viewers ngayon.
1: Grabe.
0: From Region 7, nag ano siya, Bukati, nag Calabarzon, diba?
1: So California
0: and then,
1: na.
0: Yes, nag Makati, NCR na siya. Tapos sabon, California na siya, o diba?
1: US
0: hello,
1: na.
0: US na tayo. Good afternoon kay Ma'am Anna May, kay Felric. Good afternoon kay Ian Vlog, watching from Jensen. Uy, kamusta po kayo dyan sa Jensen? Oy. How are you po? Mga katropa natin sa Jensen, how are you po kayo dyan? How are you po kayo dyan? Yes, opo. Kamusta po kayo?
1: Baka may mga na ano pa.
0: Oo. Okay lang ba kayo dyan? Ay, damo ba lang aftershocks? Mm-hmm. Near, ano na siya, near 3,000 aftershocks na. Eh? Mga katropa, ang na-record in Mindanao. Nan, kag? Ang mga range na sa from 1 point something magnitude to 6.4. So, ang ano gid ang Balut Island gina always ang ginaano ang ang baskog ang pagtayo. Yes. Mm-mm. Hello po sa mga taga Jensen. I hope that you are well and buabangon, 'di ba?
1: Yes.
0: Resilient man ya ang mga Filipino.
1: Oh.
0: Amo lang ang good thing. Sa aton nga personality
1: kaya kita
0: man na biskan ano pang nagakatabo diba
1: importante buhi
0: ang balay ko to aga muna
1: ay diba? Sadya
0: with smiling face pa
1: sadya gini karon
0: amo lang na at least biskan you are under pressure tapos ano hindi ka nakabalos ang himuon mo. Like, ano ka bala? Like, your stress, di ba? Kay kung ano na ang imo nga himuon. Kay ti, sinuba naman ang manamian na nga pareho na, example ha, like magbagyo, ginlupad ang atop sa balay niyo. Tapos, naggadlaw ka na lang. Kay wala ka balo ko anong himuon mo.
1: Diba
0: kung kaisa ko hindi nakabalo sa himuon, tagakadlaw ta? Diba?
1: Ito namatang sa TikTok. Pad. Tawag nag-viral pa to siya gani.
0: Ano mo? Gin-post to siya, di ba? Nalilangitaon to siya. Sa din to sa Dumangas?
1: Oh, the Dumangas.
0: Dumangas! Sa Dumangas to siya. Amo na ambal ta kung diri kasi ilo-ilo ka, gambal ka kung maglupisan, maglupad pa ng inyong ano, inyong atop. Baka nga isa dyan, ginikaroon, naglupad ang atop namon. O, dito kalabot sa piyak ng barangay. O, diba? Gakadlaw pa ta. Kiti amo na kita, we are resilient. We find, yes. Ano, we, biskan ano kadulo, mga tinginaagyan, we cling on the brighter side. At least, no? At least, diba? Pwede mo pa to siya mapulot sa piyak ng barangay. Tuod man.
1: Pwede na.
0: O, diba? Amo na ang mga Pinoy.
1: Wala sudan, sadya
0: gini karon wala ta sudanan. Amo gina ay kasadya lamang. amo gina taya, 'di ba? Kay ti amo nang aton nga way para nga mapamag-an ang nabatsyag nga kabugat, right? Oy, good afternoon kay Sir Jingle. Hello po. Welcome to my life. Wow. And you are welcome man to our lives. Good afternoon to you. Hambali sir, ano? Hambali sir, Jetty baga per disperse daw sa pusta. May plus 2. Wow! Kung wala ang plus 2, te. Wala naman paldo si
1: Mayo
0: Sir Jetty, no?
1: Mayo lang ba?
0: Pasalamat lang sa plus 2. O, oh, diba? Kay Sir Mayo, katarasang kanado ka ba na good afternoon? Sorry, Sir Jetty, baga man niya kanugon ka mga effort ni Idol Dylan Harper. O, oh, te. Idol mo man na siya. Si Dylan
1: Harper.
0: Oo.
1: Kilala ko lang.
0: Ah, kilalahay ka mo doon? Grabe, nag-sponsor ka to siya, ha? Nag-sponsor ka sa ano?
1: sang ano ya, may jazz ya.
0: Oh, so sabi ko kalaman si Drews niya.
1: So may jazz lang.
0: Oo. Hambal ni Sir Jingle, ready, ready ko na requirements ni Marco. Oh, ikaw na lang kulang, ay sana all. Mayo ka pa Sir E, nag-ready ka na for si Omar. Ano na lang taga Abby? Charot lang. Ay, nako. Oh, sige lang, sa jagged ni.
1: Sa jagged ni, ah.
0: Sa jagged ni, ah. Oh. Ready ko na ba ang cinemar ko? Oh. Ambot na kay Sir Jingle. Ah, good afternoon, Sir Jingle, ha. I'll double tap the screen and ang Sir Jingle.
1: Heart, heart, heart.
0: Yes. Share the live, share the live. Oh, gusto mo na? Uy, good afternoon na sa mga katropa natin sa Dika May Eatery, sa Acacia Eatery, sa Trias Eatery, mga katropa natin drivers na nagkabiyahe diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Thank you so much for being with us, mga katropa, sa atin mga drivers, sweet lovers dyan. Ano man ang inyong, ano man ang inyong ruta, or din man ang inyong ruta this afternoon, halong gid mga katropa, keep safe, and hinay lang sa pagbiyahe, kay makalabot gid na nagyapon sa aton yung mga destination. O, oh, diba? Uso dahil subong ang ano. Hindi mo lang mapaktan, subong ang disgrace. Diba?
1: Oo. Basta disgrace na iya. Ano to? Disgrace?
0: Yes, it's
1: basta
0: disgrace.
1: Basta disgrace na iya.
0: Ano English? Ang disgrace siya.
1: Disgrace.
0: Disgrace. Diba?
1: Gaya
0: mo
1: yung wala tadi
0: ko. Nanay mo, may nabatian ko na. Nanay mo, ang mga kabataan na pala.
1: Oh, ama, disgrace ka gani.
0: Diba, kayo home, you home ka man. At least they're trying. Mm. Diba? Kita mo naman mga elementary. Oo. Disgrace, E. O, oh, diba? You're a disgrace. In this family. Oh, diba? Accident. Oh, basta parang nga malikaw kita mga katropa sa mga accident, especially kay Tia, sumunga nag-ulan-ulan. Our road is slippery when wet. Oh, diba? Nagkakadanlog ka gani, miskan in the road ang imong ginakuan. Oh, ano pa, ihan? The road is slippery when wet. Mga katropa, gani hinay-hinay lang ha sa inyong pag-maneho. Kay Ma'am Hermite, good afternoon. Haman ni Ma'am Hermite, good afternoon. Katropang Janzine and Katropang Era. Hello, Ma'am Hermite. How are you? Ma'am Hermite, nag-ulan mo sa HK. Oh, good afternoon kay Ma'am Hermite, ha.
1: Malamig, diaguro sa buong.
0: Feeling ko, oy ala, dali na lang naman tuliwat ang ano, ang winter.
1: Oh.
0: Grabe, ganyan walang kalamig. Bisan wala tuod snow, pero gapalalupsop sa imong mga kaugatan. Feeling ko ang kalamig na experience ko is, ano, ara na siya sa akon mga ano, sa, kita mo nang do ara, nagin siya sa imo nga ano, sa imo na siya nga bones.
1: Sa tulaan
0: diba?
1: Mo na.
0: Oo. Diba? Amo na siya. Ganon siya. Like, kung hindi maghuyop ang hangin, o oh, carry bells on siya, pero kung maghuyop, gani ang hangin. Oh my gosh.
1: No need na, ano mo, no need ng aircon mo.
0: Hmm, correct.
1: Heater na ang gusto.
0: Pero kung magsunod kito sa kwarto, mainit man.
1: Oh, mula na.
0: So wala kang choice kundi ano, kundi pandaron mo nga po ng aircon. Oh, hambali Sir Jet, ibaga, daw wala ang isa kundi ka idol, ha? Oh, si idol AJ Verdon. Oh, ara, sa nagsaligbat na siya, paano mo nasabi, hambali? Silent na siya daan, katropang Jet, ibaga, kita mo kung kaisa, gay po sipos, nanadasaya.
1: Pero kung i-mention. Kapamiyo-miyo
0: lang nanadasaya, pero kung libakon mo gani, ay abtik gina sa magsaligbat. O, oh, diba? Hambal ni katrapang Jet, ibaga ka danlog ka gani sa tao nga hindi dapat. O, oh, diba? Ay, ano pa yan kung sa madanlog nga dalan. Diba, katrapang Jet, ibaga? Hambal ni Ma'am Hermite, gaulan init, weather diri ma'am. O, oh, tipariho diri sa ano, sa Philippines. Ati halong gid Ma'am Hermite, ha, kag salamat sa imong pag-upod sa aton. Good afternoon kay Sir Larry Saspa. Good afternoon. May dayon nga hapon. Thank you for being with us. Kag sa iban pagid naton yung mga katropa kay katropang AJ Bordon nga always present, never absent. Oh, te. Gahulat na sa nga ano nga libakon siya.
1: Oh, i-mention gyud siya dapat.
0: Yes, ulaton niya lang nga libakon siya antes sa magpaano, magpabalo nga watching siya. 'Di ba? Feeling ko Sir Jet, ibaga mo na always imong on, libakon mo na lang siya always. Para nga magsulho, mag-ano da siya, mag-visible da sa... Oh, katropan dyan, Zini, greet ang mga katropa mo. Walaan ko may mga wala ka pa nag-greet.
1: Oh, syempre. Good afternoon, Gid. Dala sa atin yung mga katropa sa may Molo Kapihan. As always, kay Cap Butch Florentine, kag kay Cap Pato Kim Singh, kag syempre kay Cap Ising Villanueva, ang iladra nga Pansit Molo sa may Molo Kapihan. Ha?
2: Cap Ising
1: Villanueva, Pansit Molo. Kompleto na lang. Oo.
2: At least,
1: diba?
2: Perfect.
1: Yes. Kay Cap Ising sa Pansit Molo.
0: Oh, diba?
1: Gamayan naman.
0: Ma'am, bakit tani kami? Oh, at least, diba? Ang iba na, wala kabalo sa pinyedo ni Cap Ising. Oh, diba? At least,
1: balaan nyo na.
0: Now they know.
1: Oh. So, sa liwat, good afternoon again sa mga katropa na doon dira sa may Molo Kapihan. Kay Sir Amiel Hinova dira sa SSS sa GT Mall Molo. Good afternoon, Kid.
0: Good afternoon.
1: May guide lang na pagpamati.
0: Si Ma'am Hermitejo, nag-upod sa atin. Sometimes nag-ride sa train.
1: Ay.
0: Wow. Hello, Ma'am Hermitejo. Amo
1: nang mo. Lagi bala nang muna, ano.
0: Hello, wala. Mo. Oh my gosh. Mm. You don't experience it.
1: Wala mo na experience.
0: Oh, sayang. Kami yan ni...
1: Kay Man, nag-taxi kami yan.
0: Oh, you ride a taxi.
1: Yeah.
0: Nag-taxi kami, pero ginsugat kami sang car.
1: Gani.
0: Before kami mag-ride sa train.
1: Kaya nag-dinali na to, be. Matong taxi na lang.
0: Paano nagdali? Nga daw kaligwaman sang oras dito?
1: Hindi man. Pero I mean, syempre, may time, ano, di ba? Nga, ano, kay Ma'am...
0: Ano?
1: Basta may ginadalian at the time nga nag-taxi na lang kami.
0: Kamuya eh.
1: Gani kami. Te papulit ani mano.
0: Grabe ni siyang yung comment. Aba niya, si ako daw parang hindi siya ano, hindi siya DJ, parang teacher siya for me. Opo, yung suot ko po kasi eto po eh. Oh, 'di ba? Don't judge the book by its cover.
1: Yes sir, nag-ano lang, actually recess nila.
0: Ano po? Ano po nga namin vacant po yung
1: nag-recess
0: vacant
1: po yan.
0: Namin sa school. So nagpa-part-time po ako.
1: Wala pa silang pasok.
0: Maestra ako, no, ya?
1: Ma'am.
0: Ay, Diyos ko.
1: Check to game, Madam Chair.
0: Madam Chair, ganyan ko sa...
1: Oh, gani.
0: Sa ano, eh? Sa hall.
1: Maestra.
0: Madam Chair.
1: Anong subject mo, ma'am?
0: Kung
1: ikaw papiliin, anong subject mo?
0: Hello? Pwede recess? Charot.
1: Ano, PLE?
0: Oh,
1: ayun. Science?
0: Ano?
1: Ay, science? Gili? Science?
0: Oh, different school, different pronunciation.
1: English?
0: Ano?
1: Filipino?
0: Journalism. Charot. Ano ko yung special class? Journalism.
1: Sa ano kaya college kaya lang teacher?
0: Depende.
1: BS in broadcasting. Ano, bachelor in broadcasting?
0: Oh, yata to sa mga ano taho.
1: Ano sa amon? Wala pa yan, ano?
0: Hindi kami yung bachelor of science.
1: Bachelor lang kami,
0: Hindi kami yung bachelor of arts.
1: Hindi.
0: Kami yung BA. Kami yung
1: BA.
0: Yeah!
1: Pag-graduate lang na kami. Pag-graduate lang kami.
0: Oo, oh, kaya change curriculum. Diba? Oh, hello!
1: Out.
0: Shout out! Good afternoon kay M. Del Prado. Oh, thank you so much for being with us. Salamat. Kay, ano na si, kay Leo Gaito. Good afternoon. Hamba ni Ma'am Hermite, balik di ka mo, ma'am, di summer holiday. Ay, Ma'am Hermite, wala kami kwan.
1: Saan o, ma'am?
0: Saan na siya, ma'am?
1: Saan o summer? Saan o?
0: Saan o na siya, ma'am?
1: April? Ano nga?
0: Basi eh. Ambot. Ah, basi subong. Charot. Wala akong kabalo. Kitaan mo nga taga Philippines. Taya ba
1: sige,
0: na?
1: Sige, nagawad na to.
0: Oh, Ma'am Hermite.
1: Gawad na to.
0: Ma'am Hermite eh. Pero, you know. Gawad na to guys. Ang ticket ba? Diog lang ba?
1: Ticket lang pag imaras.
0: Naharuson ka pa gani.
1: Hindi, agani ka pag imaras.
0: Okay, Sir Vicente Senior Molina. Uy, hello, guys. Sir Vicente Molina, sang ano, sang maasin.
1: Oy.
0: Good afternoon. May ride nga hapon. Hambaling, ano, hambaling katropang AJ Borden. So, ikaw lang na, managugid ko. Wow!
1: Hey.
0: Te, din ka da.
1: Nako.
0: Sanay na niya to. Ay.
1: Hey.
0: la kaya nagambal si Sir Jetty baga nga ba si masanda sa sobra kalibak. Balik ka tropa AJ Bordon sanay na saya ko no. Ano ka tropa AJ Bordon sanay ka na nga nakadasma nga magkakadasma o kung sanay ka na nga ginalibak. Oh, which is which? Sa diin sa duha ka tropang AJ Bordon. Hambali mga hermite sa July and August. Ay. Ang ila dito nga kwan nga summer. Diri mga mermite bika titig ulula na na siya ya.
1: Yung binagyo na na di.
0: Oo. Ay, ambot na lang mga mermite. At enjoy lang na mga mermite ha. Salamat id sa imong pag-upod and keep safe halong ikaw sa imong pagbiyahe.
1: Ano na mga gusto ko maano kung if ever makabalik sa Hong Kong.
0: Ano?
1: Ang train ride.
0: As in, sa Singapore, wala ka man na eh.
1: Dito lang sa airport.
0: Uy, di sa Hong Kong may ano man.
1: Upod
0: man
1: tato?
0: May train man.
1: O gani?
0: Sa Hong Kong, sa airport.
1: Sa airport.
0: Sa Singapore, wala kaya?
1: Oh, matutok sa airport man.
0: Ay, kinag-go out kaya yaw may ano.
1: Sa airport. Wala kami, ayaw, nag-ano kaya gali yan. You went ano?
0: Yeah, I went aboard the train.
1: Somewhere else.
0: Yes, oo. Kay Sir RJ Solige, good afternoon. Kay Erwin Quijano, hello. Kay M. Del Prado, good afternoon again. Hamani ni Katropang Jet, ibaga both ko, no? Oo, oh, di ba? Oo, ti ikaw yan, Sir Jet, ibaga. Hindi ka pa yung sanay. Kami yung sanay na siya.
1: Sanay na.
0: Oras mga kitrapa, 43 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitrapa, ginadurong sa inyo sa Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix si Ms. Mangosteen Moringa kay Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga makabulig sa atong ikayang lawas. Silabi na sa mga kitrapa natin nga may mga hormonal imbalances. Kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe imnon. FDA approved kagalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Salt and Plies Coffee Mix. Mga katrapa, wala sang side effects. Wala sang o kung hindi acidic. O, nakakape ka na, may bulong ka pa. This time, mga kitropa, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, aton nga pag-atam yawon, kag aton nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Ganit tutok lang mga kitropa sa X-rated, kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa X of M Philippines. X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health.
8: Maka-late na ko.
0: XFM.
9: Katropa mo.
10: Exciting.
11: Mga katropa, exciting.

0: Mga katropay na gabalik ang X-Rated oras sa XFM. It's 2:54 in the afternoon. Ang oras mga katropay kinadarong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 mo sa Virgin Coconut Oil. Malunggay oil kag Vitamin D3 nga magkabulig sa tanika yung lawas sila bina sa pagprotekta sa ating immune system. Batok sa mga masakit. Premium D3 mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar kami sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Sir Rug Store, yeah! All Green Pharmacy kag Generica. Mabakal man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Hilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sang Midtown Hotel. Oh, habang ni Sir Jetty Maga, sanay akong mahalin siya. Sana all. Sana all. Okay, Ma'am Hermita, good afternoon and see you soon. Thank you so much, good. Okay, sa ibang pagid natin yung mga katropang nag-upod, good afternoon sa inyo tira mga katropa. And salamat sa inyong pag-upod sa atin rin sa program, X-Rated. Oh, doon nag-ano na siya. Ano?
1: Kung makapaldo si Katropang Era.
0: Paldo sa ano?
1: Mapaano siya, mapakong.
0: Paldo sa ano?
1: Sa
0: loko. Amo na, kaya wala na taga-taya. Sorry. Nagbagong buhay na ho ako ngayon.
1: STL.
0: Oo, pero wala, may nagalibot. Oo, gusto na wala, STL. Wala, oh. Sino ba tayo STL? STL, ma'am. Oh, wala, ni. Kaso kay wala. Diba? Ikaw pala pataya. Kabala.
1: Mapataya na natin eh.
0: Oo, ikaw pala pataya. Kabala. Oy, sa mga katropa natin ha, sa liwat, good afternoon, mga katropa natin nga naga bago pa lang bugtaw. Oh, mga katropa natin nga naga pulo pangapi. Hello sa inyo. Teka, musta ang aton nga pagpulo pangapi da? Mayan ayan din nga pagpamati sa inyo tanan ha. Kag mga katropa natin nga break time this afternoon. Oy, mga ano natin, mga katropa nating office workers. At nagbe-break time this afternoon. Hello sa inyong lahat. Kamusta ho kayo?
1: Greet ko lang katropang Era ang ang Galliardo kag Tirador family dira sa may Barangay Kamalik Haro.
0: Oh, wow.
1: Wisi na silang kapamati sa aton. Good afternoon, Mama.
0: Oy, good afternoon. May ayad nga hapon. Oh, sinopagid.
1: Kag sa katropa doon dira sa may Ilo Oil, good afternoon man. Siyempre sa may Petron Gasoline Station. Kag sa may Caltex Gasoline Station nga always may nagapamati. Good afternoon again.
0: Yes, good afternoon. Hamid-ayad nga hapon sa inyo tanan mga katropa. And salam, kid. Sa inyo pa nga pagpamati kag pagtutok sa mga programa sa XFM Philippines. So, base may mga talamyawon, pakamuda once again if you have your greetings. May ara ka mo sang gusto tamyawon in our program this afternoon. I-comment lang sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag o kan mag-text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Bali, Sir Jetty, maga pala daog ko na sad to sa STL, ma'am, kaso subong wala naman di ba may tayan, o, di ba? Grabe, si Katropang Jetty, maga. Ano ang ganda? First ball? Ano, first ball? Straight? Ano naman panawag sa mga STL? Ano yung tawag? Mo? First ball, straight, ramble, oh, mga wala, di ba? Grabe, ha? Grabe nga swerte kay Katropang Jetty, maga. Ma. Sana all. Oras mga katropa, 2 minutes before 3 in the afternoon this time. Aton nga i-reveal ang aton nga X-rated question. Sige katropa dyan, Zin Subong, may curiosity naman siya. Mangkota na sila sa kung ano ang imo nga X-rated question this afternoon. Sige na, go. Anong imo nga pala mangkota nun sa ila?
1: Antes... sige, ari ito nga X-rated question sa subong nga hapon.
0: Ano? Iambal na?
1: Magluwas sa pag... ano na? Higda.
0: Ambotado, hindi. Masaya ka, balo.
1: Magluwas sa paghigda. Ano ang ginaobra mo o ninyo before magtulog.
0: In short, mga katropa, ano ang inyo ginahimo before ka mo magtulog? Ano ang inyo ang ginaubra,
1: aside sa,
0: mga katropa?
1: Aside sa paghigda. Ano ang ginaubra?
0: Ano ang ginaubra niyo before ka mo magtulog? Understandable na naiyang besides sa paghigda. Anong ginaubra niyo, mga katropa, before ka mo magtulog? What are your night routines? Ano ba lang inyong mga ginaurimos da before ka mo magtulog? Amo lang na. Gusto niya lang mabalaan kay kapikat na siya daan. Ilogon niya naman na yun. Alright, mga katropa, your answers.
1: Ay, mambal, mga muyo, anay.
0: Oo, gani. Amo na, gani. Tapos sa mga katropa na natin, mga katropa, anong inyong sabat? Inyong mga sabat, mga katropa, ipadala lang diri sa aton. I-comment lang sa aton yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimo gid nga magtawag. O kan mag-text sa aton nga hotline 0950-975-6970. Again, mga katropa, 0950-975-6970. O ano ba lang inyong mga ginahimo antes ka magtulog? Ikaw, Sir Jet, ibaga na gaano kaya? Amalay, Sir Jet, ibaga na ga-pray. Ate? Huwag yun na yan dapat. Dapat we should pray.
1: Doon di ko yung magpati, Sir Jet.
0: Dapat before ta mag-sleep and after ta mag-sleep, magbugtaw ta, dapat ga-pray ta. O, kung sleep, we should thank God for guiding us and for keeping us safe for the whole day and giving us the energy.
1: Yes, magpasalamat.
0: Yes, and when we wake up, dapat pasalamat, mantaki tinakabugtaw pa ta.
1: Nakabugtaw, yes.
0: O, diba?
1: Sir Jet, doon di ko yung magpati, Sir Jet.
0: O, kahit hindi, kaya just noon. Hindi kaya pareho sa iya.
1: Dumay lain git na iya guro mo.
0: Ari sa iyo.
1: Bamo balaan niya man nga amo man na akon sabat.
0: Bisyoso ah.
1: Pareho man na kami.
0: O gagay ka balungan at tulugan ka na ah. Ay, amo.
1: Nagapray na kami.
0: Oh, hambali ka trapang AJ for don shot ginagmay ah. Wow. Ano
1: pampatulog.
0: Ano na siyang ginagmay? Duha ka, ha? Ang ginagmay mo ka trapang AJ Bordon.
1: Ginagmay ka na.
0: Mo pa na gagmay sa ila. Mm-hmm. Ang dagko dahil sa ila, tag-bainte ka ha, pulo ka ha, amo na na. Ang ginagmay sa ila, gamay, ah, duha ka ha. Diba? Bebe time ah, Amalia.
1: Pwede.
0: Sana all, bebe
1: stress
0: time.
1: Reliever.
0: Amo ginakatropang AJ Bordon, at least, di ba? Magka-bebe time ka ba?
1: Bebe time.
0: O, di mayad-ayad lang na nga pag-bebe time before ka magtulog eh. Ikaw yung Sir Jet, di ba? Gagaano kaya? Ang balik ka tapang Jet, di ba? Manghihi siya, anay. Oo, di ba? Manghihi ka, anay. Mainom ka na tubig. Tapos mo batang, amo na ang imong routine. Like, before ka mag-sleep, dapat makapanghihi ka, anay, kag makainom ka tubig. Diba? Amo lang ginahimo sa ibad. O ikaw yung katrapang Gen Z, gano'n kaya how?
1: Pero tuod na, hambal nila nga dapat before ka magtulog, hindi ka na ko na mag-inom git sa damo nga tubig.
0: Damo nga tubig, yee?
1: Teka mo na.
0: Depende sa imo.
1: Hindi guro pa kayo para hindi ka
0: Kapangihi. Buaraw-araw ka man niya. Depende sa imo. Ah, pero hindi man niya dapat kung maghigda ka na, hindi man niya dapat nga more on water. Ka. Oo. Dapat ano lang, lamok-lamok lang. Kung ka mala, imututun lang, di lamok-lamok lang. Hindi kung ka ubo, kabikaron bikay, hindi ka mag-inom. Ay, ang bota lang, gidiya ah. O, sa ibang tanang mga katropa ng inyong mga sabahit sa aton, nga X-rated question. Again, our X-rated question is, ano ba lang imo ginahimo before ka magtulog? What are your night routines, mga katropa? Ano ba lang imo preparation on yourselves? Uh-oh. Or, basi kung ano pa lang imo ginahimo antes ka magtulog?
1: Yes. Sa una, sang hindi pa uso ang cellphone. Basa pocketbook.
0: Abay, tapos
1: basa or mga libro. Nang pampatuyog.
0: Ay. Kaya trapang AJ Bordon, duha ka bottles kag duha ka balon. So sa lakad, kada isa ka bottle, isa man ka balon. So kung lima ka bottles, lima man ka balon.
1: Para mas grabe, sumsuman.
0: Kuy, ang maximum tanga makaon sa isa ka adlaw sa balot is good 3 lang gid na siya maximum na siya yan.
1: High in cholesterol yun na
0: dahan. Yes, chakto.
1: Pero okay lang kung kisa lang, di ba? Pa ano lang?
0: Oo, pero kung everyday or damo-damo imo bulk ka magkaon sang balot. Ba, grabe na iyan, no? Do, kalaw. Kay high in cholesterol, na mga katropa mo na ginapakosyon na magkaon ang may mga, ano, may mga high blood. Yeah! Mga alta presyon. O, dapat, ano lang, dapat minimize ang pagkaon sang balot and dapat in moderation.
1: Yes. Na,
0: habang ni katropang AJ Bordon was likan, takadahaw. Umbal yan. Ay, grabe. Lain lang wala time si Bebe. O, diba? Waslikan. Waslikan sa ano, katropang AJ Bordon, do mapanakit kagidiya ha.
1: Ano yung waslik? Tadaman.
0: Ano yung waslik mo, katropang AJ Bordon, do kasakit man ang imoy ha. Ano na siya? Too? Wala? Ano na siya imoy waslik da? Or pagpalangga? Why?
1: Ano yung pagpalangga na lang?
0: Bet, gina ni katropang, ano ni katropang Jetty Baga, kung pagpalangga ang imo nga iwaslik sa iya, katropang AJ Bordon, abi mo lang. Favorite, yagid na kag amo, ginang iya nga ginahulat-hulat. O, sa ibang tara ang mga katropa ha, basi may mga sabat pa ka muna if what are your night routines, kung ano ba lang inyo ginahimo before ka mo magtulog. O, may mga special bala kayong gawain before magtulog.
1: Oh, basi may mga
0: special
1: ano
0: ka mo or one of a kind ng mga activities kung magtulog ka muna or before ka mo magtulog.
1: Basi ang iba hindi pwede, hindi gusto magtulog nga in, wala sila nakapanibin.
0: Oh, ah, same.
1: Diba may ara, diba?
0: Yes, I don't like it.
1: Oh, may ara man nga hindi sila magtulog kung wala sila nakapangapi.
0: Oh, yala. May ara man nga hindi sila magtulog kung wala sila makukupan.
1: Na, mupagin na. Na. May favorite sila nga ulunan.
0: Ulunan, nga kulupupan, diba? Amo na ang iban. Oh, hambali ka tropang, ano, ni ka tropang jet, hindi na damo, di, pero kung may ara, pwede man. Wow! Ang pamangkot galing kay anong i ano yasimo iwasli katropang Jetty Baga kay wala takabalo. Hamali Sir Jet, hindi na damo di pero ah okay nabasa na siya. Hamali katropang AJ Warren, sobrahan na to karon pwersa ta i ote sobra pa sa nakaturbo kon. Oh, wow.
1: Grabe.
0: Talaga ba?
1: Grabe.
0: Ganun pala yan, katropang AJ Bordon. Ganun pala yan.
1: Lain galing enerhiya ang ano.
0: Grabe si katropang AJ Bordon ha. O, tisin, o, pagid may mga answers na ikaw yung katropang Jensen nga, ano ang rason? Ano ang imo mga activities before ka magtulog?
1: Ako, syempre, ano, gapanibin, ginanay.
0: O, tapos?
1: Tapos, mga pe.
0: Tapos?
1: Lain yung pangapi ko, Yabi.
0: Tapos?
1: Pangapi ko is pang tulog.
0: O, ganit, tapos?
1: And then, maano eh? Ma-cellphone.
0: Wait, pero ano na siya bala if magtulog ka sa gabi dapat wala na sang blue light or too much light like bright yellow,
1: very bright
0: na. Oo, isa na sa mga ano, isa na siya sa mga kwan na hindi ka makatulog ang super bright light or ang blue light mga katropa. So dapat if you're experiencing difficulty in sleeping, dapat i-minimize or ilikawan.
1: Yes, amo na. And then ano lang dayon?
0: Ano,
1: tulog na.
0: Siyempre, wala kakabalo kung nakatulugan ka na or wala, di ba?
1: May kakabalo. Pag bugtaw, ano na, alarm na gali. Shooty na.
0: Okay, sign, hindi mo pa mabugtawan, alarm mo. Ay, may mga times na hindi ka kabugtaw sa alarm mo.
1: May alarm.
0: Totoo, da kuya, kabugtawin kuya.
1: Pero,
0: unless kung wala ko naka-alarm.
1: Kung wala ginaka-alarm.
0: Ako ya ano lang. Okay sa, may mga times nga budlay man tagin man pukawon. Pero hindi, wala sang tao nga budlay pukawon ah. Ang iban, mas budlay pukawon, nagpatulog-tulog. Di ba?
1: Okay pa ng ano lang, tulog, ganyan nga tuntun.
0: Yes, ang sanaga patulog-tulog po, no?
1: Patulog-tulog.
0: O, diba? Amo na gani ang mabudlay, da.
1: Pero ikaw, ano yung mga nga ano?
0: Siya magkapanibin, kuya eh. Tapos ga-libot-libot ako, di. Gambal, gapang ano po, kay Jan Ray.
1: Oo.
0: Oh, diba? Gawdi mo pang, tama na.
1: Gapaningit. Gapaningit.
0: Oh, gapaningit pa kami Jan Ray go. Diba? Huwag kayo sa galo, katulog pa, maningit na blay niya Mingo.
1: Oo,
0: diba? Gapaningit pa na kami yung Jan Mingo. Diba? Kaysa nagtuya mo Jan Mingo, abi mo. Hindi ka katulog, ari
1: mo. Damo ilang,
0: tapos hindi ka katulog, ano na oras, hindi ka pa katulog, ari mo. Kay bukawon to sa. Nakatulog ko. Tawag na pinig ko. Tulog niyo.
1: Ang dalahig ko mo.
0: Uy, wala ah. Ginapasigaw mo lang ang sugawa. Hindi man siya katulogan. Ahay. Pero hindi ako. Ako ya, ano, magapanidin. Ga, ano lang, ga... scroll, scroll. Tapos ma-pray na ko na siya.
1: Oh.
0: Ano pa, mapa-andar, makapatukar na ko, ano, heel song. Oh, nagbago! Nagbago na siya!
1: Heel song?
0: Oh, biskanta na hon, oh, amo na yun. Biskanta na hon mo. May nagbago na siya. Hindi na siya inaswang. Nagbago na ho siya.
1: Oh. So, ano ka na? Makatulog ka na?
0: Of course. Diba? Matulog na ko.
1: Meaning, amatagol yung problema?
0: Hindi man.
1: Hindi man.
0: Oo, ito nawawala. Told you. Hindi man.
1: Sa kilala ko man ba?
0: Nga ano?
1: Galing lain lang iyaya.
0: Nga how?
1: Iyaya, alarm niya, hillsong. Tapos, bilog na din nga adlaw ga tukar. Hindi man nga bilog nga adlaw, pero... Amo na ginaiya nga routine everyday dayon.
0: Oo, iti parang ano ka. Biskan tuod nga dog ugot-ugot ka na nga dumamuyayo ka na. Tika, hindi mo ka pumuyayo. Naka-hillsong ka na.
1: Nag-Christian diba? Song.
0: Oo.
1: Nagbuwagong buhay ka na pala.
0: Ay. Hindi man, nag-add lang ta. Magin add lang ta.
1: Ah.
0: Sadto mo man na. Wala ka lang galing kabalo. Oya, Vanessa Jetty Baga, pusa kada iya, wala man sang ilintuon kung wala may gapainto. Nan, amogid, hatago sa iya, iban nga ginainto. Wow, grabe ka trapang AJ Bordon, hadamo ka na may ginainto, ha? Araw-araw ka man nga, day. Kawaya man sila, be. Hamali ka trapang AJ Bordon, gali ka patulog-tulog, galang to sa ginatawgan, taka. Sa diin? Tulog-tulog, man. Katrapang AJ Bordon kabalo nga ginawa ko ano ka effort ko para lang katulugan. Wala kabalo. Wala kabalo. That's our biggest problem.
1: Oh,
0: hay nako.
1: Ang iba ng problema ka kwarta.
0: Oh.
1: Ang iba niya tulog.
0: Kung paano katulog, 'di ba? Amo na, kung natulogan ko, balat na gida yung kalibutan. Alright, mga katropa, oras natin 3:11 in the afternoon. This time, mga katropa, mag-pause kita ani for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik, atin nga pagbasahon, ay iba ninyo mga greetings and atin nga i-reveal ang aton nga X-rated story. Ganito tok lamang, mga katropa, sa X-rated. Kay man, we will be back. Dirigid lamang sa XFM Philippines.
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. At para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Mapibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akon nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: College
14: na ko! XFM!
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa! Exciting!

Kitrop ay nagabalik ang X-Rated. Oras mga Kitrop pa sa XFM. It's 3:17 in the afternoon. Ang oras mga Kitropa, ginadroon sa inyo sang Sunfen Herbal Oils. Mga Kitropa, natin yung palakit ang kalawasan. Mga Kitropa, kung gusto ninyo nga makuha ang inyong mga palanakit sa kalawasan, mga katol-katol, magpanghaplas ang Sunfen Plus Herbal Oil. Ang Sunfen Herbal Oil, mga Kitropa, makabulig sa aton mga naga pala nakita ang kalawasan o nag-aalalay bala ang imo kalawasan. Mga Kitropa, magpanghaplas ng Sunfen Herbal Oil nga available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Hilo Street, Parangay Arroyo, Iloilo City at Tubangsang Midtown Hotel. Mahimo man nga ma-order sa Shopee kaysa sa TikTok Shop, available sa Yes 12 Health Wellness Center sa Ayang Building, Hilo Street, Parangay Arroyo, Iloilo City at Tubangsang Midtown Hotel. Sa ating mga late tuners, mga bago lang bukas ng ilang mga radyo kung nagupod sa ating program this afternoon. Hello sa inyo tanan mga katropa natin nga nagapamati sa aton this afternoon. Hello, hello, hello mga katropa sa inyo tanan. Salamat, salamat kid sa inyo nga pag-upod sa aton mga katropa dirigid lamang sa ating program X-Rated. Haman ni katropang AJ Bordon. Ay, okay. Nabasa tanan ni siya. Good afternoon ha sa mga katropa natin ha nga nagupod sa aton kasi mga katropa natin yung sige apon nagkatsunin sa ating program. Hello sa inyo tanan mga katropa. Hello, hello, hello, hello, guys. Yeah! Kamusta ang inyong afternoon? Ang inyong webes? Honest mga katropa, 3:19 in the afternoon. This time, para sa atong X-Rated Story.

afternoon kay Tropang Era. For years kay Tropang Era sobrang kampante ko gid sa akong asawa. Kag always ko lang ang ginapanumdom nga hindi niya ko kaya nga bayaan. Kiti, sobra niya ko kapalangga. Gani, puro trabaho lang, overtime, kag career. Sa sulod sa akong nga utok. Kag siya naman, todo ang iyang pag-alaga sa akon. Siya ang nag-tinlo sa malay, nagapanglaba, nag-aasikaso sa mga kamataan, kag sa akon. Kag feeling ko daw normal man lang ang tanan. Wala ko man lang napanumdom nga basikwan, nakapoy na siya. Wala man sa third party katrapang era or dako nga ginawayan kami sa akon nga asawa. Pero one night, nakita ko siya nga nagakatulog sa sofa. Kag sobra ka drain tulukon. Tapos dito ako tinamaan. Katrapang era, naisip ko nga, grabe. Sobra ako kapalangga sang babae nga ni. Pero sa pila ka years daw kaugalingon ko lang ang akon nga ginapanumdom. And lately, sobrang clingy ko sa iya. Always ko siyang inalambing antes magtulog. Kahiti, gulpi lang sa akon nga, or gulpi ka lang naisipan katrapang era. Nga, basi ba lang nga isa kaadlaw, makapoy siya sa akon. And, bulagan niya na lang ako. Katropang era sa aton kung kaisa nga pag-chase ang aton nga dreams, nalipatan natin ang mga tao sa aton nga tupad. Nga nagabulig sa aton. Oh, so sobrang aton nga pag-chase sa aton nga dreams, katropang era, nalipatan natin.

0: nalipatan na natin ang tao nga nagabulig sa aton to reach our dreams katrapang era. Wala man kami sa may ginawa yan, pero nag-sorry lang ako sa iya. Kay T, for all these years, nga kaugalingon ko lang gali ang akon nga ginapanumdom. And wala ko na siya nakamusta pa. Kung simply kamusta ang iya nga atlaw, kung okay lang bala siya sa balay, kung comfortable pa siya bala sa amon nga setup. And dito siya nag-breakdown katrapang era. Amon yung natapo, singin pamangkot kong akon nga asawa. Kung kamusta na siya, Kitty, sa matuod-tuod lang, dugay ko na siya gali nga wala na kamusta.
1: Sophia? Wala. Naano ka?
2: Wala ko kwarta.
1: Wala pa.
3: Ano
1: lang practice ka lang?
2: Oh, gina-practice ko lang ang kaugalingon ko kung oo.
1: Ah, sabi ko kung naano ka na.
2: Wala, gina-drama-drama lang ko ah.
1: Pasensya kay na-late naman ko puli kay nag-overtime ko. Damo ko traposon sa ubra.
2: It's okay, I understand.
1: Di, nakakaon na ka mo?
2: Ah, oo, nag-una na ko kaon kay do ginagutom na ko. Tapos naman ko kaluto ah. Kaon na to?
1: Ate, sige ah. Te, tiyobde ko magpanyapon? Nyapon kaliwat?
2: Hindi na ko magkaon, pero sige ah. Danta lang ka sa, sa lamesa. Ilis na ito?
1: Ate, sige ah. Ano sudaan ta da?
2: Nagprito ko to sang baboy, tapos may ara man tong,
3: Wala pa lang, boy.
2: Hindi ah. May ara man tong, torta nga talong.
1: Wow, favorite. Sige, sige. Mailis lang ko ah. Dali lang.
2: Sige ah, wala tong takad eh.
1: Grabe. Ginhulat gid ko ni Sophia.
3: Wow.
1: Ay. Balaan ko, whole day na siya nga nag-ubra di sa balay, pero... Ay. May time siya gihapon nga preparahan ako sa panyapon. Dalion ko na kay para kakaon na ako. Babe? Din ka na.
2: Ari ko di, dali na. Manyapon na ta.
1: Sige. O kung gusto mo, una ka na lang to tulog.
2: Kay... Kapal mo, updan na ka di sa pagpanyapon mo, tapos paunahon mo naman ko tulog.
1: Hindi, kay ba sinatuyo ka na? Ba't kita ko man sa itsura mo, o do nakapoy ka na gid?
2: Wala ah, kaya ko pa.
1: Sure ka ha?
2: Oo, gani.
1: Sige. Kung gusto mo, dito ka na nanay sa may sofa.
2: Di sige, pwede man. Samtang nagkakaon ka na, hulat ang naka dito.
1: Tanaw to na TV.
2: Sige ah. Lingawan ko ang kaugalingon ko.
1: Oo, lingawan na yung kaugalingon mo to.
3: Diyos ko.
1: Makaon ako bala, anay. Ginpakadto ko lang to siya kay para makapahuway siya, makikigda siya sa sofa. Kanamit, ginisang tortang talong ah. Babe? Ay, abi ko natulugan ka na.
2: Wala ah, nag-scroll ko di sa cellphone ko ho.
1: Ay, tayo nagtulog ka na lang to.
2: Wala tong takagani.
1: Ate, sige ah. Salamat gid ah. Da, tulog na ta.
2: Tapos ka na da?
1: Oo, tapos na ko. Di ikaw lang ni mahugas, buhas.
2: Sige, bili lang da.
1: Sige. Matulog na ta. Babe, nakainit ka na tubig?
2: Tapos na, pangapi na de.
1: Di ang ininit sa para sa paliguan ko?
2: Arat na, nabutang ko na.
1: Wow. Sige ha. Te, ang mga dalalon ko karon na prepare mo na, balon
2: yes,
1: ko.
2: Yes, of course. Tapos na.
1: Sige.
3: Alert mo?
1: Timprano kapag galing nagbugtaw, ah.
2: Oo, 4 o'clock pa lang bugtaw na ko. Kay balaan ko nga daan nga. Damo ako sang dapat nga i-prepare.
1: Sige, babe. Maligo ko na, ya.
2: Sige, paligo na to. Ara naman tong ininit mo, ah.
1: Sige.
2: Kulukan dingon ka nga daan.
1: Kalamig ka daan, sumong. Be, malakat na ko.
2: Ah, sige, ang balon mo nadala mo?
1: Oo.
2: At ipasimula ka na daw sa kwarta?
3: Wow.
1: Gani, wala na ako may pang-plate.
2: Sige, transparenta na lang ka.
1: Wow, damo kwarta ba?
2: Siyempre, paldo ko.
1: Ate, sige ah, bisan pang ano lang, pang-plate lang kay mimbalo naman ko.
2: Sige, okay ah. I-bank transfer ko lang sa account mo.
1: Ate, sige. Salamat, ah.
2: Okay.
1: Ay, basitulog na ni si Sofia. Dali lang din itong yabi ko man. Arigali. Ay na, kasulod na po. Tulog naging sa Sofia. Tapos, tri pa sa sofa. Ay, ginulat niya gitkuguro. Kami maghuragok pa. Balaan ko kapoy ginisaguro mo. Hindi ko na lang siguro pupukawon. Pinpreparahan niya naman ko sang panyapon. Ah, paborito ko pa. Ay, palang gagit ko niya sang asawa ko ah. Pero ako ya daw wala na ko yung naghahatag oras para sa iya. Pag-abot ko din sa balay, kapoy na siya. Tapos bisan pangamusta daw wala gid ko gahambal sa iya. Sige lang, mabawi lang ko sa iya sa sunod. Hindi ginitsak to siguro ako niya ginahimo. Nga daw kaugalingon ko lang ginapinsar ko. Mga ginapreparara niya sa akin kada aga, kada gabi. Ay, ibagin man siguro kung palangga kagin man sa asawa mo ah. Swerte gid ko sa iya. Sofia?
2: Ari ka na dali. Oo.
1: Oo, nagsulod lang ko ah.
2: Oh, mayo kay ari ka na, nakapauli ka na nga safe.
1: Te, kamusta yung mga adlaw?
2: Okay man.
1: Okay ka lang? Though, nakapoy ka gidaw?
2: Okay lang ako. Okay lang ako.
1: Hala, nag-ibisa. Sofia, ano may natabo? Anong may lain na natabo? Uy! Ano na ikaw? Napigil ang iyang paghiribiyon. Daw hindi mapunggan ang iyang paghiribiyon. Bib, nano ka? Uyatan ko lang iyang likod. Uy! Nano ka?
2: Lang to?
1: Nano ka?
2: Wala. Nakaapoy lang gid ko.
1: Ha?
2: Nakaapoy na ko. Physically, emotionally, spiritually. Nakaapoy na gid ko.
1: Nga how? Nag-ano ka?
2: No, ginaubos ko na ginang tanan ko nga pagpalangga sa imo. Wala na gid ako sa nabilin para sa kaugalingon ko.
1: Kaya mo gani nga nagapasalamat kid ko kay palangga mo ko. Pero nga nagahibi ikaw.
2: Nanuoy ako sa kagalingon ko. Wala na gitsang iban nga nagapalangga sa ako na.
1: Hindi pagihambal ina Sofia. Ari man ko di, kapalangga ako sa imo.
2: Pero hindi ko ina mabatsyagan. Hindi ko ina ma-feel.
1: Mula ganing nga napaminsar ko kagina eh. Pagkakita ko sa imo nga gatulog da sa sofa. Naluoy ako sa imo. Ngayong napinsaran ko nga kagalingon ko lang napaminsar ko.
2: Mayo kay nabalaan mo na. Halos pa lang nakaupoy na ako magbugtaw ko na aga. Kagun magpulaw kong gabi. Para lang nga ma-prepare ang tanan mga needs.
0: Wow!
2: Walagin ko ni sweldo.
1: Do ako na lang ganyan ng huya, Sofia. Sa mga napangimo ko. Balaan ko doon, digit ko yung responsable nga amay. Hindi ako responsable nga bana.
2: Mayo, balaan mo.
1: Te, nakapoy ka na?
2: Gusto ko lang magpahuway. Mapahuway na lang ako. Pero hindi dayon ha. Isa lang kagabi.
1: O sige. Pwede gid. Sa weekend, gusto mo mabakasyon kita. Ma-off ko. Mabakasyon ko.
2: Do kinahanglan ko na gid man nga mag-relax. Wasi amo gid man na ang kinahanglan
0: relax
2: ko.
0: Relax or relapse?
2: Same.
1: Sige. Buwas, ma-file ako sang leave. Malagaw kita.
2: Ma-approve na dayon ha. Abi ko 10 days before pa na.
1: Ten days after pa eh.
2: Humbal mo, sabong awik. O araw ka na naman yun. Napasalik mo naman ko.
0: Emotional.
1: Oh, sige na, sige na. Mangita ko sa pamaagi. Basta sa weekend maano kita, malagaw kita. Kung di mo gusto.
2: Okay.
1: Di ba may gusto kang kantuan sa norte?
2: Oo, oh, isla di gigantes.
1: Oh, sige, pwede. May budget pa man ko di.
2: Siguraduhan lang nga yung enough ha?
1: Oo.
3: Masayasta lang
1: to
3: sa
1: may ano.
2: Sa malayuan lang tagal.
1: Asa lang tabarotak biyeo.
2: Harap man to si katropang Romel.
3: Papadulong lang ang pumotor. Bicycle siya.
2: Oo.
1: Oh, sige, ako, basta ako bahala sa imo. Umpisa subong mga responsable na ako nga bana para sa imo.
2: Ay, salamat kung mag-amusin na. Na-appreciate ko gid na.
1: Oh.
3: Sige.
2: Sige na, matulog na ta.
1: Matulog na ta. Nagsulod na siya sa kwarto.
3: Ikaw yung dinasulod.
1: Maligo ko, anay.
3: Kag mga pe.
2: Tapos na hindi matulogan.
1: Kaluoy man sang asawa ko. Pero ako naging sigurong pinakamaswerte nga bana sa pilog ng kalibutan. Kay may ara kong asawa nga mapanilanggaon, responsable, kag mapanilanggaon.
3: Ano man?
1: Ay.
3: Sulit-sulit.
1: Mas palanggaon ko pag siya umpisa subong.
0: Kitrapay era sa mo na siya na only ko na lang na-realize nga ang akong nga asawa galing yung sobrang akong chase akong nga dreams kag to have our financially stable life. Nalipatan ko na ang akong nga asawa nga may responsibility man gali ako sa iya to make her feel secure and to make her feel love. Amo na gusto kong i-share sa inyo katropang era sa liwat. Salamat gid sa pagbasa sa akon nga silat. So ako gali sa Jake from Barotac Veho.

0: Monkey Drop ay nagabalik ang X-Rated Oras Sex FM 54 minutes after 3 in the afternoon. Salamat. Thank you so much. So mga kitropa natin nga sa giya pa nag-upod sa atin, mga kitropa natin nga wala nag-auntas sa pagpamati sa atin program. X-Rated mga kitropa, thank you so much for being with us. Inyong pagdayon yung pagtutok kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang BJ Serada. Ako naman ang inyong katropa. Katropang era ang katropa mo.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: X-F-M.
3: X-F-M.
5: Yes, to help.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
8: Ang hihita po, kitor po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals cells ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
11: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
18: Oh.
17: Inang may jowa ka.
5: pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
18: Aray ko!
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mayong hapon sa mga katropa naton nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. May dayagid nga hapon sa inyong atanan, mga katropa PX. Welcome na naman sa Thursday edition sang programang Extra Drive with Katropang Bay.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Do wala ginagapakita si Haring Araw, no? Hindi nga gid kamo gusto nga manglaba. Gusto ya guro, maligid-ligid na lang ta. O paano niyang mga lago ta nga wala na labhan? Paano ang mga wala na suksukon buwas? Okay lang na kung may ara ka mo na mga washing machine, may ara nga dala nga spinner ang inyong nga washing machine. Kahit ibisan paano, mapuga siya sang maayo bala. Tapos paagi sa huyup-huyup sang hangin, mamala siya, may suksukon kapabuas nga underwear. Pero kung hindi na gani magmala, boambot na lang ginamon ginangina siling nga mapakawal kagin. Na-try nyo man na, na-experience nyo man na nga wala ka mo sang may masuksok na. Kung panahon sang tagbagyo, mga katropa, no, hindi pala nga nagasupot ang aton nga lago, hindi kita pa pang laba. Tapos kung mang laba ka gid man daw, feeling mo ang imo nga linabhan, kung wala sang, ano na bala, kung wala sang downing, kung wala sang fabric conditioner, bo matyagan mo daw kaanghit nga ido. Kasi noon na ding nag-ano man, nga daw baho ido di. Wala ka balo, gali sa linabhan mo, gali nga wala nagmalala. Amugin ang kahinaan sang tanan, basta tig-ululan mo. Pero subo nga panahon, ambut lang, kumadayon, ginmaning tag-ululan. Kaya tigin hambal-hambal man sang Department of Agriculture. Nati daw duwa-duwa ko, no, grab, maano ko, no, matag-ilinit, hasta sa end of the year. Mo ginangin na siling nga manigang taniin. Hindi naman yung mabasa-basa ang mga kaugatan sa mga tanong. Nagapangasubo, ginman sila yan, no? Kung hindi mabasa ang ilang nga mga kaugatan. Ay, kasubo, gali kun hindi mabunyagan. Ote, kamuda, kamusta, kamuna bunyagan na wala kamo? Basi kon pila na edad nyo, wala pa kamo yan na bunyagan. Mahala na kamo da mag-interpret kung ano na ang buot silingon sang nabunyagan. Ah, kung ano lang da sa utok nyo, tiyan muna eh. Basta ako yung bunyag nga mga ano na bala. Mabasa-basa na balang inyong mga kaugatan. Ulanan ka mo, Abi, na nabunyagan ang inyong mga kaugatan. Sa mga atunda ng mga katropa listeners and solid supporters, mayong happy good sa inyo tanan-tanan mga katropa peeps sa atan ng mga XFM taxi patrollers. Kamusta ang inyong paglibot-libot diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Kabay pa nga ti, ano no, madamo ang inyong mga pasahero. Bisan pa nga nagatulo-tulo, nagapanalithi. Sa mga katropa na naton ha, hindi ka mo nagay sulay. Kay amo gini ang maka, ano mo, makahatag sang sakit sa ulo. Sip on. Ano na masakit ang inyo nga tutunlan. Tapos maubo ka mo. Ambot na lang gidya ah. Kabudlay, magmasakit nga daan. Subo nga panahon. Ang akon tong mga kaupod sa balay, hudo nagasiburo. Yung mga piso nga nagasiburo. Amo gini ang budlay, no, especially sa mga kabataan, magkambyo klima, wala no, kahit mahina ang ilang mga resistensya. Even though gani nga pila na naka-vitamins ang ginapainom ko to sa ilang, tapikan, yapon sa malatian. Mano, kada nga hapuon. Ay, ambot na lang yun. Sa mga katropa natin this afternoon, magpadala lang sang inyo sining mga mensahe sa atin sining text line 0950-975-6970. Pwede man kamo magkasend sa amon sining Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon, and this time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa peeps, ang ginubra ako na Ang may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen nagabulig ini mga katropa sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhina ng atan oxidative stress kag nagasuporta man sa atan immune system. Mayara iniis ang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganagan sa inflammation kag nag-improve of course ang atan nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available kita sa mga butika malapit sa inyong nga mga lugar. You can also visit Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropang inyong nga mga music request, ay hindi nyo pagkalipati, hindi maghuya-huya. Isend sa atong sininga text line. Danay pakita until 7 o'clock subong gabi mga katropa peeps. Gani pa dayon lang kamo sa pagpamati. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kid bala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na ko buwas ah.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
5: Vision X Plus Soft Gel.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
5: Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sandton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sandton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Sandton Plus Herbal Soap. Gamit na! Sandton Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sandton and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Sandton kag XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sandton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sandton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sandton Gold Coffee Mix. Sandton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

na sa mga estudyante ta. Base kung wala pa da ang imo nga bata, ati base dito pa siya naga-date-date sa ilang eskwelahan. Abi, tika-tikaa siya. Base karon naglisensya siya da sa imo nga maubra siya kuno sang project nila. Bisan pa nga ti daw wala pagid man nag start formally ang klase. Kung isa daan ang mga diskarte na nila, diskarte man na namon sang una. Subong ya, maano ka lang, kulupigado ka lang, mahina-hina ka lang sa mga kabataan, subong. Mau dayaw, gid ko. Mangayo na kuno abis ang mga pang-project nila, may pang-balaydan sa amuni, balaydan sa amuto. Pero sa tuod lang, ginabakal na nila sang ano, chocolate para sa ilang mga miga. Hindi man niya gali sa tuod-tuod lang party sa school. Isubong, bawga kalipay, gini ang tanan ng mga estudyante, kay nga aman, kita ay na naman sila sang ilang mga nobya. Kung papilion na guro gani sila, mas pilion pa na nila nga magstay sila sa school, compare mo sa ilang balay. Sa balay ay imaginon mo sugoon ka to ni nanay mo manghugas pinggan, mamalansya, managop, mabantay sang manghod mo. Samantala ya kung ara ka sa school, ti tanan mo yung gusto, mahimo mo. Hambal ka lang to kay mama, may I go out? Tapos, teksan mo lang tumiga mo. Are ko di sa likod sang room. Kadto na de. Wow, sa mga kabataan, hindi ka mo mag-amuamo na ha? Please lang, ge. Bata pa ka mo. Huwag nyong subukan, masisira yung buhay nyo. Okay lang na bala, no? Kung miga-miga lang, kahit inspiration ng manak, no, mag-crush-crush ka. Kaya ang tawo, kuno nga wala siyang crush, AB normal. So far, okay lang manak nga mag-crush ka sa school. Basta hindi lang siya manging distraction sa imo nga pag-eskwela, it's okay, ginaiya. Ako ya much, mas pilion ko pa nga nag-open up ang akon nga bata, ang akon hinablos, ang akon pakaisa. Kung sino ang iya nga crush, kesa sa tagu-taguon niya nga naganubyo-nubyo na da siya galing. Kung isa mo man na ang mga rason nga kung hindi bala ka mo close ang imo nga mga pakaisa da, no, amo nang rason nga kung kisa makibot ka na lang, ay, na juntes na siya. Amo na gani nga paminsaron nyo gi sa pilak adlaw ay kamo man gyapon ang kaluoy, especially kun wala kamo sang tinapusan, wala man kamo sang mayo nga obra. Kay sino masagod sang inyo nga mga buto, syempre ginikanan nyo eh. Oh, di bala? O, sa mga ginikanan da, sige bantayin nyo gid ang inyo nga mga kabataan. I-guide nyo gid sila sa insakto nga dala. Hindi mo, hindi ko no ang mga kabataan subo, hindi sila dapat nga akigan permi, kundi laygayan. Kaso lang kung kisa na misinterpret sa mga kabataan, ang laygay mo abi nila akig na. Uy, ganina sa amon sa unang mambal nga, malaygay, malaygayan lang ka. Tapos may darata ng kwan nga, ano, paha? Hindi lang paha, kung kisa may hanger pa, kisa may ugbos pa kabayabas. Sakit, agiya ba? Sakto mo na lang ihibi eh. Alangan, marason ka pa, malagte ka dayon eh. Subong niya lae na ganyan mga kabataan, you know? Subong niya pala rason na ganyan. Hindi mo bsan rason. Ako gani, sulusuptan ko niyo. Kay parang nga mapa-eskwila, tanis pilak adlaw sa law school. Kasi pa lang, no, mapuslan ang ilang nga pagka-rasonable. Pilakadlaw mga diripata mamanggrano. Sa mga kabataan, da, bakas gid. Bakas gid nga someday, no, makatrabaho ka mo sa maayong mga trabaho. Hindi ka mo mag-ubra sa initan. Ambot na lang gid ya, ah. Ubra ka sa initan, tapos minimum imo sweldo. Mas okay na lang na iya nga sa ano kaigang imo nga trabaho, aircon. Kanami lang, no. Oh, sa mga ginikanan da naton, kamusta? Buhi na sa aton nga mga kabataan da.
Kun wala pati laban-laban makagasto ka naman da. Kay ti makita mo na ang mga kapdanan mo da nga ginikanan nga nagakaon. Ano lang hindi kaya magkaon? Syempre mabakal ka man eh. Ano kaya mapapirdi lang? Kompetensya na naiadaan sumungya. Ay nano man eh. Sa mga katrapan natin dyan, shout out lang da kay ano kay Lola Paset tira sa Guasang San Carlos Integrated School sa San Carlos, Anila. Sa mga nagasugat ng mga ginikanan, oy halong gid ka mo ha, make sure nyo ang inyong mga kabataan kung nagatabok sa dalan, o halong-halong gid ha. Good afternoon man kay Tita Weng, o tayo na ang, san, o, na ang closing ni Pau Pau. Sige pa ang klase ha. Iba niya nga daan nga ano no mga college pag ulang ang ilang graduation. Amo gining ginasiling nga bag ulang kapahuway ang bulsa mo. Opening na naman sang ano sang elementary kag high school. Kapuy ka poy ba. Sa mga mapatamyaw pa lang ang inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo, i-send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. Mga katropa, oras dili sa XFM, 7 minutes after 5 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang inubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara inis ang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag mabakalgid ninyo sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Mga katropa, alas 5:07 na. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ang alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng Genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa adlawad daw mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
6: XFM.
10: Patroma mo.
11: Exciting.
6: XFM.
11: XFM.
12: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, Kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: X FM.
13: Mga katupa, exciting!

0: Lasa is sa is.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Luto na da sudan ta. Basi kun una paluto ang sudan kaysa sa tinigang. Ano na karon pagkaon ta dayon kun? Parang feeling nga gutom-gutom kanagit pero una paluto ang sudan kaysa sa tinigang. Iyon na, hunta na lang ni kaon ang sudan eh. Total amo man yung una luto. Karon na lang na ipulihita na lang na ang kanon. Kumayhan sa feeling no, gakaon ka nga wala sudan. Actually, nagyan ko man asang una mga katropa, sang bata pa ko, kay tipigado man kami sang una. Sausaw-sausaw na lang sa asin eh. Wala ta sa mahimo kay wala ta sudan. Mangkoton mo bala si nanay, nay, ano sudan ta? Mambal siya nga ato sa ref. Tapos yun, sabad mo, ti wala man ta ref. Tapos mambal na lang si nanay mo, ti wala ta sudan eh. Sakit-sakit ba? Ay, nako na lang ginya tood, no? Okay, sa walang kapigaduhon tayo, dalata na, dalon ta na lang ni sa joke, ah. Kung seryoso, kung pigado na ta, tapos seryoso pa ta, ano na lang ningwa sang pangabuhi ta? Mayo siguro mabakas na lang kita, maubra ta. Mabangon ta aga pa, wag baka-baka ubra. Parang nga makakwarta ta. Hindi ta magsalig sa pangayo ngayon. Arang feeling makadako sang lawas mo. Oh, tapos wala ka man na sang iban nga ginabatsyag, nagapiti-piti ka lang man na sang cellphone, tapos tamad ka pa magubra. Ay, di ining hustisya. O sa mga katropa da naton nga nagapanyapo na, happy eating mga katropa peeps. Una nyo nga timo akon ah. O sa mga kids nyo da, hindi nyo na pagpalagawa pa, hindi nyo na pagpagwaas sa inyo nga balay. Kung amo ni oras, grabe no mga katropa. Dira man sa inyo damo da lamok. Maskindiin ka lang tuod subong magkadudo damo lamok. Amo naguro kun nag-inula na, kun tag-ulula na gil, nagaginuwa na gil yung mga lamok. Kapin pa ko ng mga palibot sang balay nyo, da puno sang kakahuyan. Wow, mga malamok, lagko-lagko. Doon nagakaon na yakanon ng mga lamok. No, sakit-sakit pa na balang mga gat. O, kun, ano, kun may mga kids ka mo da, butangin nyo sila, haplosin nyo sila sa mga insect repellent. Para nga ti hindi sila makagat sang mga lamok. Good life ba lang mga ano na naman o ang mga lamok na may dalang dengue mga katropa. O Diyos ko palayo lang no. Kabay pa nga wala lang sang kaso sang dengue. Kapag nalang ilikaw lang kita tani. Kabay pa. Sa mga katropa na naton nga nagapala uli na hindi namang hapit-hapit pa. Basi mang hapit-hapit ka muda, tapos gulpi lang ka muda yamang halok sa iban, ha? Tapos, bombot na langit sa inyo. Kasi nasabi ko talaga sa inyo, masisira ang buhay nyo. Parang feeling, no? Ay, bombot na langit ya, kis abala. Do, hindi, tagid ya bala mapunggan. As much as possible, punggigid. Nasiling ko gid sa inyo. Ay, bombot na langit ya, ah. Te, may Mattel pa ta, de. Na lang tadi magsugpon ah. Good line ah. Sa mga katropa da naton, enjoy kun mag-enjoy kun naga-enjoy ka mo da sa mga naga ano da naga club-club sa mga ma night out karon maghalong amo diretso kamo puli. Hindi na kamo mga hapit-hapit kung diin kag kung gulpi lang da manghalok. Base ba lang halokan nyo da eh. Kabudlay nang kung halokan nyo da bala. Kabalo magreklamo. Masisira talaga ang buhay mo. O, te, sa mga modernized jeepney drivers natin dyan, sa mga taga Mitsko Op, sa mga taga Joroshili, mga taga WVTC, no, mga kitropa, sa mga taxi drivers naton, sa mga passenger assistance officers, sa mga pasahero, no, nga nagapamati subong sa 100.7 XFM Iloilo. Mayad-ayad gid nga gabi mga katropa peeps, nagmandamo gid nga salamat sa pag-tune in diri sa 100.7. Kung nagasala, paka mo kundiin kami ha sa FM band kami mga katropa. Masi ayawan kamo da liso-liso dira sa AM. Ari kami diya sa FM. 100.7 MHz FM. Parang hindi kamo magsala pag i-follow nyo ang amon sining Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo. Mga katropa pips, mag-send lang kamo ha. Basi may ara kamo dira sa mga messages. Ngaluyag ipalabot diri sa XFM. Kindly send it to 0950-975-6970. Padayon sa tanan ng mga nagapanyapon. After nyo panyapon, ti inom kamo dahil sa Santan Vitamin C. Ah, para nga magbaskog ang inyong immune system. Bangod ang Santan Vitamin C, mga katropa pips, nagabulig inino sa pag-boost sa aton sining immune system. Agod hindi kita madasig tapikan sa ubuhilan at sipon mga trangkaso. Kagkunano pa dira nga sahi sang balati. Sabi, labi na subong nagabaylo-baylo ang klima na mainit, may malamig, ay ambot na langgin. Santan Vitamin C, mga katropa pips, ang aton nga panangga. Ang Santan Vitamin C, mga katropa pips, produkto ha sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. 12 minutes after 6 o'clock in the evening, mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
2: When I first saw you.

0: 701, mga kitropang oras diri sa XFM.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Sa mga nagapala uli, maghalong gina, always ko gina-remind sa inyo, may pamilya nga nagahulat sa inyo. So, maghalong gina sa dalan, hindi maghinarasaras, hindi magpalumba, hindi maglinagsanay. Kasi makakita naman tada sa mga abilidad nyo nga kakaiba. Kasi bala, ma-videohan ka mo kag mag-viral. Pagka next day, isuhan ka mo sang show cause order, di man. Mga ipinagbabawal na teknik kung si katropang Alex pa. Mga ipinagbabawal na teknik nyo sa kalsada. Arab lang ano ka muna? Duga, ano na magina ang TL nyo? Arab bala sa pa, ano bala, ginaalsan yung TL nyo? Mavideohan nga ni kamong ginahambal kung ihibi nyo gidna. Mayo lang kung may mga lisensya kamo, pero kung puro pa kamo mga bogos. Pagpaukoy. Kompleto, no? Katropang Alex, no? Kompleto, gali sa violation. Ay, ambot na lang, gidya. Wala lisensya, wala restro. Ay, ambot, nagpasaway pa sa dalan. Isa ka pa sa mga rason kung nga, magkala, ano, ang mga iban niya tawo. Mag-overtake ka mo, lantaw-lantawan nyo man, basi kung may nagsugata ka mo daw, or basi nga may nagasunod sa inyo nga nagahuganas. Tapos ano ka mo na, masangit ka mo? Halong gina sa dalan, kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Sa mga nag-celebrate sang ilang nga birthdays today, mga katropa, happy, happy birthday! Tama, mag-enjoy ka mo sang inyong nga birthday. Kabay pa madamo pagid ka mo nga mga birthdays nga mabaton, no? Nga ma-celebrate. Damo pagid ka mo nga birthday nga ma-enjoy po sa inyong nga pamilya. So, subong, no, mga katropa peeps. Nagapasalamat gid ako sa pag-upod nyo kay Katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Tomorrow kita ay kita sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Because tomorrow is a holiday. So, anong ibig sabihin? Siyempre, double pay ang mga tao. Double pay ang lahat ng mga may trabaho. O, kung wala ka na nagsulod sa imo trabaho, anong gina-expect mo? Siyempre, wala. Wala ka sang trabaho, so meaning to say, wala ka sang sweldo. Okay? Ayon ba't mga katropa pipsa, magabulos na ang headshot with katropang boards Tibor Morales. Kapod ko sa technical side katropang Alex Aspa, sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy, at sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Zobaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Santone Plus Herbal Oil.
10: Tanggal ang katikati.
11: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
10: na all-in-one
11: sa presyo
10: magaan.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
13: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Baybayro Hasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Magbibili sa mga butika.
8: Pa-diet na ko buwas, ah.
12: X-FM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:11 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:12 na mga kabayan mga katropa. At panamay ang kasama ang gabi sa aton mga kotoran, sa aton mga kabayanan, diri sa palibot sa sudad kag provinsya sa Iloilo. Nagapamati kamo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Broadcast kita mga kabayan mga katropa diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City, Philippines. Ining XFM Radyo Patrol Iloilo mga kabayan mga katropa. Pation kami sa inyong mga radyo pag sa FM band ang amon nga frequency 100.7. Amon isang unang frequency sa ang Z100. Nakagi man number 1 sa survey sa Iloilo. Subong makabayan ang ginapanagihan sa Yes to Health Broadcasting Network. Ini makabayan ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page. Dubay ni makabayan ang aton sining nga Facebook ka. Ang amon nga account amon ning XFM 100.7 Iloilo. Samtang amon sining nga page, amon ning XFM Radyo Patrol Iloilo. Broadcast kami kabayan sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radyo Patrol Iloilo mga kabayan mga tropa. Pwede ka mo dira makabanan mga kapadala sa inyong mga mensahe sa among mga Facebook page, ha? Kung gusto nyo nga magpatamyaw, gusto ka mo magpa-shoutout sa inyong mga kilala, isend lang makabanan sa among mga Facebook page sa comment section. Sa comsec, sa among niya makabanan nga Facebook page, ang inyo sining nga mga greetings. Sa tarang ka-celebrate sa ilang birthday, subong adlaw, happy happy birthday. Tarang ka-celebrate sa ilang anniversary. Subong adlaw makabanan, happy happy anniversary. Ang papanamyawa rin din sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Yari kita makabanan sa ika-11 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Was a holiday, malawig-lawig ang bakasyon sa aton sining mga empleyado sa gobyerno, no? Agad man kay was holiday, ika-128 nga celebration sang Independence Day. Di Sabado, wala man opisina ang mga government offices. Wala man makabinan duty ang aton sining mga empleyado sa gobyerno sa Domingo. Pero mga job hires naton, di depende sa ila sining department heads. Pero kalabanan makabinan, kaya panugutan nila mag-overtime. Para lang bisan paano, kada daw may dugang sa ilang sweldo. Kaya ba ng mga job hire iniya, mga kwan nisla, mga ang ilang sining sweldo per work basis. Kung per piece basis, mutabon siya rin, no work, no pay. Ang aton sining nga mga job hires. Marapan nga ang bisan Sabado, kaga Domingo, ginapanugutan nisla nga mag-trabaho, magkabanan, kabisan paano. Kada adlaw, may ara sila iya nga pagkabato noon nga sweldo ibakal sang pagkaon sa ilang pamilya, mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:15 na mga kabayanan, mga katropa. Dirigyapon sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Anong iniyong mga memory sa Independence Day? Siguro iban sa inyo, base ko na siyempre may mga celebrasyon sa kada barwa, mga celebrasyon sa kada plaza. Siguro base iban sa inyo, base kung hindi pa nakilala na ikag nagpadayo ng ilang relasyon tumtum subong. Kahit Independence Day relation ba na? Ano ang inyong mga sining nga mga istoryas kabuhi? May kang tanan magkabanan sa Independence Day. O pwede nga amon sining nga comsec sa pagdala sa inyo sa nga o kon pag baton sa inyo nga mga istorya sa kabuhi sa tion sa selebrasyon magkabanan sa Independence Day. Ang oras din mga kabinan, mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:16 na. Gina-welcome na mong kabinan na din sa headshot, din gyapon sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sagi apo ninyo katropang ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Pag-aup na kita makabana ni katropang Alex Aspatub to malas 9 ang tak na sumuha gabi. Sa pagdulong sa inyo makabanaan sa mga nagapangunan ng mabalita at kaimprasyon na kipman ang mga isyo, nagitala kayo makabanaan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot! Gadi kayo atong sinayang koneksyon makabanaan sa News Center for Katropang Bia Joy Subaldo. Mga balita makabanaan ng mag-unan ng sulod. Sa ato niyo News Center, si Ilocos Sur, former Governor Chavi Chingson, dagdagan sang Marando Bares, gindakop sang pulis sa kaso mga kabanang nga cyber libel.

0: Cyber libel mga katropa, tinubin tamil ang assassin tamil ang ano ang piansa sisiw. Nakagilagwa na yon makabinan si former Governor Chavit Singson. Pagkatapos rin siya ang nagpiansa. Wala pa kita makabinan kay Balok kung sino ang ano no, kulang pa na sa isa ka daog ni Pacquiao. Ito ni si Katulbang Singson. Mugeds! Mugeds! Kakilala ko pa siya. Mugeds! si Siu nga mga piyansa. Si, ginakuno-kuno, gani nga. Inaya, mga kwamala, mga listorya. Kuno, ang yate ko naman kabanan ni Chabi, tamo kong ginsakyan ni inaya mga istorya, ha? Ni Senator Bato de Rosa. Hey. Mga yate na si Siu ng prisyon na ga di kay mo yung makakwang nagakasar kay mo sbulang tag minilyon man pwede may ara makabinan ga bulang ni si Chabit mo di karong kulang kay ang biya kulang hindi kalarga biya mo may 1 million ang kulang go pinlakpak nga tao di 1 million bla kasar tibble. Eh, so magigilamang hapon magkabinan, nadagdagan sa Juan Tobares, tsaka so nga cyber libel, si Ilocos Sur, former governor, Chavit Singson, mga katropa, away, gani ka labot sa koras, sa gwa, sa prisuhan, si Governor Chavit Singson, mga katropa, mga kabianan. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:19 na magkabinan, mga katropa. Nagpamati ka mo din sa headshot. Sa Gyapon yung katropa ko, si katropa ang Phoebe Balls, Tibor Morales. Mga balita, makabaling atong tanakayon din sa aton nga papangalagad sa headshot. Sa balita na sulan makabanan, bao may mga kwanap, may nag-kwanko, no? May mga nag-offer sa ilang siling servisyo ng mga private prosecutor. Ini pabor makabanan sa pabor abin, eh. Ari ini sa mga congressmen nga naga nga mga magaserbi makabanan nga private prosecutor sa pag hearing mga katropa kay Vice President Sara Duterte sa iya nga kaso nga impeachment. Di may mga kwangkono kung si Congresswoman Jervel Luestro sinya pro bono. Di pwede ba na na? At siguro di may hambal ba na si Congresswoman Luestro nga siya ring lead counsel mo? Nga lead prosecutor, I mean. Siya ring lead prosecutor sa bahay niya sa House of Representative nga pro bono. Di may hambal na mahambal siya sa publiko nga libre ang servisyo siya sa mga kwanin sa mga private prosecutor kung may bayad di pro bono ko mo wala ko daw makabinan sa gastoon ang gobyerno kasi rin nagrepresentar ng mga private prosecutor. Ang oras din makabinan mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 7:21 na mga katropa. Padayon ka mga pamati din sa XFM Radyo Patrol Iloilo makabinan mga katropa. For the first time ngayon elect si Senator Sirwin Gatsalian nga Senate President pro tempore nagkadto ini sa Mindanao agad sa pagpanagtag sa relief goods. Samtang gi-report man ni Senator Gatsalian nga siya kuno ang gina-recognize nga Senate President sa mga banking institution. Sa mga financial transactions, mga kabayan, sa Senate of the Philippines, mga kabayan, mga katropa. Sa balita lokal, mga kabayan, dirigyapon sa ating pangalagad, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot.
1: Headshot!
0: Nagpatigayon, mga kabayan, sa hearing, no? Nagpatigayon sa unang committee hearing ang Committee on Local Government and ining Blue Ribbon Committee bala makabanan sa City Council may kaangtanan ini makabanan sa gin refer nga nga privilege speech ni City Council

0: Romel Duron, may kang tanan makamanan sang paggamit sa mga salakyan sang Iloilo City Government. Ano ba ang mga pagsulundan sini sa paggamit? Kaya man nag-umpisa ni makamanan sang report na nakita ni Councilor Duron sa mga posting sa media nga ang salakyan makamanan sang sudad sang Iloilo nga na-assign ako gin MR kay Vice Mayor Labla Baronda, iyang agin hulam kagin dala dito makabanan sa GT Mall sa Mulo, kay gingamit niya nga kargahan sa mga school supplies. Di bangon sa tong mga balita nga ito makabanan, nag-deliver sa privilege speech si City Councilor Romel Duron. Pero ang iyang speech, wala na itong dito nga City Councilor Sian Marie Mabilog to nagagamit. Kundi ang kabilugan na lang ba na parang may baluan sa mga empleyado sa City Hall, Iloilo City Government, kung anong mga pagsulundan sa paggamit sa salakyan magkabalan sa Iloilo City Government, ilabi na kung wala na sa opisina, holiday, Saturday and Sundays. Dahil giniwat kayo na magkabalan ang committee hearing. May kang tanan si Magkabanan, kagibaloon takaroon ba daw wala girlusot siya nga aton ng mga empleyado. Ilabad agad ang mga city councilors na aton nga gin kabalat, gin assign sila ang mga salakyan. Wow! Bag-unay baloan, galing nga. Ang iban si sila, ginadala pagkatapos office hours ba? Ang iban galing mga salakyan, ginadala sa barangay. Kag ginadala dito ng serbisya sa ton abi nga magkadto sa matayan, siyempre pamulitika man mo, pagimanwa man mo, ginainbitar abi parte sa kuan, parte sa pagdayaw sa Rayna. Di may mga patag diri makabanan ang GSO kon General Services Office kag ang Commission on Audit nga mo ang gininbitar makabanan nga resource person sa siring una nga committee hearing sa Committee on Local Government and Blue Ribbon Committee makabanan dito sa fourth floor sa sanggunyang panglunsod makabanan ang public accountability. Local Government and Public Accountability amo ni ang Blue Ribbon Committee nga ang chairman ng makabanan si City Councilor Rex Marcos Sarabia. Mati na itong karoon sa inyo ang kwanang para magkutanan ba? Namo sa kung sundon, abe? Kung iksinuhon, gid? Why ka mo, wala gid sa lusot na katon sa mga city councilors? Nga magamit sa salakyan pagkatapos ang office hours? Ang oras na rin makabanan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.25 na makabanan makatropa dirigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo makabanan. Duga ka balita lokal. At rin balon namin ng motibo sa pag kalutang sa isa ka lalaki dire sa may Balabagong area. Pagkatapos kaina sa kagaho o kung kaina sa aga, may nasapuan na nagalutalutaw ng isa ka bangkay sa lalaki sa creek dira sa barangay Balabago. Tibay igo makabanan sa iya siring nga dugan ang biktima. Kag nagapatibaan nga ginhaboy gintagbong sa creek. Ano makabanan ang pinakalitest nga development, ang pinakalitest nga investigasyon sa Haro Police Station? Sa papanguna makabanan ni Police Captain Laranio, kasi ring insidente makabanan dira sa may Balabago mga kabanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7.26 na. Ibanon tabi makabanan ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Pagi sa aton nga news center, kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita makabanan nga natipon sa aton nga news center. Subong adlaw. Pagyapon makabanan, nakatutok ang talantanan kay man naka-alert sa wong ang naka-heighten alert sa wong ang PNP hindi matapos magkabalan nga ang mga balita dito magkabalan sa may Senado na may ara kung nung moment ang ginatudlo nga ang ginatudlo nga kung nabasi daw kung na may ara nga moment ining mga membro sang 18 ex-Marines. Maita ka ba no kung ano ang anong plano? Kitigin din ay ni makabanan sa isa sa mga membro sang ex-Marines, ining 18 mga ex-Marines nga ako nga nag-deliver sila sang mga minalita kwarta sa mga pila ka mga congressmen, including ang pila ka mga senador, mga kabiyanan. Ti bangod sire daw gin dumilian ang pagsulod sa mga bisita sa senado, mga tropa umpisa abi subungad daw ini matapos nga pagba sa isa ka office order si Senator Sherwin Gatsalian, mga katropa, mga kabiyanan. Balon tan dugang sining mabalita sa aton nga news central pod kay Katropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang boards nagpagwa na sang o kunyin pagwa na sang House Prosecution Panel ang mga ngalan sang unang batch ng private prosecutor nga ilagin tap para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini amo sanday Attorney Lorna Kapunan, Attorney Amanda Verhill Ligutan, Attorney Marfort Fua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca, Attorney Sonia Margarita Castillo, Attorney Diana Melissa Singyan, Attorney Lino Kupunan, kag Attorney Bettina Zamora. Suno kay Lead Prosecutor kag House Committee on Justice Chair Jervy Luistro, voluntaryo ang serbisyo sa mga nasambit nga abogado sa pro bonus basis kag silang mag-assist sa House Prosecutor sa pagpreparar sang testigos, ebidensya, pleadings kag trial strategy. Sanay baluan katropang boards natala na ang pre-trial conference sa Hulyo 18 kag ini hindi ini manginbuka sa publiko base sa notice nga nabaton sang House prosecution team gikan sa Senate Impeachment Court. Samtang pagusuguda naman ang trial proper sa Hunyo o kun sa Hulyo sa East tuig 2026. Samtang sa dugang pagid nga balita, hindi dapat pagkabigon nga rejection sang validity sang session sang Hunyo 3 ang pagbasura sang Korte Suprema sa petisyon angat sa Senate leadership dispute nga gintambungan sang 12 ka mga senador. Suno kay Senator Tito Soto, ginbasura sang korte ang petisyon bangod ang ginraise nga issue ang hindi justiciable kaga hindi tungod nga invalid ang quorum. Matanan nga kahapon Hunyo 10 gindismiss ang Supreme Court ang infile nga petisyon ni senior high school teacher Bali Tayam nga nagahingyo nga i-declare nga valid quorum ang attendance ng 12 ka mga senador. Kulang sa legal standing ang rason kon nga agin basura ini sang korte. Samtang sa piyang nga bahing ginaresto si former Ilocos Governor Chavit Singson bangod sa kaso nga cyber libel subong Webes Hunyo 11. Apang iniman ang ginrelease ang pulis matapos nga nagbayad sang piyansa nga 60,000 pesos. Samtang sa piyag naman nga bahingin kumpirmar sang abogado sang pamilya sang napatay nga student athlete nga si Rene Baterbonia nga sila ang nagahingyo sa Department of Justice nga mag-issue sang immigration lookout bulletin order batok sa Ateneo basketball coach nga si Tab Baldwin. Sunod ka attorney Israel Totorion kag attorney Jimmy Bon Doc, ang ila pag-request ang wala nag-imply sa liability support ni Baldwin may kaangtanan sa pagkapatay sang 19 anyos nga student athlete. Dugang pasang nasambit nga mga abogado nga ang ini nga lihok ang magasiguro nga mga otoridad ang makakuha sang kinanglanon nga testimonya samtang nagapadayon ang investigasyon lakip na sa coach ang napatay nga player. Si Baldwin katropang words ang nataw sa United States kag mayaraman ini sa New Zealand nationality. Nagtiner ini sa Pilipinas halin sang 2014 sa diin ini ang naging head coach sang Gilas Pilipinas. Disyembre sang nagliga niya tuig ginapoint man ini bilang coach sang Ateneo Blue Eagles. Samtang sa kaangot pagid nga balita gin-issuehan sang Department of Labor and Employment o kondole sang subpoena ang head coach ang Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Ini ang gin-confirm mismo ni Dolly Secretary Francis Tolentino sa press conference ng Webes Hunyo 11. Kasunod ini sang pagkapatay sang duha ka mga Ateneo student athletes kag sang nagligad nga Lunes Hunyo 8. Suno kay Tolentino dapat nga mag-explain si Baldwin angot sa iya alien employment permit. Samtang sa dugang pagid nga balita Balita National nag-file si Senator Bam Aquino sang resolusyon nga nagahingyo sang Senate inquiry sa pagkalumos patay sang duha ka mga student athletes sang Ateneo nga Sanday Divine Cagrene. Tinutuwid sa investigasyon ang ma-determine kung wala insakto nga ginapatuman sa eskwelahan kag sang sports organizers ang safety protocols kag emergency response measures kadungan sang off-campus activities. Ginaduso man sang among resolusyon ang mas strictong accountability kag reporma agad malikawan ang kaangay nga insidente. Magluwas kay Senator Aquino katrapang wards nag-file man sang separado nga resolusyon angot sa nasambit nga droning incident si Senator Robin Padilla. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ginsabat ni Palace Press Officer kag Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang nanginpayag ni Vice President Sara Duterte nga reflection sang leadership sang administrasyon ang nagakatabo sa nga kinagamo sa Senate. Sunod kay Castro nga ang natabo nga shooting incident sa Senate premises sang damlaglang ang wala ginsugo sang presidente kag ang sulit-sulit nga kabutigan ni Duterte ang magabutang lang sa pungsod sa peligro. Dugang pa sini nga ginako man ni Senator Bato de la Rosa ang rason kung nga nagbalik ini sa Senado kag iniamong para sa leadership change kag impeachment ni VP Sara. Pahayag pa ni Castro nga ang tanan nga mga senador nga nagpadihot sini ang mailuyag nga ibasura ang impeachment case sang Vice Presidente. Samtang sa piyak naman nga bahin suportado ni former Senator Antonio Trillanes IV ang posible tandem sa tunga ni Senator Risa Hontiveros kag Senator Erwin Tulfo sa 2028 presidential election. Sunod kay Trillanes nga ang coalition sa tunga sang Marcos administration kag ginatawag nga middle forces ang sara magka-challenge sa Duterte Black. Sa diin, si Hontiveros ang maging standard bearer sang coalition kag si Tulfo naman ang potential running mate. Dugang pa sang senadora o kung dugang pa sang senador nga wala ini sang plano nga magpapili sa palabuton nga 2028 election sa baylo, ini na lang ang magasuporta sa kandidatura ni Hontiveros. So far kita pang words amo ning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Ililo ako si katropang Bea Joy Subaldo X, FM News.
0: Maraming salamat kay katropa nga Bea Joy Subaldo, mga kabiyanan, mga katropa. At yung muna confirmation nga nakapiansa na si Sew. Huwag ganun is kalingkingan. Si Sintamel nga piansa ni former Governor Chavit Singson sa cyber libel. Ay ganun ka... paubos ang isa ka stick kasi ganilyo sa prisohan sa police station na arat na yun simple lang sa to Chavit na. Pero sinipat ka ito gali ito gali sinipat ka Chavit may ginabugnot lang ati naka nakagwa makabadan sa prisohan si akon sa police station. May ganyan priso kasi nagpiansa dahil mo sa kang si Sintamil, si Chavit Singson. Pagkatapos po kami nang gindagan sa manatumaresta sa kaso nga cyber libel mga kabyanan, mga katropa. Sa ato mga kabyanan, sa ato mga katropa. Muna ay, sa Giyapon, nag-problema kita sini. Basi, wala akong nabalik naman ang pagtaas ang presyo mga kabyanan sa kurodo kagang gasolina. E di matapos mga kabinang naging confirm sang Iran nga liwat nila naging siradhan ang Strait of Hormuz. Nga muna mga kabinang ang isa sa mga mayor nga lagyan sa mga tanan nga managahalin sa Saudi Arabia nga nagabakal sang fuel nga dalon sa Europe, Asia. Ini bangod man kay daw padayon gapon ang pag binaslanay makabilin sa pagpalupad sang drone kag ang missile no dito sa Iran. Ti bangod sini tinabadabas ni base kon sa sunod ka semana o kung hindi man nabutan sa semana ni base kon may aran man bag-o man nga pagsaka mga tropa sang presyo sang petroleum products diri sa aton. Ay pagani sa aton di sa Pilipinas nga ang kwanto ang sa ligad to, wala pa ganit mo, boss. Ang stock nga ginbakal, ang old stock, gin-charge na yan sa presyosang kuno, bago. Di mako muna. Di ba nabadaban sila eh, kagin announce makabanan sa Iran, nga liwat nila ginsiradhan ang Strait of Hormuz. Di nabadaban sila eh, basi kung buwas o kung sanong adlaw, may pagsaka naman sa presyosang petrolyo, mga kandang pa, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, mga kabyan. Di sa Giyapon, Lumas ni isang problema naton sa ekonomiya bangod sa padayon nga pag saka man sang mga pila ka mga nagapanguna nga balaklon. Ga problema pagkita sa Maratian, no? Ilabadagin makabdaman ka hindi naton mga rikawaning mga viral kaga bacterial infection. Pareho ba na makabdaman sa siring kuano? Dingge kag ang leptospirosis. Daya mo ning mga Maratian nga dala sang nga dala makabdaman sa virus kag bacteria. Para malikawan nato ni mga Maratian na mag-inom kita sang premium D3, kaman ang premium D3, ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon na nga uso ang obo, sip-on, hilanag kang trangkaso. Hindi naton pababayan aton lawas sa maigo sa mga Maratian na proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Kaman ang premium D3, magkabinan mga katropa, mayara siyang vitamin D3, mayara man siyang virgin coconut oil, kag moringa oil extra, kamuning mga supplement magkabinan nga masaligan sang timpo nga ginigo kita sang pandemic bangod sang COVID-19. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, proteina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sang skin aging kaya mag premium D3 the superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3 mga katropa mga kabyanan. Headshot. May gabi kay Chris Causing. Okay. Kaid na puray dira sa Ribalo mayang gabi na puray kagasuman kay Sobribiga Elma. Yeah, good evening katropa pang Fabi Morales listening. Dira makabadan kay Julius dira sa San Jose Antique. Mayong gabi kag salamat sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Headshot mga kabayanan mga katropa. Magbalik ka ito mga kabayanan, istoryahin tayo ni ang parte bala sang isa ka pulis mabag-upanan ni sa servisyo, no, patrolman. Ginreklamo mga kabayanan sang attendant sang isa ka pension house nga inisya mga kabayanan ang gin-attempt ko no, mga kabayanan nga lugoson sining nabitan nga pulis. Di ibalaon ta ko na nung status sa sinimang katropa kaya gin-fire ka ina sa aga. Ang kaso sini isa ng bitan nga patrolman ng mga kabayanan mga katropa. Ano ang istorya sa likod sini? Kasi ang girl, nagkaedad sa mga 20 hon, mga 20 size, may live-in, may bata na gani. Ano nga, anong natabo nga ang gin-akusar niya? Ini ang patrolman sang attempted rape. Ano gibala ang natabo? Sa kati ang solo sina nga makapamatuod ang biktima lamang kag ang yatudlong ang suspek mo. Oh, kay ang nagareklamo amo ini makabanan ang makapamatuod kun anong gid natabo dito sa sulod sa kwarto. Kay nag-check-in ka ba ang patrolman nga ini oh. Tiyam na kon nga ang gininvestigar man sa buong makakatropa sa Campo Delgado. Pagbalik ka ito mga kabanan, dirigi apon sa ating pamalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa 7:40 na mga katropa.
2: XFM.
3: Yes to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Samsung Plus Cold.
7: Ano ba autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Samsung Plus Cold.
8: Yahoo!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang alisin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health.
1: XFM.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
13: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
14: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
18: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
19: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Tagasibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo.
6: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo. Thank you!
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Ahora sa XFM, Radyo Patron, Iloilo, alas 7.52 na mga katropa, mga kabinan. Magabi, kay Lapis Sining Dira, kaihadan ni Reisa Sotasio Lapates, Dira sa Barangay Manayang, kay Hadori Landa, kamusta? Kay Budin, no? Kagang mga pamilya Sotasio Lapates na sa Barangay Manayang. Agdraman kay Nung Alpon, kagkay ng Sana Tambalo. Oh, mga gabi na sa inyo, happy listening. Magabi man kay Idna Puray, Dira sa Ribalos, thank you, good. Now, din kita makabalan sa paghahatag sa inyo sa update. May kaangtanan si Naisang isa ka babag-upal ni servisyo, patrolman. Ba, isa ka pulis makabalan nga nagarang ko sa patrolman. Pagkatapos, ganyan siya ang gindiklamo sa isa ka attendant. Sa isa ka pension house, gandira siya ng ganayon. Kiti kami dinaw ni siya mo. O ganyan kiti gin-assign din mga katropa sa Regional Mobile Force Battalion sa Campo Delgado. Ini siya ang ginreklamo sa 26 anyos nga may live-in nga attendant sa pension house diri sa May City proper. Ang pinakalitis mga kabinan nga ini siya, kundi kayo nasaga, gin-file ang kaso. Ang pinakalitis mga kabinan nga gin-confirm sa aton ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang Director sa Iloilo City Police Office nga nakapiansa ini makabanan ang patrolman nga pulis sa kaso nga attempted rape. Ano ba na natabo sa ini makabanan mga katropa? Ano ba na ang panugiron sa tagreklamo nga ini siya makabanan ang nag aligar nga gintuyo siya makabinan nga lugoson sa nambitan nga pulis. Ining pulis kay ni gadayon na pension house. Dire sa may area sang kuno, dire sa area sang taunhan lang sang San Agustin. May pension house da. Ang tabo siya makabinan nga ining patrolman nagdayon da siya kati siyempre taga Mindanao siya mo. Sa ulihi, dito siya nag akupar sang siguro base ang bakante sulod niya sa ground floor. Sa ulihi kayo pigado kung naman kabinan ang signal sang internet sa ground floor. Nag-request ni siya nga kung pwede dito siya abi sa third floor. Tulad dito kung makabinan, namayo ang signal. Tibilang attendant, tikaw da nagahimos ang katreday, himuson mo tanan sa kwarto. Himuson mo na da ang iplastar mo tanan tanda sa loob kwarto. Uluna niya, habol niya, pati ang bedsheet niya. Kag samtang makabinan nga naga himos dito ang attendant. Bao, wala papunggan makabinan sang patrolman. Ang iya kagalingon kag ati na kwanagin eh, natandog ang mga bagay nga hindi talandugon. Basta natandog ang hindi talandugon sa part, sa lawas sang nambitan nga tagreklamo ining attendant. Pagkatapos ni mga katropa, pareho sila yung matrabaho. Wala yamanad iniiya ang attendant sa musini mo. Nga pagyan ka bala. Tignin mo niya mga katropa nga nagwa siya sa iyang sa dira sa pension house kay na. Kaya dira pa lang sa udan, badayin lang mo. Pagwa niya, dali sa ito panaog sa ground floor kapag dito sa badayin lang, gilibion. Pagkatapos, gipa man kotlan sa kamay niya kung natabo, si siyempre, babaye ka, galaki kisa, bisa na mami mo pa daw na lang alang ka palang magpanugid. Kung ano natabo, basta kita lang sa iya sining nga amay, nga nagalibi o nabi, no? Puna sa panugid, gamot tong natabo. Tingko mo nga lapit ba lang, agi na sining nga balay, ginkantuan to sa iya amay, kagayang ang iya sining nga nanay. Dito sa kwarto nga nagadayon ining nabitan nga si patrolman. Gipamangkot ko na nung tabo, mangkot sa nanay. Ganun to tabo sa kaikwan, sa bata ko. Sinabatya si ang nanay, siya wala na iya. Siyempre, doon na ka bang gapong, kating nga hibilibiyo ng bata mo, ganun to tabo. Wala sa panawagin mo. Sa papadaog mga kabanan sang mag-amay, dito na nga managtawag sa cellphone sang amay ang iya sining umagad aman ng live-in abe sang babae. Kanagsugid nga gintandog ang pribado nga bahin sang lawas niya. Kagin attempt siya nga lugoson sang nabitan nga pulis. Ina, ginsugid sang iya nga dibin sa kayugangan niya nga mo din yung ama abin ang natabo. Kidugay niya nga gatrabaho na ang attendant niya mga 1 year na mo. Kag tingin sa pula semana, dyan mo na yung mga pariho na bala. Kati iya trabaho lang mo. Tiyan mo tanong tabo to ya sa kay patrolman nga. Kabata pa gani, wala pa gani. Wala pa gani, guro na mag, ti patrolman, mag-upalang nasulod, magkabanan sa pulis. Kon ang una nga ranggo, P1 pa lang. Ano ay han magkabanan kon magtaas ranggo niya. Timoto, bangod magkabanan sa natabo, nagkadto sa police station number 7 nila sa Tansa, ang maglibin. Kag dito, nga gin-report nila, na hindi i-conforme ang babae nga muna mo. Di wala si manad sa muna nga bagay, kati iya trabaho ya muna, kung sa daya, gapang limpyo sa kwarto. Kaya hindi na yung pariyo na siguro paglantaw iya sang pulis kayo na yung pagkatawo. Ang putano na yung bago pa lang gani sa servisyo, PO1 lang gani. Amo na yung iyang aktuasyon. Yari makabinan na aton sini ang interview sa XFM kay Police Major Eduardo Siacon, ang station commander sang Police Station number 7.
1: Personally, yung interview ko siya, yung sa-isa niya, kung ano gilang natabo. So, muna nag-check-in yung membro sa Philippine National Police, na nag-arangko patrolman. Sa dormitory, and the pension house siya. Well, actually, pwede ka da ka stay 1 day, 2 days, 1 week, or even 1 month. Munang ambasa ako sa empleyado dra. So, nag-check-in din yung aton ng member sang pulis. Una ang room, hindi siya kontento. According sa iya, gamay. Tapos doon di siya gusto ang room. So, nag-transfer sila sa babaw. Yung cater siya sa biktima. Pag-abot dito sa babaw, while yung pa-check siya ang room, kung okay na siya, pag gusto niya man, may connection siya. May internet connection ba lang?
2: Sir, anong niya sa din approach sa suming babae, sir?
1: Well, while nagapanglimpyo pang attendant, allegedly ginhag niya, tapos hindi ko na madetalye ang iba, sir. Pero may elements ang attempted rape.
3: Sabihin ko, kanya niya, sir?
1: Yes.
3: May contact, baga?
1: Yes. And then after sa to, sir, anong gini mo isang suspect or isang victim?
3: Ang victim, nangita siya rason. Kay ang iyang bata, months pa lang old, 4 months old, arang man sa dalong. So, matinginin mo yung alibay na manawag siya na katendero niya ng bata niya tapos mabalik lang siya. So that's why nakagawa siya sa room.
1: Okay.
3: So kapanawag niya ito, wala yun na ito ganing mapitan ng iyong anak, nagdiretso siya, nagtawag siya sa iyong living partner, amot siya isang nag-contact rin sa ato.
1: Pag contact niya, sir, baga, what arap nandito ang suspect mismo?
3: So, yes, ang suspect arap pa sa babaw, sir. Kay, because nag-check-in siya ganit. Kaya may kuha siya mo. May tasking siya or may engagement siya sa may kuhan, Camp Delgado. So, ginapareport sila around 3 p.m. may time kapon. So, mga 1 p.m. na tapo ang incident.
1: Okay, so may assignment siya ganit that time?
3: Yes.
1: Ano niya siya? Isang kapon lang ba siya nag-abot, sir? Patrolman.
3: Yes, so bali alin siya sa unit niya sa Arimut Bay. Naka-base na siya sa province. So, nag-check in siya dira. Maybe mo na ganyan, pwede ka daka 1 day, 2 days, or 1 week mo. So, na-check in siya dira. Ang ito, nakalabot siya sa pension house niya.
1: So, kung sa bahay, isang victim, sir, kasi dito siya yung pasaka sa trust.
3: Well, actually, sir, na-plakat na sila, na Paul of Justice na i-file na itong complaint na attempted rape. Subong. Okay na.
0: Nabatian mga kabanan si Police Major Siakon. Ining nabitan nga police ko ni na-assign ni siya subong sa Regional Mobile Force Company. Kundi kita magsala ang ngayla sining headquarters dito sa Niwayo. Pero ang iya sining unit, dinigit iya sa Campo Delgado, pero ang ilang dito ang headquarters dito sa Haniway. Sa Regional Mobile Force Company, kaya man taga Mindanao ni siya mo. Pero kaya silo di siya. Naman ako nga, nga siguro ba siya sa isang pamilya eh. Naman ako nga na nag-akuan na siya, check-in siya sa pension house. Di, bangon siya natabo, mga kabanan, kay nasa aga gin-file ang kaso. Nga attempted rape ba ito kay patrolman akong PO1? Daw, mas nakabagay siguro, no? Nga PO1 para maintindihan nyo nga bago pa lang siya sa servisyo. PO1, kung sa daan lang narangkos ang police PO1, PO1 pa lang siya. Mga 29 years old. Tidi sa mga tag sang iyang sabat sang gin-approach ng mga kabanan sang aton nga team. Agod ka paan tani sa iyang mga side bilang isa sa mga ginahimo mga kabanan sang mainstream media para balanse ang pag-deliver naton mga kabanan sang report. Ginakwaan naton sang side ang nireklamo. Apang ti wala siya magatag sa iyang nga statement, may kang tanan diri. Ang kaso ng kriminal, ara na karon sa na-file na sa City Prosecutor's Office, subject ina sa preliminary hearing. Hasta nga makalapot, makakatropa sa korte. Pero, ang kaso administratibo, tigina pa na subong, ginahimo na sang Campo Delgado. Amin ako nga ang nagpagwa sang isa ka statement, mga kabinan. Ang Campo Delgado, may kaangtanan, din kati, first time ining daw gintistingan, gibila sang sining polis. Gintistingan sang polis ang bago nga director sang Police Regional Office 6 kay Police Brigadier General Tuanio nga bag-o nga direktor makabanan sang Campo Delgado. Daw ginatestingan ginila ang kapasidad sa pag sa pagdisiplina sa bagong direktor makabanan sang Campo Delgado. Abitis tinganta ni si Brigadier General Randolph Tuanio. Kung ano gin ang iya siling kapasidad makabanan sa pag kati isa sa mga ginambal niya sa pagpungko niya, amo makabanan ang internal discipline sa bahay niya sa mga PNP personnel under Police Regional Office 6. Abaw, tingstingan ganila. Ari makabanan ang statement sa Campo Delgado. The Police Regional Office 6 confirm the arrest of a police officer assigned to the Regional Mobile Force Battalion in connection with an alleged attempted rape incident that occurred in Iloilo City on June 10. Based on the initial police report, responding personnel immediately conducted the appropriate police response, which resulted in the arrest. Of the involved officer. The incident is currently under criminal investigation, while separate administrative proceedings are likewise being initiated in accordance with the existing PNP rules and regulations. Prosex maintains a firm stance against any form of misconduct or unlawful acts committed by its personnel, acts that violate the law and the ethical standard of the organizations have no place in the police service and erode public trust and confidence. The Police Regional Office assures the public that the incident will be dealt with accordingly and that appropriate criminal and administrative actions shall be pursued against the involved personnel in accordance with the law and existing PNP policies. Prosex remains committed to uphold professionalism, accountability, and integrity in the police service. Police Brigadier General Randolph Tuanio, Regional Director. Umanangambal na ito, magkabanan, testingan nyo gid, ha? Testingan nyo gid ang kaagrot, magkabanan, sa bagong director sa PNP sa Region 6. Abi testingan ta. Ha? Testingan ta, abi, kung ano gid ma, kung ano ka kaeksido, kag-estrikto, magkabanan, ang pagpatuman karon sang Campo Delgado pagi kay Police Brigadier General Tuanio. Sa ginahambal niya nga tutukan niya ining mga pulis nga nagahimo sa katuntuhan. Kaban pareho ba na makabanan sa istorya sa Kamatis? Kung sa isa ka basket may matahom nga Kamatis. Katahom lang tawon. Pero kung may isa dira nga kakamatis nga dunot pananawan sina sang tawo ilabregid makabanan ang nagabakal ang kamatis sa sunod sa basket dunot tanan-tanan.
4: Headshot.
0: Oh, ginatistingan nyo gid, ha? Ha? Ang bag-o nga direktor makabanan sang Campo Delgado, ha? Oh, ara naman subong nakakwada, nakaumpisa na makabanan ang investigasyon sa kaso administratibo samtang ang kaso kriminal ara naman iya sa Iloilo City Prosecutor's Office makabanan mangkatropa. So ang sulong nga makakadua na sila mo. Duwa sila sa sulod sa kwarto. Ang complainant kagang pulis. Di alangan man makabanan nga magsagi iya kay Mimo ang babayi, di ba? Abregade nga nagpanaog sa kadlagan sa kantos malayang laglibion siya. Kaya nga, hindi daw wala siya manad sa muna mo. Kagisa ba may bana siya, may libin siya, may bata sila pat katuwig. Kaya nakita mga kabanan sa investigasyon nga kung ganyan ay na daw na trauma bala. Kaya di makumala nga gulpi ka lang imuya kuson. Ga kung ganyan mo ay gapang limpyo ka na sa loob sa kwarto, ga plaster ka na sa mga ununan kagang habol. Ang binsit, plaster ba tanan parang ma-admire ang customer sa sinang ginaobrahan mo nga pension house. Ay gulpi lang na ginhako sa iya sang pulis nga nangarang ko patulman kaga pagkatapos na kung si pulis ka major siya kung pa hindi na ko siya magpadugang pa siya basta mas ginako siya suno makabanan sa sining 26 anyos nga tag reklamo mga kabianan mga tropa. So siya lang ang tag reklamo ang makaprove sang sining ginaligasyon niya kati duwab lang sila sulod kwarto mo di wala man takakuha sang statement sining pulis kati hindi man siya mangatag sa iyang side. May kang tanan sa reklamo, batok sa iya mga katropa, mga kabyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo sa Headshot. Alas 8.30 na mga kabyanan, mga katropa. Dirigya po sa XFM Radio Patrol Iloilo. Damahay blood iban sa ato. Sumunin, maning ginawa na katinlo sa PNP organization sang ilang sang ila sining mga personel. May harang igapon nga nagkakwa, no? May harang igapon nga talang yapon sang ila sining banas. Bawda no nga gindublado na ganing inyo sweldo ginpadakuha na para nga bisan paano hindi na kamo mag-intra pa sa pag yung mga illegal activities kag hindi na kamo magsagit tinunto may arag yapon nga kwan may arag yapon nga talang sa ila banas. Para ma-maintain natin mga kabanan ng aton sa mga postura, kag hindi kita may high blood, kaya man kisa kung high blood ang tabo, hindi mo lang may baliwaan kung anong iyasin nga ang lakas ang iyasin nga pambalang paminsaron. Kati high blood siya mo. Gamay lang siya, gamay lang ang tingke, kag gamay lang ang istorya itong mga matian niya. Nag-high blood siya na yun. Para malikawan natin mga kabanan ang high blood, maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Bangod kuno puno ini sang antioxidant properties nga makabulig nga maka proteksyon sa aton sa taran nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit para malikawan naton mga sakit na mga tropa. Yalimpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang mas epektibo kung upadan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung kapangita ka mo nga sang kape kag namit na may ara pa bala nga mga health benefits nga manadulot sa labas naton. Pareho sa aton nga mga patrollers bala, mga divers ng Hydra Taxi nga sige gyapon ang biyahe mga kabinan na sa paribot sang sunod kag pila ka mga kamanuanan sa probinsya. Ay, mga driver naton ha, mga Hydra Taxi drivers naton, mga patrollers naton. Mayang gabi sa inyo, salamat gid sa papamati ha. Maginom kita mga kamanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kung na may problema sa inyo nga mga partner no, nang bago lang okay na, gadugay labutan 10 minutos lang ang desisyon. Abi paim na sila mga kamanan sang Santon Plus Coffee Mix basic mahirman ali balance no? Para sa aton mga lalaki para malikaw kita ay makamanan mga katropa sa gatawag sini nga balatian nga prostatitis mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga kabyanan. Tabakal ini sa mga butika malapit sa aton nga lugar pareho dira sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy kag pwede man ni ma-order mga katropa sa Shopee kag TikTok Shop. Dira sa aton mga Shopee boys to. Dira sa may tabok lang naton kag dira kay Manang May. Sa Changi, madamong gid nga salamat. Sa pamati dira sa Headshot sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga katropa, mga kabyanan. Pabalik naton, turyahan ta rin parte rin sa paggamit sa salakyan sa sudad la. Kung paano ning insakto ang paggamit. Although nga daw, balaan man nila ni kung paano ang mga ano ang mga requirements na magagamit sa salakyan nga sagwa na sang office hours kag holiday bla Saturday and Sunday holiday balaan man nila ni o galing kati natabuan na ito mga kabinan nga nagpicturan tong salakyan mga kabayanan ng ASEAN City Government nga naka-assign sa kay

0: kita sa mga salakyan sa Iloilo City Government sa 10 oras ng gabi sa gwada sa office hours, holiday, Sunday and Saturday. Sige na magin patigayan mga kabanan nga committee hearing. Istorya natin mga inyong mga katropa. Kati madamo sa palabangutano ng ato ng mga city councilor sila na ginabi ng mga salakyan na ginasign mula sa ila. Inabala po hindi madala sa barangay kung mag proklamar sila sa Rayna. Pwede ba na ining madala sa barangay kung mag-pangimanwa sila, magkanto sila sa matayan? Kati isa sa mga mayo ang panginmanwa sa politika mo ning magkanto ka sa matayan mo. Pwede ba na ini? Ini ka ina isa sa mga istoryahan, kagin sabat ini magkabanan sa taga-COA, kag Department of Budget and Management, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras sa alas 8:10 na, mga kabayanan, mga katropa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
3: Makalage na ko.
1: XFM.
4: Katropa mo.
3: Exciting.
5: Mga katropa, exciting.

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:24 mga katropa. Mayong gabi kay Apple Tabanda. Kamusta Apple? Kamusta dira ang klima sa inyo sa Leon? Kag dira kay Julius Singguran dira sa Antique no mayong gabi kag dira man kabanan sa mga taga barangay Maradyo na sa Bilison Antique. Mayong gabi dira sa inyo kag dira man kabanan sa Sibalom kag Samtek. Mayong gabi dira sa mga miyembro sang Matio Family Das Balom. Mayong gabi to win na. Mayong gabi no kag dira man sa Barangay Bangkal sa Carles. Makita na kami ni punong barangay ko ni Banduho no kay ito ko ni Sabadal Banduho sa Kapitol kahapon. Mayong gabi da kay happy listening nga. Daman kay Tuwen Banduho kag dira kay Dudoy Banduho sa Barangay Bangkal Carles sa Iloilo-Doy. Mayong gabi. Sige, hello doy ah. Dasa kay Dudoy Banduho sa Barangay Bangkal Carles mayong gabi. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:25 mga kabinansa, diri kita mga katropa sa sining giniwat kay na nga committee hearing sa committee ni City Councilor Rex Marcos Sarabia. May kang tanan mga katropa sining gusto may baluan sang aton nga mga konsyal kag gusto nila ipalabot sa mga empleyado sang City Hall ano gagamit sang salakyan sang Iloilo City Government. Ano ba lamang kabinan, mga katropa, ang mga kinanglanon? Agod nga dalon ang salakyan, gamito ng salakyan sang Iloilo City Government, kagpoy di bala ini nga madala sa tiyon sang sagwa na sa office hours. Sabi, 6 to 12 midnight, Saturday and Sunday. Kaya na kung ini magkabanan ang nabitan nga investigasyon no, ng committee hearing sa kwanabi no, sa natabo nga pagkakita sa salakyan sa Iloilo City Government dito sa may GT Mall sa Molo nga di ka parking dito Domingo nga daw. Tikaro na picturean ka ba naman kamo sa mga tanan-tanan nga mga halos tanan sa mga bisan kabataan may mga cellphone ng may kamera. Napicturean to kagin upload sa social media. Tidito makabanan nagbanahuba nga ang nagasakay galisan to nga salakyan mo si City Councilor Sir Mari Mabilog kag ang salakyan nga to ang pickup na assign gani mga kabayanan mga tropa kay Vice Mayor Labla Barunda. Tuangkot nga ang nakalabuto ya. May ara ba na makabanan nga mga papilis ato nga brasi nga agod basihan nga ining pagdala sa salakyan nga to official ang paggamit. Amo na mo, pamangkot. Tano ba lang paano ini mga salakyan sa gobyerno? Ilabinagin ang Iloilo City Government. Sa diin, ini dapat dalon mula pwede ba dala sa balay na eh? Pwede ba na madala sa ilan sila yung mga balay? Kag ano ang dapat ngay comply ng mga papiles? Antes gamiton sagwa sang office hours kag Saturday and Sunday and holiday. Isa ini ka ba naman ko tanong nga dapat matagan makabanan sa magagamit na sa salakyan sa Iloilo City Government. Tining man bang ko tanong ginsapat kay na sa taga Jeso. Karoon na yung kaduwala ng live karoon ka tapang Alex ha. Kaya ang Jeso amo ini supervise sa tanan ng mga salakyan sang Iloilo City Government. Ari ka ina ang ilang pagpatag sa mga city councilors. Nga mo gani ni ang dapat kay moon antes kadalaw ng salakyan or gamito ng salakyan bisan office hours pa kag amo ini ang kinanglanon sa paggamit sa salakyan kun gwa na sa office hours kag Sabado Domingo kag holiday. Ari makabalan ng personnel sang General Services Office.
1: Previously, that all government vehicles must be parked. There is a GSIS. May area, it's siya rin assigned. Yung garage, Ngayon manig sa every after Monday sa city government. Yes. Sagaray sa nato. Pinalocated sa GSIS. Yung
2: mga offices na
1: ginagalaan. As far as I know, wala ko hindi. Sir, tumingin na office nga ginadala ni Lailan.
2: I mean, hindi lang ba sa elected officials sa appointment or sa mga department heads or persons na tasked with sa vehicle ba lang na ilapang sa BP or naka-PAR sa ila.
1: Sa
2: would like to ask if suggest mo sir kung may idea you have
1: as far as the GSO is concerned, we have given a link to the other offices in the
3: As long as na-consider siya ng official, kung sa inyo ang interpretation sir is that siya official, it's further to just department.
4: From other parts of the country. Pwede ko na sila pasakyon or pwede ko na ipadala ang salakyan kay most likely malimutan na sila sa different offices for benchmarkings.
2: Correct.
4: Kay gamay pa lang din siya ito na salakyan na ginapahatan sa sila.
2: Correct.
1: Agree.
5: We'll go back to the official function.
6: Finally,
5: Mr. Chair. The issue, I think, is the elimination between the official function and the ceremonial function of the members of the Sangguniang Pangasun. So in the Department of Budget and Management Review Letter of the annual budget, the DBM has defined that the function of the Sangguniang Pangasun is really enactment of legislation. That is why the DBM has prohibited the members of the Sangguniang Pangasun to implement programs, projects, and activities. That's why before, di ba, may harap mo allocation under the 20% development fund. But it was already prohibited, so right now, wala na ka po sa mga allocation. Because executive function na siya. So by analogy, I think, in the same way, as far as entitlement to RATA is concerned, entitled ka mo sa transportation allowance at this point, because hindi exclusive ang paggamit nyo sa government vehicle. By exclusive, I mean, again, tanan, all the days, amo na inyo ginagamit. Every day, amo na siya sa amo nyo na capacity. So, since wala nyo na gina-perform support, so entitled ka mo sa transportation allowance. That's why inatagaan ka mo. But again, with respect to the office of the mayor, Ah, hindi na siya. So, wala si mayor nag-claim sa transportation allowance. So, with respect siguro sa ceremonial function, I would like to venture on the opinion that you are not entitled to use because may transportation allowance kita. So, mabal ka mo, ano ang gamito namon? Ara sa transportation allowance, di na ka mo makakuha. Because you know, ang atong public vehicle is dapat official function, again, connected sa inyong actions in aid of legislation. So, magkaroon ka mo consultation sa mga barangay, you can do that, you are allowed to do that. But, may ara ka mo dapat na proposed, based on the proposed legislation. But with respect to all others, it is the opinion sa finance nga, it's not fair na gabagod pa mo transportation, at the same time, gagamit na mo sa public vehicle, kag naka-use pag ito mo sa fuel oil. So, nag-double ang gasto sa inyo, pag inahatag sa inyo. So, probably, ako na siya. We have to distinguish sa inyo legislative kag ang inyong ceremonial function. Kaya basically, as public official, may ceremonial function shows
6: kin
5: makabunga
6: ginaperform
5: ko. So, muna. Okay, So, either that or pwede nyo mag-give up ang transportation allowance, if ever. Kung amo na, kay first na kay viewer, damo mas fair sa ceremonial function, but she is not claiming transportation allowance because gagamit siya sa government vehicle.
6: Okay, as to the definition of ceremonial functions and
7: I think there are several layers of gray lines.
6: Like this. There are several layers of gray lines. So, hindi pa natin ganun pa-define ang official function, how could we delineate it from ceremonial functions. And I think the ceremonial functions are part of parcel also. Part of the functions of elected officials. So, one of the indispensable attributes pa na as elected officials. And as what Attorney Arenio mentioned earlier, there are several activities of these elected officials as in aim of the legislation. So, dalapan na si Vice Pepe, dalapan na siya ganit, head pa lang dyan siya, ay ganit isang sanggol niya panon. So, now, the next question is, no, hindi pa na totally fine as of now, but at least we have to from the budgetary perspective. In view of the possible loss of the usage of the official vehicles, is there a limit in view of the budgetary
0: Councilor Sarabia.
6: Is there a limit as to the prescription of the imposition of rata? Could we increase the rata in view of the loss of the official vehicles?
5: Yes. The rate of the rata is set by the national government through the General Appropriations Act. So, sila na ang nag-control sa amount.
6: Does it make sense? Going from practicality perspective,
0: Okay. Asip, tabi ka ito pang Alex sa live kayo na. Kami, ibang pagkit ka mga pamangkot, okay na mo?
7: Do we need to make a distinction between elected officials and appointed officials?
8: I don't think we need to have a distinction because it applies to elective or appointed.
7: Tintin sa gato sa na plaza. Kasi di ko ang sugato. I think it defeats the purpose as well. No? Kung ganalit niya ang any kind of official, tapos mapiyay ka pa, mapadulong kapatid din, masakay ka pag-grab, mapadulong ka, mapasugat ka sa public area. I think that runs counter to the very purpose of this set vehicle. I turn off this microphone to Councilor Zander.
9: Thank you, Mr. Chair. Doon ka, i-bondit ako, kung ano yung mga pamating.
0: City Councilors, Saldivar.
9: Ina-istoryahan nyo ang amon niyang function as a councilor. Pero, in-clear ang function sa GSO, KTILG, when it comes to guidelines, specific guidelines sa paggamit sa vehicle. Ang yes, ang GSO, ka-focus more on paggamit sa vehicle weekdays, weekends. Pero pag-abot sa GILG, hindi sa kaya kabalugon banya fit in ang abon nga function nga magamit kami sa vehicle according sa GSO nga wala niya nga adlaw what about ang abon nga function kaya nga abon nga function doon this does not limit only sa legislation kaya kung kaisa may instance gani as committee chair on health yung tawagan gani ako masugado doon itong pasyente pagkato sa hospital. Hindi lang sa aga kung ito ang gabi pa ginadun ko ako ang pasyente sa hospital. So dapat tani, very clear man ang guidelines ng DLG when it comes sa amon nga pangsyon na maging official na siya. Either na magkanto kami sa patay, magkanto kami sa koronasyon, magkanto kami kung sa tingin magpakalbulong. Pero ako, tingnan man niya
10: sa GSO, pwede magamit ang
9: vehicle for as long as my office order for as long as within sa in-state dira nga destination sa inyong trip ticket. As far as I know, no, ang trip ticket na to, kung isa, pinabutan na kita, city proper. So, kung magambal kita ng city proper, tingnan mo yung jurisdiction na city proper ng gate. What about ang Saharo District, sa Lapas District? So, doon hindi pala clear para man sa amon. That's why, dobleryaso kami yan, nga ang intention namon is good, and yet, we don't have a clear guidelines coming from GSO and coming from the ALG.
0: Ibutang niyo gid ang panitirari eh, para nga sigurado. Tapos sina ng mga...
9: sa media.
0: Mga solusyon.
11: Yes, also no. Thank you, Confino Sarabia. Example man na...
0: Si Nini Dilaliana?
11: ...by state na may nag-suicide na tagto o tagalas-unsi ng isa. Di paano na. Pero you know, Ari, example ko sa kay City Mayor. Si Mayor, wala siya gabaton ta. Wala siya gabaton transportation allowance because ginasugat siya durpong pakagto sa balaya, pakagto sa office. Okay, chidiyata na. Kaya ang salakyan, naka-issue na under her name. What about kaniya na wala na issue sa ang salakyan under our name? Ano ang pwede na mo magamit na? Para paano lang na mo magamit na? Office order lang, o. Oh. Kung hindi kami nagawa, Antonio Arenio.
0: Hindi, hindi ko naka-trip ticket.
12: Okay. That is under COA Circular number 99-002. They have to make a distinction between
0: Commissioner and audit
12: to a person or an official and a vehicle assigned to an office.
13: Yes.
12: Okay. So if this is assigned to an office, anyone could use that as long as it's official business. And going back to the language of what we've been discussing about the sugat tulong. Actually, the work of a legislator, which all of you are, is valid, no valid. Sometimes what we're doing is in aid of legislation. So if you go out of your house and you talk to people and you ask for their sentiments, to me that is already in aid of legislation because you're asking their sentiments. You are, especially if you are crafting a certain legislation. Of course, what we'll be talking about is this is my intended proposal for an ordinance, for example. So I have to consult people, no? When you go out of your house, I think to me that is already doing your job in aid of legislation. So, unlike us who work 8 to 5, we talk to people, we cater to clients, customers, we render advices, or even we receive payments, no? From the city treasurer's office do that. We are bound by the office hours. No? If ever we go back, go out, then is we have to go through the process what GSO has been telling about. No? And when it comes to RATA, that is correct that if a certain vehicle is really assigned to you, representation allowance na lang na siya, hindi talaga FDA, no? But if it is the office, you can. That is in the case of Aida Domingo versus Cuomo, October 7, 1998 provision that is present explicit between the assignment to a person who is an official and a vehicle assigned to an office. And unlike the mayor, it is really assigned to her, no? So that's why she does not claim RATA, covering allowance.
7: So, okay, you mentioned a distinct. So does that mean that when it is assigned to an office, the personality, the official under such office, for example, office of Councillor Duron, for example, but it is not specifically assigned to the personality of the particular official. Could the said official still be paid RATA?
12: I believe so.
7: Di ba? May distinction eh. May,
12: yes.
7: Unless na personality ang kinasign niya.
12: But going that's further, at the time that he uses that, it may be deducted to his traveling allowance.
7: The time he uses it?
12: Yeah, time he uses. That's explicit COA circular number 9002.
7: So therefore, don't use
13: it. Yeah. An office order, duly signed by the city administrator. So we are safe. Because, you know, we are top. I just wanted to lay down the foundation. We don't want to pinpoint anybody.
12: You can use the vehicle when you are just going to with another employee.
13: Ah, okay.
12: Or the office itself.
13: Function. Okay.
12: That is also for insurance purposes. If whatever happened, you must have a trip ticket upon office order.
14: PIR, dapat may aragin nga office order or may aragin nga some sort of document nga na-assign sa imo nga office. So, not necessarily may ang staff mo naka-PIR sa imo nga office pala na detail or nag-work.
12: Naked yan ipar kung sa gusto mo yung pa-assign sa office.
14: So, dapat sa imo yung detail sa office.
12: Oh, if you want to claim your traveling allowance, hindi mo pang ipar sa imo.
14: Yes, ganun. Pero, I mean, for example, ba lang, clarify lang, Mr. Chair, no, na kung for example, hindi sa imo balang office na detail ang person na naka-PR ang property, is it pwede or allowed? Pero imo office na gayos ang salakyan?
12: Dapat sa office mo niya. For, ano, for accountability.
8: The administrator previously that all government vehicles must be parked. There is a GSIS. May area agit siya nga ginassign. Nga garage.
7: From?
8: Yes. No. Nga ibalik sa every afternoon, there is a delocated sa GSIS.
0: Okay. So, mo naman kami na sa mga city councilors nato. Nino na lang anay, parang nga mabalaan abin nila, no? Actually, balaan man nila. Galing kiti, siyempre, parang, kuno abi, bilang katagan, kasi may mga salakyan ng ibang sila mo. Di ba ang kotse na kung dalon abing salakyan kung magkanto sa les barangay, kanto abito sa gabi, kiti madayaw sila. Tingin na ang ginasaad makabinan sa COA, nga ti kung official function, ti may problema na. Ti pagdayaw bala, isa ka official function. Ang pagkanto sa himatayan, official function sa aton nga city councilor, o kung hindi. Tama na pamangkot eh. Ti, hapos ba lang na magkabayan kaya ti, hindi pa comply gani. Nga dapat may ara nga trip ticket. Nga baisan pa na nga may mo pasang ordinansa nga mo ni pagkantos sa matayan, pagkantos sa barangay kaya ti madayaw. Isunod nga isa sa mga official function sa ato ng mga city councilors. Abaw. Pwede ba na guro nga makasakay ka mo sa pribado ng salakyan? Kasi pwede ka mong gasto? Kasi pwede ba ka mong maklaim sa inyo nga pwede ba ka mong kaklaim sa inyo transportation allowance? Nga ang salakyan kasi gobyerno gamito niyo ako. Tinayang, sunod sa COA, kag sa DBM dinay kon parte abi sa legislation. Apa ka istoryan? Sabi na may ara ka na ka plano abi nga mag kadto sa barangay. Nga mag consultative meeting kada sa isa ka grupo para makadihon ka sang imo proposal ordinance. Inaguro ko na adlaw pag ina. Kiti bisan kun din ka makadto may trip ticket ba ng driver mo? Ang driver sa sarakyan ngayon na, tinga nga budlay gid para sa inyo haw. Nga ang himuan pagid sang laye o okay, himuan pagid sa ordinansa nga ining pagkadto si matayan, pagkadto sa barangay agad magdaya o pagida. Himuon nga official function? No. Daw, may malabo na ako. Pwede man na nga, di ba lang, hambal ka na sa DBM, pwede man na nga makagamit ka mo sa inyo mga salakyan na kaya pwede man ninyo ma-charge sa inyong ta o kon transportation allowance. Total, isa man ang mga tuhog na sa ibang sa inyo na sa City Hall, pwede man na nga maayo yun to sa City Administrator. Labi kaya ko na sa makante nga kwan daw, pero mahilang daming trip ticket kaya kung nabala, magbutang sa itinerary. Basta may pirma lang sa City Administrator, kaya mo ng requirements mo. Basta hindi nila pagdalaon sa balay nyo, kasi gambal makamanan ang taga-DSO na ang tanan ng salakyan sa Illinois City Government, dapat iparking to sa pano sa may GSIS compound sa tabok na sa City Hall. Kaya dira galing ila sinay ng parking area. Hindi ka pa nagbutan ka mga dalaon nyo sa balay nyo ang salakyan nyo kay may kantuan ka mo sa gabi, ti-justify nyo eh. May isa pa itong ginamambar pa sinin ni Deliliana nga siya, ti, ano, binakon magkanto ka business sa Burilaw. Oo. Kag mag, kung tabi ko, mag dayaw ka business sa Ryan na to, kag iparking ko, abing silakyan ko, yung tubang sang sa Lajin House, kamakita to, abing karon nga nag-parking to, kati, ato ko to iya sa covered court sa Burilaw. Tiyan pala sa takawat, hindi justify mo lang eh. Naging parking mo to. Kung sabagay, ano kayo mo, yahilo nga. Bala mo ganyan nga, isunod mo itong salakyan sa gobyerno sa Lading House. Ibutang mo, masunod ka sa Lading House. Ibutang mo na sagba sa Lading House ang imo ang salakyan sa gobyerno. Kundi tapos sa gina. Yung mga pa naman ko tanong, madama kami ng galing kiti, iban sila, gusto lang maatagan gid. Kung ano gid bala ang naga, ginahambal nga official function siring ato ng mga city councilors. At ito ba lang ginimo ang makabinan ni city councilors sin Maribabilog? Official function ito ba lang? Di, kung may dokumento siya pakita, siguro kag trip ticket siya permado sang city administrator, di, subiit part sa iyang obligasyon bilang city councilor nga nagpanagtag siya sa mga school supplies sa mga kabataan, mga estudyante sa sudad, sa Iloilo, mga kabinan. Basta, may trip ticket. Kailangan mo maging na problema. Kaysa na sa mga balasihan, mga legal ang imusining trip, may trip ticket ka, trip ticket ang imusining itinerary, arana. Kampirmado ni City Administrator, mga kabinan. Ito may patawag pang kasunod ng committee hearing. Ang committee, mga kabinan, ni City Councilor Rex Marcos Sarabia. Parang nga matagani kung anong prestada, kung anong pagkanto nila sa barangay, agod nga magdayaw, agod nga magkanto si Matayan, isa ba na ka-legal function? Di isa ka-legal function yung mga kabinan. Sang city councilors na ito, nung pagdihon sa ordinansa mo, di ang pagkanto iya sa mga Matayan, i-charge sa panaya sa pumuluyo. Total, pwede bang kamo iya makagasto pagi sa inyo iyang traveling allowance mga kabinan? Ang oras 13 sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:53. Sa 13, ipasira mga kabinan ang June 30, no? Ipasira naman liwat ang Halandong Day Flyover kay may another rectification. Kag umpisa sa buong adlaw, umpisa abit Lunes, ang mapungkuan ay nga Mayor, amo si Mayor, si Vice Mayor Labla Barunda. Kay mapasingapore mga kabinan si Mayor Raisa Trinias, kainisya ang ma-speaker sa National Heritage Board sesyon sa World Cities Summit sa Singapore. Wow. At matatak naman na sa record ni Vice Mayor Lablabaron, dangar kaagi siya OIC Mayor sang Iloilo City. Ang oras makabalit niya sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 8:54 na, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gaming tayo ni 30 minutos antes pa rin labing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa ka sa kapsula, sigurado nga mas panami mabako din yung relasyon kay Mrs. Kay Mansulid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Hamal ni RB Chris Caceres, ya, good evening, tropang Phoebe. Amon ina nga klase nga pulis P1 pa lang, gani dapat ma-seminar anay sa Lapulcom para balaniya. Kung seminar lang pagambalan, antes na nga mag-sulod sa serbisyo, antes nga hatagan tsapa na nakaagi na seminar sa Lapulcom, ina, luwas lang kung may backer. Standby mga kabinan sa masunod programa, ang phone palapod kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
15: XFM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira, kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
1: XFM.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyaba lang kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
0: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Damay upod naman ko nga taga Egypt ha. Daan sa to, na wala sa Egypt, wala kita mo na.
1: Oh, Pharaoh na siya tawa.
0: Sino, sino?
1: Pharaoh.
0: Pharaoh.
1: Pharaoh.
0: Daan mo na yun. Lalaki, Pharaoh agi. Amo na.
1: Maibalaan mo.
0: Guys, kaupo nyo na guys sa mga bagman sa sininga 2028 election. Mabagman ko no sa 2028 election ko no, Dolph.
1: Oo, te.
0: Te, biyaan mo pa ko?
1: Siyempre hindi.
0: Malaway naman yung magtalalaas sa maning kilay sa iban nga hindi makatilaw sa aton nga ano placement sa ilatag sa ka mga radio stations sining election.
1: Correct.
0: Kaya tingin away ko nila, pues, hindi ko sila patilawon sining election.
1: Umla sa samalita nga mabasa.
0: Laka mo kabalong nga ang sa pagalamudamo sa tusang maleta. Isa si Dolpo nakakuha. Color pink pa.
1: Color pink pero green ang sulod.
0: Pati ka na. Ano lang to? Langon-langon lang to. Welcome na lang. Tanan nga mga XFM radio station sa Bugos nga NIR kung sa diin. Nakatune in na ang aton nga mga gwapohon, kag mga mapisan, kag biskan na holiday, ga-duty ang aton nga mga technician dol.
1: Grabe.
0: Okay, double pay nga daan.
1: Gani man.
0: Kag nagapulaw gina sila ya hasta matapos ato na program. Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Ah, matyagan ko do hasta duha ka lang guro. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Ara na ang San Carlos.
0: With katropang
1: San Carlos. Hindi, siyempre, wala ko kilala eh.
0: Sige, agaan ta nakasang ano ha. No. Sang technician nga si sang technician si Supremong Alamat.
1: Supremong Alamat.
0: Oh, tandaan mo na ha.
1: Oh, basta San Carlos na siya.
0: Si Supremong Alamat kag si Cleo Patra. So hindi lang si Cleopatra o kung si Supremong Alamat ha, wow. Kung San Carlos na ha. Wow. Okay, test broadcast na ang XFM San Carlos 98.9 na dito. So mabatian na kita dito nga part sa mga Don Salvador, sa Valle Hermoso, may some part man sa Negros Oriental, pakanto diri sa Calatrava, Toboso, kag Escalante. Mabandahan na ng signal sang Sagay, kag sang San Carlos, sa first kag second district sang Negros Occidental.
1: That's why siguro nga may Negros Oriental na tanga color last time, di ba?
0: Oh, pero subong pa man sila matest broadcast. Pero kung sa Negros Oriental, may 92.9 makita ng XFM. No? So, ginpreparahan agad sa aton nga CEO, si Doc Remilito Uy, nga pasanyugon ang maayong balita para sa aton nga ikayong lawas sa bulig sang aton nga mga produkto sang Yes 12 products. So, mabatian na sa tanan nga Negrosanon ang XFM katropa mo.
1: Exciting!
0: Asa ka lang dira ha? May ara pa tayo bala? Ilo-ilo, Kalibo, Rojas, kag Antique. Wala pa tayo bala na tapos? San Carlos.
1: Nagsabak ko lang ko yung exciting.
0: Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante.

0: Grabe no, bandahan na yun atong signal, no? Bali sa radyo kasi sa TV. Correct. Klaro na tayo, no? Kag, sa Iloilo, mabatian kita sa Radyo Patrol or XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang...
1: Alex.
0: Correct. Kapila ka na?
1: Kaduwa pa lang.
0: Okay, asa ka lang da.
1: Ano?
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo Aklan, 96.5 with katropang...
1: James Dean.
0: Noel. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas, 106.5, with katropang...
1: Shemaine.
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, 93.3, with katropang...
1: John Ray. Ah, hindi, na... James Dean.
0: Sir Emerson.
1: Well, hey, hey, hey. Paniol ni Holman di blas.
0: Te doa lang imo, doa.
1: Doa.
0: O lagi ko nagsala daw. Sabotahe ka na naman eh. Sa mga gusto magpasakop kag mga lipay as alas 12, pwede nyo naman save ang XFM call and text line. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa kami ni Katropang Dolphy Langka. Sugpo niyo man akong pangalan nga. Balgo niyo mo pangalan.
1: Sabi ko niyo man, masugpon ka pa. Kag of force.
0: Of force.
1: Force of force. Win.
0: Ang latibay.
1: Katropang Tisoy.
0: Ano Tisoy man?
1: Tisoy, Tisoy.
0: Na, ano, no, hindi mo na ko kilala sa bungaw. Baga wala ka baton si Eldo mo.
1: Wala pa.
0: Wala man.
1: Wala pa ba makuha?
0: Ang balo mo lang na baton mo na.
1: Wala pa bala.
0: Ah, wala pa gali. Ngala ko ay kulang ang yung gingalan mo sa akon. Eh.
1: Oh, kapiton. Troy, Tisoy.
0: 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Lipton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Do ano son? Balik na sa phone, balong po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: God, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kaya dulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamukha call sa XFM call and text line Smart and TNT
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, mayong gabi. Ngalan. Sino?
2: Taga-sagay.
0: Dahil lang, Gid, hindi pa i-load speaker mo cellphone para klaro yung musulod. Kag mabatian namon tarong imong pangalan. Liwat, ngalan.
2: Dormili Santa Troy.
0: Hinaya man magambal sa ngalan mo na. Ano mo na yaman? Liwat, hinaya lang. Ay, ang first name lang mong kinanglan.
2: Normie? Oh.
0: Suare? Si Normie Suare. Ay, hindi man. Oh. Di ka sasagay, Migo Normie?
2: Sa Ulbuhan, Troy. Sakos lang yung Mugan, bye-bye.
0: Ay, sa Ulbuhan.
1: Wow.
0: Sa Ulbuhan, damo ko na da Pukluhan.
1: Oo. Kaya naga Ulbo.
0: Ay, hindi man guro. Oh, hindi man guro. Kay ti, wala man guro gabugdo. Wala man gabugdo, Normie?
2: Wala man. Natural man lang.
0: Pila na edad mo, Migo Normie?
2: 40, Troy.
0: 40 years old ka, bata pa sang tingo.
1: Oo.
0: Wala ka ng charter day subong.
2: Wala, Troy, kay kapa sa umbra.
0: Ano galit trabaho mo, Migo Normie?
2: Ari ko sa junk shop ni Edwin Garcia, sa Balawan.
0: Ah, junk shop. Bali, ano man, sa junk shop, gaano ka da? Gakilo ka sa mga nagapakilo?
2: Okay, maintenance ni kapa na mo.
0: Ah, maintenance. Ano na nga maintenance? Ang sa, ano na? Ang sa sugar o kung BP? Hindi man.
2: Pantay ko, Troy. Tapos akong busin. Gapon makali mga salakit lang ang ginapang scrap.
0: Ah, okay. Bila ka na nakatuwig work sa iya?
2: 2 years na.
0: 2 nakatuwig. Tika, musta sa edad na 40, wala ka nakapangasawa o kung ginbulagan ka?
2: Agibyaan, Troy, mo nag-try na nawagulin mo. Kaya mga etay ko, ika-pimpar ko man.
0: Kabalo na ko kung anong rason nga agin bulagan ka. Ang imo ginagamit,
2: man,
0: ang imo ginagamit pa danlog asaiti.
2: Ano man tao, Troy, ay wala, oy.
0: Ah, wala man. Or basi may nagkakabilin pa bala nga mga asaiti, paghimas mo muna o gatapik si alawas.
2: Sige na naman ba sa Kurodo, Troy?
0: Ah, sa Kurodo. Na, isa pa na, ang Kurodo.
1: Ang Kurodo, gidya.
0: Basi ko ang imo gina perfume, Kurodo man.
1: Nan.
2: Ay, hindi man. Nagapang patamot mong pasang formal nga pamot, ha?
0: Ah, ano na nga formal? Formalin? Kapahamot na wala formal.
1: Imo yung ginadali mo, Git.
2: Gadali.
0: May mga kabataan ka mo, Migo Normie?
2: Yara, Troy. Lima kabilong.
0: Ay, kadamo.
1: Ay, kadamo. Gali.
0: May mga ano na siya, gali. May mga pamilyado na siya, kabataan. Bali, nag-separate ka mo ni misis mo. Kasal ka mo, hindi?
2: Kasal, Troy.
0: Ano gid ang main reason? Bi, isugiri kami, bibisang gamay lang gid para may idea. Man kami nga nagbulagay ka mo.
2: Then mga lang ko sa imo try advice ba nga kung ano ang sala kung isa ko kabanang kapaningwa sa tawag ng pangabuhi. Nagbigyan ko sa akong sawa sa pito ka tuig.
0: Ah, pito ka tuig ko mo nag-upod. Bali siya lang ang nakipagbulag sa imo. Bali, naglisin siya man siya nga hindi na siya sa imo do something nga muna.
2: Hindi mo ka muna. Try. Kung pasalulisin siya sa ako, matimbang mo tawag ng pangabuhi. Kung hindi na ka sa Manila, tasubungoy ka ng puli.
0: Ah, kaya nagpamanila siya. So wala nagid ka mo whereabout sa imo nga asawa. Basi kung nagka-emerhensya, balahaw, anong balita mo sa mga chismoso o chismosa nga nakakilala sa iya?
2: Ang chismoso o chismosa, Troy, na parang nangyina, pero ang personal ginanawagid sa ako, na ang akong ginangod nga ng abot.
0: Nga lapit man to sa iya sa Manila.
2: Sa Cubao.
0: So may ara ka na gidyagali ebidensya nga hindi na gid siya makipag-uli sa imo.
2: Okay, naman ko lang ko try nga kung ano ba akong sala nga why mong kita nag-uli din nga importante mong kita sa aming kamataan kasi hapon agot yung school at high school kaya hapon mong obra may tiktahan.
0: Oo, galing kay ti abi mo, Normie, ang nagakatabo sa aton nga pangabuhi hindi man lang ikaw ang naka-experience sa sing amusina sa pagadamo-damo man sa aton. Ang pinaka-importante dira ara sa imo mga kabataan kag imo ginatuytuyan sang maayo nga pinamatasan. Tsakto ang advice ni Father.
1: Yes, Father.
0: Babay, ina lang ina ang kababainhan. Kayti, nga asa kadugay-dugay ko nagaprograma sa radyo, nga subong ka lang nanawag sa akon, nga kinanglan mo gali sing bag-o naman nga makaupod para malipay ka man samtang nagakapoy or ginakapoy ikaw sa imong trabaho.
2: May harap mag-efekto yung nga, kaupag ko lang sa medya kinimana, birthday sa akong boseng, kung saan man yung kay nangita maglaing-laki.
0: Oo. Oh. Pero may nakalibin ka naman, labot sa imo asawa?
2: Mga, wala kang kinakontrolan na naulit, pero na nanobya ko sa mga tatlo lang kadlaw.
0: At tatlo lang kadlaw,
1: tapos yung bayaan niya man ka?
0: Dali lang, Gid. Dumi.
2: Oh, okay.
0: Hindi, wala ka man, nangita man siya sing iban, yung bayluya man ka sa tatlo kaadlaw niyong relasyon.
2: Oo.
0: Dali lang, subayon tagid ni, no? Subayon tagid daw, imo lang gid yung amon na batian nga side mo dahil lang. Mamangkot lang kami mabalaan man ni Dulpi kay may-ari man siya diri kalaha nga kiwi nga maka, ano, makamutik sa imo nga mga sentimento. Nagainom ka, nagapanigarilyo, may bisyo.
2: Ang natural mga itry dyan, inom mga itutubay, pero sa inom nga panigarilyo, wala try ha.
0: Inom sing ilim nun, gid nga makahulubog ng ilim nun, wala ka nagainom?
2: No.
0: Okay. Okay ka da, pasado ka da. Ang pamangkot, kabalo ka magsalom?
2: Sa gamay nga bubon, try?
0: Depende. Kung anong isabat mo sa akon, sa pamangkot, kung kabalo ka magsalom?
2: O kabalo ka magsalom, kung sa ako nga bubon, sa suba.
0: Oh, nagadilap ka man, mga pila ka minutes imo dilap.
2: Mga 2 minutes bro ah.
0: Ay, lipot dol.
1: Lipot lang gali.
0: Dapat pila ka minutes dol, ang minimum.
1: Minimum of 20 minutes.
2: Grabe naman.
0: Inchak to na, Normie. Wala pa ni nagkakasala si Dolphy. Minimum of 20 minutes. Hindi mo pagluatan ang imo nga dilap. Asa nga daw, hindi pa na, makita mo na nga daw ramatindog. Nasa nga daw, daw hindi ka kaintindi kung daw matindog. Nasa nga ginakumos na imo buhok, bala? Nakatry kasi na nga mo na ang imo nga partner nga daw matindog na sa pagkatapos ginakumot yigit mayong buhok mo sa ulo.
2: Pero sa akin nga i-try ko na try to pero amo na nga duwa lang mo pero kung sa ibang guro matry ko guro eh.
0: Na amo na ang diferensya sa imo kundi nakita na namon kay nabalaan na dayon namon.
1: Kay wala mong galit na himo.
0: So hindi na himo niya dol pero kulang nabitin. Kay 2 minutes lang mo.
1: Tumiuna.
0: Na supposedly dapat
1: 20 minutes.
0: Kung nakita mo na ko, Migo Normie, no? Nakita mo na ko? Biskan sa
2: nakita
0: Facebook Live?
2: Nakita ka na sa Radyo Bandera.
0: Oo, nakita mo akong nga itsura, di ba?
2: Oh,
0: di ba? Nakita mo man ang ebidensya nga nagamat-amat naman agna sa nga akon nga agtang. Amo na ning resulta.
1: Sambunot nga bunot.
0: Hindi tuod na. Hindi na gani. Ituod na ang ginahambal ko sa imo. Amo na ning result nga nagakaagnas na kay tungod gani Dolph. Grabe nga kumos ako nga buhok. So ang akon nga hairline na natawa bala kay daw sang una daw hilipad lang ni sumong airport na gid siya. Mas lala pagi kay Dolphy. Mas lala pagi kay Dolphy, migo normi. Kay kung kakso niya ni iya nga purong-purong subong, dirigid sa tunga-tunga siya limpulos kay diyan nakalbo.
1: Kay helicopter niya diyan kayo.
0: Oo, nakalbo. Oo, nakalbo. Lang tawa bala sa lalo. Nakalbo na gid siya bala, migo normi. Na, kay abi mo kung nga nakalbo siya, amo nang patimaan sa tao nga mga best performer. Correct, Dol?
1: Konami ka magdilaw.
0: Oo, kay kung magluhod na siya, ang iya ginaulo, ginabugnot-bugnot sang lalaki.
2: Ay, hindi ka na ba'y partner na lalaki?
0: Siyempre, agisa mo, alangan naman. Oo, amo na ganihambal ko sa imo nga, amo ni nga mga tao nga may mga dangas agtang, may mga kalbo sa limpuluhan, amo ina ang mga best performer. So, ang imo buhok, amigo Normi, wala pag imanbuhin, wala patatsa, imo buhok?
2: Okay, pa man, sabong laba ko buhok.
0: Ati, amo na na-conclude na namon nga hindi kagidya kabalo magdilap.
1: Amo, gen.
0: Kabalo siya, pero 2 minutes lang, hindi ka kalahutay kay may ano man, may something ka na...
2: Try, Lord.
1: Galuhod siya, gali iya.
0: Hindi luhod. Luhod ko,
1: luhod. Luhod. Naluhod ka.
0: Ay, ano, abi, kay wala mo man.
2: Parparap na
0: ayon.
2: Hindi ba naman guwantak ko eh?
0: Hindi. Makalahutay ka o kung makagwanta ka na kung gabakal ka sa amon sing Santon Plus Herbal Soap.
1: Nan.
0: Kay mahamot ginasaya iya. Matula ginaya ang baho kagparat na nga ginahambal mo iya. Diba, Dol?
1: Oo eh.
2: Ay, ang bali na kuno ang turbo para sa ano naman?
0: Alain pa ginaya.
1: Alain pa ginaya.
0: Sa mga lalaki na iya ang turbo. Oo. Ang sabon pag ginaya nga Santon Plus Herbal Soap iya. Dira, kung mabagnusan mo sang sabon, malahutay mo na gina ang iya gusto ang ginapangayo sa imo.
1: Makakas ginang paglangsay.
0: Oo. Kung si Dol... Tsaka abi mo, sang wala... Pamati... Norme, sang una, sang wala pa kami diri sa Santon, kag wala pa ginang Santon nga sabon, effective man ganitong ginagamit ni Dol po nga sabon. Ano to ganing nga sabon ginagamit mo, Dol?
1: Ha?
0: Love? Ano tong ginagamit na sabon?
1: Dove o con love?
0: Lifebuoy.
2: Labada.
0: Lifebuoy.
1: Lifebuoy kag
2: amo to.
0: Lifebuoy.
2: Amo man ang inasampong ko sa akong message galing kay Nicole Gonta dari sa Paho.
0: Ay ambot si muda basta masanton plus herbal soap kana gin sige.
1: Oh, tingi bala.
0: Pero hindi pa man ulihi ang tanan age is just a number malang na mo kag ang 40 years old amo na ang pag-umpisa mo naman liwat sa pagsambuwa. Basta patiha lang ginambal ni Dolphy nga hindi pwede 2 minutes dapat
1: 20
0: minutos
1: na
2: 20 minutos
0: good almost half hour right. Oh
2: malayo na kag bati mo anong buhaton ko try sa toy nga way ko gipuli sa ako sawa anong buhaton ko man
0: hindi pa bahin na lang to sa palipayan na lang imo kaugalingon kag amo tugani ambal ko si imo suporta rin na lang imo mga kabataan nga ra si imo luyo kay nagakinanglan pa na sila si imo ang ginahambal nga mabalos ka pabayin na lang na ang balos
1: kay total may pamilya naman to sa nga iya
0: lingawan na lang imo kaugalingon kung paano ka malipay kag buligan mo imo kabataan nga nagaalagad pa sa imo. Okay, so sa sining nga gabi gaan ka namon matrona.
1: Di ano masarangan mong 20 minutos?
2: Dito na ko try kumayara.
0: Ah, sige be. Ano number mo? 09?
2: Ano yung number ko try?
0: Ang ginatawag mo sa akon? Ang 0946?
2: Oo.
0: 0946-421-5438. Mga 40 plus man, no?
2: Okay.
0: Ah, sige. 0946-421-5438 0946 421-5438 Hindi ka malipat sa ginpanghambal na mun si mo, ha? Sundon mo ato. Oo. Kung alang-alang gid, kung wala gid, ambala lang kami kay ari di ang mga palal ni Dolpo, handang
1: handang dumamay kung kailangan.
0: Wala na ni sa subong nga daan ka ba ito? Sa mga bataon, ara na sa subong sa stage niya, tag 40, ang gusto niya ang mga ang mga papabol na, no?
1: Oh, yes.
0: Yes. Sige, salamat. Migo Normie, salamat. Regards da sa mga taga-Ulbuhan. Mayong gabi.
2: Okay, Troy. Mayong gabi man.
0: Okay, salamat. Okay.
1: Malami isang lugar nila, no? Ulbuhan.
0: May arag yung mga adult, may arag yung mga Ulbuhan. No? Mayong gabi, gali, sa aton nga napalipay, si Mais Concurso. Sabi niya, good evening, Troy Tisoy and Dolphy Langka. Masaya talaga makinig sa inyo. Grabe yung tawa ko, promise. From Ibisan Capiz.
1: Wow, maraming salamat din.
0: Mabuti at naintuan ka rin namin.
1: Mayunggap iman kay Juvi Monares at kay Alma dyan sa may San Miguel.
0: 3 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa Mo.
1: Exciting!

0: Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Senson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Senson Plus Herbal Oil.
1: Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
6: Woo!

0: 24 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Si Grandpa, sang kalibo aklan, nagakalipay gid sa aton nga nagapamati. Katawa mo na si Grandpa. Grandpa is 55 years old.
1: Wow, pero Grandpa na siya.
0: Grandpa, yeah. Ikaw ya?
1: Ha?
0: Grand gay. Asa eh, no? Grandma? Grand gay kaya?
1: Sure.
0: Where's your porangkay if you said that you are a grandma?
1: Did you not see my tangs?
0: Where? In your ngala-ngala?
1: Yeah.
0: How deep is that?
1: How deep is your love?
0: Balik na sa phone pa lobo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag collagen sa mga gusto magwapa-guwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix. Ah. With mangosteen.
0: O ano? Tapos na?
1: Okay, sige na lang.
0: Ang tanang Yes Well Products, si Boss Rem, sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And pwede na ka makatawag sa amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na ka makatawag ha, kaya rin na kami dere. Diba, kanami lang mamati sa phone pal nga programa kay may mga baskog ng mga sonata kag talawaan gidyay ang mga DJ kada

0: Gabi.
1: Wow, sino diba? May sabi?
0: basing aton man lang galit ko galingon ng aton nga ano,
1: ginaboost. Gani.
0: Ano ganing boost?
1: Siyempre, ang boost, plural sang bu.
0: Bu.
1: Ang boost.
0: Buli mo eh. sige na, ari ay. Hindi man aircon ang imo balay, pero mabatian mong lagatok sang ay sa sulod sang baso, isa kutsara sang ubi, o kung plan sa ibabaw, hayahay gid ang imo pamatsyag.
1: Halo-halo.
0: Correct. Mana permit na pamahaw lang ana basta na pa.
1: Correct.
0: Itisingan ta lang ka pero may RD pinakabudlay.
1: Ano?
0: RD dali lang. Napangita ko pa ha. Oh. Basta willing ka magsabat.
1: Sure.
0: Basta nalipat ka naman.
1: Nga?
0: Kaya yung nasulit-sulit ko lang iba lang iban.
1: Oo. Oh,
0: Para ma-remind you what ang imo nagkatulog nga.
1: Napurangkay.
0: Purangkay.
1: Siyempre nga mind.
0: Ha? Ari ay, dahil lang yun na. Ay, doon natakaan na sa ako ng akon nga ginakuhaan sang ano?
1: Si Google.
0: Oh, ari ay. Eh lang gid.
1: Kay Google ka gari ka pa man ko.
0: Hindi ah, lain niya. Taas ni siya tapos laba. The sun, daw color green kung tulukon. Sa tunga-tunga tambok. Pero kung imo pugaon sa galingan, amo ini ang nagapadugang sang unod sa wallet sang mga negrosanon. Kaya nagapatamis sang tsaa sa mga kasyudaran.
1: Kalamay?
0: Ah?
1: Kalamay?
0: Are you sure?
1: Kalamay eh.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Mataas?
1: Mata tubo.
0: Correct. Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako-dako man ang iyang aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka magasto. Pero pagwa mo, may dala ka nasing pasalubong, nga biskwit, barkilyos o kung piyaya.
1: Bongbong? Tamo ka sa tayo na raw.
0: Final answer.
1: Dari ang iba, ano to, liwat ko eh? Hindi man balay ka hari.
0: Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako kag may aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka nga magasto, pero pagwa mo, may dala ka nasing pasalubong, biskwit, barkilyos o kung piyaya.
1: Duwa man anak mo. Kung hindi bumbong, mercy. Plugging ba?
0: Sa tingin ang mas mag-an sa imong tagipusoon.
1: Bongbongs.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Ayun, tsakto nga sabat.
1: Ano, mercy?
0: Ready ka na?
1: Mercy? Department store?
0: Pero yung tsakto tanan mo sabat. Congratulations. Taga ni Gusto Gidman. May gabi. Ay, nautod atong caller. Are ay, ang iya buhok daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mo ang sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Labinagid kun nagikan ini sa... Or ilabinagid nga may hang over ka na nagalingo-lingo ang imong ulo.
1: Ano ba tabi?
0: Pagkaon ni siya ha?
1: Mm-hmm.
0: Buhok niya daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mong sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Ilaminagid kong may hangover ka.
1: Pansit molo?
0: Ha?
1: Pansit molo?
0: Are you sure?
1: Pansit molo.
0: May hangover?
1: Pagka nang naputo sa puti?
0: Ah! Inabakbak mo para magwa ang puti.
1: Nabakbak. ano ka pa rin? Batsoy ka may uto?
0: Lapit na sa Batsoy.
1: Lapit na sa Batsoy. Lumi?
0: Lapit na.
1: Pansit?
0: Lapit na. Dito na sa Lumi sa Batsoy.
1: Lumi sa Batsoy.
0: Oh, dito na, lapit na. Hindi na napag-include ang pansit. Giagub agad ang mind mo, ah.
1: Kansi?
0: Ha?
1: Kansi?
0: Sigurado ka?
1: Kansi.
0: Final answer.
1: Kansi.
0: Bulalo. Ano yan, nungun mo? Silwan ako tanay buwas sa lapa. Ay, tawag na ka mo. Ikaulat kami sa tawag nyo. Ang Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Oh, ang smart naman, ha? 0912-0076-793.
0: Mayroon gabi na kay Valdez, Febrero, and Eric Gargarchu, Atiyo, gali. Mayroon gabi. Pwede ka dyan sa phone pal. Eh, daya lang nga mo number gina... Ginahambal na mo ni Dolphy kay mo nang talawgan nyo. Duha na kalinya smart na ka-globe para may pilian ka mo. Mayong gabi.
1: O, painahiyan. Yung radyo mo kayo nag-echo kita.
0: Wala na, gibutang niya. Liwat-liwat. 0915-8311-431.
1: Hello?
0: Ang smart, Dol.
1: 0912-0076-793.
0: Ano to?
1: 0912-0076-793.
0: Ari ay. Sige ka, react ang heart sa iyang mga picture. Sige ka man ka share sa iyang mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kon hello. Online ni siya. Sige ka, react.
1: Facebook?
0: Sige ka, react sang heart sa iya nga mga picture. Mm-hmm. Sige ka man ka share sang iya mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kon hello.
1: Facebook?
0: Ha?
1: Facebook?
0: Okay na ang Facebook. Lapit na kita dira.
1: YouTube?
0: Sa Facebook lang ta.
1: Sa Facebook
0: lang. Hindi na ta maglabot sa TikTok.
1: Facebook lang.
0: May ano da sa Facebook? Gano ka da sa Facebook? Oh?
1: May likes ka, heart?
0: Yes!
1: Ano na, man?
0: Ang ginobra mo lang ginapermi.
1: Messenger?
0: Yes, pwede.
1: Messenger?
0: Pwede. May sabat pag hinda. Gano'n ka mo sa Messenger? Gano'n ka mo sa Messenger?
1: Siyempre ka, video call.
0: Oh, yes! Lapit na. What else?
1: Patapos sa video call, siyempre, olo. Oh, ano pag gusto mo mamalaan?
0: Oh, aran na, lapit-lapit ka nag-git sa imunog sabat.
1: Messenger.
0: Yes.
1: Video call.
0: Yes. All pagid. Yes.
1: Video chat?
0: Yes.
1: Video chat?
0: Yes.
1: Ano lang answer?
0: Hindi pa. Lapit na.
1: Ano pagid man?
0: Patan ko.
1: A private message?
0: Yes! Lapit na.
1: Ano na man?
0: Sige ka, react ang heart sa iyang mga picture. Sige ka man share sa iyang mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagasugat anay pero wala sing hi o kon hello. Oh. Sirit?
1: Oh, sirit, ah.
0: Chatmate.
1: Ah, okay.
0: Nambal yan lagi tanan, bro. Ambal yan na tanan. Wala ka kabalo kung sino nang imo ginabidyo call. Ano mo na imo video call? Ang ginabidyo call mo, sino na?
1: Ha?
0: Sino na ginabidyo call mo?
1: Ah, kung sino na ang mga gwapo.
0: O, ganun ang tawag sila sa mga gwapo mo nga ka-video call.
1: Chatmates.
0: O, teo mo na sabat. Kaya sala naman ko. Di wala naman ko klaro.
1: Dali, ang gitbala, wala na sa minagatawag sa
0: 10:36, mabalik pa ang phone. Palo po Diyos, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glow Tag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glow Tag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 6 minutes more to go before we hit the hour of 11 o'clock, and you're still tuning into our favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Kapoy magaling. 23, kaupo dyan sa phone, pal.
1: Gag, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system pinagi sa pagtumaras ng Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid, Santon Vitamin C.
1: Gagara man ang Clear Skin Herbal Soap. Cortis porcelana, cutis artista pa.
0: Pwede na kamo ka bakal sang mga Yesol products sa mga... Suki nyo ang Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag, syempre, open na ang amon XFM call and text line. Tawag ka mo bala kung nagahambal ka mo. Nagahambal kami. Hindi kayo manawag ka mo kung nagapamusic na kami. Syempre, wala kid may masabat.
1: O, sige na, panawag na ka mo sa 0972-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Kaya ang ginaubra nyo, magpa-music kami, haraman sako at tinawag nyo. Oo. Kung nag-on-air kami, wala mga mugatawag. May aman iba nagpanawag, pero mamati lang sa amon nga boy. Diba? Abi ko gani na nakalampuwas na kami sa Martes ng adlaw, pati Webes dalasa pagali.
1: Ano kayo, wala taga program kung Birnes? No?
0: Ano wala taga
1: program?
0: Abi ko wala taga program naman.
1: Program lang ito.
0: Gagakirit away ka, gagalipat ka sa Armo.
1: Oh.
0: Program gidya. Uy, dali lang gid bala. Mayong gabi anay kay Dudes Valiente sang Roa City Capiz. Mayong gabi gid kay Javin Sreta, good evening. Uy, diri sa aton sa Sagay bala, di bala ika 30th na nga nag-city ang Sagay.
1: Yes.
0: So may local holiday kita. So buwas naman
1: may holiday pagid.
0: Holiday pagid buwas kay ti Independence Day sang Pilipinas na no. Mm-hmm. Sa kabilugan na. Natingala ko bala, bago lang kita nagsugod, klase mo.
1: Tapos wala naman.
0: So, saho naman eh, no?
1: Oo.
0: Sa mga estudyante, bisang wala klase, kakuha Japon balon.
1: Amugid siya.
0: Sana all na lang gid ka mo.
1: Pasensya lang sa wala ginatagaan balon.
0: Dali lang gid, 12 tabuas, holiday. May holiday pagid nga maabot. Wala na.
1: Sa Bacolod siguro yan, may holiday pa ya. Ginsaylo nila ang charter day sa June 18.
0: Ay, may charter day pagigali. Mm-hmm. Ang Bacolod. Mm-hmm. Sa Cadiz, amuman, ma-charter day man sila. Sa mga June something man.
1: Sa Silay, amuman.
0: Ay, ala. Pero galing kayo mga local holidays na yun.
1: Oh, local holidays.
0: Pero, ang mga nag-eliskwila, gid, sa amun ang mga lugar, holiday ganaya sa ila.
1: Oo,
0: diba?
1: Kati charter nila mo.
0: Mm. Pero, di ba, na-notice mo, kung mag-holiday gani, national man o kung local holidays na, gatawag yun yung karsada, no?
1: Ambot lang, depende.
0: Sa bagay, kagapamiliti ka man lang galing.
1: Sa muna, yaya, ang June 19,
0: mm-hmm.
1: Gina-celebrate kinaiyang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, June 19. So, bumula na?
1: So, wala naman.
0: Bali, gina-ano na lang, gina-tingob na lang sa National Heroes Day.
1: National Heroes Day.
0: Mayong gabi, caller line number 2.
2: Good evening.
0: Mayong gabi. Pangalan?
2: Si Archie.
0: Sino ngalan mo?
2: Archie.
0: Taga din? Archie. Taga din si Archie.
2: Taga City of Iloilo.
0: Ah, taga Iloilo. Din sa Iloilo, Archie?
2: Wala. Ganun siya. Sa may Tigbawan.
0: Sa Tigbawan. Hindi Iloilo City eh. Mm-hmm. Sa Tigbawan, kaya Imoya.
2: Sorry.
0: Tigbawan, province of Iloilo.
2: Province of Iloilo.
0: Dali lang yun. Hindi ba pag-load speaker mo cellphone para klaro ang imong hambal? Okay lang?
2: Okay
0: po. I-off speaker lang ba eh? Hello da yun. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello, kuno hello.
2: Except and sa Topang Croy.
0: Mayong gabi, Archie. Di ka sa Tigbawan man?
2: Actually, nagbisita na ako din sa friend ko man.
0: Pero taga Dinggit. Pero taga Dinggit ikaw.
2: Taga Molo. Taga Molo ito
0: ya. Ah, siya may ano da sa Tigbawan nga, nakabisita ka da. May ginapangaluyagan ka eh.
2: Agoy, sakit.
0: May ginapangaluyagan ka da.
2: Wala.
0: May ginasight-sight ka naman nga taga Tigbawan ay.
2: Wala.
0: Hara na naman.
2: Gamuni muna lang.
0: Hindi ko yung magpati sa taga Molo nga malabot sa Tigbawan kung wala may ginabalik-balik ah.
2: Hindi, may vacation ako dito at ano, kapatang Troy, may ginakatuan ako dito ang friends ko kay Tido, kay Glau, saka nasa konti, kinanan niya, mag-visitahon ko man siya.
0: Ang friend mo na, lalaki, babae?
2: Siyempre lalaki.
0: Ah,
1: kung amo ka mo nga duwa.
0: Hindi kay... Yuck,
1: Allah.
0: Yuck.
2: Dula. Dula, entertain siya mo, kapatang Troy.
1: Ikay siling mo na hidlaw man siya bala sa imo.
0: Amo man?
2: Do, ano na yan?
0: Siyempre, may kuan git. May kuan git ang amon nga pangunahuna. Hidlaw sa nadaan.
2: Tingnan mo, kapatang Troy, do. Brother, romantic ah,
1: romantic. Hindi nabalang. Siling nila nga, ginabulong mo kuno ang kahidlaw.
0: Sang isa.
2: Bulong, ano na ba yung gisa, kinabulong.
0: Mapalusot ka pa.
2: May pagka-joker ko bala.
0: Ang tuod bala. Pila na gani edad mo, Archie?
2: I'm 43 years old.
0: 43?
2: Yes, walang sabit.
0: Din ka kapulian sa Molo?
2: Sa may Mandurriao ah.
0: Ang Molo lang isuryahan tama, Mandurriao ka naman, aral ka naman. Daw matyagin mo sa mga buke, daw hindi taga-dira ba? Taga-diin ka kit bala, taga-Molo ka, taga-Mandurriao.
2: Mandurriao, Molo, Mandurriao ah.
0: Ah, Sa diin gid gani, may Tigbawan pa gid.
1: Basi taga-super ka.
0: Taga-risa, kasi dugay-dugay. Basi taga-dugay-dugay, taga-risa lisan suwila naman nila.
2: Masugit ko to.
1: Basun.
0: Baluarte.
1: Baluarte naman sa o.
2: Final judgment ko na na.
0: Din bis sa Baluarte, sa Molo, be. Din be.
2: East.
0: Sa East Timawa.
2: Ay, hindi. Oh, nakunta naman tayo.
0: East Baluarte. Okay, may North Baluarte pa naman.
1: Gani.
0: Sa East Baluarte. Sa may dagat ka dapat?
2: Yes. Ay, hindi. Sa may day lang aside sa una, going to doctors mo na.
0: Okay.
1: Basi dugay-dugay sa babiya ka na, ha?
0: Laban-laban, mapaungka na ni sa. Pero subong ara ka da sa Tigbawan.
2: Eh, ari ko. Diba si Buas makabalik mo dito?
0: Pila ka na da kadlaw sa Tigbawan?
2: Almost, well, one week.
0: Mga 1 week, dali lang. Eh, dulain naman ang kahidlaw ang isa ka semana man.
1: Sa sulod sa isa ka semana. Dali lang git balda. Ako, anay pambalda. Sa sulod sa isa ka semana. Ako gani, anay pambalda.
0: Hindi kasi yung padakop yung abot sa naman. Ginabala, wala man na problema sa amor kung mag-ako. Why ginaya? Kay parehas man lang ta.
1: Ako kay Inchindi, hindi ko na iabala.
0: Oh man.
2: Pang ano nga tindi?
0: Kabalo ka na na ah.
1: Saan kahidlaw mo eh?
2: Ako yun. Wala mo friend ko man rin itong una. Rin itong rigbray ko. Kasi may tanay ka na sa tubong.
0: Ati oo, wala man kami na i-question niya. Pero wala man sing malain kung maako ka.
2: Meron sa tayong katropang Troy. Ginalaygayan ko siya about sa laba. Kaya di ang friend ko ni mo yaon. Dala ni.
0: Dali lang gid bala.
2: Ano tong babae?
0: Ha? Dali lang gid bala. Ikaw naga-advise sa friend mong about sa uyab, tapos ikaw naman ang manawag sa amon kay mga ayo uyab.
1: Oo.
0: Daw pamatsyagan ko daw ginaplanuhan yung urong uyab nga itrisam nyo nga duwa ay.
1: Nan.
2: Hindi.
0: Oh, ano man?
2: Ngayon, nagtawag ko kay ako naman mismo mangita sa akin niya. Magpakadya.
0: Oh sige, pabatia kami abi kung paano ka maglaygay si mo friend. Man. Ano problema sang friend mo ha? Ang ipangayuan niya sing laygay si mo.
2: Naglayo ko ay sa naigay mangod sa no, bla may crush siya ba, wo crush, may crush siya no. May crush ba dito, ano tawag niya, masidad ko siya sa iya.
0: Ah, magulang sa iya.
2: Bali siya, o oh, bali siya ang umigo, bali 22 years old siya.
0: Pila ang babae? Pila ang babae?
2: 33 years old po.
0: Ang imumigo, pila?
2: 22.
0: Bawo, dali lang yun. 43 ka, oh, tapos 22 oh, imumigo?
2: Hindi, hindi, dali lang, dali lang. 22 years old si ang imumigo ko, nga friend ko man. Tapos,
1: amo na, gani.
2: Ang crush niya, 33 years old.
1: Si ikaw, ya, pila ka na.
0: 43 siya. 43.
2: Ako,
0: amo gani amo na tingalahan 43 edad mo
1: tapos ang imumigo is 20 something
0: 23 24
2: 23 years old ko tapos ang imigo ko 22 years old
0: 20 dai lang gid dai lang gid imo edad dali lang gid direta okay na na iya kabalo na kami na sa imo inog open up ang amon pamangkot 43 imo edad jakto
2: ay hindi hindi 23
0: tapos yung amigo 22 ah. So amo nang tuod ng amigo. Tubo-tubo kamo abi ko gani kung 43 imo edad.
1: Gani kay mangi...
0: oh sige. Kay maduda na gid kami ang tuod gid ang amon nga panagupnok.
2: Dula ay sa pinsamo do ginagatan ko yaw.
0: Nagaton gid sa amon abi mo. Okay na, okay na. Oh sige. Okay. 22 imo amigo tapos 33 edad ka babayi.
2: Oh,
0: ada yon, ada yon.
2: Tapos teacher pa.
0: Okay.
2: Tapos pala sang yan kinan lang yung mga gay ka mo na imo nga makita ka babae nga bisan dako medyo layo ang ilang agwat. So kinan lang ni do anong kisa magasugata ay sang dua. Do ka kurog ang yang kaunudan. Tapos ang kisa ara na sa likod kita tapos nga ano ka sa dumataranta sa dawon imo.
0: Ah. Ano na excitement na. So anong imo ginambal sa imo amigo? Ikaw gani ginapamangkot namon tapos si hambalo man sa amon.
1: Amon na gani.
0: Kay ikaw man bala naglaygay bala.
2: Kay ginimo ko.
0: Oh, ano ginimo mo? Ano gilaygay mo siya?
2: Ginimo. Ginimo ko bali mo mo brother. Oh brother. Imo mo ano na bali tagaan mo permis ang ano sang hugot la sa bali pakatlaw kasi ya tapos tagaan mo lang joke tapos
0: ayo galoy layo imo advice sala na ya.
1: Amo gid ya eh.
0: Sala na ya. Ang amo ni o pamati bala migo Arce amo ni pamati. Layo-layo na ya indi kaya migo ya nga nag-advise ang chakto ah. Amo ni o ang ginambal mo sa amon ang imo nga migo ginakurog nga kumakita niya ang iyang nubya nga may edad sa iya. Actually, wala man na question kung may edad ang crush niya kaysa sa iya. Ang pamangkot na, may nervousness ang imong friend. Hindi kay mahambal kang imo advice-an nga pakadlawon mo ang babae. Amuna. Kita mo nga, nakulbaan na gani. May mga hugot-hugot ka pa na balaan. Do kalayo man sa imong friend. Daw labutaw ka man imong friend.
2: Hindi, daw na. Nung nabala ko sa online, basi.
0: Hindi, ah.
2: Basi mag-i-take pa.
0: Hindi, ah.
2: Pero ano man.
0: Hindi, amo ni gani. Pamati na lang sa amon. Bala kay sala. Gidya mo advice. Amo ni, oh.
2: Ay, sala, gali.
0: Dolpe, ano, bro? Pamatian. Pamatian tauna si Dolpe kung anong mambal niya sa imong friend. Kag-ihambal mo sa iya, ha? Okay. Kay kigan ko ni sa masala sa pamati ta, ha?
1: Ang matuod lang. Ang matuod lang. Ha? Okay.
2: Yes po.
1: San sige mo advice siya kamo nga duwa ang na-develop?
0: Hindi ah. Amo na lang niyo. Ikaw na lang hamba, ikaw advice siya ng amigo kung ano braho niya kung makita niya iya nubya nga mas ay nubya iya crush nga mas may edad siya kay sa sobra niya bala hindi niya bala maano, hindi niya ma-express niya nga feelings kay ti ang excitement kag ang kulba naga-mix. Mm-hmm. So anong maayo mo ipahambal si amigo, ipaagi mo lang din sa kay Archie.
1: Ah, balo mong friend mo nga naton kalma ka lang nga ano, kaya wala ka man nagurugin na ano sa babae.
0: Sala na, imo ya, Dolpian.
1: Ano ang gali?
0: Nagseryoso ka naman, ano gani mo apelido?
1: Alaka pa.
0: Ha? Hindi asa sa aton program. Bala, ano yung mo apelido?
1: Langka.
0: So, ang imo ihambal, Tani, pakatuwa di umumigo kay Sopsopon ko siya.
1: Na.
2: Ano siya tawag na Sopsopon eh, sa kate?
0: Nabotaw ni Sdolfo, nagseryoso mo sa dahil na
1: doon. Amo na gani, kasi rin ko siya base kung na-develop man siya sa...
0: Iyan o, iya gani, crush, hindi gani, iya nga, friend, ah.
2: Oh, pero...
1: At yung lakad na lang, di bala? Eh, kamuha, duwasom sa pon ko? Ay mo, sige, makuha, advice mo, ah.
2: Ano?
0: Sige na, ano to, actually, ano?
1: Ano to?
2: Actually, ang krasya bali do, ano sa lato po, for...
0: Ay, abot, ah, gaba, ano na gani, gabody shaming kaya imo ya? Wala na gani, isa pa putot-putot, pamati, bla? Pamati okay bala. Wala na sa paputot-putot, wala man na sa paidad-idad. As long nga nagaintindihan, ay sila duwas ang migo, mubuligan mo ang imong amigo
2: buligan
0: nga makakup up sa iya nga pag sa iya nga nervousness nga hindi sa iya magkurog-kurog kung makita niya iya crush. kay kung sigihon niya na ang iya nga ginaobra, way chance makakita gina iban nga lalaki iya nga crush. Crush siya palang gani na, wala iya pang pabutsyag nga palangga niya.
1: Kag magamuna bala nga feeling sa lalaki nga daw ginanerbyos sa babae, matiyakan ko daw agi.
0: Amo gani.
2: Ay, hindi.
0: Ano na ni Guru?
2: May nervous breakdown na, grabe.
0: Hindi man nervous breakdown ang inambal na.
1: Hindi man nervous breakdown niya.
0: Nervousness na namin na. Mon, kay balaan mo kada isa sa... Pamati, bala kay gasamo ka man sa istorya. Ang nervousness na kada isa sa aton, may ara sing nervousness. So, paano na na ang imo nga nervousness, depende na sa imo kung paano mo na siya i-coop up. Gali kay ikaw, isa kamigo niya, dapat tudluan mo siya nga i-control niya ang iyang nervousness. Kaya para maluyag na ang uyab niya. Ambot sa'yo mo na, kasabad ka man. Ang mga gambal kami, amo niya man.
1: Ina ba lang, ano ba lang, nang siyempre, ikaw mismo nagambal nga, kada kita, iya sa crush niya, ginakurog siya.
0: Otro man, iupod ko, ginasulit niya naman ang istorya mo sa ako niya.
1: Dali lang, gitbala. Hindi ba lang, amo na ambal mo? Oh. Kaya amo na gani, tagaan mo siya sa encouragement na siling punggi ang imo nga nervous. Kag atubangon mo siya sa prangka.
0: Amo ta, may buot naman sila, baida sila.
1: Amo ko siya
0: ano man eh. Si Archie, wala man eh. Si Archie daw, wala man kaya pulos. Si Isuryaon nga, ma-advise pa ito ni si Eli. Ay, man.
1: Sinupsup ko lang.
2: Pero okay naman lagi ito.
1: Ginaano
2: ko naman sa tubong okay man siya,
1: te. Nante. Willing
0: mo daw ka magulat. Te. Kita mo, okay naman lang galing. Nagayo ka ba di advice?
2: Tamo na gano'n. Pero ino na inawag ko gano'n. Kasi gusto ko pa masakita sa owner.
0: Ti amo na dante na makadto na tada naglawig pa to istorya. Nalabot pa ta sa emo friend nga. Way kami kabalo ba si kung nagasusupan ay mga mga duwa.
1: Ano na siya? Na room 69.
0: Oh, ano na pangita mo si sa kababai ha? Ikaw naman amon ti gayunan
1: ah. Oo ah.
2: Ati yang sa babae gusto ko macho tapos maintindihon.
0: Oh,
1: Why na diya?
2: Ugang-ugang. De, ay, dapat o, ano, blado, guwapa man.
0: Ano? Oh, way na diya, guwapa.
1: Way na diya, guwapa.
0: Ya.
2: De, ano lang, malaway.
0: Oh, na,
1: malaway.
0: Malaway na diya.
2: Tapos ang gusto ko do, sugar, mami. Ay, hindi ko. Ang namin kong, ano, bla, ang, ano lang, may same na kami ng edad.
0: Okay. Ano pag yun? May dugang ka pa?
1: Oh. Wala na?
2: Nara pa ba di...
1: Ano?
2: May ara pa. Ang pareho lang kami height.
0: Ano pila height mo?
2: Alam po to. 5'7".
0: Ah, tim labot man sa
2: po. Labot siya, malabot tong kalangitan niyo, blaw, agoy la kalangitan.
1: Ay bisan putot lang na iya ko nagatupong ang pusod.
0: Sulod. Lab. Arce.
2: Arce. Yes po.
0: Labog mo na, labog.
2: Ay, hindi.
0: Pero malabot sa puso, Che.
2: Oo, oh, eh.
0: At iwas sakit bang girahan niya, eh.
1: Oo, amukit, eh.
2: Isa nagtapos sa babaw, ah.
0: Babaw.
1: Tinga, arib lang pamangkot, ah. Ho. Nga sa puso, may sulod ko may puwak malangko.
2: Puwak. Imo na lang na.
1: Wala man na bu ang puso.
0: Madelikaduhan ka ni siya puwak yan ka may tonsillitis niya.
1: Malatlan mo na tonsil lagi mo. Hindi ka pa nang matubuan si Pil ang imong.
2: Pipil?
0: Basi matingala ka naman naging kamatis naman di wata.
2: Hindi, pipil, basi mag-iipil
1: ba? Mauli ba, layigit na.
2: Ay, kasadya.
0: Hindi kayo yung maglaog-laog ka magpa-umumumum, basi may tonsillitis.
2: Muro pag umagagago, gaki-ang-ki-ang. Hindi, ang sakit lang. Kaya naman magbira mo.
0: Hindi ah. Hindi kayo magkiang-kiang. Isapong mo ginayang imo itlog ya.
1: Amo ginipapangita mo bintong ko.
0: Te, mabato ka. Bato.
1: Ay, ako pa yamang hindi.
0: Madaranan kagid sa amon. Tawag-tawag kadagab. Iko magamuni at nung isuriyahan ay. Oh, basta kay yambal ko si imo. Arce, kung magtawag kaliwat, paminsar ka nagadaan sa topic nga kaladlawan kay para sadya tanga tatlo.
1: Amugin.
2: Oh, ay no.
0: Paon ka namon regular.
2: Alam mo na may joker ko may mga damo ko mga topic about sa mga
0: fans. O sige, paplagon ta ka sang number subong gabi tapos regular ka manawag sa amon dayon ikaw open up sang topic para guest ka namon kada gabi.
1: Okay lang sa imo?
0: Okay lang.
2: Wow.
0: Sige. Sige, i-update. Maplag ta subong sang number mo then ma-update ka sa amon buwas kung may nagtawag o text dayon i-share mo sa amon kay Isuryanta. Okay.
1: Wala ta programa.
0: Ah, sa Domingo, gali. Sa Domingo.
2: Oh,
0: sige. Ano number mo? 0994?
2: 9855438.
0: Yun na, yan lang. Diwat. 0994?
2: 9855438.
0: 0994? 985-5438. Oh, tawag ka sa amon sa Domingo ha. Then ma-prepare kasi mo topic para ma-isuriyan. Ay, tatatlo ha.
2: O, subong na.
0: Sa Domingo gani. Sa Domingo. Lang. Ha, kaman yun.
1: De, okay lang sa imo.
0: Arche, salamat. Mayang gabi. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 17 after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Memory and Go, matrupako!
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga buti.

0: It's 35 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
2: Pwede nga style.
0: Biyernes at abuas, di ba?
2: Yes.
0: So, sa mga gusto makakwarta worth 3,000 pesos tomorrow, padala na kamo hingagaw sang inyo nga mga entries sa aton nga santo ng Next FM libo-libong pa-premyo, ha? Ihulog nyo sa mga drop boxes sa nga naamtang sa tanang XFM radio station malapit sa inyong lugar. Line number 2, good evening!
3: Troy,
0: oh, anong may ara? Ngayong gabi eh.
3: Di Normie ka ni Troy, di Santa Troy ah.
0: Hi Normie, tawag ka naman liwat?
3: Okay, si Manangkot lang si Mo Troy, ang kadabo ka lang nag-live sa akong ngayon sa akong number, tapos sige pa na lang sa akong, karon ako sila baslang tawag, hindi naman mong salabat.
0: Asala mo na, yaki wala mong ginasabat ang ginatawag.
4: Ang mugit.
3: Kaya na kong ginaprang Troy.
2: Amo na gani nga sa diri sa amon nga program no, hindi na yata na niya nga nagatawag si mo ano ka total gin ano mo gin plug mong imo number di bala
0: hindi ah amo ni o ang explanation dira ikaw di ba nagplug sa imo number so kung may matawag sa imo nga number dapat ikaw masabat hindi kay oo. Ikaw manawag
3: di ako, tawag sila sa akong, tapos ako sa ton, ang mag-iskorya, puro ito. Ano ko man ito?
0: Wala mo man nag-iambala po na sila. Hindi, basi hindi ka lang guro nila mabatian. Mga pila kabilog ka panawag sa imo after ko pag-plug mo sa number mo, ako?
3: Nakadamo, nami ko yan taga loya ka eh, mamit na kami to sa...
0: Iyo, di may napilian ka na?
2: Arap malang gali.
0: Arap gali.
2: Kundi...
0: Sige-sige,
2: oo.
3: Salamat kitroya, Troy. Salamat kitroya.
0: Grabe daw mo, galit ang listener sa Iloilo.
2: Correct.
0: Taga Iloilo ang iyo mo nagustuhan. Nami tingog taga Iloilo.
3: Nami tingog sa Iloilo, nagprangka kaya nga lima ko. Apat bilog yung bata ako, lima. Purlan ko yan, gagmay.
0: Pero parehas ka mo pangidaron?
3: Kwanza, 38 at kuport.
0: Din sa kuno sa Iloilo?
3: Sa Aklan.
0: Ah, sa Aklan?
3: Sa Aklan, Troy.
0: Ah, oo. Pero nami sa tingog, di ba?
3: Abog na kayo, Troy.
0: Pero hindi lang magsalig sa tingog, base sa personal blau. kay proven and tested na bala.
2: Oo, bala.
0: May kilala man ni gani si Dolpo nga. Nami-nami yung tingog niya, pero sa personal, hindi masya gwapa.
2: Amo.
0: Pero... Hindi ba kami maka-sure kaya wala man na namon makita pero mo lang ginaya based amon experience hindi kami magsalig sa tingog nga mabugnaw
2: gani
0: kay iyatsura na init-init
3: personal
0: sa personal yes pero hindi ka naman mag-expect nga sexy-sexy ka gwapa-gwapa pa sa edad nyo basta ang importante na nagdigahay ka mo nga may kabataan sa ikaw may ara man.
3: Oh, nami ko gulilo kay nagprangkaan ay kami ya. Okay man siya.
0: Ang importante daya, amo ni pamati bala sa imong cellphone. Ang importante makamo ka mo niyo.
3: Hindi amo sila tayo.
0: Ano? Pa sa gantagan sa'yo.
2: Ari, pagit.
0: Ari, mati kay Dolpo. Kay Dolpo, mati.
2: Dolpo, anta pagit ka, amo pagit niyo.
0: Di ba? So meaning effective kali amon program kay may mga babae gidyaga panawa galing ginahuya lang sila magintra.
2: Gani.
0: At least ya dapat ang mga lalaki gali na mion yung pagplaster sa napangita nyo. Kay para ang babae may pilian gid hulat lang amo kung saan umanawag ang babae. Hindi ta napatawgon ang babae sa aton mga lalaki aton paintrahon gid. Pero dali. Tapos dali lang gid. Wala mo patugani na ano na elaborate ang imo nga kung sino ka lookalike mo. 'Di ba? Kung sa artista do sino ka lookalike mo sa edad ng 40.
3: Ang ako ang lubo lang ng tao la sa buhok, purang muka ko, kangin ni Freddy Aguilar.
0: Ah, hindi na lang pagbuion si Freddy Aguilar. Diri na lang ta sa ano sa Maningiti. Maningiti bala manug saka sang tuba sa lubi.
2: Oo.
3: Ugali sino man?
0: Mananggit eh.
3: Nanginiyot.
2: Mananginiyot. Ang maniniyot ya.
0: Hindi manginiyot, maniniyot na iya.
2: Manog ano na iya?
0: Manog picture.
2: Manog picture.
0: Oo, oh, muna ang tigwa litrato, maniniyot imuya, manginiyot imuya. Sige ah, pero at least yan, napalipay ka namon. Congratulations, I hope nga makakadto ka man sa Aklan para makita mo tong uyab mo nga 38 years old. Oo. Salamat, kidiskarte, mayo ha?
3: Tagamansya to ba eh,
0: pero... Oh, Aklan, Aklan na, numansya. Salamat, gid ha? Normie?
3: Hello.
0: Normie Suari, bye-bye.
2: Nakakadlaw man ko, manog, ano na ba? Manog alas tuti pa.
0: Mariklamo pa sa gali, may nana, pudyot sa gali nga taga-Aklan. Grabe, no? Salamat sa mga taga-Aklan na kay ginapasulod nyo kami daang amon nga program. So, nalipay man kami kay may feedback halin sa caller nga may mga babae yung mga nagpanawag sa nila pangita. Thank you so much sa tanan nga mga tech on duty nga nagasubaybay man sa amon nga programa. Sa tanan nga station managers ang XFM station sa NIR Kagpanay. Salamat man. Kagsangalan sa amon nga CEO Kagboss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Yes, day off na namon si on Sunday. Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Mabosh.
1: Hala, ka-exciting. X. X.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, oh, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kasing ang ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang tabi ko, Sun Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sun Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzon Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
4: X!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: XFM.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanson Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanson Vitamin C. Kasi Sanson 25 years.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Sister Pain.
4: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
6: Eggs.

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap. Ito
3: si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ibol, samtang naglakad ako sa dalan. Oy! Ba! Baboy! Kaglagasugata si Sakon! Oy! Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
1: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: po, si Isel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Hyder,

0: kay teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sista pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sista pain. Symptoms persist. Call your doctor. Early sa mga butika.
2: Makalage na ko!
1: XFM.
3: Patroma mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, 7 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. May nga ga Pilipinas, may nga ga Western Visayas, sini ang palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagapalaya kita sa kahanginan, mga katrupa. Dala ang nagapanguna nga mga balita lokal kag nasyonal. Ang mga balita nga inyo mabasahan sa mga pamantalaan karong adlaw, mabatian ninyo diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mabatian kita sa 100.7 MHz sa mga lisosuan sa inyo nga mga radio on FM band.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: 100.7 ini ang XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Makita kag mabatian man ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga opinion kag mga comments ninyo, mga pa-shoutout ninyo sa inyo nga mga kapamilya, kapuso kag mga katrupa sa kunanano man nga okasyon. Mga katrupa, TGIF Subong, thank God it's Friday. Katapusan nga adlaw para sa mga nagatrabaho sa gobyerno kag sa mga wala trabaho eh.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang mga nagatrabaho sa mga private companies, hasta pa sila iabwas. Half day buwas. Iba niya whole day man. So the last working day of the week para sa mga empleyado sa gobyerno, medyo malawig ang aton nga weekend Subong, pero lang taon ninyo sa inyo kalendaryo. Ang kalendaryo niyo bala Subong nga nahang nga nabitay sa inyo sa inyo mga dingding. Kay pula, pula ang kalendaryo ninyo. Happy, happy birthday. Subong gali birthday sa akon nga no. Sang tukayo, kubla ka tropang Alex. Parihugid kami pangalan mo. Grabe. Parihugid oh. Pati apelido, parihugid. Lipat lang ko galing kung ikapila niya nining birthday. Ikadamu o bisilaw. Happy, happy birthday sa tukayo ko. Subong adlaw, nagahiwat sa inyong kadlawan. Grabe ang birthday mo. Independence Day, ganyan mo. Araw ng kalayaan. Happy, happy birthday to my junior, Alvin Dennis Arabang Junior. Parihugid ngalan naman mo. Nami-nami ngalan ko, katropang Alex. O, nami. Namian ka man. Katropang Alex, nami. Lex, nami-nami pangalan ko. Namian ka man. Sa pangalan ko? Alvin Dennis, nami man. Jati kalon. Sadyaon ta na yan, sadyaon ta. Pamukaw po ka o mga nakabugtaw na palihog bangon. Bangon na ka mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero ang iba niya, nakabugtaw na ligid-ligid paskama, namian sila gurong nakabugtaw na mamati sa mga balita, tabalang. Kay Subong mga katrupa, pula ang kalendaryo naton. Kung pasiplata naton ng ato nga kasaysayan, kay balo ka mo diri sa XFM, ilabi na ang ining palatuntunan, naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang kaladtuan. Subong adlaw mga abyan, June 12, kung inyo pa madumduman, amo ang pagsilibrar natin mga abyan sa ang tuigan ng Philippine Independence Day o kung araw ng kalayaan. Kalayaan di medyo laya na sa mga sa mga guramaak gurami sa mga gurami mutso. Happy kalayaan day sa inyo ha. Gurami, gurami mucho. Sadyaon ta lang ni Black Atropangan sa tal weekend naman ni Subong eh. Malaba-laba nga weekend para sa mga empleyado sa gobyerno kag para sa mga wala trabaho. June, aga pa nag-dinamuhal ka na yung medyo basa Subong ang dalano nato. Nagtupa ang manipis nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo, nagresulta sang pagkadanlog sang dalan. Sa mga motorista naton Subong, halong-halong gid kamo, maayo na gani nga bundakan sa mga baskog nga ulan mo, mawas out pa ang mga yabok. Pero kun ining mga tulot-alitin, nagabasa-basa. Ara-ara naman na basa-basa ganyan. Dayon mo kadlaw katrupang. Karon bala, karon bala, magabot si katrupang Romel Blam. May ilig man tos basa-basa mo. Basta mga... Basta mga basa-basa ganyan. Nagaukot ganyan si katrupang Romel mo. Istoryahon tabla. Karon-karon, pero karon pa to. Tukaya, karon pa. No, karon pa to. Nagresulta mga katrupa sang pagbasa-basa sang ulan, basa-basa sang dalan, bangon sang manipis nga pagulan nga nagtuhaw subungid la mga kagahon. Amo gani nga ginatugyanan nato ng aton nga mga motorista nga maghalong. June 12 is a celebrated annually. Is a celebration kada tuig mga byan nga Independence Day. Pero subong ba na di parahanta nga do kadutay lang gid sa mga salakyan nga naga-display sang Philippine flaglets, no? Notice mo ka, tropang Alex, ang imo yung Mustang may ara na to. May ara ka binutang, no? Bisan gamay-gamay lang, puro ara, no? Amo na ya, pagpakita natin mga biyan sa atong nga pagpalangga sa atong nga nasyon bilang respeto sa atong nga Philippine flag. Ah. Nagsugod ang atong mga biyan nga kalayaan sa atong 1898 sang si General Emilio Aguinaldo nagproklamar sang sovereignty na to nagikan sa mga Espanyol. Yung mga Espanyol nga nagdumala sang Pilipinas mas uminos sa sulod sang 300 years. Amoy na ang resulta, rason kadamo-damo sang mga Pilipino sa ang Spanish sounding ang mga apelyido. Damo-damo nga mga Pinoy nga ang apelyido daw katulad sang mga Espanyol pero kurapa ang ilong. Di ba, kaya kung Espanyol ka, medyo mistiso ka, katropang Alex, di ba? Damo-damo di Pinoy, ang ila pilido na Espanyol, pero kurapa ang ilong. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya, kung ang ilong mo ay kurapa. Sadyang talang ni. Ang ini nga bahin mga katrupa ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Amo ini ang pinakamanamit nga kapinga ni Tilawan ko sa bilog kong kabuhi. Kay nga ah, may mangustin, may moringa, kag may soya powder drink mix. Ang soya powder drink mix mga katrupa, nagadugang pananam sang sabor sang kape. Bisan hindi mo na pagparisan pa sang tinapay o pandisalang Santon Plus Coffee Mix, bastante na. Kagkay balubala ka mo ng Santon Plus Coffee Mix, bisan pila ka cup sang Santon Plus Coffee Mix ang maturos ninyo kada adlaw, wala tsansa nga maghilab ang inyong sulok-sulok. Ang nagkapahilab sa nga itong sulok-sulok mga katrupa, amo ang caffeine. Ang caffeine ara inaya sa regular nga kape. In one blang nga kape kag mga stick nga kape may caffeine ina. Nga kun masobrahan ka, nagahapdi ang sulok-sulok mo. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine, wala man sang kalamay. That is why ang Santon Plus Coffee Mix bisan pila ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix ang inyo maturo sa isa kadlaw, wala sang tsansa maghilab sulok-sulok nyo. Sa mga diabetison, mahimo kamo makainom sang Santon Plus Coffee Mix bisan pila ka tasa sa isa kadlaw. Wala iniyas ang kalamay. Ang nagapatam isang Santon Plus Coffee Mix, amo mga katrupa ang stevia. Natural sweetener ini. Mga diabetison nga mataas ng ilang acid level, ang ilang sugar level, ang blood sugar nila mataas na nga kung manghihisla sa karsada, ginaamag sang pala. Hindi na ni basta-basta. Hindi na ni basta-basta nga subay yung gaamag sa mga diabetison. Pala na yan mo. Kung pala na gani mag-amag sa inyong ihi, sigurado, ha? Schedule na kamo pa dialysis. Doke nami, isang Friday ta sa mga TGIF mga abyan, thank God is Friday. Madanlog kung basa, madanlog. Kagdelikado kung basa, ito puro malang na basa. Basa-basa. Ang daman mo lang mag-abot si Katro pag namil karon ngayon. Tapos kagin. May nga aga lang sa ato nga mga tagpalamati subong aga. Mr. and Mrs. Jubin Caballero sang Lunok Itire. Sa mga riders mo da, paliog lang advice sa ilang nga maghinahina lang sa pagpadalagan sa ilang nga mga motorsiklo. Sa aton nga mga katrupa dala sa kilid sang Injap Tower, sa mga nag-serve balas ang pagkaon na Ruscaldo Paris kagiban pa, sa mga call center agents dira sa Strata, sa Injap Tower, kag siban pa nga mga nagkaiping nga mga barangay. Sa kay Ma'am Mary Cabar dito sa Florida, USA. Ano oras to sila subong? Alas 4 man, no? Mag-daylight saving time ang Amerika, aban si kita diri katropang Alex, 13 oras. Pero wala pa man, no? Mag-daw daylight saving time nila ang mga sugod nila Nobyembre mo. Di subong, aban si kita, 12 oras sa kalabanan nga estado sa Amerika. Talking about Amerika, katropang Alex, isa ka daog na lang kinalang sa New York Knicks. Ha? 3-1 ang score subong maabyan sa NBA Finals between New York Knicks kagsang San Antonio Spurs. Isa na lang kadaog ang kinalan sa New York Knicks bago sila madeklarar nga mangin champion sa NBA Finals. Katapusan nga nangin finalist ang New York Knicks noong 1999, pabla mo. Dugay-dugay man kag makabalik sila sa final series, no? Sang mga chimpo pa ito nanday, Patrick Ewing, naka-final sila. 7-footer man si Patrick Ewing mo. Kita mo, tsura ni Patrick Ewing. Grabe mo. Dako-dako, lawas blaw. Magutod ni sila kung ni Dion Warwick. Hindi man. Sa ilog lang, guro. Bugta-bugta na magbangon na para masadyaan kita. Oh, hambal ni Ma'am Mary Ricabaro, Happy Philippine Independence Day, mga katrupa. Happy TGIF everyone. God bless you all. Listening Thursday 3:19. Oh, 3:19 plang da ma'am sa inyo. Ati, bali abansin na kami di 3 si oras. Naka-daylight saving time na kamo daw. Thursday pa lang dito sa Florida. Kaya balok ka mo mga katrupa sa Independence Day Celebration. Ang pinakadako ng Philippine Independence Day Celebration outside the Philippines, amo ang sa New York, katrupang Alex. Nang tawada bla sa New York, bla, maghiwat sa Philippine Independence Day ang mga Filipino communities da. Bunga! Kung marumdaman pa ninyo ang dinagyang festival champion diri sa Pilipinas o sa Iloilo, ginimbitar sa Philippine Council, Philippine Independence Council sa Manhattan, New York. Nagparada sila dito, nag-perform. Grabe ang pagkibot sa mga kano. Kapin pa itong mga may bana nga kano, ng mga Pinay. Grabe ito at the time. It was a total showcase para sa Dinagyang Festival. Nakakover kita sa ito eh. Gindala mga abyan, ginpadala sang Iloilo through an invitation sa Philippine Independence Council dito sa Manhattan, New York. Ang tribo sang Dinagyang Festival nga nagkampyon bala, nagchampyon. That was a very spectacular show para mga abyan sa Iloilo Dinagyang Festival Foundation nga naka-perform sila dito sa Manhattan sa isa sa mga major streets nga amo mga abyan ang 5th Avenue. Ga-practice pa lang yung Dinagyang dito, nagadinaguob na mo. Daw ka duha ka beses bala nag-perform ang aton nga Dinagyang Festival Champion. At the time ti during sang panahon patuni Mayor Jed Mabilog. Oo. Ginpaunlakan ni Mayor Jed Mabilog ang invitation sang Philippine Independence Council sa New York. Sila nga tirahon ta kadtuan ta ang New York, ma-perform kita dito. Although mga abyan, mga katrupa nga medyo magulo gasto, pero okay balo ka mo. May ROI ina eh. Return of investment pala. Not necessarily the following day, the following week, the following month, the following year. Medyo hulat-hulat ka pa antes mabatyagan ang ROI. Kaya amo lang ni ang chance natin nga ma-promote ang Pilipinas sa pangkabilugan. In particular, na-promote natin ang syudad sang Iloilo. Subong mga abyan, kay balo ka mo, bagsak ang aton nga tourism industry sa pangkabilugan. Diri sa Pilipinas, nagnubo ang number of tourists naton nga nagabisita diri sa Pilipinas sa karon nga tuig.
1: Exciting!
0: Kay nga, ang aton nga tourism industry, Department of Tourism, doon nagkatulog, pati ang aton regional office sa Department of Tourism, may ara patatalata pandi, katropang Romel. Kapansyon pang di Department of Tourism diri sa Region 6 Sao. Sino ang nakakilala sang director tadi sa Department of Tourism? Ha? Nada, wala kakilala? Yeah. Wala ganit mo kilala ako pa. Kay man, medyo maila sila sa mga media. Ining, ang butan nung ilang mindset si ni man? Gamay ang aton nga number of tourist drima biyan sa Pilipinas as of this year nga 2026. Bangod kakulang sang promotion sang aton nga mga tourist destination, kagkakulang sa mga programa nga nagapromote mabiyan sang tourism industry sang pungsod Pilipinas.

0: Damo ina ang resulta. Kundi sa kapigadon naton sa mga damo ng mga unemployed ng mga Pilipino subong, isa kong tani nga ginatanaw nga alternatibo amo ang tourism industry. Pero ti wagid, wagid, Loring. Oras sa Pilipinas, 23 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa XFM ng Radyo Patrol Iloilo. May aga, sakay tutong uga, sakay kay Elmo Castañeda alias Nano, sakay Mormor Jupinis, sakay Inchik de Oro, sakay Michael alias Boy Beltbag, kag Boy Alahas. Good morning man, sakay sino ni gani ah? Si Tutong Garjan. Doon sila katutong, si Tutong Uga kag si Tutong Garjan. Kag subaman sa kay Ray the Foreman. Kag subaman sa mga tagpalamatin naton sa Bulilaw, sa Bakhaw, sa Manduriaw, kag sa Pabia, Maliaw. Sa kay Maria Capra, may ngaga. Ang regional director sang ano sang Department of Tourism Region 6 Western Visayas, si Crisanta Marlin. Ah, may aragali ka regional director. May regional director gali kita diri sa Department of Tourism. Sino ngalan niya na? Si Crisanta Marlin Rodriguez Agali. Oh, nangin regional director ni sa katrupang anik sa tong nagligad pa nga Enero. She became the regional director sang Department of Tourism. Sugod sa itong Enero 2023. Oh, gali. Hambal sa ngaton ng history sila niya. Actively overseeing tourism programs. Ha? Actively overseeing tourism programs, cultural events, and cross tourism development throughout the region. Ha? Bago lang ko kabati sa ubraya. Gali. Way tupa dya. Kung si Maria Capra pa, way tupa. Oras mga piyan sa Pilipinas, 25 minutos na ang nakaligat sa takna ang alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Dalas na sunta ang mga nagapangunang balita lokal kag mga nasyonal. Mga balita, balang mababasa ninyo sa mga adlaw sa mga newspaper, pero mabatian na ninyo diri. Kaya balo kamo may isa kapatrolman sang pulis mga abyan ginaligar nagtuyo nga maghimulo sa isa ka room attendant sa distrito sang City Proper. Nga ang daw ginatsangaw mga pulis subong yaw. May mga pulis nga involved kuno sa illegal quarry. Iniya nagpanghana nga magpangsaputi sa room attendant. Okay daw, daw gintuyo niya ibang nga tirahon mo. So nakagwa na mga abyan sa prisoan ng isa ka police officer nga ginaligar nga nagimulo sa isa ka room attendant sa isa ka pension house sa Barangay Villa Anita, City Proper, nagligad nga Hunyo Jess. Police, abi ko police matulis. Si kaya ni sila ni Pedring magamuni. Sa interview sa mga katapos ang media mga abyan kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, iyagin paayag na kagwa na ang isa kapulis sa prisoan matapos nga nakapiansa ini kahapon Hunyo 11. Kung madumduman pa ninyo nga ang suspitsado nga pulis nga ini ang ginkilala sa kay alias Lee. Lee lang, no? L-E-E. 29 anyos ang edad, bataon pa. Residente sang Purok number 4 ng Kabalaoy, Lanao del Norte. Layo man ginhalinan niya siya ni. Nga naka-assign mabiyan sa 602nd Company sang Regional Mobile Force Battalion. Kag may ranggo ini nga patrolman. Suno sa aton nga mga otoridad sa kay Police Colonel Parilla na file naman ang kaso nga attempted rape batok sa mga pulis. Dugang pa sa informasyon nga nabato naton, ang mother unit sang police Nga amo ang RMFB ang nagapadayon kag nagapatigayon sang investigasyon angot sa administrative case nga pag-aatubangon sang amo nga suspitsado. Ginpahayag naman nga posible nga makakas ini mga katrupa sa serbisyo ang pulis kun mapamatud-an ang aligasyon batok sa iya. Damo-damo sa nguyak nga room attendant imo to. Ginpasiguro naman ni Police Colonel Parilla nga patas ang mangin investigasyon sa mga kapulisan sa among hitabo. Kaghugot niya nga ginapayag nga wala ginatolerar ang malain nga pagbinatasan sa mga kapulisan. Sa karon mga abyan, mga katrupa, padayon pa ang investigasyon sa Iloilo City Police Office. Angon sa nasambit nga ligasyon o good mahibaloan ang matuod nga natabo. No, okay naman yung sweldo nila. Hindi bala kung magpulis ka, katrupang Alex, kagat-kagat, ulo hamboy sa 30 mil ba? Ang imong sweldo, no? Mga... Kung wala ka lang bisyo, hindi ka lang bisyoan nga pulis, no, okay naman yan kung soltero ka, be. Kag hindi ka lang sugarol, hindi ka... Wala ka gampang scatter, wala ka man nagabulang. Oh, okay naman yan. Galing iba kay ti amo na eh nang dobla nang damo blabisyo. Hindi dapat pamarisa ng mga katulad sini nga mga pulis, mga katrupa.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa nagapanguna nga mga balita nasyonal pasiplatan tanay katrupa ng Alex, katrupa Romel nga aga pa nagtumar na sang Santon Vitamin C. Nga alkaline based nga vitamin C agud nga may protection siya batok sa ubo, trangkaso kag sipon, subong nga kagahon kay malaw-ay ang panahon, medyo matugnaw bangod sang pag tupas ang ulan nga nagbasa-basa sang dalan. Kay balo ka mo maabyan, nag-issue na sang sabpina ang Philippine National Police kag ang Criminal Investigation and Detection Group PNP CIDG sa head coach mga abyan sang Ateneo de Manila University nga si Tab Baldwin nga awgin pa sa pina siya. Dumduman nyo tong duha ka mga players sang Ateneo nga nag-attend lang sila sa team building nila nga nalumos. Mga ace players man naman to sang Ateneo, mga babakod sila nga players kagali magpartner gali to sila katropang Alex sa ila sining team daw sila bala daw sila nga duha gining daw close gid sa ila sining team, no. Ginpatawag man ang iban pa nga mga coach ka mikang tanan kag tanan nga players eh sa Ateneo nga yara sa training sa team building bala nila dito sa Aurora sang nalumos ang duha ka mga student athletes mga abyan nga nagresulta sang ila sining kamatayon. O si saon pa sang aton nga mga kapulisan kun may paglapas sa Republic Act number 11053 o kun ang ginatawag bala naton nga anti-hazing act sang 2018 na. Kaya kay balo kamo hindi man malikawan ang mga universidad subong bisan ginadiscourage ina pero may mga fraternity bala nga nagkapatigayon sang hazing nga kun kaisa ko na lang alang lang ang imo sinada nga resistensya masablay ka man, no. Nauna na nga gin-confirmar sang Ateneo nga nag-leave anay si Baldwin kag ang team manager sang men's basketball team sang Amunga Universidad samtang padayon pa ang investigasyon. Duha ka mga players nila ni bakod ni kay tandem gini sila eh. Ganugon nga magkabataan eh. Ganugon. Dako pakuntani ang puturo nila sila eh. Basta nagpakuntani ang ilibos ng vlog sini sa patag sang basketball mga abyan. Kaya hindi lang ni sila magresulta sa pagka-varsity player lang sa Ateneo eh. May chance pa ni sila mga abyan nga makasulod sa PBA. Hindi pa gid mapatud kung ano gid ang matutuod bala. Kay nga may mga lagob sila sa lawas nila. Oo, may mga lagob. May pang suspitso, pang duha-duha ang ginikanan sang sining mga kabataan, ilabi na gid si ang Pinoy bala. Nga basi bala, basi lang. Nga may mga hazing nga ginpatigayon anti sila nagpulo-paligo sa dagat. Kag dito sa dagat, base naghina ang resistance nila bla. Ginaanot sang balod, gindala sa tunga. Luay na maka kundala gindala sa tunga tani missing, no. Galing waay man ma missing eh. In other words, mabyan wala sila ginaanot sang balod patunga. Dira lang sila yasa kaya Manila pero napatay. May mga lagob sila. Suspit sa sangginikanan, basi bala may hazing. Team building. Basi timbalda. So amoy ni Mabian ang isa sa mga may init ni susubong. Kung may mga kabataan ka mo sa kuliyo, ususaon nyo gina. I-discourage yung napagsulod sa mga fraternity, no? Kaya kung sa bagay, mga Mabian, ang pagingkan nyo na sa mga nag-recruit sila, brother, brother, sister, sister, sister! Sulod sa ako. Sister, sis, sis, sis. Tapos, itirahon nyo. Ang basi iban, kunin mo pagtirahon si sis, basi itirahon si iban. Yo. 33 minutos na mga katulupang nakaligat sa Takneng alas 4 sa aga. Ang ining bahay na nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 nagabato kag nagapatay sang tanan nga viruses kag bakterya sa atong lawas. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3. Ang vitamin D3 mga katulupa amo ining vitamin nga nagabulig, padelay, padugay sang pagyukot-yukot sang panit naton. Nagapugong bala sang skin aging ta. Kaya ang skin aging, ang pagyukot-yukot sang panit ta, bisan bata ka pa, kung nagayukot-yukot panit mo, ilang taon ka daw guramaak na. Agod mapunggan ang pagyukot-yukot sang panit naton, magtumar sang Premium D3. Marami sa Premium D3, kaya madasig ini nga, ma-absorb sang aton nga body system. Madasig bilang efekto niya, kaya naputos ini mga katrupa sa humok na kapsul. Soft gel kapsul. Dasig ang pag-absorb sa aton nga body system. Dasig ang resulta. Ang Premium D3, mabakal sa mga nagapanguna ng mga drugstores nationwide o kung malapit sa inyong lugar. Katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 34 minutos na ang nakaligad sa Takna alas 4 sa aga. Holiday subong mga katrupa. Kung may mga kalatuan ka mo subong, mas marami man kay wulong weekend subong para sa mga empleyado sa gobyerno. Kag hindi man gintaman subong kainit, no? Notice nyo na hindi man gintaman ka pa ang nami-nami ni. Nami-ni pa-relax-relax. Kadto kita sa mga beaches o kung sa mga inland resort, ah, no? Good morning and happy listening sa kay Mr. and Mrs. James Arabang, owner and manager sa inland resort dira sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, ang Esplanade Inland Resort. May swimming pool, may pavilion nga dako-dako, may mga kubo-kubo, may ara man nga room sila para sa team building nga maka-overnight kamo. Duha kabilog ang karaoke machine. Guapo ang sound system. Exciting. Pwede kamo makaluto-luto dito, sugba-sugba, pwede man kamo makamamam to. 36 minutos na nagaligat sa Takna alas 4 sa aga. Mabian dugang pa ang mga balita lokal kag mga balita lokal ang mabatian ninyo. Sa mga pagpangalagad hatag kita na komersyal katrupang alis, magkapanumbalik kita pagkaligat lamang sining malipot naton nga mga pahanumdum.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. may caffeine. Oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
8: Oh.
7: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
8: Aray ko!
9: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 42 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, sa mga balita lokal, pasiplatan na ito nanay, nagapangon na nga mga balita lokal, patay na sang nasapuan ng isang kalalaki sa floodway sa kup sang barangay Buhang Haro. Nasapuan ni kahapon nga adlaw mabiyan, ginasuspitsahan nga biktima in isang pagpangluthang.
0: Exciting.
2: Ang biktima ang gidabulubanta yara sa edadod o kung gagapang idaron sang 35 tub-tub 36 anyos nga ginapatihan ini mga katrupa nga gintiro matapos makitaan sang pila ka mga pilas sa iya sininga dughan.
0: Exciting Philippines.
2: May pahayag ang punong barangay sa nasambit nga barangay mga bin nga si punong barangay Jean Celis sang barangay Buhang Haro nga posible gab-isang Hunyo 10 mga bin gintiro ginluthang patay ang wala pa makilala nga biktima subong nga lalaki mabin nga ginpatihan ginhaboy ini sa floodway flood control project bala diri sa Iloilo nga daw tunay genuine nga flood control project kay do amo lang ini nga flood control project diri mabian nga daw wala sang anomalya. Ginpayag ni punong barangay Silis nga residente sang barangay Balabago sang amo nga distrito ang biktima. Wala may baluan ng rason sang iya sininga pag tiro. Why pa may baluan ng mga suspitsado sang sininga krimen mga biyan na sa puan lang siya patay na. Pero may pila sa dughan sang pagkatiro. Kung sisaon mo da ka, barangay kapitan Jean Celis, kung bala, sino ang mga residente mo dira nga nagpulo party sang June 10. Kay ti June 11 na sang aga na sa puan eh. So ginapatihan nga sang June 10 pa lang na tiruhan na ini. Kagagod to nga mangin na limpyo ang krimen. Hinaboy nila sa floodway. Debalo ka mo, there is no perfect crime. Ha? Manabat kag manabat gid. Sakay po nung barangay Jean Celis. No? Nang taon mo da, kung sino nga mga residente mo dira naghiwat sang party sa mga lugar para nga matrace up sang mga pulis. E kung hindi ni masulbar mga biyan daw pari, walang bilanga daw nagasadsading ban nga mga kriminal. Masiling niya, kami pa! Sa pihak nga bahin mga biyan, diri sa syudad sang Iloilo, katrupang Alex, base ko na anad kay mo yung magkatuto sa Sunset Boulevard kada Domingo bla, nga dala mo Mustang mo. Kaya balok ka diri sa syudad, nakapasar na sa first reading sa konseho sang syudad. Ang pagdumili sa masalakyan dito sa Sunset Boulevard. Pasado na mga katrupa sa first reading sa sesyon sang sanggunian panlunsod ang ordinansa nga nagatuyo nga himuon nga car free butsilingon hindi kamo makakadto sa Sunset Boulevard mga byan nga dala ninyo ang inyo nga mga salakyan. Pero hindi ini man bilog nga Sunset Boulevard kay suno sa ordinansa may porsyon lang sang Sunset Boulevard nga hindi ninyo madalaan sang salakyan.
0: Exciting Pilipinas.
2: Ano ay han tinutuyo sang sininga ordinansa no? Kay balo ka mo during weekend lang mo ha? Nagadamo ang nagakadto sa Sunset Boulevard either Biyernes ang gabi, adlaw nga Sabado, kag adlaw nga Domingo. Kaya dito sa Sunset Boulevard, mga katrupa, bisan pa ano, bisan baho. Bisan baho ang hangin. At least, mahangin, hindi maginot. Amo man lang nang malain din sa Sunset Boulevard, mahangin gani, pero mabaho. Kay punungan sa una na mo. Tapos, amo ini mga byan, sa mga parks naton bala, bisan sa esplanad naton, ang kakulang gidri mga byan, amo ang mga restroom nga limpyo. Okay lang yung mga lalaki nga magjaging-jaging, magpabalas kay makapatulutupling ba sa mga kayo kag magpapiswit. Pero ang mga babae, pinalangid nila ya, isa ka, disente, limpyo nga restroom. Amuning kulang tadiri ang mga esplanad ta, ha? Ang mga public plazas ta. Lang to ang haro, black, namin sa haro, pero wala restroom. Wala restroom, notice nyo? Ang mga nagasumba, bladirada, ng mga paborito nila mga kanta, mga gurami mocho. Kung nabuton sila yan. Mangita pa to sila sa mga restaurant, mga karinderya, mga itiri para magpangihi. Gurami mocho ng rang kainay na maglakat. Kung nabuton sa ilihon nila, mangita pa to sa mga restaurant sa higad-higad to. Hindi mo man sila pwede da magpalpatupling da sa Bilfrey sang Haru Plaza. Hindi mo man sila pa pwede pa luubon da kagpa utwason ang ilang cool of nature. Ang Haru Plaza ta, wala restroom. Nami-nami nga plaza ni. No? Ang mga esplanade naton wala restrooms. Dito sa Sunset Boulevard, Portalet, ano klase? Makasarang gani kita maggastos da halos isa ka pila na, lapit bilyon nga gastos da. Sang Sunset Boulevard, lintukin wala restroom. Ang mga babae lang nga nagadalagan da, nagawoking da, mamasyar da, nagreklamo din nga din ta ni maluob man. City government, municipality o buton, butangin nyo madasang restroom nga maaros-aros, disinte kaglimpyo. Ang pinakanami nga restroom nakita ko nga isa ka park. Nga nami tambayan katrupang Alex, katrupang Len, dito ya sa may Mercato, sa may Santa Barbara Heights. Inang portion bala sang International Airport Road. Ang karsada da bala sa Santa Barbara, maghalin ikaw sa highway sang Santa Barbara, hindi pasulod ka to sa airport. Dira sa Santa Barbara Heights, first class subdivision, sa kilid niya, sa wala nga porsyon sang karsada, magpakanto ko mo sa airport, may Mercato dira. Isa ina ka park, may mga food kiosk, may mga finger food sila nga gina-offer, may entertainment kung gabi, labi na kung weekend, may mga hilamon, may mga kahoy, nami pamasyara, nami lagaw-lagawan, kampiyon ang restroom, daw iya sang hotel, pwede matulugan? Oo, pwede matulugan, bastante patubig. May tissue paper pa. Ito nga itong Sunset Boulevard. Portalet. Ay, wala tubig. Wala tissue paper. Okay lang na mga lalaki kay iwaslik-waslik kaguyo-guyugo lang nila na. Okay na. Pero with due respect sa mga kababayanhan natin, yung mga nagalagaw da. Nagaugta sila kay gapangita sa lasang looban nila mo. Tika nami-nami nga lugar. Hundreds of millions of pesos ang gingastos ta sa gobyerno. Wala sang bathroom o restroom nga maaros-aros. Kaway pa? Nga matalpang dani sa aton nga city tourism office. Wala restroom. Portalit, ginabutang nyo, kalaka-laka pa. Tapos wala tubig, mapangsot. Tisubong mga katrupa, ha? Ario, ang report nga nabato nato nagikan mabiyan sa city government naton nga pasado na sa first reading sa sesyon sang sanggunian panglunsod ang ordinansa nga may tuyo nga himuon nga car free ang porsyon lang way pa ni ma-identify kung sa din nga porsyon sang Iloilo Sunset Boulevard nga sa kada Domingo nga adlaw indi kamo makadala sang inyo nga salakyan dito.
0: Exciting Pilipinas! Exciting!
2: Bali halin sa balay taguro lakton talang ni pagkanto to. Ha? Dagun-dagunon talaga. Sa among ordinansa mga katrupa, ginadoso nga dumilian kada Domingo ang paglabay. Ha? Paglabay? Tidiin kita maagi sini. Ang paglabay sang salakyan sa wala pa matumod nga porsyon sang Sunset Boulevard. Ano ang purpose sini man? Suno sa kay Councilor Miguel Treñas, anak ni Mayor Jerry Treñas, manghod ni Mayor Raisa Treñas nga nagdeklarar na nga magapapili sa pagkakongresman sa sunod nga eleksyon. Paagi sining ordinansa mga abyan, i-promote kuno nga mas healthy nga komunidad paagi sa pag-upod sa active mobility, pareho sa paglakat, pagdalagan, pagbisikleta, ma-promote ang mas hilway o kung safe nga public space, a good hilway nga makahampang kuno ang mga bata o kung makalagaw-lagaw ang mga tigulang nga luwas sa disgrasya kag mangin kay gayunan man para sa mga magpamilya nga makapaliwaliwa sa mga lugar. Basi may gin-ilugan, basi may nakantuan nga lugar si kagawad Miguel Treñas. Nga magapapili sa pagka-congressman sa 2028. Basi may nakita siya blang katulad si Nibla, katrupang Alex, nga ilugon niya lang di guro, no? Nakakanto ni sa guro sa ibang nga lugar. Siyempre eh, si kagawad Treñas pa. Sa iya ordinansa, luyag ni kagawad Miguel Treñas nga sundon ate, daw. Amugid ni daw. Luyag ni kagawad Miguel Treñas nga sundon ang mga syudad katulad sang New York ati daw. Kagsubo man sa Tokyo, Japan ati daw. Kagsubo man sa Singapore ati daw. Kag sa BGC sa Makati. Nga nagapatuman sang car free schedule. Sa first reading pa man lang ni away pa man ni mapasar mang abyan. Tika mo pabor ka mo. Nga kanto kita to sa Sunset Boulevard. Way kita dalong sa lakyan. Pero kada Domingo man lang ni. Pero hindi pa ni matumod kundi edgid nga specific nga lugar. Nga hindi ninyo madalaan sang salakyan ha. Unahon nyo tani anay kagawad Treñas kung kapamati kasubong Miguel total mapadlagan ka man congressman. Pangbutangi anay mga maaros-aros nga bathroom da. Mga car-free ordinansi mo. Wait pulos, wait tupa dya. Butangin nyo anay disente nga CR o restroom sa Sunset Boulevard. Para nga mangin attractive pagidini nga lugar. Bago lang gani, naganahan ng mga ilunggo pala pamaster na sa Sunset Boulevard bisa nag-antos, wala CR, may portalit na pala mapangsot. May ordinansa naman kamo ibutang ginadumilihan na salakyan pagkanto to. O may porsyon lang na ginadumilihan na salakyan. Ay, nako. Kung ako sa imo, kagawat rin niya, sagot nga medyo magtaas ang rating mo kaya nagaplano ka o kung madeklarar ka na nga magpapili congressman sa 2028. Unahang si Ara na mabilib ko sa imo. Pero kung unahon, ginman ni kagawat rin niya sa katropangalis ang restroom, laban-laban nga pamati ni sa Saturn. Kag mga tsuwari-wari-wari urap ya. 55 minutos na nagaligas sa Tacnals 4. Ang ining abayan mga abyan ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, amo ining vitamin C mga abyan nga bisan hindi kamo makapamausaga, wala kamo mga abyan sang ginkaon, pwede na ninyo mainom ukon matumar ang Santon Vitamin C. Nakaibalo kamo ang vitamin C. Amo gid ini mga abyan ang pinaka Reina, pinaka iloy-iloy sang vitamins. Dapat adlo-adlo may ara gid kita nga vitamin C. Ang vitamin C nga Santon Vitamin C mga abyan may ara ini nga mangustin. Kag amo ini mga abyan ang vitamin C nga bisan aga pa subong pagbugtaw nyo, tumarka mo dayon sang vitamin C. Wala chance nga maghilab kun magsapdi ang inyo sulok-sulok. Kay ti alkaline based mo. Unlike sang una nga magtumad kita sang vitamin C dapat makapamahaw gid kita no. Agudto nga hindi magapdi sulok-sulok ka. Subong niya aga pa mag vitamin C na nga Santon. Maing aga sa kay Sherwin Marcuwi nagaupod sa aton sa kay Bongbong Tirotso, kay Roseli Berha, sa kay Emily Altillero nagapamati subong sa aton pinaagi sa pagmonitor nila sa ila sininga sa aton nga Facebook page nga mo ang XFM Iloilo 100.7. XFM Radio Patrol Iloilo. 56 minutos na mga kabyanan, mga katrupang nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga sa mga taga Barangay Maliaw Pabia Iloilo, sa mga kagawad, mga residente kag sa kapitan may nga gada sa inyo sa Barangay Maliaw Pabia Iloilo, sa kay Maria Capra may nga aga. Mga abyan, gin-confirmar sa Department of Labor and Employment nga may gindagdag nga syukos order bato kay Ateneo Basketball Coach nga si Tab Baldwin. Suno sa Dolly Secretary nga si Francis Tolentino, ginapaabot sini ang presensya ni Baldwin sa Lunes nga adlaw. Agud nga ipatag ang iya sini nga Alien Employment Permit. Kasunod ini mabyan, sang nangin kamatayon sang duanya ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University nga men's basketball team. Bangon sa ginaligar nga pagkalmos, kadungan mabyan sang team building activity sa Aurora sa nagligad nga Lunes, Hunyo 8. No foreign national working in this country is above the law, regardless of the status, reputation, or the institution they represent. Si Coach Baldwin, amo ini ginatumod sa aton nga dole secretary. Kaya balo ka mo si Coach Tab Baldwin, employed in Mabian Series sa Pilipinas. Pero subject to labor laws, ang dole nagpahayag simple lang gid nga naga-verify mabyan sa ang status ni Tab Baldwin nga ini. Kung bala naga-uyat sa sang valid kag current alien employment permit sa sa kay Tolentino. Una na nga ginpahayag sa ang pulis nga sa initial nga investigasyon, aksidente lang kuno ang natabo kag wala sang foul play. Ipatawag na siya mabyan sang kurti man, ipatagang niya sini nga mga partisipasyon to sa kamatayan sang duha ka mga Ateneo basketball team members blah.

0: Oras mga byan, 58 minutos na nakiligat sa takna nga alas 4 sa aga. Sa mga basketball aficionados naton, kay taka naman kamo sa mga balita sa Senado bla. Nagdaog sa Game 4 mga byan sa National Basketball Association Finals ang New York Knicks. Batok sa San Antonio Spurs sa score nga 106-107, isa lang gid ka punto nga avance. Grabe maning ng panganay na dito. Sa Madison Square Garden, ginhiwat, naglantaw gid dito si Tito Donald Trump. Oo, ang presidente sa Amerika bala, si Tito Donald bala. Ginpanas ang New York Knicks ang 29-point deficit. Agud nga makuha ang comeback win nga amo ang ginakabing largest comeback sa NBA Finals history. So ang series subong kay apat na kahampang natapos, best of 7 series ini mga katrupa. Sa pito ka mga hampang, dapat apat gid kadalagaan ang maangkon sa isa ka team bag-o nga ideklarar nga NBA Finals champion. Muna.
1: Exciting Philip.
0: So 3-1 na ang series subong kag isa na lang kadaog ang kinahanglan sa New York Knicks antes sa madayon.

0: game 6 kay best of 7 ni mo. Pananaw mo, katropang Alex. Mangibabaw ang New York Knicks, dag-o nila ni sa Domingo. 3-1 ang score eh. Abansi ang New York. Isa na lang kadao kinanglang sa New York Knicks. Pero do or die ini para sa San Antonio Spurs. May duha dira ka mga Phil-Am nga nagahampang sa San Antonio kag sa New York Knicks. Ang sa New York Knicks siya, nakampang na ni sa Gilas, Pilipinas, si Jordan Clarkson. Ang iya sininga nanay, Pilipina. Isa pagid ka NBA player nga yara sa San Antonio Spurs, amo si Daylan Harper, bata ni Ron Harper, nga NBA superstar man. Si Ron Harper, nakapangasawa sang isa ka Filipina. Ti mga Phil-Am ini sila. Kaginapabugal Manila ini nga mga Phil-Am sila. In fact, mga abyan ng Gilas, Pilipinas, may tuyo nga kuhaon ini sila sa mga palaabuton nga mahinampang sang Gilas, Pilipinas. Lantaon ta. Bugal ini sang mga Pinoy. Wala pagit kita pure Filipino blood nga nakahampang sa NBA. Mga Phil-Am lang, crossbreed. Kung sa mga manok bla, hulo, kagbisaya. No? Katropanganis, no? Dos minutos na kaligat sa takna ng alas 5 sa aga. I-check tablab si Katropang Romel Basa. Katropang Romel Paklibar, ara na sa Patrol Subong. Timprano pa ni siya kay nay. Nakatumar na isang Santon Plus Coffee Mix. Bit-bit niya man ang iyang Santon Vitamin C, ang alkaline-based na vitamin C. Santon Coffee Mix, mga abya. Santon Plus Coffee Mix. Higop niya kay inas ang aga. May balon pa. May bit-bit pa nga Santon Vitamin C, ang alkaline-based na vitamin C. I-check tabi. Katropang Romel Paklibar, may nga aga.
1: Good morning, Katropang Alvin. Subong Independence Day.
0: Yes.
1: Pasidunga, dapat naton ang mga bayani naton nga nagtindog. Kag nagwagayway sa bandira. O, nagtindog.
0: Nga, nakaturbuaw.
1: Sang Pilipinas. Oh. Para makuha naton ang
0: kalayaan. Bali, adlaw subong sa mga kalayaan.
1: Oh.
0: Araw ng kalayaan, mga laya
1: yes.
0: na.
1: Oh.
0: Araw ng mga DC.
1: Oo. Oh.
0: DC, kabalokasang DC.
1: Oh. Disinkwenta.
0: Oh.
1: Disisinta.
0: Disitinta.
1: Disitinta.
0: Araw ng kalaya.
1: Oh.
0: Kalayaan.
1: Kalayaan.
0: Oh.
1: So may
0: mga senior citizens sabong ha?
1: No.
0: Senior citizens day sabong?
1: Hindi man.
0: Pwede.
1: Pwede man senior citizen, pwede man na pabataan ko lang sa pangalmin.
0: Sa Domingo, kuno anong adlaw ang Domingo? Iyas ang mga ano niyang Domingo man? Katropangalis, June 14 ka lang tawabi, tuod gin man eh. Ano ni? Fucker. Happy Father's Day kuno na eh.
1: Happy Father's Day.
0: Domingo lang ito, abe.
1: Adlaw sa mga tatay.
0: Hindi, adlaw sa mga pare. Nagtabi ka naman.
1: Adlaw sa mga tatay, kaya nagpatatay-tatay.
0: Ambot ba ito? Why, ginagani, takak dumdum mga mamo niya.
1: Oo.
0: Well, ito nga yung
1: ako kalipat, kakalipat, mga unang katupang Alvin, kay hindi mo man abe, mga tanan-tanan, madumduman, mga inadlaw, kung busy kasi trabaho.
0: Sakto na. Dapat naman kadumdum sini ang mga
1: asawa eh.
0: Asawa, mga kabataan.
1: Oo, kabataan.
0: Pero kung hindi man lang nila madumduman, why matupa
1: niya? Why man, oh.
0: Why tupa. Kung si Maria Capra niya, why tupa.
1: Why?
0: Maria Capra, taga Maliao Pabia.
1: Tapos madumduman nila, pero mapaugtas lang mga kabataan.
0: Hindi lang. Hindi man, oh. Basta mga munihugada sa aton ni Daway nang kita panahon na bisin mo. Pero nami tani kibuton ka lang bla may mga surprise.
1: Oo.
0: May June 21 pagre.
1: Next week pa.
0: Ati lipat
1: so, kita. Pas mana?
0: Oo, mabasi at by that time lipat na ta.
1: Oo. Dumdum ako na sa kuna nga bigo ko.
0: Oo.
1: Surprise yang asawa Mother's Day to.
0: Oo.
1: Domingo man to surprise yang asawa ya. Okay. Di pa kibot-kibot pa siya.
0: Uh-huh.
1: Ang asawa niya galuto sang Sudan lang.
0: Oo.
1: Sang gabi. Pag abot niya, ginkibot niya.
0: Mm.
1: Aga ang Happy Mother's Day.
0: Oo. Uh-huh.
1: Ataga niya bulak.
0: Oo.
1: Uh-huh. Dam ng bulak nga uso subong.
0: Ano na subong uso?
1: Ang mga gina-ubra-ubra lang na. Balas ikatropang ira ka, balang ubra na mo.
0: Anong ginansilyo?
1: Oo,
0: nakabukay-bukay, pero ginansilyo. Forever na yan, hindi niya maluaya.
1: Oo.
0: Kagi ka na bakalaw?

0: bot niya.
1: Kage ka na ba?
0: Wala ka
1: na. Okay, kakage?
0: Okay.
1: Tinabuhan ito to sa Robinson. Nagtabuhay ka lang ito sa mall to sa supermarket. Di mo ito gindalay mo ya?
0: Kwanto, exhibit to sa station. May tiba mo, may feature story parang hatagan.
1: Ah, okay. Boulevard?
0: Ang balsang, ibalik na to sa Vigo, kumla.
1: Okay.
0: Pag-atagyas ang bulak, ang ginaloto sa sawa, yata bagak.
1: Bang! Gapang hamot eh.
0: Oo, panginamot. Pagbalikid niya, huwag sa plahan pa kakaluwag.
1: Asawa niya
0: lang ang ang balyara, kauna ang rosas mo. Makaon mo na.
1: Oo.
0: Tikay ros mo lang dalaya, huwag sa dalabugas.
1: Tiyan mo itong bulak-bulak itong aginan silyo. Oo. Mo itong dalaya.
0: Ang iyan itong sorpresa mo lang, tani. Balang malipay man ang asawa. Pero wala nalipay ang asawa.
1: Oo.
0: Kay Uga ang sudan.
1: Oo. Tani kin papili sa sasawa niya. Ano gusto mo? Bulak o bugas?
0: Oo, bulak o bugas.
1: O sa bagay kung mga mag-asawa na. Daw practical naman ang katrupang Romela. Luyag man tani sa mga lalaki nga masurpresa mahatagan sang mga hindi kinaandan lang ang mga regalo.
0: Dapat galing, i-appreciate man sa asawa.
1: Pero galing kung for practical reason, nga hindi ka gani ka bakal sang bugas, mga bulak-bulak ka pa, no? Inaya, kung medyo bastante, wala man na problema. Galing kayo sa kapiot na sang sitwasyon subong, okay na ang presensya. Actually, okay na eh.
0: Oo, importante nga, hindi mong gutuman.
1: In any occasion, no? Kapin pa rin Valentine's Day nga, animal na nga, gintuon, ginila na si Pizza 14. Nga pizza di peligro. Tani, mga pizza 16, pizza 17.
0: Or pizza 31.
1: Oo.
0: Kaling kaya Pebrero. Kaling unang 28.
1: Pisan 29 na lang.
0: O, 29.
1: Oo. Nga binutang nila sa pizza 14
0: eh. Kung pizza 29, kada...
1: apat katuig.
0: Oo, apat katuig.
1: Oo. Ati, bisan na katapusan sang Pebrero na lang. Yung problema.
0: O, pwede
1: sino man yung nag-imbento sang pizza 14 ng Valentine's Day naman? Pwede taman ini maamindahan, pro?
0: Pwede. Ibutang sa 16.
1: Oo.
0: Parang at least sweldo pagka 15.
1: Siyempre,
0: oo. Alang-alang sa sweldo, katro pangalbin. Kapit ako ng 14.
1: Igo sa Sabado?
0: Sabado.
1: Kasabad lang magsagi, apply sa... Masabad lang nagay, apply lang sa kas-advance, bla?
0: Oo.
1: Okay lang na kung ma-approve ko hindi. Sablay.
0: 17 ka pa ka sweldo?
1: Oo.
0: Chansa.
1: Di ba ba lang yung mga partner... ano, base isang pizza 14, may ginkantuan ka.
0: Oo.
1: Oh. Bala mo, ambal sa ibang ko, no? Pizza 14, para sa legal.
0: Oo.
1: Ang pizza 13, pizza 16, 17, para sa...
0: illegal.
1: Exciting Philippines! Ano pa, ang lalaki, mapilitan na lang magkas-advance.
0: Oo. Oh.
1: Kung matuo na ba ang pizza 14 sa Sabado? Pizza 13 pa lang, oo. Oh, tikon kayo isa. Pizza 3 si Bernes, kung kaysa laban-laban sa blind, hindi ma-approve ang kas-advance.
0: Ti Lunes, good laban-laban, Lunes, good.
1: Lunes, good. Ti, kung kaysa may magasunggod, mabay. Ngao, masiway kay mo dia, basi lain ni mga ginupod to, kasi pizza 14 to. Kung kaysa halinan, blas ang binaisay.
0: Oo.
1: Kag inaway. Ti, basi may gapamati sa atong congressman, so mong senador, blah. Nga diri kong tani sa... nga diri kong tani sa Pilipinas, siya may indahan na lang, blah. Mo lang nga pizza 16. Ay, kasadya mo. Ti, karon, kay huay gid sang senador o congressman nag-aminda sini. May isa guro, basi papili senador, blah, mo ning iyang kausa. Basi magdaog?
0: Base man, posible man. Kaya titanan nga mga nag-aulobra, katropang Alvin, ma...
1: Mag-yon siya?
0: Mapaboro, mag-yon siya.
1: O kung gani mga party list representative, la?
0: Oo.
1: Oo, ang iya nga party list nga representar, Pizza di Peligro party list.
0: Oo.
1: Oo.
0: May nga, ang 14 ang Valentine's Day, hindi kids nga, 14 ang Valentine's Day.
1: Amot gani, siguro ang nag-imbento siya na ang iya guro nga sweldo, bulanan mo.
0: Mangkotin si Bumbu Amay, oh. Kung ang kakaturs.
1: O, hindi gani yung sweldo siguro sini si Manal.
0: O, ay gani.
1: Ang buta si Valentine ko nun eh. Sa adyo ka rin eh kung anong ubra ni Valentine ngayon eh. Kag kung anong trabaho sini, anong sweldo anay sini si Manal o bulan.
0: Base, Jess. Base, Jess, may 5, ilang sweldo.
1: Base ang cut-off nila muna, bla?
0: Oo, Jess. Pari ang sweldo, dalaga labot sa tag-unsi, dosi.
1: May aras yun na eh.
0: Oo, tapos di... may emergency man abing nagana sila katropangan bin.
1: Amo na sweldo ani nila mo?
0: Oo.
1: Pizza gist ba di bali advance pa ali makadlos la pirme?
0: Oo.
1: Oo,
0: babe. Pati pagkatapos ano ay nae.
1: Oy don. Timprano na kuha na sweldo pag abos ang sweldo sa labanan ng daway nun. Pero mo lang ni Guru agakalipay nga during Valentine's Day mo ang 10-25 ang sweldo.
0: 10-25.
1: Kag ang mga semanal, ganyan ang mga
0: nagatrabaho sa baduhan sweldo.
1: Oh, mga kontraktor, hindi ah, big time yung mga kontraktor. Mga constructor. Constructor. Gobra sa construction mo ang contractor, big time na ya. Nagapangontrata na ya ang contractor. Ang constructor, amuling panday. Nan.
0: Mga semanal ang sa baduhan ang sweldo.
1: Wagin ko ka na subong ko lang na ulihi, blabang na appreciate. Aw na analyze. Nga kada Valentine's Day nga ka advance na ya. Hindi ta ka magkas advance sunod. Bala.
0: Hindi man ko.
1: Bala tinyo. Hindi man bla.
0: Bahala, sila na yan. Basta ako, hindi ko magkas-advance. Bago pag-abot sang makas-advance ka, pag-abot sang tiksuldo.
1: Why dun?
0: Why ka nabilin? Why ka nabilin kay 14? Pala naubos mo na?
1: Laban-laban. Tiyan mo na, ang problema sang kalabanan, gid. Nga, mintras tanto, inimaligwat yung Valentine's Day ngayon mo. Ano? Pizza 16?
0: Labo sa Valentine's Day. No Independence Day, Mr. Yata.
1: At Independence Day, Subong. Dalata lang ang Valentine's Day. Ano ang mga ginapreparar, Subong, sang aton syudad, bangod Independence Day, Subong, Katropang Ramel?
0: Dari sa city, Katropang Alvin, to why kita biso. Kasi, pareho sinabi sang nagligat, to may... program sa Plaza Haro.
1: Mm-hmm.
0: Pero do wala kami nakita during do patimaan. Wala pero basi wala pa.
1: Mm-hmm. Subong sa mga eskwelahan. Sa mga eskwelahan sumong sigurado wala gid ni flag raising ceremony. Ay,
0: kasi wala klase. Pero sure gid nga may program sa Banwa sa Santa Barbara.
1: May kalayaan to sila ya.
0: Oo.
1: Kalayaan celebration.
0: Oo.
1: Damo tumatin ka mga ano subong mga senior.
0: Yes. Mga veterans katong Alvin.
1: Ano, ang mga nagkilala kay General Martin Delgado.
0: Oo.
1: Kaya mo ni si General Martin Delgado ang pinakamay-amay din naton sa Iloiloy.
0: Oo.
1: Di karon, diri sa siyudad daw ay pakita sang notisya kung ano gid ang dakong selebrasyon.
0: Wala pa.
1: Dito sa kalayaan kaywatan sa Santa Barbara, basi makaresponder tato karon?
0: Oo. Kasi ang mga official sang provincial government, naman tambong gitna, ang mga official sang pulis katapang Alvin.
1: Dako-dako na daang Philippine flag na naga...
0: Yearly na daya, yearly na nila ginahiwat ya ang program dira sa Santa Barbara.
1: Basi makadalikat ka to karon si kagawad lari di atras ha, pwede ta to approach to?
0: Pwede man ah. Anytime to siya, pwede to siya ma-approach ka to pang Alvin.
1: Mga tarin-tarin lang may daon katumbal kagapaya, sayo dito siya po.
0: Oo. Damo to siya minasagod to. Kompleto na to ya ka to pang Alvin.
1: Manok ginasagod ya to?
0: Gasagod siya manok, pero katanong man siya kapayas, katlamo.
1: Pero baboy sa gasagod.
0: Hindi basta-basta ang masagot tapo yung subong.
1: Palapiti ito si kagawad, lari di atras ka ron
0: ah. Oo, pwede ah.
1: Mga si... lundikap lang na nga native na manok ah. Daw taho lang na sa iya.
0: Oo, may mga garden diya si ex-officio, ex-P member. Lari di atras.
1: Soltero gapon sa subong, no?
0: Oo ah. Jaging-jaging, walking-walking lang subong niya, bra, katapang Alvin.
1: Kung magka-chance ati, basi pa man lang.
0: Oo, tiyo.
1: Do medyo firm man lawa sa subong kay permi sa jogging?
0: Oo, permi sa walking.
1: Di basi pa lang kung maka dawit man ah.
0: Oo.
1: hindi pa man gid maluya ah. Mapagsik pa si kagawad lari ah.
0: Pagsik pa ah.
1: Oo. Kisay-kisay pa rin sa Facebook eh.
0: Naga-walking-walking pa. Labada ng walking niya.
1: Kagma tarong pa man maghambal, pagsik pa man ng memorya niya.
0: Interview kasi eh, isa ka oras kulang mo.
1: Kagway pa man gala...
0: Interview lang na.
1: Kagway pa man galalakwi dila niya.
0: Wala.
1: Importante dila eh.
0: Natural.
1: Importante. Aga pa rin ba si Bati Anthony kagawad na rin natin. Aga pag inalibak ka na.
0: Kaya naman galakwi dila. Pro...
1: Talom.
0: Talom gyapon. Oh. Oh.
1: Ang lakwi na normal lang na.
0: Oh.
1: Importante na baid. Talom.
0: Pamangkot gani ni katropang genre si katropang Bia.
1: Oo.
0: Kung ano ko nung makapa... Ano itong ang balingan niya?
1: Ang pinakapirsado.
0: Ang pinakapirsado.
1: Ano ang pinakapirsado ng party isang lawas ng lalaki? Oh, oh. Ano sa bat ni kaga ni katropang Bia?
0: Kamilingking.
1: Kamilingking?
0: Oo.
1: Ati daw layo sa patag. Daw layo. Daw layo sa kamaturan.
0: Layo.
1: Hmm. Ano sa bat ni katropang genre?
0: Dila eh, natural.
1: Nga ako nuaw nga.
0: Akwat ko na mo.
1: ano ko na nga dila, pinagkapirsado ko na.
0: Akwat.
1: Kaya kung gamitin niya karong dila, ay kapukwat-bukwat, kagalsal sa buli, isang babaya mo na.
0: Kailangan ko na
1: mo, kabast. May pamanin kabugta mga kabataan. Ha? Pero iyan, kay katropang dyan rin niya, goro nga experience. Oh, experience. Ginasyer niya lang bala. Base wala bala kay balong ibang sini. Study shows mo. Nagapakita sa madalom kag malapad nga pagtuon nga ang dila sang lalaki amo nang pinakapirsado galing nga parte sang lawas niya.
0: Oo.
1: Kaya kung gamiton niya kuno nga dilapidation naga hakwat takwat pukwat pukwat galsal sa kuno bulay sang partner niya. Wa man ikin chindi ang mga below 18 ah. Ang makain chindi man sa mga mature da.
0: Imo may kagamit ka man.
1: Sino na kaupon mo na sa patrol?
0: Si Bumbu Amay ka
1: ni. Ara na siya?
0: Oo.
1: Oh, base kung mambasa wala na kay XFM ni. Nag-ano ako, ga-influensya siya.
0: Bangkot ko siya gani kung nagamit mo sa dila.
1: Sino po dyan ang reporter mga katrupa tara?
0: Si Jomar.
1: Ah, okay. Yung pamati sila sa atin?
0: Grupo niya, natin niya.
1: Ah, well, kontrachim po.
0: Anytime niya.
1: Oo. Importante nga may presyo ka na sila, wala. Dira kita mabansin sa hila. Pati. Dira ta sila Lutson.
0: Oo.
1: Sa kurbada. Base.
0: May ari man siya la presyo, puti galing ti.
1: Wipe pa ka tipon ah. Kay ba amo la ina ya karon pa na ilay mo ya na tipon ah. Malawagan pa. Abi tirana kayo sa alas 5:00 na.
0: Ari ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda, ang aloy tag 220 pesos sa kilo mat-an, 180 pesos sa kilo bulaw, 160 pesos sa kilo pasayan, 380 pesos sa kilo locos, 450 pesos sa kilo kasag, 450 pesos sa kilo ang bangros, 200 to 240 pesos sa kilo depende sa lagkoon sang bangros. Ang bisogo, 250 pesos sa kilo, lapu-lapo, 300 pesos sa kilo, ang lison, 250 pesos sa kilo, ang abo, 150 pesos sa kilo, karaho, 150 pesos sa kilo, tamudyos, 180 pesos sa kilo, ang tuloy, 120 pesos ang kilo. Ang uga, ang balingon, tag 150 pesos ang 1/4, pali 600 pesos ang kilo. Lubo-lubo, 600 pesos ang kilo. Ang sap-sap nga bunlis, 1,000 pesos ang kilo. Ang gumaa, tag 680 pesos ang kilo. Ang danggit, 1,200 pesos ang kilo. Ang lukos, tag 1,400 pesos ang kilo. Amo ang presyo sang uga. There is a second floor sang Iloilo Terminal Public Market.
1: Katropang Romel?
0: Yes.
1: Karon gali Biyernes subong ang night market sa Mandurriao Public Market, no?
0: Oo.
1: Oh, para magiyahan ta mga taga Mandurriao. Karon sa gabi.
0: Balik kay na sang kahapon Webes there is a Haro Big Market.
1: Oo.
0: Bali Wednesday sang gabi hasta Webes sang aga.
1: Ti subong niya sa Mandurriao Public Market.
0: Mandurriao Public Market.
1: Karon sa gabi sugod na sila na.
0: Yes.
1: Oh, hasta sila sa buwas sa aga, Sabado sang aga, tub-tub lang na sa is. Oh.
0: Yes.
1: So. Sa barato ini nga mga presyo ha, ginagiyahan namon kamo para nga maka minus-minus
0: maka
1: minus,
0: sa galastuhan. Oh, maka buhin-buhin gawa ko mga nagabaligya ka, ako naga wholesale ka, ay talipa pa ka abi or naga karinderiya ka, mas bulo barato gawa ko magbakal ka sa mga night market
1: yes.
0: Nga ginplastar sa syudad sang Iloilo. Sa mga nagkalain-lain nga mga public markets diri sa city katropang Alvin.
1: Dako man nga bulig sa mga naga-karinderiya kag naga-restaurant ah.
0: Yes.
1: Oo, para lang, pareho man lang mo, pareho man lang kalidad mo, dito ka sulod sa public market, kag sa guwa, pareho lang kalidad sa maliga.
0: Kag ang mga nagabulanti sa Iloilo Terminal Public Market, sila man nagyapon ang nagabulanti, dira ka Trapang Alvin.
1: Oo. Kag ang supplier, supplier sa mga nagabaliga dira sulod sa Central Market, amo mga bulantero man?
0: Yes.
1: Na, amo na ang pagtiyog bala sa ginatawag ng ekonomiya?
0: Kahapon, asang Miyerkules to, naka-interview kita to sa nagatanom gidya bala ka Trapang Alvin?
1: Planter gidya.
0: Sa lani to, planters gidya. Mm-hmm. Bali siya man ang nag-deal sa mga utanon niya dira sa Iloilo Terminal Public Market, sa La Paz Market, Taro Market. Siya nag-deal. Tapos nag-retail siya kon night market para makaburubar to. So ang baligya niya sang binugkos nga tagabang kundiri sa gwa sa night market 70.
1: Mm-hmm.
0: Kung dito ka na sa sulod 120 ka tapang alpin.
1: Kita mo lang, no? Dako ang mga diferensya. Kag sa mga planters ngayon iti discarte gini aga pag gini sila gabugtaw kung aga pa. Gabugtaw na gini sila kagabangon.
0: Oo.
1: Kamunyag.
0: Ang hambal nito gani, ang tagabang, kung maharbisan mo siya subongbe, 3 to 4 days, basta nami, ang pag-abunok na palang alpin,
1: ara naman.
0: Harvest ka naman liwan.
1: Amo man ang ukra.
0: Oo,
1: ang harvest ka subong sang ukra, sunod nga adlaw, ara naman ang bunga niya. Amo man ang pitsa, katrupang
0: Rubel? Alugbati.
1: Oo, alugbati, amo man, alugbait 110. At ilang kilos ang alugbait subong?
0: Ang
1: bugkos
0: wala na steam nag 80 pesos.
1: Oh, okay.
0: Ang nakakas na, pero kung ang binugkos ya may ara 100, may 120.
1: Kung ako magbaka lang may steam pa para pwede matanom bla.
0: Oo, pwede man.
1: Ibutang mo lang da sa dalom sang lababo mo, banggirahan mo.
0: Oo.
1: Ah, pagkaligal sang pilaksimana may kutlon ka naman.
0: Oo.
1: Nami man ng alugbati, maduga man dyan mo.
0: Oo, ah. Danlog.
1: Danlog, alugbati, tugabang. Tapos ukra, laktan mo kapayas. Basos, grabe. Basa-basa ni.
0: Oh.
1: Ang karsada sa bunga basa-basa?
0: Mala sa syudad.
1: Ah, mala na?
0: Sa probinsya, sang Iloilo, ang medyo damol nga ulan.
1: Oh.
0: Kaya na ang damol, git kagmunog nga ulan, git halin sa Banwas ang Anilaw, pakadto sa Banwas ang Saraga, Katropang Alvin.
1: Ati, okay na.
0: Pag-alapot sa city, tulot talithila.
1: Talithila ni Kina sa ano, sa syudad na labayan tagani Kina, luoy ta Kina sa mga street sweeper bla kay gatalitig sa ulay bla. Dapat so, tamo ni sila hindi. May ano ligin sila may mga protection gear tani ni no. Kita mo ng mga street sweeper may dalang sikat, may dalang tricycle, tricycle nga aga pa. Oo, kung kaysa talitig na sulay nila, kaysa talupang doon matanin na isang surat bla. May mga hatag matanin lang kaputi.
0: May mga kaputi, tanin dapat ka Alvin.
1: Oo. Amo ning mga nag-obra bla nga bisan ay nig bantay ka Trupang Romel. Why ni kinang lang bantay mo? Resulta, resibo lang ang ila sini nga napakita. Pagkaaga, limpyong dalan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Kag tiprano pa na sila kabugtaw ka Trupang Alvin. Taga na stress sugod na ni sila. Para 5 o'clock sa aga, limpyo na ang syudad ka Trapang Alvin.
1: Amo ning klase trabaho kag ng mga obrero hindi mo ni kinahanglan bantayan.
0: Oo,
1: kay resulta lang makita mo eh. Oo, resulta lang makita mo mo.
0: Oo.
1: Meaning kun limpyo ang dalan,
0: nagduty sila.
1: Nagduty sila, nagubra sila. Ting yes. wala sang time in time out.
0: Oo.
1: Mabuhay ang aton mga street sweepers abong.
0: Good morning landa sa ila. Good morning lang sa Batakan Boys sa kay Tia Emilay kay nato kay Kimong Kimama iba. Tenong boy kay kanana tuto good morning sa kay Bongbong char ba kay kano pala soto kay missis niya good morning man nga katropa nga sa taga 3 kay Capbots Florentine basta mga taga barangay katropa nga nagamonitor sa mong saton katropa Alvin
1: di kamay itiri
0: good morning di kamay itiri good morning 3S itiri good morning man kag sa kay sa taga Petron gas station bala katropa Alvin dala sa may Quintin Salas haro good morning. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangon nga balaklon sa Iloilo Terminal Public Market ginadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision Express Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklibar, XFM News.
1: Nagdala sa tunoras, 25 minutos na ang nakaligal sa tagdang 5 sa aga sa palatuntunan ng sa ating Pilipinas. Balita lokal, ginimbita ni Councilor Rex Sarabia ang chairman sa Committee on Good Government Mabin ng Department of Interior and Local Government kundi ILG. Sumuman ang Commission on Audit, ang General Services Office, ang City Mayor's Office, kag City Legal Office sa inquiry in aid of legislation sa paggamit sa mga government-issued vehicles. Sunod sa kay Kagawad Sarabia, mga katrupa, imbitado man, Sunday Councilor Sheen Marie Mabilog, kag Vice Mayor Lady Julie Grace Lablabaronda. Pangunahan ni Sarabia ang inquiry last dos ang takna sa hapon sa Legislative Building. Matandaan mabing nga ginaduson ni Councilor Romel Duron ang resolusyon directing the Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability Committee, Committee on Justice in coordination with City Legal Office Mabian, may kang tanan sining pagpatigayon sa inquiry in aid of legislation, pagpatuman sa pagpahamtang sa mga istrikto nga pagsulundan, nanungod sa paggamit sang sining mga ginaisyo sang gobyerno sa Lakyan, ang pagpahamtang sa mga penalties, kag ang pagpasaka sang nagakaigo nga mga panumbugon kung nagabiolate ikaw kag ginaabuso mo ang paggamit sang salakyan mga abyan sang gobyerno. Resulta ini sang pagpakita sang ukon pag kakita sang mga salakyan sang city government nga makapila ka beses nga bisan Domingo nagatari sa karsada nga sa pagpati sang labanan wala man sang official function kay ti Domingo. Agud malikawan ini nga mga insidente kag ining ginalantaw sang iban nga pag-abuso, dapat ipatuman ang strikto nga pagsulundan sa paggamit sa mga government issued vehicles.
2: Exciting Pilipinas.
1: Mga byan, maayong aga sa mga taga barangay San Rafael, ang mga security guards naton nga mga amigo da sa Smallville bala no. Pulao Bugta man sila mo. May mga naga night out lang nga kagahon na magpauli. Tiini sila katapusan ng mga personnel sa mga balay kalingawan nga magpauli mga security guards dira ng mga amigo sa kay Boy Calvo dira sa Smallville migo tanga sikyo. 27 minutos na mga pinan nakaliga sa taknang alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Wala na kita sang panahon sa atong pagpangalagad ka Trupang Romel Paklebar. Salamat gid sa report, situation report kag presyo sang mga balaklon sa Iloilo Terminal Market sa aton nga patrol katrupang Romel Paklebar. Kag ang mga katrupa niya dira sa upod ta sa media industry. Upod ko diri si katrupang Alex Aspa sa technical side. Magabalik ako sa Express Balita Saga with katrupang Era Espinosa. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
3: Mga katropa,

0: FM.
1: Yes, to health.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio, lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Ayan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
3: Mm-hmm. So, mga kabayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page, at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, eh mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMJ Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
4: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito. Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag mayroon kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. No? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
3: Mm-hmm. Isa siguro yung Dok sa pinakamapait na ano, na problema sa mga kalalakihan.
4: Oo.
3: Pag yun yung nawalan ng reflex.
4: Oo.
3: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
4: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
3: Oh, sobrang loading ah. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman daw?
4: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw na maayos.
3: Meron mga ganyan.
4: Yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po nung nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barre syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer. At kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
3: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, ay mas mainam na iwasan na po natin mga kasama, ano? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil lang ginagawa pala ng ano, doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung atin po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
4: sheath. Yung myelin sheath.
3: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
4: Short circuit.
3: Short circuit. So, sa mga kabayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin nyo po na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
4: Uh-huh.
3: At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Santam Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santam Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, doc, ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
4: Tama, kaibigan. Ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sunzone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
3: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkakanerbiyos? Oh, bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
4: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
3: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
4: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
3: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
1: Secret of Health, live advice.
3: Mayroong nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
4: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal. Yun po yung dapat niyong gawin.
3: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
4: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
3: Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
4: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala ko nga pala, bukas po muli, sa ngayon aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kaysa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi,

0: ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhi nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa mo Station, Lesseis 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express

0: aga Pilipinas, mayong aga syudad ka probinsya sang Iloilo. Hining Express, balita sa aga Biyernes, Hunyo 12, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita, una kita sa balita lokal. Patrolman ginreklamo matapos ang ginaligar tuyong paghimulo sa empleyada sa pension house sa City Proper.
1: Car-free Sunday sa Sunset Boulevard, pasado na sa first reading.
0: Rumble sa baylo nga basketball sang duha ka team ang nagapasakop sa basketball tournament nga ginhiwad sa San Miguel, Iloilo.
1: Grade 7 nga estudyante nakita ang mayara sang drug paraphernalia kag kutsilyo sa sulod sang eskwelahan.
0: Shooting incident nagluntad sa Pavia, Iloilo.
1: Menro Dingle magapatawag sang technical conference sa mga opisyal sang barangay Tinukuan kag tag-iya sang poultry farm angot sa ginareklamo nga pagdagsa sang langaw sa ila barangay.
0: General Services Office sang Iloilo City ginpaathag sa mga city councilor nga ang mga sarakyan sang Iloilo City government nga gamiton sa indi oras sang opisina dapat may trip ticket nga permado sang city administrator.
1: Philippine Army nag-practice para sa flag-raising ceremony sa selebrasyon sa Independence Day.
0: Headlines, balita nasyonal, patay sa linog sa Mindanao, yara sa 47 as of June 11, 2026. 600 nagkarapilasan kag 31 ang padayon nga ginapangita.
1: 2,980 ka mga aftershocks na record sa Mindanao matapos ang 7.8 magnitude nga linog.
0: Kung ginamo sa Senado, reflection sa leadership sa administrasyon para kay Vice President Sara Duterte.
1: Pahayag ni Vice President Sara Duterte ang sa nagakalanabo sa Senado, ginsabat ni UC Claire Castro.
0: Mas madamo nga kapulisan gin-deploy sa Senado kahapon. Mga bisita wala ginpasulod.
1: Pahayag ni Vice President sa Balita Nasyonal Senate website, ginpahayag nga na-hack.
0: Senado ginkumpirma nga ginhack ang ila website.
1: Mga nagapanguna pa nga mga balita nasyonal, Robin Padilla hindi pag-ihambal kung sa diin si Senador Bato de la Rosa bisan ini ang iya pang nahibaluan.
0: Pagbasura sa Supreme Court sa petisyon angot sa Senate leadership dispute, hindi dapat pagkabigon nga rejection kag validity sa Hunyo 3 nga sesyon sunod kay Senator Soto.
1: Commission on Higher Education o Conched galayon nga mag-initiate sa fact-finding kag accountability measures sa kamatayon ni Rene Bater Bonya kag Divine Adili.
0: Coach Tab Baldwin ginpasabina sang dole.
1: Kampo ni Bater Bonya nagahingyo sang immigration lookout bulletin order bato kay Ateneo Coach Baldwin.
0: Senator Bam Aquino nagfile sang resolusyon nga nagahingyo sang Senate inquiry sa kamatayon sang atleta sang at sa mga atleta sang Ateneo.
1: Ngalan sang unang batch sang private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ginpagwa na.
0: Rizal Ontiveros kag Erin Tulfo tandem sa 2028 elections suportado ni former Senator Antonio Trillanes IV. Balita international, kumpirmado nga kaso sang Ebola sa Congo naglabot na sa kapin 600.
1: Pituwo ka mga individual kag duha ka mga kompanya ginapasakaan na sang kaso nga 25 counts of manslaughter kag conspiracy sa Hong Kong.
0: Entertainment news, Jaime Federico Gil napatay sa edad nga 79.
1: Sa sports naman, New York Knicks na upset ang San Antonio Spurs sa game number 4 sa NBA Finals. Knicks one win away sa championship title.
0: Kag sa ton extra, wow balita na sa anyang kawatan, isa sa mga magkabig nga baganihan sang nagluntad nga linog sa Jensen.

0: 16:14 mga katropa ang oras kinadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 was a virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 makabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, makaprotect sa atin immune system against bacteria and viruses. Available sa mga butika ng malapit sa inyong mga lugar kagay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, EGP, South Sur Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa 16:16 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna ang balita lokal.
2: Local news.
0: Arestado ang 29-anyos na police patrolman nga tumandok sang Lanao del Norte matapos nga ginaligar tuyo niya nga paghimulos sa empleyada sang pension house sa city proper. Sa interview sang XFM Iloilo News team kay Police Major Eduardo Shaco ng Hepe sang Police Station 7, pasado launa sang hapon o launa sang hapon, Hunyo Jess sa nag-check-in sa isa ka pension house ang patrolman bangod natala na ini nga mag-report sa Police Regional Office 6. Wala na uyunan sang police ang unang kwarto nga gin-assign sa iya rason nga naghinyo ini nga mahatagan siya sang mas maayo kag mas dako nga kwarto. Diri ka gin-insist ang tagreklamo si alias May ang pulis. O kung gin-assist sang tagreklamo nga si alias May ang pulis kag gindala sa mas dako nga kwarto sa third floor sang pension house. Base sa aligasyon sang tagreklamo, nagapaninlo ini sa sulod sang kwarto sang gulpi lang nga ginkupan siya sang pulis. Wala na gin detalye ni Major Shaco na ginaaligar mas sunod pang nga ginhimo sang suspect. Nakagawang tagreklamo sa kwarto matapos ginambalan ng suspect nga ginanglan niya manaog agod nga atindiron ang apat niya kabulan nga anak. Gilayon nga nagtawag sang police assistance ang tagreklamo. Wala na hibaluan as kung wala na kahibalo ang suspect nga nakapanugid ng tagreklamo sa mga otoridad, nagkip na sa iya pamilya. Pag-abot sa mga nag-responde nga police, naabtan nila ang suspect nga malakat na kunta ni pakadto sa PRO 6. Base sa impormasyon, wala na kasulod sa kota sang Lanao del Norte PPP ang patrol ang patrolman rason nga na-assign ini sa Regional Mobile Force Battalion sa Western Visayas. Samtang nagpasalig naman ang Police Regional Office 6 nga wala nila gina-tolerate ang ginhimo sang patrolman kag mapatigayon man sila sang nagakaigo nga investigasyon nagapangatubang sa subong sang kaso nga attempted rape ang among patrolman.
3: Personally, yung interview ko siya, yung sa niya, kung ano gidang natabo. So, muna nag-check-in yung membro sa Philippine National Police na nag-arang po patrolman. Sa dormitory, ang lano na siya, the pension house siya. Well, actually, pwede ka stay 1 day, 2 days, 1 week, or even 1 month. Muna ang basakot sa empleyado dira. So, nag-check-in din yung aton ng membro sang police. Unang room, hindi siya kontento. According sa iya, gamay. Tapos doon di gusto ang room. So, nung transfer sila sa pabaw, yung cater siya sining biktima. Pag-abot dito sa pabaw, while yung pa-check siya ang room, kung okay na siya, pag gusto naman, may connection siya, may internet connection ba lang.
4: Sir, ano ang tiyan sa ninyo sa gain approach sa suming babae, sir?
3: Well, while nagapangimpyo pang attendant, allegedly ginhab niya, tapos hindi ko na madetalye ang iba, sir. Pero may ipan, may elements ang attempted trick.
5: Sabihin ko, kanya gigari, sir?
3: Yes.
5: May contact, baga?
3: Yes, yes.
5: And then after sa sir, anong ginimo sa suspect or sa victim?
3: Ang victim, nangita si Rason. Kay ang iyang bata, months pa lang old, 4 months old, arang man sa dalo mo. So, matiginim mo yung alibay na manaog siya na eh. At hindi ron niya yung bata niya, tapos mabalik lang siya. So that's why nakagawa siya sa room.
5: Mm-hmm. Okay.
3: So pag panahon nito, wala yun na ito ganing mapitan ng iyong anak, nag-diretso siya, nag-tawag siya sa iyong living partner. amot kinsa sa nga nag-contact rin sa atin.
0: Ang kabayin sa pagpayag ni Police Major Eduardo Shaco ng hepe sa Police Station 7.
6: Sa ibang pang mga balita lokal, pasar na sa first reading sang sanggunian niyang panunsod ng proposed ordinance ng Car Free Sunday sa Iloilo Sunset Boulevard nga gin-author ni City Councilor Miguel Treñas. Sunod sa Treñas, ang porsyon lang sang karsada ang ipasirado o gunimhatagan sang tiyon ng mga runners kag mga bikers. Ang tuyo sang ordinansa nga malikawan ang disgrasya sa mga nag-walking kag nag-biking sa Sunset Boulevard. Amo man ang pag-promote sang mas healthy nga klase sang komunidad, mas safe nga public space para sa mga kabataan kag subuman nga naghihinampang nga mga kabataan sa mga lugar, lakip na ang pagpaliwaliwa sa mga senior citizens.
0: Samtang, gintugyan na lang sa pulis sa Sangguniang Kabataan Municipal Federation official ng organizers sa Inter-Barangay Basketball League ang pagpatuman sa disciplinary action sa magtim mga team nga involved sa rambol nga natabo sa San Miguel Municipal Cover Gym sa Miyerkules ang gabi, Junio 10. Sunod kay Police Captain Brian Alejo ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station. Wala sang may ginaresto sa mga nagrambol tungod matawain na sa nag-abot ang pulis sa lugar matapos gin-pacify sa ilatag sa mga coach sa magtimbang team nga involved. Naibaloan nga ang basketball game ang ginahampang kun ang ginahampang sa tunga sang team sang Barangay Santo Niño kag Barangay 14 sa nagluntad ang kinagamo. Ginsuwestiyon ni Alejo organizer nga ipatawag ang taran nga involved sa rumble kag magadepende na sa ila kung ano ang maging sanction o kung disciplinary actions sa kada team.
6: Balita naman, nagikan sa Negros Island Region, dalas ang grade 7 estudyante sa unang adlaw sang klase ang drug paraphernalia kagutsilyo sa Talisay City, Negros Occidental. Ginpaig sang gwardiya sang eskulahan nga nagresponde sa insidente nga 12 anyos ang among estudyante kagbabayi sa diin ini ang ginreport sang iya sininga maestra. Gilayon nga gindala ang estudyante sa barangay hall sa din iya nga ginpahayag nga ang among kagamitan ang ginapanagihan sang iya sininga pakaisa. Nebaloan nga patay na ang amay sang mga bata sa tang ang iya Iloy ang nagatrabaho sa Metro Manila. Matapos ini, siya ang gindala sa Reformation Center sa Dalam sang Talisay City Government.
0: Samtang ginkompirmar ni Police Major Bonifacio Alave ang hepe sa Pavia Municipal Police Station nga gindala sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao ang biktima sa shooting incident sa nga nagluntad sa Barangay Balabag, Pavia. Samtang arestado naman ang sospetsado. Ang incident ay natabo sa Monticello Subdivision sa Barangay Balabag, Pavia kahapon, Hunyo 11. Kung saan nagatrabaho sa karinderyang involved sa insidente. Nagpadulong sa ospital si Alave agad nga maghimo sa dugang ang investigasyon.
6: Ang iningabahin sa ato nga pagbalita alas 6:21 gidadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Menro Dingle magapatawag sang technical conference sa mga opisyal sang Barangay Tinukuan kag tagiya sang poultry farm angon sa ginareklamo nga pagdagsa sang langaw sa barangay. May detalye si katrupang Mario Hilongo.
7: Ipatawag sang Dingli Municipal Environment and Natural Resources Office o kon MENRO sa Martes, Hunyo 16 para sa isa ka technical conference ang mga opisyal sang Barangay Tinukuan kag si Mr. Factura nga tag-iya sang poultry farm agod talakayon ang reklamo sang mga pumuluyo may kaangtanan sa pagdagsa sang langaw sa tatlo ka barangay. Ini ang ginpahayag ni MENRO Officer Karina Silarde matapos makalabot sa ila igtalupangod ang reklamo nga pagdagsa sang langaw nga naghalin sa poultry farm ginapanagiyahan ni Factura.
8: Bali, pag-aistoryahan pa namon na sir, kaya yung patawag namon siya for technical conference on Tuesday upod sang barangay para ma-discuss namon ang kung ano ang mga, yung mga violation na himo, anong mga corrective action, kaganong punishment na possible na mahatag sa iya.
7: Hunyo 8, naghimo sang ocular inspection si Silarde, agod hibaloon ang rason sang pagdagsa sang langaw sa lugar. Ginako ni Factura nga tag-iya sang poultry farm na wala makontrol ang pagdagsa sang langaw tungod na ubusan ang ila supplier sang bulong para madula ang langaw sa tiyon nga mag-harvest, rason nga wala makontrol ang pagdagsa.
8: Given presence sang langaw, ngayon pamangkot man naman si Mr. Factura kayo yung doon first time nga may nag-abot sa mga reklamo regarding his poultry kayo from time to time ga-inspection man na kami sa iyang establishment sir mo. And aminable man siya sa iyang kaunggalingo nagsungayo din siya pasensya kayo nag-lock siya sa iyang building 3 and 4 kayo according to him kuno ang na-delay ang supply ang DMED bala sir sa pest control.
7: Ginkumpirmar man ni Silarde ang video sa din, makita ang sinakos ang mga iting ginhaboy lang sa lote nga may mga tanom nga kahoy.
8: Actually, nakita na siya naman pag inspection namin sir. Ginkadgoan ng area ka, gincheck, ginbukad pag ganit ang upod ko ang sako. Malaman siya, kaya ang purpose ito ko na isimuon niya ko nung abono para sa iyang plantation tapos natabunan niya sang rice hull. Kaya mo man ito hambal naman ganit nga although amo na siya kayo mong intention sir. Kaya tungod na medyo nagaulan-ulan hindi ito na negate ang tendency nga may bako gidiya nga sa iti.
7: Ginpasiguro man sini nga masolusyonan ang reklamo sang mga pumuluyo sang barangay Tidukuan kagkaiping ang mga barangay nga ginpalabot pinaagi sa XFM Iloilo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Last 6 mga ketropa sa piyak nga bahin giniwat ang unang committee hearing ni Councilor Rex Marcos Sarabia, ang chairman sa Committee on Local Government and Accountability, may kaangtanan sa mga sundon nga proseso sa paggamit sang salakyan sa Iloilo City Government. Nagtambong kanday Vice Mayor Love Baronda, City Councilor Shin Marie Mambilog, Romel Doron, Alan Zaldivar, Nen Delaliana kag Mandy Malabor. Ginimbitar sa committee nga resource person kag nagpadala sang ila representante ang City DIL LG, Commission and Audit, Department of Budget and Management kag General Services Office sa Iloilo City Government. Pinpag sang personnel sa General Services Office nga ang mga salakyan sa Iloilo City Government kung makagwa kon in the office hours, dapat may trip ticket nga pirmado sa City Administrator. Inipagdalon sa balay, igarahe ini sa designar nga garahe sa GSIS compound sa tabok sa City Hall. Kung gamiton sa hindi oras sa opisina, kinahanglan nga may trip ticket. Pare naman ang opinion sa Commission an audit DILG kay Department of Budget and Management. Nagpangayosang kaathagan ang mga city councilor kung ang paggamit sa salakyan pakato sa barangay sa hindi oras ang opisina pareho sa pagdayaw. Ginatay sa DBM nga ang pwede lang kung ang pagkato sa barangay kung ang tuyo may kangtanan sa legislative o kung opisyal nga function.
6: Tandogang pa nga mga balita lokal. Pagapangunahan sa Philippine Army ang flag raising ceremony sa Santa Barbara may kang tanan sa celebration sa Independence Day. Kahapon nag-practice sa mga soldado para sa flag raising kag wreath laying sa monumento ni General Martin Delgado. Pagatambungan sa opisyal sa probinsya sa Iloilo sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensor Jr., national government officials kag mga opisyal sa local government units sa Santa Barbara ang mga programa. Magasugod ang programa las 8 subong aga, Hunyo 12.
0: Lasayis 28 mga kitropa nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal ngayon nabatian, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline base ng Vitamin C. Sunthone Vitamin C mga kitropa, produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa atong ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Efektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika ang malapit sa inyo mga lugar. Ang Sunthone Vitamin C mga ketropa, available sa mga butika kaangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Sir Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica.
2: National News.
0: Lasayis 29 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita national. As of June 11, 2026, naglabot sa 47 ang numero sa mga napatay sa Mindanao, tugas ng 7.8 magnitude nga linog. Ini ang base sa initial nga report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sunod kay DRRMC spokesperson Ginny Castillo, ang mga numero ang sa gihapon pang ginaverify. Samtang 600 naman ang numero numero sa mga nagkalapilasan kag 31 ang padayon ginapangita. Pagibay ni Castillo nga padayon sa gihapon ang ila search and retrieval operation. Nagapabili naman ang Region 11 kag 12 ang may mas pinaka apektado nga rehiyon bangod sa among kalamidad ilabi na sa General Santos City, Sarangani, Sirin. Madamo sa mga infrastructure ang nagkalaguba kag madamo man ang recorded nga napatay.
6: Angot sa nasambit nga balita, naglabot na sa 2,980 ka mga aftershocks ang na-record sa Mindanao matapos ang 7.8 nga magnitude nga linog sa tung Lunes, Hunyo 8. Ini as of 8 o'clock sa aga, Hunyo 11. Ang range sang magnitude sa mga aftershocks ang nabalhag halin sa 1.2 tubtub 6.4. Sa among akadamon sa mga aftershocks, 61 diri ang nabatyagan, samtang 783 naman ang plated.
0: Sa piyak nga bahin, refleksyon sa leadership sa administrasyon ang nagkakatawong nga kinagamo sa Senado. Ini ang para kay Vice President Sara Duterte ang sa mga development sa Senado sang damlaglang. Sunod sa Vice Presidente nga ang kinagamo ang wala kagwala sa direksyon sa Pilipinas ang nagreflect ka sa kung ano nga klase sa leadership mayara ang nagapungko sa palasyo kag sa administrasyon. Dugang ni Duterte nga dapat istoryahan sa mga senador kung ano ang prioridad sa ila institusyon kag kun ano ang ila trabaho base sa saligang batas.
6: Sa pihak kabahin, ginsabat naman ni Palace Press Officer and Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang ningin pahayag ni Vice President Sara Duterte nga refleksyon sang leadership sang administrasyon ang nagakalanabo nga kinagamo sa Senado. Sunod sa kay Castro nga ang natabo nga shooting incident sa Senate premises ang damlaglang, ang wala ginsugo sang presidente kag ang sulit-sulit nga kabutigan ni Duterte ang magabutang lang sa pungsod sa peligro. Dugang pasini nga ginako man ni Senador Bato de la Rosa ang rason kun nga ang nagbalik ini sa Senado kag ini amo ang para sa leadership change kag impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pahayag pa ni Castro nga ang tanan-tanan nga mga senador ang nagapadihot sini nga may luyag nga ibasura ang impeachment case sang Vice Presidente.
9: Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumul. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang narutino. Ang dapat nating tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y punta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila, sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment.
6: Ang nangin kabahin sang pagpahayag ni Plus o kun Palas Press Officer and Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro.
0: Sa dugang balita national, gindugangan ang mga gindeploy ng kapulisan sa Senado Hunyo 11 sa aga. Sa tunga sa report ngayon ang may nabaton nga pagpamahog. Masugot nga siguridad ang ginapatuman sa subong sa diin. Wala ginapanugutan nga makasulod ang mga bisita sa premises sang Senado. Lakip na ang mga guest sang senador. Tatlo ka truck na nagasakay sa mga kapulisan ang nag-abot sa compound. Ginabanta lasa is sa aga. Samtang scheduled naman yung meeting na nag-involve sang Cayetano Block Senators kag DC-8 ka mga aning Marines nga anay man bodyguard ni Zaldi ko ang ginkanselar. Sunod kay Senator Rodante Marcoleta nga ini ang bangod sa paghatag sang respeto sa mga naapektuhan sang linog sa Mindanao. Matandaan nga kahapon nagka-work from home ang mga empleyado sang Senado kasunod sang order ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bangod sa report na may pagpamahog sa Senado.
1: Express. Balita sa aga. Express. Balita sa aga.
6: Sa iban pa nga mga balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, ginpahayag nga ginhack ang website sang Senado. Ang website ang gin-deface sang mga hacktivist nga gin-identify ang ilasin nga kagulingon nga halin sa Nalsik, Philippines. Sa Facebook post, ila ginpahamtang nga today we have defaced the official website of the Senate of the Philippines. Mensahe sang grupo sa Senado nga we are watching. The Filipino people entrusted you with power, responsibility, and the duty to serve the nation, not personal interests, political dynasties, or corrupt networks. Dugang panila nga ang kada piso nga nadula sa korupsyon ang kaangay sang pagkaon nga ginkuha sa pamilya, classroom nga wala natapos kag gin-deny ang future. Sunod sa grupo nga ang transparency ang hindi optional, ang accountability ang hindi negotiable, kag ang public office ang hindi shield scrutiny.
0: Sa kaangot nga balita, ginkompirmar sang Senate Electronic Data Processing and Management Information System Bureau nga na-deface o kung ginhacked ang ila website sa Hunyo 11. Sunod sa Senado nga iniman ang gilayon nga inaksyonan sa ila technical team. Magapatuman man sang dugang security measures ang Senado, agud nga masiguro nga hindi na maliwat pa ang natabo. Dugang sa statement nga base sa initial nga assessment, wala man sa indication nga mayara sang kung anuman nga confidential o sensitive nga information nga na-compromise.
6: Ginsabat naman ni Senador Robin Padilla ang palamangkutanon nga kun iya balaan ni baloan kun sa diin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabat ni Padilla nga bisan pa iya ini nga baloan hindi siya magpangsugid. Samtang iniman ang nagpabutyag nga nagkakabalaka siya bangod posible nga maatrasar nga sining ginfile nga resolusyon agud nga imbestigaran ang kamatayon sang duha ka mga atleta sang Ateneo nga Amosanday, Rene Batermonia kag Divine Adili. Ini bangod sa issue angod sa nagapamuno sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Tapos nga gindeklarar nga bakante sa Gatchalian Block ang tanan nga seats bilang bakante. Apang sa piyaksin ay nagapati sa gihapon ng ilang nga grupo nga si De La Rosa ang chairman sa nga mga komitiba. Nabaloan nga nagbisita si Padilla sa hamyang ni Batermonia sa Quezon City.
10: Any whereabouts ni Senator De La Rosa?
11: Alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo.
6: Bahin sa pagpapayag ni Senador Robin Padilla.
0: Samtang hindi dapat pagkabigon nga rejection sang validity sang session sang Hunyo 3 ang pagbasura sang Korte Suprema sa petisyon angot sa Senate Leadership Dispute nga gintambungan sang 12 ka mga senador. Sunod kay Senator Tito Soto III nga ginbasura sang Korte ang petisyon bangod ang gin-raise nga isyu ang hindi justiciable kag hindi tungod nga valid ang quorum. Matandaan nga Hunyo 10 ang gindismiss sa Supreme Court ang ginfile nga petisyon ni Senior High School Teacher Barry Tayam nga nagahinyo nga i-declare nga valid ang quorum ang attendance sang 12 ka mga senador. Kulang sa legal standing ang rason kung nga ang ginbasura ini sang korte.
6: Sa iban pa nga mga balita nasyonal, gilayon nga nag-initiate ang Commission on Higher Education sang fact-finding kag accountability measures kag nag-require sang submission sang informasyon kag explanation nga kinahanglanon sa pag-determine sang responsibilidad kag institutional compliance sa applicable nga pulisiya kag standards angot sa kamatayon ng Derene Batermonia kag Divine Adili. Ginmanduan sang Komisyon ng Ateneo de Manila University sa pag-submit sang comprehensive nga incident report kag nagpatawag sang meeting upod ang mga university officials. Basis sa informasyon nga ginhatag sang crisis management team sang among eskwelahan nga natabo ang among insidente, off-season team building kag training camp sang 24 ka mga student athletes kag 7 ka mga adult supervisors nga ginalakipan sang mga coaches kag staff members sang Ateneo de Manila University men's basketball team. Matapos ini gin-establish man sang CHED ang ilasin nga framework para sa administrative review kag nagmando sa pag-submit sang dugang pa nga mga dokumento kag subong man mga informasyon nga importante agud nga makumpleto nga ma-assess ang among insidente. Magluwas diri nagpartisipar man ang komisyon sa Sports Stakeholders Panel nga gin-organize ang Philippine Sports Commission. Ini ang may tinutuyo sa pagpasiguro sang comprehensive nga review sa mga policies kag practices nga nagagovern sa athletic training, team activities kag student athlete welfare. Suro sa Commission on Higher Education nga ila na gina-extend ang ilasin nga condolences sa pamilya, mga loved ones kag teammates sang duha ka mga atleta nga nagkalamatay.
1: Itasaga.
0: Sa account ka balita, gineshwans ng Department of Labor and Employment, condolences ang subpoena ang head coach sang Ateneo Blue Eagles men's basketball nga si Tab Baldwin. Kinagin confirm mismo ni Dole Secretary Francis Tolentino sa press con sang kahapo o sa Webes 11. Kasunod ni sang pagkapatay sa inuwa ka mga Ateneo student athletes nga sa ni Rene Baterbonia kag Divine Adeli sa isa ka team building sa Dipakulaw Aurora sang Lunes, Hunyo 8. Sunod kay Tolentino nga dapat nga mag-explain si Baldwin angot sa iya alien employment permit.
11: Kaya kailangan ipakita ni Mr. Baldwin sa Lunes kung valid pa yung kanyang AEP. Yan na siya nag-apply ng AEP at yung ba mga conditions ng AEP niya ay nasunod. Halimbawa, meron ba siya ang kanya bang AEP ay sa campus lamang and during the games? Yung kanya bang AEP ay sa club din, yung mga activities outside the campus or even outside a UAAP season. Halimbawa po yung naganap ay nasa labas na ng restriksyon ng Ateneo de Manila University, sa club ba ni Ginoong Baldwin ng ganong trabaho? Naroon ba siya nung nangyari yung insidente? Lahat po yan, malalaman natin sa Lunes.
0: Nabatian ang gawain sa pagpahayag ni Dole Secretary Francis Tolentino.
6: Angot sa nasambit nga balita, gin-confirmar sa abogado sa pamilya sa napatay nga student-athlete nga si Rene Baterbonia nga sila ang naghingyo sa Department of Justice nga mag-isyo sa Immigration Lookout Bulletin Order batok sa Ateneo Basketball Coach nga si Tab Baldwin. Sunod sa kay Attorney Israelito Torion kag Attorney Jimmy Bundok ang ila sining pag-request ang wala naga-imply sa liability sa part ni Baldwin may kang tanan sa pagkapatay sa 19 anyos nga student-athlete. Dugang pasang nasambit nga mga abogado nga ang iningaliho ang pagpasiguro lamang sa mga otoridad nga makuha ang kinahanglanon nga testimonya samtang nagapadayon ang investigasyon lakip na sa coach sang napatay nga player. Si Baldwin ang natawo sa United States kag mayara man ini sang New Zealand nationality. Nagtinir ini sa Pilipinas alin sa tung 2014 sa diin ini ang naging head coach sang Gilas Pilipinas. Disyembre 2025 ginapoint man ini bilang coach sang Ateneo Blue Eagles.
0: Sa kaangot ng balita, nag-file isang resolusyon sa Senator Bam Aquino nga nagahingyo sa Senate Inquiry sa pagkalumos patay isang duwa ka mga student-athlete sa Ateneo ng Sanday, Divine Adeli Cagrane, Baterbonia. Tinutuyo sa investigasyon nga madetermine kung bala insyaktong ang mga ginapatuman sa eskwelahan kag sa sports organizers ang safety protocols kay emergency response measures kadungan sa off-campus activities. Kinadusuman sa mga resolusyon ang mas istrikto ng accountability kag reforma agad ng malikawan ang kaangay nga insidente. Maluwas kay Senator Bam Aquino nag-file man sa separadong resolusyon ang sa nasamit nga drowning incident sa Senator Robin Padilla.
6: Ginpagwa na sa House Prosecution Panel ang mga pangalan sa unang apat sa private prosecutors nga ilaginta para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini amo ang mga masunod: Lorna Kapunan, Amando Virgil Ligutan, Marfort Fua, James Brian Ibrahim Ali, Irwin Matib, Justin Ann Lamarca, Sonia Margarita Castillo, Diana Melissa Singian, Lino Chris Kapunan, Bettina Zamora. Sunod sa kay Lead Prosecutor kag House Committee on Justice Chairperson nga si Jervil Luistro, voluntaryo ang serbisyo sa mga nasambit ng mga abogado pro bono basis kag sila ang mag-assist sa House Prosecutors sa pagpreparar sa mga testigos, ebidensya, pleadings kag trial strategy.
12: Succeeding batches whom we will be introducing as private prosecutors joining the House prosecutors as well. What is important today is to express to the public that the private lawyers who are with us, with me and Congressman Chell, shares with the House the cost of bringing this case to the impeachment trial and until the rendition of judgment. They believe in the mandate of transparency and accountability. They support the mandate of the Constitution, and that is the ultimate and sole reason why they are joining the public prosecutors in this impeachment trial.
6: Ang kabahin sa pagpahayag ni Lead Prosecutor kag House Committee on Justice Chair Jerby Luistro ni baloan nga natala na ang pre-trial conference sa Hunyo 18 kag ini ang manginbuka sa publiko base naman sa notice nga nabaton sang House Prosecution Team gikan sa Senate Impeachment Court.
0: Samtang suportado ni former Senator Antonio Trillanes IV ang posibleng tandem sa tungan ni Senator Riza Honteveros kag Senator Erwin Tulfo sa 2028 presidential elections. Sunod kay Trillanes nga ang koalisyon sa tunga sa Marcos administration kag ginatawag ng Middle Forces ang sarang magka-challenge sa Duterte block. Sa rin si Honteveros ang mangin standard bearers ng koalisyon kag si Tulfo naman ang potential running mate. Dugang pa sa ni senador nga wala inisang plano nga magpapili sa palaabuton nga 2028 elections. Sa baylo ini na lang ang magasuporta sa kandidatura ni Honteveros.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: International news.
0: Lasa is, 46 mga katropa sa detalyes, mga nagapangunang nga balita international. Naglabot sa kapin 600 ang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sa dinin ang naghatag sa pagkabalaka sa local population ang sa importansya sa safety measures. Ginanunsyar sa outbreak o kung ginanunsyar ang outbreak sa Bundibugyo strain sa Ebola sa Mayo 15 bisan pang aginsiling sa mga opisyal nga niyang undetected sa pila ka mga simana. Sa post ng gobyerno sa Congo sa X, nakasulat ni rin nga yara na sa 598 ang kumpirmado nga kaso sa mga balatian sa rin, 115 diri ang mga napatay. Samta naka-recover naman ang 27 mga pasyente bangod sa mga sakit. Dako subong ang pagpanghangkat sa mga medics bangod, nabudlayan sila sa pag-secure sa basic equipment nga mangin safe kag makalikaw sa posible paglaptapagid sa among balatian.
6: Sa Beijing, napasaka na sang 25 counts ang manslaughter kag conspiracy ang pito ka mga individual kag duha ka mga kumpanya angon sa natabo nga sunog sa Hong Kong nga ginkamatay sang 168 ka mga tawo. Natabo ang insidente sa tuong bulan sang Nobyembre 2025 sa Wang Fuk Court nga isa ka apartment complex sa Tai Po District. Ini ang ginakabing nga deadliest fire sa siyudad matapos ang pila ka mga dekada. Ginpasaka sa Hong Kong Police kag Independent Commission Against Corruption ang duha ka mga kaso. Pila sa mga allegasyon ang ginalakipan sa money laundering. Nabaloan ang duha ka mga kumpanya ang ginpasakaan sa kaso among project consultancy firm kag ang main contractor nga involved sa renovation project sa Wang Fuk Court.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Entertainment News.
0: Lasa is, 48 mga katropa sa Ilocita sa Italia sa ngatong balita sa Hinaukunasan ng Balita Entertainment. Jaime Federico Hill napatay sa edad ng 79. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
13: Napatay na ang veterano nga news reporter, anchor kag radio commentator nga si Jimmy Hill sa edad ng 79 anyos. Si Jimmy ang napatay last 9:25 kahapon sang aga, Hunyo 11. Nagserbi ni bilang news writer sa Super Radio DZBB sang GMA Network sang 1979, tubtob nga nangin TV reporter sang 1982. Naging co-anchor man si Jimmy sa Saturday kag Sunday evening program kaupot sa napatay nga si Rafi Marcelo kag sa News at 7 upod kay Tina Monzon Palma sa 1980s tubtub 1990s. Nahibalungan nga may programa sa radyo ang Kapuso broadcaster nga Jimmy Hill Live antes pa man ini napatay. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
6: Sa ato nagapanguna nga balita sa sports, New York Knicks na upset ang San Antonio Spurs sa game number 4 sa NBA Finals. Knicks one way away sa championship title. May detalye si katulupang Johnson Crisostomo.
14: Isa na lang kadaog ang kinahanglan sang New York Knicks sagod niya makuha ang 2026 NBA Finals Championship title. Ini matapos niya na-upset sang Knicks ang San Antonio Spurs sa Game 4 sang serye sa score ng 107-106. Una naging dominaro sang Spurs ang first half kung sa diin naglabot sa 27 points ang ilang abanse sa Knicks. Apang pagsugod sang second half, wala na pong gaon sang Spurs ang ginhimo ng mga puntos nanday Jalen Brunson kag OG Anunoby. Nahimo nga malagas ang Knicks ang 29 point nga abanse sang Spurs sa third kag fourth quarter sang hampang. Ginpangunahan ni Brunson ang Knicks matapos na kaimo sang 36 points, 7 ka assists kag 3 ka mga steals samtang si Anunoby naman ang nakahimo sang 33 points. Lakip na ang game winning shot sa nabilin nga mga segundo sang hampang. Wala na pusla ng double-double ni Victor Wembanyama nga 24 points, 13 rebounds kag 3 blocks para sa Spurs. Lakip na ang 21 points ni Dylan Harper. Balik na sa home court sang Spurs ang serye para sa do or die game number 5 sa Domingo, Hunyo 14, alas 8:30 sang aga, oras sa Pilipinas. Ang ininga balita ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnzin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa inyo pang mga katropa ngayon yung nabatian. Yan ang sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa makakaglavawaska. 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
15: Extra! Wow! Balita!
0: Lasa 51 sa karon sa detalye sang atong extra wow balita. Nag-viral sa social media ang lalaki nga nasalaan sa mga netizens nga nagpangawat sa sulod sang fast food chain sa General Santos City matapos ang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog sang Lunes, Hunyo 8. Apang ginklaro ni Michael Miguel, isa sa mga bombero nga nagresponde sa among establishmento nga baganihan. O kung baganihan, kagindi kawatan si Ramon Capulong, 59 years old, residente sang Lanton, barangay Apopong sa Amonga Syudad. Suno kay Miguel nga baganihan kung makabig si Capulong bangod sa pagbulig sini nga makaluwas ang tigulang nga lalaki kag service crew sang fast food chain. Magluwas nga nagatrabaho bilang construction worker sa ginaubra nga Jensen City Hall si Capulong, isa man ini ka Army Reservist nga may nagakaigo nga train pag-abot sa pagresponde sa mga kaangay nga sitwasyon. Wala na napinsara ni Capulong ang iya safety bangod ang tinutuyo niya amo ang makaluwas o kan amo ang maluwas ang mga nabilin sa nag-collapse nga establishment. Madamo ang nagdayaw sa ginhimo ni Capulong kagsubong kinakabig siya bilang isa sa mga baganihan sang Jensen sa tion sang kalamidad. Bulig lang nasalaan pa nga nangawat.
6: Amo na budlay kun na.
0: Amo na kay basta nga nag-judge ta dayon, nag-jump into ka yes, na dayon judgment.
6: Why blasang nga pagpangusisa. Mm-mm. Dapat may pangusisa gid. Don't judge the book by its color. Ano na?
0: By its cover.
6: Okay. Mm-hmm. Do not judge the book if you are not a lawyer.
0: Chakto. Thank you so much sa baganihan sang Jensen, kung hero sang Jensen. No, ti sa mga muna nga mga times katropang Alvin te mga lucky gid man ang mga tawo nga ma-save sang iban katropang Alvin. Mm-hmm. Kay ti hindi lang ila kaugalingon ang ilang ginapanumdom kundi pati man ang safety sang ilang mga kaangay.
6: Nagataya sang ilang kabuhi para makasalbar man sa iban nga nagakinahanglan. Makita mo sa video no sang iban nga mga nakasaksi sang linog, may tumanto nga ido lang gani gin-rescue pa.
0: Yes.
6: Tumbahan sang pader basta nagaginhawa may kabuhi. So hopefully nga makita ang pila pa ka mga gin-report nga missing dito sa Mindanao nga tubtob sa karon ginapangita pa sa ilang pamilya.
0: Mm-hmm.
6: Wala mabaluan kung buhay or patay na kay sige-sige pa ang retrieval operation.
0: Yes. Mm-hmm.
6: Ang mga napatay ti ara na recover pero ang mga missing ang mga paning masubo.
0: Mm-hmm.
6: buhi o kun patay. No, wala mahibaluan. Pilatos Lakabilog ang missing pa.
0: 31.
6: Mm. Ang hindi 31 ang missing. Yes. 600 ang injured, no? Oh, more or less. 47 ang gin-report niya patay. Amuning pinaka-latest data naton from Mindanao.
0: So every day nag-change na siya. So bantayan lang diri sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa ang mga latest update about dito sa nagluntad ang 7.8 magnitude ang linog sa may Mindanao. And sa mga katropa naton dira sa may Mindanao, of course maghalonggid sa mga aftershocks pa. Kay kun kaisa hindi lang
6: mahinay
0: ang aftershocks.
6: Kaya ang mabatagan.
0: Yes, may mabaskog ang mga aftershocks, especially sa Balut Island sa Sarangani.
6: Happy Independence Day.
0: Yes, today is June 12, mga katropa, Independence Day. Good morning, mayong agagid sa mga katropa naton.
6: Tanyaon ko, Anay. May talamyaw na ko subong birthday ya subong. Tukayo ko gid ni siya.
0: Wow, Alvin
6: or bata, Dennis? Bata pa ni Tukayo ko gid. Pareho man kami pilido.
0: Ato, okay. Okay. Happy birthday. Tanyaon ang mga Tukayo.
6: Happy birthday, Alvin Dennis Arabang Jr. Nagkapauli na from
0: tingala ko man nga to kayo mukay
6: nakapuli na ni siya from his tour of duty.
0: Oh wow. Good morning and happy birthday
6: sa si Ferrer. BSMT pero hindi ni maestra ang niya asawa. Kasi kinandan la basta siman ka o BSMT ka, lain ang meaning sa BSMT. Subong mo sa una ya, Bachelor of Science in Marine Transportation.
0: Oo, subong ya.
6: Basta siman, maestra tirada. Pero hindi na mistrang yung girlfriend. Happy birthday, Goy Goy.
0: Happy birthday. And I would like to greet happy birthday man sa akin ng mother.
6: Well, subong, yes. Dungan gid sila. Madayon gid. Amo gining matutod nga independence para sa ila mo. Kay amo ni sila gin.
0: Abi mo ikala tamya mo.
6: Pero to kaya mo hindi.
0: Hindi
6: to kaya.
0: Happy birthday. Happy
6: matutod gid yang independence day para sa ila no. Kay luwayan gid sa sila ya. Pero subong ginahiwat man ang ano ni maligayang kalaya sa ano ni, yung sa Tagalog ba? Maligayang
0: kalayaan. Araw ng kalayaan.
6: Kalayaan. Yes. In other words, Senior Citizens Day, man subong.
0: Oo.
6: Mga laya.
0: Oh, happy Independence Day sa mga katropa nato. Na subong gani katropong Alvin, wala na tayong makita gawang ang mga flag sa mga sarakyan. Oo, ilisipon na lang ang mga sarakyan nga nagatakod sa mga flags sa ilang mga sarakyan, ilang mga motorsiklo.
6: Kay katropang Alis ng Mustang, may flaglets, goro.
0: May flaglets ka, hanap ang Alex.
6: Basa lang.
0: Inhalayin niya ko, no?
6: Sa kay katropa dara Negros Island sa Cavite City sa kay ano katropang Marchoy Arevalo Alayon. Nga pamati gid sa ato na Lord.
0: Good morning mayong aga sa inyo tanan.
6: Are pa sa Facebook
0: ta. So katropa natong nga nag-upload sa ato naga-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Good morning gid. Good morning man sa mga katropa natong patrollers na nagapamati sa ato samtang nagabiyahe subong aga at mga jeepney drivers. Good morning and keep safe mga katropa sa ating Facebook live viewers. Sa ating Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7, good morning. Sa kay Ma'am Maria Crespo, kay Lucille Capio, good morning. Kay Sir Mayo Katarsang Canelo Cabana, kay Ma'am Mary Cabar, good morning. Sa kay Sir Reynaldo Abeto, happy Friday. Good morning. Good kay Sir Roy Escarpeso, kay Tristan White Gulay. Good morning, kag sa iban pagay natin yung mga katropa, Sir Larry Saspa, sa kay Bernaz Jr. Henson, kay Marjun Sarmiento, kay Sir Mark Joseph, Pangaliman Aurelio, kay Carl Russell Lianio, kay Roderick Yangwas, sa kay Eliazar Caspilio, good morning. Kag sa iban, pagid natin yung mga katropa nga nagapamatik na ka-tune in sa aton, subunga ka. Mayong agagin sa inyo tanan mga katropa. And thanks God, it's Friday, TJIF mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
6: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
16: XFM.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold!

0: Canton Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Canton Plus Gold muna yan.
1: Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Canton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Canton Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Canton Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Canton Plus Gold at Canton Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
6: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
5: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
10: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
12: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Canton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Canton Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Canton kag vitamin D3.
15: Ako si Divine Cruz. Problema ko gid sang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo gid na pirmi basta mangapi ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid kay wala ko gina insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Canton kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Canton Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Canton Gold Herbal Tea.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo. Guwapa sa kunay. Tung-
2: Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
17: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.

0: QOA, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mangko sina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
3: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
2: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Centum Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Centum Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Centum Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assisted pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assisted pain,
11: kangkarang pain,
12: fast and safe.
11: Assisted pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain,
12: mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin Nihil Hamoram Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Madiet na kubuwasa.
16: XFM.
17: Patropa mo.
18: Exciting.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw!
1: XFM.
8: Patropa mo!
7: Exciting!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo a las 7:20. Bullseye. Maulanon nga aga sa inyo tanan mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Friday, TGIF. Thanks God, it's Friday. Today is June 12, 2026. It's a red letter day. It's a holiday sa bilog iyang Pilipinas. Ini mga abyan sa pagsaulog ta sa ika 128 sininga Independence Day. The Philippine flag was first raised signaling our independence way back sang 1898. Amo ni nga ika 128 karon nga Independence Day sa ato sining pagdumdum sang kahiluwayan sang Pilipinas. And sa ato sining pagparaga, dugay-dugay maga-check it out with katropang Janzen Crisostomo kay may wreath laying karon sa Plaza Libertad in commemoration of the 128th Independence Day. Kamusta nga ato sining mga suki nga mga tagparamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa tanan sining nagaupod sa ato sining pagparagad sa mga taga Maras, Capiz, Aklan, Antique, kag Negros Island Region, kag sa malabutan sa ato sa ringa pagwaragwag. Nagapamati kamo diri sa Iloilo sa XFM 100.7 MHz FM band sa inyo sa ringa radio. Ininang palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ringa katropa, katropang Josel Banias. Nagatupa ang manipis ni nga pagpulupanaliti kag kun kaysa daw mabundak ang ulan nagadulo mga ato sa nga palibot ini mga abyan patimaan na bisang ano eh ari na kita sa rainy season. It was already declared by PAGASA nga onset na sang tig-ululan. Amo ni nga sa hindi mapaktan nga mga tinion bisan way bagyo nagatupa ang pag-ulan pero magamay ang volume sa ulan nga nagatupa ini bangod sang nagapasulod kag posible hindi maglugay magaepekto diri saton ang El Nino phenomenon. It's 7:22 sa ato sering pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Sa malamig sininga kagahon, tianong manami ihatag sa sulok-sulok ta, syempre ang masustansya nga kape, Sanson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Tara na, kape na! And kung mga pi Sanson Gold Coffee Mix. Well, sinay matinayon, i-check ta si katropang Janzen Crisostomo live karon sa Plaza Libertad sa Rit Laying nga pagahimuon in commemoration of our 128th Independence Day. With katropang Janzen Crisostomo, katropang Janzen sa report, please proceed.
1: Katropang Jose, live kita rin subong sa Plaza Libertad sa tubang lang sa Iloilo City Hall para sa ginapaligayang subong 128th Philippine Independence Day celebration. Flag ceremony, flag raising ceremony and wreath laying ceremony katropang Josil sa subong nga aga in connection man sa pag-celebrate naton subong sang ika-128 nga Independence Day sang Pilipinas katropang Josil. Sa subong bago lang ginatapos ang flag raising ceremony as well as ang wreath laying sang nagkalain-lain nga mga organizations as well as ang Iloilo City Government. There is a estatwa no ni God Jose Rizal there is a Plaza Libertad katropang Josil. So kinpangunahan ini ni Acting Mayor Vice Mayor Lovelab Baronda upod si Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo katropang Josil. Ang after sang ini nga flag ceremony may another part pag ini katropang Josil or may part 2 diri man sa gihapon no sa tubang sang Iloilo City Hall diri na di patigayon noon ang pila ka mga programa especially ang pag-present sang pila ka mga presentations sa subong na gineprepararan sang aton yung mga estudyante especially sang Ramon Abasenya National High School sang ila diri nga presentation subong katropang Josil.
0: So sinong mga VIPs na to narada city government officials mayara katropang Janzen?
1: Yes katropang Josil mga city government officials naton as well as ang pila sa aton yung mga estudyante, no, nga maghahatag sa ilang presentation subong nga aga diri katapang Josil. Ari man di ang Boy Scouts of the Philippines, kaga Girl Scouts of the Philippines katapang Josil, kaga mga veterans naton, no? Ari man sa mga Philippines. Also, pila sa ton yung mga
0: kabahin lang sa mga performers dara ka Tropang Jansen, gasaot sila kundi man.
1: Yes, nga Tropang Josil. Siguro mga 2 3 siya sa mga students na mga schools, no, ang mga pakita sa ilang presentation.
0: Among city officials naton, sanday sinong ara da ka Tropang Jansen? City Mayor Raisa Trenias present dara sa Plaza Libertad.
1: Wala siya diri katapang Josil. Bali, ang susubong abi is si Acting Mayor Lovelove Baronda ang
0: okay.
1: Present diri siya ang nagpanguna kagina, no, sa flag raising ceremony. Ari man di ang mga city councilors naton, anday Councilor Jose Miguel Trenias, Councilor Shane Marie Mabilog, sino pa diri, may Councilor Akap, Katokon Josil, ang makita natin diri. Kaga si
0: So in behalf of Mayor Raisa Trenias, who is on leave and traveled outside of the country, ang acting mayor tasubong si Vice Mayor Lovelove Baronda.
1: Yes,
0: until the 16th of the June, Katropang Jansen.
1: Yes, Katropang Josil. On official travel, si Mayor Raisa Trenias. So, ang magapungko bilang acting mayor sa Subong, starting today, si Vice Mayor Lovelove Baronda, Katropang Josil.
0: So aside from our city officials, councilors and acting mayor, Vice Mayor Lovelove Baronda, may iban pa darang present Katropang Jansen coming from the Philippine National Police, for example, mga top officials of the Philippine National Police.
1: Yes, Katropang Josil. Kita natin diri si Police Colonel Wilbert Parilla, ang ICBO chief. Diri sa susubong man present, Katropang Josil. As well as mga pila ka mga personnel sa Philippine Coast Guard, AFP, ari man di Katropang Josil, nag-tambong man. Pila ka mga non-government organizations, ari man di Katropang Josil, sa ininga programa.
0: Actually, so right after this performances of different schools, nga maghatag sang entertainment Katropang Jansen, naka-deliver na sang keynote message ang ato sining guest dira and the vice mayor, the acting mayor right now, Lovelove Baronda.
1: As of now, wala pa Katropang Josil, no. So bago lang git ni nagsailo ang mga guests na diri sa Iloilo, sa front sang Iloilo City Hall para ipatigayo na ng ining program or ang part 2 sang ining program Katropang Josil. So ano pa lang ni may invocation pa and then ang Iloilo City Hymn and maghahatag sang welcome remarks si Acting Mayor Lovelove Baronda and also di may introduction of guest speaker kay Undersecretary Giovanni Pacordo. Kaga ada naman, no, may mga giving of token, certificate and appreciation, intermission number and closing remarks na Katropang Josil. So muli subong ang program sang ining Independence Day celebration Katropang Josil. Speaking of Undersecretary Giovanni Pacordo, doon siya ni ang Undersecretary sa

0: si Yusek Giovanni Carlo Jamero Bacordo, he was once an admiral and the chief of the Philippine Navy, Katropan Johnson.
1: Yes, sir, Katropan Josel, ano siya, undersecretary sang Department of Energy.
0: Okay.
1: Katropan Josel. So, siya ni isa pong ang maghahatag sang keynote speak bilang keynote speaker. So nga subo nga aga sining ceremony katapang Josel.
0: Okay, he was once served as the 38th flag officer in command of the Philippine Navy from 2020 to June 2021 and as was appointed as undersecretary of the Department of Energy way back in 2022 up to the present, Katropang Johnson. And that is retired Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo.
1: Yes, Katropang Johnson. So sila ni karon ang maghahatag sang speeches naraman sa signing a celebration, Katropang Johnson. So bago lang natapos no ang ining intermission number sang iyaka sa Iloilo City National High School Katropang Josel. So magka-start na ni no ang program proper or ang ining part 2 nga program sang ining 128th na Philippine Independence Day celebration diri sa Plaza Libertad Katropang Josel.
2: Just once after General Emilio Aguinaldo declared national independence, Iloilo officially became the second capital of the revolutionary government. Right after Palolos, it was here that the Philippine flag was raised with pride, marking the first time their region was fully free from Spanish rule.
0: So, gapabati kamo sa report ni Katropang Johnson Crisostomo dito karon sa Iloilo Plaza Libertad. Dara sa tubang langgit sang Iloilo City Hall sa ika-128 sini nga pag sa ulog ta sang Independence Day. So amo ni ang sitwasyon, ladies and gentlemen, ang guest speaker for this year's 128th Independence Day celebration of Iloilo City gaginahiwat dira sa Iloilo Plaza Libertad amo si Yusek Giovanni Bacordo sang Department of Energy who was once served as the head of the Philippine Navy. And isa ini ka tiempo, ladies and gentlemen, nga aton sini nga salugon katulad ini sang ginhimo ni Emilio Aguinaldo dito ya sa Kawit, Cavite way back in June 12, 1988 or 1898 during the official declaration of the Philippine independence. So ini mga byan nagabarka sang declaration of the Philippine independence wherein the flag of the Republic of the Philippines was first unfurled sa Kawit, Cavite. It was displayed dito ya mga byan sa Cavite bilang kabahin sang pagpakilala sang victory o kon kadalagan sang aton sa ring mga katigulangan sang una sa mga hangaway ng mga Pinoy against the Spanish forces. So June 12, 1898, the official independence and flag raising nga ginhiwat sa pagpamuno mga byan ni General Emilio Aguinaldo and it was first ang Philippine flag raised dito sa balay ni Emilio Aguinaldo. Amo ning mga pictures nga nagalalapta, ang mga postcards nga nagalalapta nga may tao sa bintana nga ginawagay why ang ayahay sang Pilipinas sa balay ni Emilio Aguinaldo in Kawit, Cavite. So it was June 12, 1898 and up to now amo ini ladies and gentlemen ang ato sini nga gina sa ulog sa kada tuig ini mga byan independence from the Spanish colonization isa sa pinakadugay sini nga nagtiner diri sa aton sa Pilipinas nga ginsundan sang mga Amerikano pagkatapos sinundan pagin sa mga Hapon ha konsiderin na malapuyot ang inaway during the invasion of Japanese Imperial Army Konsiderin naglawig lima katuig ang inaway diri iya sa Pilipinas up to the time, ladies and gentlemen, nga nagdaog kita against this Japanese forces with the help of the Americans. Amo ni balang ang hero iya sa World War II during the Japanese invasion dari sa aton. Amo ining si General Douglas MacArthur, which nagpilin sa aton sang famous sininga tinaga before ang masinandukot inaway combined forces ang Pilipinas kag ang Amerika. Anong hambal ni Douglas MacArthur gani? I shall return. Pero tinaya way back in 1940 to 1945, the Second World War. But prior to that, ladies and gentlemen, ginakama-kama din tatan ka mga Espanyol. Kung sa din, we were first made to believe nga ari sila dari to spread sa ginatawag sininga Christianity. Ano pa, may mga simbahan kita dari, sila nagdala sinay. At pagpati, kagpagtudlo sa aton, partiya sa aton sininga religious belief sa Roman Catholic Church. Pero sila man ni nagtudlo sa aton katropang Alex, nga ang atay kagbatikulon sa manok itigana mugid sa mga friars. Mga Espanyol na, kung magihaw ka manok kag may bisita, ikaw ganing pari, hindi mugid pagmitiran ang atay kagbatikulon. Kag hindi mukid pagbutangan sa pinggan niya sang ulo liog tiil kag iwi. Diba? Kag sila man ini ang nagpalapta sang mga selebrasyon katulad sang fiesta kag iban pagid sini nga mga kon sa Tagalog pa marangya nga mga selebrasyon. Sila ni ang mga Espanyol, diba? Pero ang iban sini nagapati sila nga pati mantinyo sila gintaming lang nila sila nga Kristyanismo para sila niya dari sa Pilipinas mapalapta nila madamo-damo nga mga events. Makahiwat kita sa damo-damo nga mga events para damo man nga atay kagbatikulon ka manok batilawan ka mga pari sa una mga Espanyol. Daw tuod man ka tropang Alex, no? Ha? Daw mahambalik ka daw tuod daw. Pero sila gid man sini ang nagpalapnag dari sang Kristyanismo sa ato ni. And ina mga byan for quite a number of years nga ila sini nga pagsakop dari sa aton sa Pilipinas. Ano kay walang kamuang-uang pataton sa mundo at the time, ha? Could you imagine that nga wala taton ti kamuang-uang mundo? In short sini mga ano pabla kita, mga inosente, totoy pa si Tuto at the time eh. Debla? Pagkatapos inday-inday pa si inday eh. Iway gid bala kita tinalengeng at the time nga kun anong hambal sang we consider them as mga superior as far as ang rasa is concerned, superior in terms of sa ila sila nga pakipag salamuha sa mga tumandok ta dere kag mga natives balas Pilipinas. Di mga natives tadi ano dere sa aton panay ti may ati may tasaday kita may ano pagid kadamo sa mga natives naton in different areas of the country. Tinamat-amat sang bunyagan sila sa Kristyanismo. Madamo ang mana-convert sa Christianity kag Kristyanismo kag nagpati under the Roman Catholic nga pagpati kag pagsulundan kag practice. It's already 7:38 in the morning sa ato sininga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Dugay-dugay may flag raising ceremony man celebration and commemoration of the 128th Independence Day dito ya sa Santa Barbara. Actually ang Santa Barbara nangin famous lang ini sila sa ilang man sininga festival. Diba? May cry of Santa Barbara sila. Why? Of all municipalities sa probinsya, nga Santa Barbara gid. Kaya ang istorya ya sa Santa Barbara, magluwas ka dira una nga gin-raise ang pinakadako sininga Philippine flag in the entire country. Ara da sa pinakamataas man sini nga flagpole sa tubang sang Santa Barbara Municipal Hall. Kaysa Santa Barbara, dira mga biya nag-star kag dira nabunag kag dira sa Santa Barbara ang ginhimo nga headquarters sang aton sini nga mga revolutionary forces sa pagpamuno ni the late General Martin Delgado. So it was in November 17, 1898, iya, sa si General Martin Delgado ang nagtipon sa mga revolusyonaryo kag formally gin-raise ang Philippine flag sa Santa Barbara Town Plaza. It was November 17. Ha? Pero ang aton yung Independence Day nga ginasaulog today or gina-commemorate, amo niya ang unagid nga pagwagayway sang hayahay sang Pilipinas ni sa balay ni Emilio Aguinaldo, signaling sang kadalag-an sa mga revolusyonaryo nga mga Pinoy batok sa mga Espanyol. Lain pa giniyang Santa Barbara, pero of all provinces and cities and municipalities in the entire country, second to Kawit Cavite, there is a Santa Barbara, ladies and gentlemen, gin-raise man ang Philippine flag as a signal sang independence from the colonization of the Espanyol. So, ang ila sining headquarters sang una, sa mga revolusyonaryo, there is sa Visayas, ara da sa Santa Barbara Church and Convent, kilid lang gin sang plaza, across the road. Amuna sang unang headquarters nila, now declared as a national historical landmark. Samo ni ang istorya sang flag raising diriya sa ato na sa sign kag patimaan sang independence from the Spanish colonizers. Pero again, nauna iya raise ang Philippine flag as a signal of independence halin iya sa Spanish colonizers dito iya sa Kawit, Cavite. It's already 7:41 in the morning sa ato siring pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ang ginabantayan naton dari, ladies and gentlemen, amo iya ang Manila nga sitwasyon kay ang report na daw may mga movement kano within the armed forces of the Philippines and within the Philippine National Police, as mentioned by Senator Panfilo Lacson, nga it goes down to the battalion level. May aras ang resentment sa mga nagakinabo karon sa Senado, resentment sa nagakinabo sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ining napunan sang isyo sang korupsyon. Pagkatapos ang question as to the accountability kay Chim, ladies and gentlemen, ang pamatsyagan sang iban nga kon kalyado ka sang administrasyon, it's as if nga you are enjoying impunity. In short, sini, wala ikaw mga abyan sang dapat kabalak-an, di ba? So we'll be checking back dogi dogi sa kay katropang Johnson dera sa Iloilo Plaza Libertad para sa dugang sini nga mga information, labi na gid ang pagpamati ta sang speech sang guest and keynote speaker sa subong iyang nga tuig nga Independence Day celebration sang Iloilo City sa kay Yusek Giovanni Bacordo. 7:43 dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo, nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye. Ara pa si katropang Jansen, bangod man kay si Mayor Rice Atrañas is on leave, on official business outside of the country. Ang acting mayor sa siyudad, si Vice Mayor Lavla Baronda, but to deliver sang speech and to read the message of the mayor, it will be Councilor Sidfrey Cabaluna. Ti ngadaan ko ng balantang eleksyon, humanaya ang linyada sang grupo ni Mayor Treñas. Miguel Treñas for Congressman, Raisa Treñas for Mayor, Sidfrey Cabaluna for Vice Mayor. Dinaya kon eleksyon niya paghambalanta. Dari kita na sa Independence Day. Abe, i-check ta, balik si Katropang Jansen Crisostomo live karon sa May Plaza Libertad. Katropang Jansen?
1: Kaya po na live kita dito sa May Plaza Libertad. At ang tumatian no, ang mensahe ni Mayor Treñas na din-deliver subong ni Councilor Sidfrey Cabaluna para pang Joseph.
3: We hear concerns about accountability, transparency, and the proper use of public resources. At the same time, many of our countrymen continue to struggle with economic difficulties, including rising costs of living. More recently, our brothers and sisters in Mindanao have been affected by a powerful earthquake that disrupted lives and communities. Their situation reminds us that beyond politics and differences, there are Filipinos who need our compassion, solidarity, and support. These challenges test us not only as citizens, but as a nation. Now, more than ever, we must remember the true essence of independence. Freedom is not simply the absence of foreign rule. Freedom thrives when leaders place service above self-interest, when institutions uphold integrity, and when citizens work together for the common good. As we honor our heroes, let us also uphold the values that they fought for: unity, patriotism, accountability, and love of country. Let us ensure that the interests of the nation and the welfare of the Filipino people always prevail over personal ambitions, political rivalries, and partisan interests. The future of our country depends not only on those who serve in government, but on every Filipino who chooses honesty over convenience, cooperation over division, and hope over cynicism. As reflected in the theme, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan, let us use the lessons of our history to guide our actions today and help build the future we want for our country. The sacrifices of our heroes challenge us to create a Philippines that is fairer, more caring, and more united. Let us work together with hope and determination, always putting the welfare of our fellow Filipinos and the interests of our nation above personal and political interests. Only then can we build a stronger and better Philippines. On behalf of Mayor Raisa Treñas, happy 128th Independence Day.
1: Okay, Katropang Josel,
4: thank you very much, Honorable Secretary Cabaluna, for delivering the message of Mayor Raisa Treñas. We again deliver the presence and during counselor
1: Set P. Cabaluna, Katropang Josel. Respect na si aking Mayor Labla Baronta ang mag-atag o mag-deliver sa ining mensahe. Pero muna, si Counselor Set P. Cabaluna ang nag-deliver. Pero adis yung Katropang Josel, si Counselor Labla Baronta ang mag-introduce sang speaker or sang keynote speaker kay Undersecretary Giovanni Bacordo sang Department of Energy Katropang Josel sa so, aton niya pamatian
5: USEC Giovanni Bacordo, Councilors Francis Grace Parcoin, Shin Marie Mabilog, Miguel Treñas, Sid P. Cabaluna, Lindo Akap, Jelma Implica, our School Division School Superintendent, Ma'am Luz de los Reyes, Colonel Wilbert Parilla, our veterans, educators, students, fellow public servants, guests, my fellow Ilonggos. Today, as we gather to celebrate our Independence Day, we honor the courage of those who came before us, men and women who believed that freedom was worth every sacrifice. In their struggle, however, they did not think of themselves alone. They fought for future generations. They fought for us. They fought for the people. That is the enduring lesson of independence. The true leadership is not measured by power, by position, or by privilege. It is measured by service and sacrifice. It is measured by our willingness to place the needs of the people above our own. As public servants, we are called to carry the same spirit forward. We owe our loyalty not to anyone's interest. Our loyalty is owed to the people that have placed their trust in us. Let this be a reminder, especially on this hallowed day, that our duty is to the people of today and the generations yet unborn. Tandaan gid naton, ang mga Ilonggo ang aton ginaserbisyohan. Ang mga Ilonggo ang rason kung ngaa kita gahimakas. Ang mga Ilonggo ang aton ginahigugma. On this Independence Day, let us recommit ourselves to the ideals that shaped our nation: courage, integrity, and love of country. Let us prove that freedom is not only something that we inherit, it is something that we honor and value through our actions, through our service, and through our dedication to the people. As the acting mayor of the city of Iloilo, I warmly welcome you all to the 128th Philippine Independence Day celebration. Good morning, Kitsatanan. God bless us all.
1: Okay, Katapang Josel, sorry, may ano no, may mensahe.
6: Mensahe para sa mga Ilonggo.
1: So, ano, wala ambition na sulat diri sa ano no, sa mga program, pero naghatagman sa mensahe si acting mayor Lavla Baronda, Katropang Joseph. Susunod tini is introduction of guest speaker. Maghatag na siyang mensahe si Undersecretary
7: Bacordo.
1: Pero for that, may
6: intermission na nai Katropang Jansen. Okay. Mahatag kita, nai break, dali lang gida. Don Tanay Katropan Jansen from Iloilo or Plaza Libertad. Ara na da sa tubang gid bala sang City Hall inang mamurong ang mga kahoy baladira nga may ara sang istatwa ni Jose or Jose Rizal. Ara da sa Iloilo Free Iloilo or Plaza Libertad. Good morning anay kay Angelo de Monteverde, and saying good morning also sa kay Tristan Wayat Gulay. Good morning. Dara sa Leon, sa kay Apple Tabanda. Good morning kay Ma'am Hermite. Kamusta dara sa Hong Kong with Ma'am Lucille Capio also in Hong Kong. Ba, kasi nunda na sila. Kamusta ang Hong Kong this morning? Sa kay Apple Tabanda, siya Happy Independence Day to all. Pamangkot sini. Do we really enjoy the spirit, ang espiritu sa hinatawag sininga independence? Maybe in terms of influence of Spanish, no? Mga direktang intervention bla sa mga Espanyol, but speaking about really independent, as far as tanan sininga problema siguro sa Pilipinas, siguro tindi pa eh. Makon mo na nga gatabid gihapon niya sa Pilipinas yung isyo sang korupsyon. Sa kay Ma'am Aloha Buhay ko, good morning gid. Kag sila saying good morning kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning gid. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, by the way, Ma'am, thank you gid, thank you for the thoughtfulness. In behalf of us, thank you again, Ma'am. Thank you very much. Good morning and thank you for listening. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Agustos Labios, good morning. Kasi na watching live sa may Lawaanan Tike. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso from Taiwan. How are you, Ma'am? Sa kay Apple Di Up Tabatasan, good morning. Sana niya, mayad niya agalang kay Grace Ledesma, kay Aisa Ledesma, kay Angeles Ledesma, Taasan Ledesma, sang Barangay Dos, Tubungan. Sa kay Ma'am Idna Puray, kamusta ng pangapita, early morning, Ma'am. Sana niya, good morning lang da, shout out sa Tulunan South Cotabato, sa Taasan Family, hanalin sa kay Apple Di Up Tabataasan. Kag also sa kay Virginia Pareño, kay Mr. Rudy Pareño, kay Benji, kay Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Mulo, nag-aupo na rin sa ato sa ringa pagpamati, kag pagpangalagad, sa ka pamilya Taasan, kag Hilado sa Zone 3 Ungkaharo. Happy Independence Day from Apple di Aptaba Taas and Kakay Sami. Good morning and thank you for listening dari sa XFM. Well, padayon si Rima Tireon ang program dito karon sa May Plaza Libertad. And ini mga same true with all other municipalities for that matter. May mga Independence Day celebration man sila, may mga occasion man sila dito. Ini mga abyan sa pagdumdum ta sa ato sini nga kahilwayan. Ang pamangkot sini dapat gid man bala naton dumdumon, ini dapat gid man i-remind ini. Yes, of course. Kay nga katropang Alex, this could remind us to read sa ato sini nga Historias Pilipinas. May mansigtika lang karon nga they are in service of the Filipinos. Mambal nga, gaservisyo kuyas tao, gaservisyo kuyas Pilipino, gaservisyo kuyas Pilipinas. Yun di kakakya. Ha? Kuno gaservisyo eh, pero ang pamangkot sina, gapangawat ka mo, waay, ayat, yatis. Amo na nga, independent na kita sa direktang impluensya sa mga Espanyol, pero ulipon kita gihapon sa mga kawatan. Nga ulipon. Ha? Tani kita ang boss, no? Ambal ni Pangulong Noynoy Aquino sa una bala. Kayo ang boss ko! Pero kung mapilian na ganis pwesto, mahambal nga, ako ang boss nyo! Te ano karon, meter ka? Oh, di ba? Te amo na karon kalimbawa, ya kay nga, kung kita ang boss, dapat kita ang kadtuan kag deliveran serbisyo, di ba? Te tanawabla na kalabot malang sa aton ya kun kaysa gani ang iban ambot kun ka pangawat mas gobyerno kalabot la sa aton kun mahambal nga ay siya ka papili ko balakuan dumduman nyo ako kilala nyo ako ay pero ti ang issue sa korupsyon ara magyapon te independent kita sana ara magyapon buta malo sa ni ulipon kita gyapon sa mga kawatan sa gobyerno ambot ko nga hindi magkaladakpan ni man kay kun mga tikling lang kun tani ni kaghalo kay ao, di ba? Butangan mo lang kuno tiglapak kag butangan mo lang kuno tigsuhot. Kuha na sila dayon. Galing kay hindi butangan mo tiglapak kag tigsuhot sakay sa eroplano mo, sakay sa helicopter, te paano na mabutangan na kag tiglapak kag tigsuhot kag tropa Alex? Hindi mo na masiod, di ba? Paano mo na karon makitaan yung hambal nga ay may delivery dito sa inyong isang kwarta kag minalita ang kwarta o. Di paano mo na makitaan karon ko gabantay kas dalanon, ma-checkpoint kas dalanon, dito galiyaga, hiya-hiya. O sila ay karga sa ha? Private plane kag karga iya sa helicopter. Pero why ti minagako nangawat, ha? Pero damo agakusar isa kag isa siya kawatan na. Ang kawatan ginakusar, yaman nagakusar siya, siya kawatan man na. Pero wait, may nagako niya, hindi takon kawatan siya ng kawatan. Pero one thing for sure, ha? Ulipon kita nila after election. Pag-abot sa election, tani ipakilala ta agali ha, ikaw ang ano ha, boss ha, pakilala namon niya kami ang boss niyo. Galing kiti, ay ambot na lang ho. Good morning, gid kay Dodoy Pornel. Thank you for listening. Yeah, good morning, Katropan Josil. Sa kay Rodolfo Onasin Dilapos. Ay, sa tanan nga mga katropa, patrollers, tagali, mga taxi patrollers, ta, ka-berks, ka-katropa, ha? Upod ni katropa Rodolfo Dilapos Jr. Good morning, gid sa inyo, tanan, ha? Kamusta ng money market early morning? Sa kay Ma'am Edna Puray, siya, thank you and happy Independence Day. Siya okay gid ang unhappy independence alin sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. It's already 7:58 in the morning. Dari sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan bullseye. Actually, this is just a reminder to all of us. Kang iban sinaway ka tungkad ganin sa istorya kung nga may Independence Day kita. Ang meaning lang sa independence ang ila sa ninyo nahibaluan. Mambal nga, independent ka kung ay na may nag-influensya sa imo kag hindi ka na nagasalig sa nag-influensya sa imo. Amo lang gina, ang naintindihan ta. Pero kung paano naghimakas ang una, ang mga kaluluhan ta, ang mga lulo naton sa punta sang kukona, kiti lulo tang ibang stuhod, ang ibang kuno lulo sa leke-lekean, ang ibang lulo sa pusog-pusugan, ang ibang lulo sa dapa-dapa, ang ibang lulo na sa punta sang kuko. Grabe, why ti lulo sa punta ka kuko ato na niya. Ang mga malam na ginsang hunabla, kung paano sila yan nag-antos, nga mahambal nga o, may ara na o, may nagabot naman silang kontraho, dayo naman talas kadtutos bukid kaga magpreparar naman ambos posisyon. Siya kay kung magkadto di sa aton, ambuson ta. Subong yaway na muna eh. Ha? Subong way na muna, hindi ka na kinanglamalagyo, subong. Kita nyo, gira sa Iran kaga Estados Unidos kag Israel, mega palagyo ha? Wala. O, mega sulong ha? Wala ah. Operative lang to yan, ma-assassinate yan. Kung sino to, dapat i-assassinate. Tanawa, wala. Ha? Ang inahimo subong sa Israel, Mossad na lang to dito, pilambilog, para mga assassinate sa mga IRGC officers. Ang Estados Unidos nga, may trupa sila to nga naga-lumbayag karoon ng hambal nga, ha? We're here, where you now? Ha? Wala. Tumok lang sa kabuton, impas na inurangos mo kamamungan kada ka missile nga nali, lumupok. Ha? Lumupok, be? Ang tayog yun sila, sobray sa kilometro plibot. You see, ladies and gentlemen, amo nang ginasiling naton nga ulipon pa kita gihapon iya sang kapigaduhon. Ulipon kita gihapon sa mga oligarko. Ulipon kita gihapon sa mga buaya sa gobyerno. Kay nga ah, dapat sidon nato niya kagadubuhon na sila mo. Magamal ka bla dubuhon, pahalinon mo na sa pistobla. Kiti ang buaya, kung nadubuhon mo, patay na nabutan mo nun, hakwaton mo siya sa iya sinay nga ginaistaran. Te, ang mga, ano subong, ang mga buayas, gobyerno, mga kawatans, gobyerno, ay kung kaisa, gani, do pwede palang gani, kung kaisa, do halukan mo, dapa-dapa mo. Mahambal nga, abi, idawat, ahi mo dapa-dapa sa niya, basta may 5K. Debla? Oo ah, kaya nga, tingin na pakita nila nga, ang kwarta gihapon niya, mong ginasimba sang tanan. Kaya kung sino may kwarta, bisan ano pa sa katunto kagtulisan, ha? Nali gani kung magkadto iya sa damo tao, ay sagi man taton ka singgit niya, I love you, politiko, di ba? Oo. Why man kita nagpakita nga nasakitan kita sa ginahimo nila nga ginasuspitsuhan silang kawatan kag ang panumduman sa ibas niya daw kawatan gid.